0: mao nang iyang gipasalig nga ibuga niyang tanan niyang abilidad aron agako ng thunder alang sa kadaugan. Samtang sa laing bahin 2-0 ang pintaha ang tumong sa San Antonio Spurs sa ilang pipagsangka og balik sa host na Oklahoma City Thunder karong buntag, apan sagol kaguol o kabalaka nga posibleng madutlan sa kahago ang higanting superstar sa Spurs kay niduwa kini og kapin 48 ka minuto sa game 1 unya siguradong tinud-on kini pagdepensa kaniya sa pambato sa Thunder. Apan matod pa ni Wimbanyama, wala siyang iyang hunahuna nga mopahuway kay gusto niyang hingpit na malampos ang iyang misyon diin agakon pagbalik sa kampiyonato ang San Antonio Spurs. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Leonard Simbet, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
1: Sa balitang artista, gitinaw sa aktor nga si Dingdong Dantes nga wa say plano nga musud sa kalibutan sa politika. Kini taliwa sa pagtumaw si Angbangan sa pipila ka mga survey para sa pagkasenador sa umaabot nga 2028 elections. Sumapa ni Dantes nga mas gusto niya nga magpabilin sa showbiz.
2: Mahibaw sa tanang kaparentihan o kahigalaan usab ni Hostina Ninet Istoke Dulugan Bantawig. Namatay niya itong Mayo 19 ang iyang haya na karon diha sa St. Peter's Chapel diha sa Taloto District. Ang paglubong ipahibaw lang unya ang nagpasibya ang iyang soon nga si Plessy Dulugan. Bugti ispeso itandis dulyar sa lapis kalibutan mga gutloa.
1: Ang US dollar sa 51 pesos o 70 centavos. Japan yen 37 centavos. UK pound 80 pesos o 23 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos o 68 centavos. Canadian dollar 43 pesos o 46 centavos. Singapore dollar 46 pesos o 87 centavos. Australian dollar 41 pesos o 68 centavos. Saudi ringgit 15 pesos o 29 centavos. UAE dirham 16 pesos o 33 centavos. Euro 69 pesos o 40 centavos.
2: Inyo na bating balita sa Tire Queen. Goodyear Service Tech, your first stop in first class tire service. Dalan Binansyo, Pinting Avenue, Dakbayan, Stabilaran. Agig panapos sa mga balita sa Tire Queen. Goodyear Service Tech, ang mga pulong sa kaalam.
1: Ang tao nga nahigugma sa Ginoo, way buta nga iposible para kaniya. Tungod kay ang giya sa kahitasan, anaa kanunay sa mga tao nga nagtuman sa iyang kabubuton.
2: Mao kanto ang nagbagang balita ang karumunta. Kayo nabati paguna din sa numero ng stasyon sa Bohol, gisaligan sa mga Bulanon, DYRD. Ug sa ngano sabi ni Sir Raychan James o kang Gilbert Tulop ang atuang attack on duty. Mga sakop sa DYRD News Team, Arnold Lucas ang friend mo forever.
1: Ug kini si Glee Orcolio ang friend mo forever.
2: Labing labas ug kompletong balita din sa DYRD, may buntag.
3: DYRD Gisaligan
2: Alas 8:03 sa ngatong oras. Balita.

0: at ilaw na mo sa ubang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
3: Drink responsibly.
2: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
3: Drink responsibly.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: The whole best quality drinking water. Ultra Soft.

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
0: For glowing confidence, take Myra E.
1: For all vitamin E is the generic name of Myra.
2: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
3: Alagang Unilabyan.
4: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Strong sa una, hair girl, strong karun.
6: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi damot at hindi dapat gamitin.

0: Downy Rock, the rock bango-bango. New Downy, even better na.
1: Sa inyong lumber of construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diha sa Dan M. Paras at mang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad. Dealer sa tanang matang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
2: Kinsay ngalan na to, sir?
3: Paul Mercado, diyan ni sir.
2: Multanan lang ko. Kanang gatumar ka o DTX500?
3: O sir, mo na ginatumar na ko. Ano na eh? Kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Isod kong pangihi. Kaya ni Hubag man. Hubag po na kong tiil. Inahilantan po ko. Nagpalit og DTX500. Niinom ko sa buntag, kaduha. Nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Naayo ko. May review. DTX500, ragi na kayo na ko. Labistod kayo, sir. DTX500.
4: DTX500, mabali sa mga butika.
5: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
6: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante, nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: Tiguan na ko. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan.
2: Uy, what ako!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, tiyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilabian.
5: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Skelan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Ang pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Pilhin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda, nagabaligyo sab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Siyudad sa Tagbilaran.
10: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatrol.
11: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

0: akong inon sila nga kamunta nan inom na mo sugatrol kay presko ah kang ima de la rama nindot kay inon makasoy nya mo na ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako ayaw na ko uy sa anak na lang nako. Na punta di maundang

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Oras sa DYRD ang Radyo sa Katawhan, alas 8:17.
1: Kining inyong gisaligan nga tulumanon, inyong alagad. Makita usab sa Channel 5 sa BCCTV ug sa Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV ug Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM ug sa 88.9 PYNC Lion FM sa Tubigon.
2: Broadcast Anchorman. Gisaligan sa mga bulanon, Mong Bulyeser. Magtuki sa nagbagang issues katilingban. Tinud-anay ga maalagaron. Anchorman sa nag-unang public affairs program. Inyong alagad. KBP nominee as best public service program sa tibuok Pilipinas. Anchorman sa DYRD, inyong alagad. Alagad, Mong Bulyeser.
0: Higala, kamusta? Maayong buntag.

0: Arangka datang mga kaigsunan sa itong isgutaran karong buntaga. Isgutan mga kaigsunan kabahin sa gisausawan sa tanang mga katawhan karon. Dini sa itong nasod nga Pilipinas mga kaigsunan kining impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Ang Korte Suprema mga kaigsunan ni pakanaog og desisyon nga nagbasura sa hangyo ni Senador Bato de la Rosa nga TRO kon temporary restraining order batok sa pagpatuman sa ICC warrant of arrest. Ang kaliwat bulanong senador nga si Bato de la Rosa wa na ikita mga kaigsuonan og asa na siya karon. Sano? Oy, Senador Bato, asa naman ka? Si Bato mga kaigsuonan maoy ika-13 nga buto para sa kudita sa Senado nga nakaingon nga nahimong Senate President si Senador Alan Peter Cayetano. Karon nga wala na siya ikita mga kaigsuonan, 12 na lang ang majority block. 12 ha? 12 na lang og 11 ang pikas. Ang senador nga wala mga kaigsunan ang iyang presensya sa Senado, dili paapilon sa impeachment proceedings. Base sa patakaran sa Senado, murag trilling ni mga kaigsunan, 11 ang minority pero kinahanglan og 16 ka buto aron ma-convict mga kaigsunan na ang vice presidente sa iyong tanaw mga kaigsunan. Napakay mo balitok aning mga senador aron pag-convict, aron pag-acquit mga kaigsunan. Kanima itong isgutan karong taod-taod mga kaigsunan dinhi sa ato ang pagpanag-uban na din ang tanan mga kaigsunan giaghat na to pagpadayag sa ilang hunahuna. Kabahin ni ining seryoso nga butang nga trabaho sa Senado o seryoso nga butang nga itutukan sa mga Pilipino kung unsa kay impact ani mga kaigsunan nga rika na to sa ekonomiya o sa kahusay kalinaw din sa itong nasod nga Pilipinon. Kabahin ini mga kaigsunan, atong paminawon ang report gikan sa kauluhan.
1: Mga kapuso, kapapasok lang ang pambalita. Ibinasura ng Korte Suprema ang hiling ni Senador Bato de la Rosa na maglabas ng temporary restraining order o status quo ante order kaugnay ng posibleng pag-aresto sa kanya batay sa mga warrant o kautusan mula sa International Criminal Court o ICC at Interpol. Sa isang press briefer na inilabas po ng Korte Suprema ngayong araw, May 20, 2026, inihayag ng katastasang hukuman na sa pamamagitan ng botong 951, tinanggihan ng Korte Suprema o ng SC en banc ang petisyon para sa interim relief na inihain ni Senador Bato de la Rosa. Ang kaso ay may titulong Rodrigo Roa Duterte and Ronald Bato M. de la Rosa versus Honorable Lucas Bersamin et al. Sa kanyang mga manifestation, hiniling ni de la Rosa sa korte na pigilan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, kabilang ang Department of the Interior and Local Government, Department of Justice, Department of Foreign Affairs, Philippine National Police, National Bureau of Investigation, Bureau of Immigration, Armed Forces of the Philippines, at Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na arestuhin siya batay sa anumang warrant mula sa ICC. Red notice o diffusion ng Interpol o iba pang mga foreign judicial o quasi-judicial instrument ng walang katumbas na warrant mula sa hukuman sa Pilipinas. Ipinaliwanag ng Korte Suprema na ang tinalakay pa lamang nila ay ang hiling para sa mga interim relief tulad ng TRO at SQAO o status quo ante order. Hindi pa nila nareresolba ang mga pangunahing isyong legal na inihahayag ng mga partido sa kaso. Inaasahang ilalabas sa May 25, 2026 ang buong kopya ng resolusyon ng Korte Suprema kasama ang magkakahiwalay na concurring at dissenting opinions ng mga mahistrado. Yung status quo ante order po ay isang kautusan ng korte na naglalayong ibalik ang sitwasyon sa kalagayan nito bago naganap yung pinagtatalunang aksyon o pangyayari. Sa kasong ito, layunin sana ng hinihiling ni de la Rosa na mapigilan yung posibleng pagpapatupad ng mga international na kautusan laban sa kanya habang dinidinig pa ang kanyang mga petisyon. So mga kapuso, abangan pa natin yung susunod na magiging desisyon o hakbang ng Korte Suprema dahil yung mga pangunahing petisyon ni na Duterte at de la Rosa ay hindi pa pinagpapasyahan ng kataas-taasang hukuman. So yan muna ang pinakasiriwang balita mula pa rin dito sa Korte Suprema. Mariz Umali, GMA News.
2: IATF, inyong alagad ta forever.
0: Mga kaigsoonan, dagpunon yun sa Bato de la Rosa, mga igsoon. Kaya nihangyo sa Cortes nga adyaw na basura ng warrant of arrest ikan sa Interpol, ikan sa ICC. Ayun, niingon.

0: Oh, alah, padayo na. Oh, tagok lang man diha kay. Oh, tagok lang man da ran baturan. Ah, mo ni mga kay ran hide batu hide. Ah, mo ni mga kay igsoonan mo ran siya og iring og bagtukdo nga gaginukdanay og ha? Tam and Jerry ni mga kaigsuunan. Apan, mag-isguta sa Senado. Makabuto ba si Bato de la Rosa kung gatago-tago siya mga kaigsuunan? Kaya, pero 16 ang buto ikinahanglan do aron ma-convict, no? Aron mapamatudan nga nakasa si Sara Duterte. 16. Karon 11 raman na yung ilaha. Ha? Nakilan sa 5 ka-additional votes mga kaigsuunan to convict an impeachable official. Oh, 11 raman na sila ron. So na 5 pangutana ma-convict ka mga kaigsoonan kung wa sila aning maong numero kinsa kaha aning mga majority karon nga mutapo mga kaigsoonan sa minority aron ma-majority na sila kinsa kaha nila ana kanis Loren Legarda o si Pia kay dito man minority na majority man sa Pikas no appeal man sila sa may kuan karon may kudita mga kaigsoonan the billiards no kaning billiard pod no appeal man sila sa may kudita sa umikodita no pero dili ni sila ka allied mga kaigsoonan ni Peter kaniadto Tito Soto ni sila ha unya karon na to na sila didto Pia I think chairs the committee on blue ribbon no sakto kay baga pilian kay si Marco Lita kay init pag puto ko mo sinumbag guys lang lakson didto kadugayan sa ha adili ganahan ang mga membro kay murag awayon mo ko puning si Marco Lita. Marag maon ni sila abilidad po daning Alan Peter ba kana ba mga bright boys bitaw mga kaigsoonan nga bikil po kayo mga sinultihan kani si Marcolita kani si Alan Peter so murag bugnaw-bugnaw mga kaigsoonan nga ulo ang ipapangulo sa maong committee sa Blue Ribbon mao ni ang Committee on Good Government mga kaigsoonan nag-investigar niining mga katiwalian matud pa nining ato ang nasod nga Pilipinhon mga kaigsunan nga ang theory sa uban tungod aning dynasty munta nay unahan ninyo Pia kamo Marcolita kamo mga banhaan diha Lacson kamo mga banhaan diha Senado ala Tulfos ipasar niya ng anti dynasty lo haya magipasa dili man dili na may Matulfo brothers ani dili na may Ejercito brothers ani dili na may Makayetano siblings ani o nga mong ipasar ng anti dynasty lo dili na may kinsa pa na Bilyar siblings okay upat rabaya na ka one third of the Senate population mga kaigsuunan is composed of only 4 families Tulfo, duha kabuok, Bilyar, duha kabuok, Cayetano, duha, Ejercito, duha, Jinggoy og si Jinggoy Estrada og si GB Ejercito, anak mo na ni Irap, So pulos do atong upat ka pamilihan, walo tanan. Ato na dungagan dito do, aron ma kompleto na do, nga limao na to na nga kinsa may posible nga daghang apelyido ana, Soto, na apelyidong politiko. Nay anak yang pagumangkon nga sikat nga mayor sa Pasig, Vic Soto, Biko, basin og mag-abot po na sila dito kadugayan, ha? Kinsa pa may uban nga mga Ligarda, na yang anak nga Libiste Leandro, basin og mag-abot na Senado po na sila, ha? Kinsa pa mga kaigsunan nga atong basin mudagan si Sharon, duha na silang kiko po dito. Ha? O pa masuway ng banag asawa Senado mga kaigsoonan managsuon na anak og kuan anak og amahan anak og inahan Bilyar anak og amahan kato nag-abot to si Nini Pimentel batok si Kuko sa unang panahon hala sige apan isigutan nato mga kaigsoonan ma-convict ka ha si VP Sara niining maong kamada karon sa Senado ang inyong hunahuna ato nang ipahiluna tawag mo mga kaigsoonan karon sa atong tulumanon atong smart line 0998-954-3778 sa Globe 0964-932-6383 0952-558-2760 41131-00-235-3353-510-3092-501-0077 atong text number 0947-870-1262 sa Viber 0921-848-4573
1: IATF, inyong alagad-ta forever!
0: Happy birthday, Father Herbert!

0: Padilla ya sa Parish Vicar Assistant Parish Vicar sa atong lungsod sa Loay Santissima Trinidad. Birthday niya karon mga kaigsoonan ang batan-ong pare ha, Father Herbert. Oh, Father Grado, mayong pagpaminaw kanimo sa ato ang tulumanon na karon. Ingon man ni June Tape, June Tape diha sa San Roque Landikan area sa Baclayon nga naminaw na to karon. Dunay text diri mga kaigsoonan. Good morning Vice Mayor Tibbs. Why mapili nila anang tanan? Kunuhay nagpakabana sa atong nasod. Pero matod pa nimo, wa jamoy mi push nila ni anang anti-dynastilo. Bitaw. Tanan, mas tup sila tanan na mga kaigsoonan. Kanang, kanak bitawang bairo damo nga. Mga, pakabal, bukaw-bukaw itong ilahang ba mga kaigsoonan. Kay para sa kayuhas katawahan. Pero wa jamoy doon nila, gabukaw-bukaw o pangusgan ng anti-dynastilo. Na magkana sa konstitusyon. O, wa jamoy. O, Alan Peter. O, kana pag-usugin na. Oh, kinsa pa nauhan. Nagnganong ako mapuy mong suguon tips. Hibaw, bita ka nga, naami mga nagsuon dire. Imo pagkakasug ko nga, paad, anti-dynastilo, ane. Ha? Mga kaigsunan under the Senate rules, mga kaigsunan, nga maunay gusto ni Marcolita nga Usbon, ha? Karo makabutar talis bato de la Rusa. Under rule number 16, section 41 of the Senate rules, nagpa-ingon mga kaigsunan nga ang Senado, the Senate President may convene and hold decision through teleconference, video conference, or other reliable forms of remote or electronic means using appropriate information and communications technology due to force majeure or the occurrence of national emergency as determined by the majority of all the members of the Senate, which may prevent the convening of the Senate or the physical presence of its members in the session hall. Force majeure, mga kaigsoonan, dunay mga katalagman. So, pwede sila mag-teleconference ra kung dunay mga katalagman nga dili mahimong physically moadto sila Senado. Mga katong sa una, COVID, no, di man kakabuhi sa imong bahay kay peligro man, ga quarantine man. So, kato pwede. Ibutang na to, galino, gabagyo. Naguba ba kaha ang Senado? Kana teleconference, pwede. Pero wa man giingon dire kung dunay usa ka tawo gihilantan, kung usa ka senador na hospital, usa ka senador nagtago-tago, wa man mangimo na ni force majeure man eh, ha, or national emergency. Oh, di man tili ma-consider og national emergency nga hingsibat-sibat to. Mao ni gustong Marcolita Usbon aron jud mga kaigsoonan makabutar si Bato de la Rosa or any member of the Senate nga absent physically in the session hall nga pwedeng mo appeal, ha. Unsa kay may tabuan eh, mga kaigsuunan, ha? Mahitabo ka ha, ni? Ha? Nga usbon ng ilahang Senate rules, kabahin ni ini. Aron lang to accommodate mga kaigsuunan sa ilang huna-huna nga ang absent nga sakop, pwede mo appeal, no? Force majeure lang. So, kay ang trabaho man yun o mga lawmakers, maadto mo dyan kasi imong balay-balauranan, ha? Balay-balauranan. Sa unang panahon, gitawag og lower house og upper house. Tungod kay usara ka balay balauranan ang ilang gipuy-an, usara ka building, eh? Oh, ang ground floor to adito ang mga kongresista, ang second floor to adito ang mga senador. Hangtod karon nakari gihapon ato nang yung lower house ug upper house, but it refers to the previous setup sa ato ang Senado kung kamara baha sa unang panahon mga kaigsoonan, oh? So karon lahi man sa building tuwa sa GSIS building ang Senado sa Pasay Mantilena, no? Unya to sa batasang pambansa ang mga kongresista to Quezon City, ha? Oh, duol sa UP, ha? To adito dito naghimo ag to adito lahi. So dili na na ma-upper house o lower house, ha? Adto na dito sa unsa man ataw, ha? Quezon House o Pasay House. Okay, mga lugar man, ha? Oh, Quezon House o Pasay House. Oh, muna na i-set up nila karon mga kaigsoonan. Good morning, Sir Tibbs. Dili ma-impeach na si Sara Duterte kay ang mga senador, mga kaalyado niya. Ah, dili kay dili ma. Na-impeach na. So, kung, oh, dili ma-convict, tingali. Ah, dili ma-convict. Na-impeach na. Kanang masakdalan ka ng kaso, mga kaigsoonan. Mapasakaan na ka og kaso or kanang articles of impeachment. Muabot na Senado, muna na giingon og na-impeach ka. Nalutsan kag kaso muna yun, na-impeach. O ganto na Senado, conviction na or acquittal ang tuwa dito. Ah? Napailaing text dire. Mayong buntagbong angay gyud na si Sara Duterte palayason sa iyang pwesto. Lisod sa nga tanan nga klase nga leader. Maldita og kurakot pa. Uy, maldita og kurakot pa. Pero mo ba yan ay ganahas mga Pilipino do? Kanang inisog do? Kanang maldito do ha? Unsa man di ay pasaporte ni Digong Duterte nga nahimong presidente kadto mang iyang kaisog ha? Oh, patyo na yung drug addict, balikason kapag taman-taman. Mao na ganahas mga Pilipino. Mao nga kinahanglan dili buhian gyud nang ilang pagka maisugon, kanang ilang pagka malditohon nga dating kay mao may ganahas mga Pilipino do, ha? Mao bitaw si Basti nga karon di pagali musulti, maldito abayon na jamog na mo pagali musulti, ha? Kay mao man ay tatak Duterte og ilang usbon ang ilang bayhon basin og dili na mo idolize ang mga tao nila, no? Kay mao diha man sila nakagama, nakaguhit sa ilang pangan anang ilang mga inisog nga paagi, matud pa sa uban political will, nga unsay angay himuon gyud, ha? So muna nga mao nang dapita mga kaigsoonan ang ilang gihawiran. Oh, do na pailaing text dire. Good morning, Tibbs. Daghang mga senador ang mukunvict gyud ni Sara tungod kay ang mga katawhan presyuron sila. Mga katawhan presyuron sila, so people power, ha? Hinumduman ta ana sa kairap nga kuan do, no? Kairap nga impeachment trial, ha? Tungod kay wa abrihit tong envelope ba o sa suda tong envelope mga kaigsoonan, ha? Dito tuwa ditog mga tao sa karsada, ha? People power mo ta kitog people power to, ha? O ilahabang gi ilahang gi pressure ang senado, ha? Gi pressure nila mga kaigsoonan mga senador. So kana mao jud nay dakong salida nga makita nato mga kaigsoonan niini, believe me. Naa gyud nang mga karon gali naa na, no? Naa gali daghan ang nangirali dito nga i-convict gyud si Sara. So ang mga senador karon ilahan ang gi-factor in, ha? Kung unsa ang ilang lihok dito, nagkatutok ang mga katawhan ug andam sila mangi-rally, maghatag og kasamok baka dito mga kaigsoonan kung dili matuman, makabot ang ilang kagustuhan. So, posible, kining texter na to nga miingon nga mubali ng uban. Pero kinsa ka nila mubali, anak mga kaigsoonan? Kinsa ka may posibilidad nga mubali nila, anak? Nini nga to ang kamada karon sa Senado. Doon na ilang texter. Mayong buntag, inyong alagad. Kana si Jinggoy Joel Villanueva o si Chis Escudero, sigurado na nga mubalitok na tungod kay kundili na sila mubutar pabor ni Bongbong Marcos, pirisuho na silang tulo. May mga kaso doon, no? Gatubang na silang mga kaso. Ha? Pirisuhon ko ng mga kaigsunan ang tulo. Ha? Oh, basin kay kabantay mo, mga kaigsunan nga mura o gihawid-hawiran ng ilahang kaso. Oh. Okay, tinuod pa na nga kasuhan nga nung dugayaman. So gihuwatili ning impeachment mga kaigsoonan, ha. Now, og dili, if you are not one with us, you are against us, ha. So og you are against us, piresuhon. Pero kuangan paghihapon. Ibutang natog mapireso ning tulo. Unsa may rules ana, pwede ba ka makabutar tuas piresuhan? Force majeure ba na mga kaigsoonan? Force majeure, national emergency ba na? Unsa man, ha? Adto ra piresuhon og dili mo tunong sa sabot, ana tingali, no? Sabot na, ha? Butar ka nga i-convict si Sara o dili, pirisuhon ka. Madaba naghulga ng mga tawhana nga mura man o grabe po ng ilahang mga baruganan, mga prinsipyos kinabuhi, mga kaigsuunan, ha? O, the billiards, ha? Madabang hulga ng billiards. Nga, grabe yung mga bilyonaryo man ang billiards. Ala, sige, kasuhan naman na. Ginukda na itas korte. Tanawang to, kinsay matiti na to aning resources, ha? Musukol ba na o kinasuhay tingali? So given that mga kaigsoonan, unsa kay tan-aw ninyo nining maong dagan karon? Atong basahon ang inyuhang mga mensahe mga kaigsoonan ug uban pa. Di adire. Good morning, Vice Mayor Bong. Kinahanglan maminaw ang mga senador sa mga katawhan. Ang pulso ng bayan nagpasabot nga angayan gyud palayason si Vice President Sara Duterte. Ang mga DDS nahilom karon tungod kay naay flood control project dito sa Davao panahon pana ni Digong. Nangahugmo, taytaya nahugmo, DDS, asa naman mo ron? Uy, gi-challenge ang DDS mga kaigsoonan ning tekster ha. Malabi ta tong baha sa Davao Rondo no ha. Kabantay mo. Oh, na tinuod no. So murag naka-puwens ang mga kuan. Naka-puwens ang mga antay kuan ro no. Antay DDS ron mga kaigsoonan ha. Asara ko no sila mga DDS ha. Nining mga flood control controversy diin na ay nangaguba dito sa Davao unsa gid ito man bagbagyo unta mga kaigsoonan kusog lagbaha no El Niño tinginit pero bugabaha mao ni ato ang kahimtang karon sa atong panahon mga kaigsoonan no kita dinis buhol basin og maigo po ta na magbantay ta nang kusog nga baha mga kaigsoonan kay basig mga guba na po ning atong mga flood control ani abtik la ba kain ng mga tao miingon tuwa na mao na resultas kinawatay kay nganong nangaguba mao lagi forbida di kinahanglan dili mga guba ning mga proyekto ron kay kun maguba gani ang mga tao miingon dajon mao na resultas kinawatay dali kaayo makakonek ang mga tao mga kaigsoonan. Oras na to 46 minutos sumana kalabay ang alas 8 sa kabundagon. Padayon ta mga kaigsoonan musungkit sa iyong hunahuna karong buntaga. Dini sa atong pagpanaguban mga kaigsoonan atong ihatod sab kaninyo ug unsa nay latest dito sa kaaluhan karon. Gitutukan kini mga kaigsoonan sa atong mga Pilipinhon tungod kay importante ni nga butang mga kaigsoonan nga nagapanghitabo sa ato ang nasod karon nga dapat mga kaigsoonan atutukan mga igsuon. Good morning Sir Tibbs, watching from Poblacion 3, Celito Maghinay. Good morning Vice Mayor Tibbs, watching always, mabuhay ka kitang tanan. Good morning Lubgub Sibilya Buhol, Purok Ilaud, John Mark Tungson. John Mark, mayong buntag kanimo. Si Dors Kaloyong, mayong buntag. May justice may prevail without intervention of politician. Salamat Ma'am Bets. Okay, naapay laing mga texter diri mga kaigsoon. Naay laing text diri mga kaigsoonan gikan ni all right. Good morning Vice Mayor Tibbs. Para nako dapat gyud i-convict na si Sara Duterte. Para niya mga kaigsoonan dili nang tan-aw ninyo ma-convict ba dili lang nang para ninyo ha unsa si tan-aw ninyo nining kamada karon ha ma-convict ba mga kaigsoonan ha okay napay laing text diri mga kaigsoonan ayaw kalimot sa birthday Father Herbert ay oh lagi karong gabi lagi na oh hala sige good morning Vice Mayor Bong. Sa tanaw nako dili ma-convict na si Sara tungod kay ang numero sa Senado pabor man niya ang minority 11 senators only. So need additional 5 senators. I think they can only get 3. So dili gihapon og 3, so 14. O kuang ang duha. Murag trilling na mga kaigsoonan. Trilling na mga kaigsoonan. Okay, lubat di ay. Oh, okay. Hala, sige. Naapay laing mga Maria Teresa Balulot Masalta is watching. Salamat kayo, Ma'am Teresa, sa pag-watch nining atong tulumanon na karong buntaga. Ug naapay uban mga kaigsoonan nga may salmot karon. O mayong buntaga. Nailaing text diri mga kaigsoonan na. Okay. Maayong buntag inyong alagad. Salamat sa Dios nga nasang-at na gyud ang kaso ngadto sa Senado. Kay dugay ra kong galungot-lungot anang Sara Duterte. Dili mo attend sa sesyon sa Kongreso. Unya miingon siya nga adto nang kuno siya mo pakita sa Senado. Malipay ko aron makadungog ko sa iyang pagpanglimbong sa Senado. Uy. Asa may limbong adto? Ha? Cecilia Tagupa, maayong buntag kanimo Mama Cecilia nga naminaw na to karon. Mama na giingon ni Vice President Sara, no? Nga adto siya sa korte mo patinaw. So nindot kayo or makadungog tag unsay iyang tubag ni anang giingon nga betrayal of public trust. pagbudhi sa pagsalig sa mga katawhan ngadto kaniya. Katong iyang gihimo mga kaigsunan nga miingon siya nga dunan siya gihire nga mo patay kang Bungbong Marcos, kang Martin o kang Lisa. Sa tanaw sa mga kongresista nga mo'y may sangat sa reklamo, betrayal o public trust to. Unsa kay tanaw anak sa Senado, betrayal ka to o dili. Kana mo'y nindot nga tong atangan mga kaigsunan. Corruption, matod pa, unexplained wealth. Nga no kuno, nga ang iyahang bank records nagpakita nga 6 to 7 billion nga transaksyon sa kwarta mga sudgawa sa iyahang bangko mga kaigsuunan. O kung tapo-tapoon ang iyahang sweldo o ang iyahang negosyo, di ra kaabot kuno anang dapita. Una, mga kaigsuunan nga usana, unsa kay depensa ni Vice President Sara ni ana, oy nindot po na paminawon mga kaigsunan, ha? Oh, katong iyang confidential fund nga matud pa katong mga tawo nga giingon nga mooy midawat sa kwarta, human kuha ang kwarta gikan sa kaban sa mga sa atong gobyerno para sa iyang confidential fund expenses mga kaigsunan. Si Mary Grace Piatos ba to yung ngan? Nga dili man ni siya tawo nga naa sa records wa jamo unknown person. So unsa kahay iya pong adipinsa ni anak, ato po ng paminawon mga kaigsunan. Kaya inindot sa nga tanan, ha? Makakatunta niining mga tirada, birada, niining mga argumento, diskarte sa atong mga politicians mga kaigsunan. Ang prosecutor, ang kongreso, ang House of Representatives, o ang Senado, mooy korte. Oh, nindot, ha? Nga atong sundo ni mga igsuon. Donald Rin Dante, dili lang lagi unta, adik, o mangurap, aron dili ta masuko sa mga Duterte. Oh, dili ta mga adik o mangurap. Aron dili ta masuko sa mga Duterte. Matod pa na sa itong texter, ha? Si Donald Rin Dante. Okay, hala sige. Napayuban na itong mga text dere. Ato ni nga dawaton mga kaigsuunan. Oh, aron na mga tao na ito matagbaw sa pagpadayag sa ilang mga huna-huna mga igsuon. 52 minutos suma na kalabay ang alas 8. Kabahin ni ng impeachment mga kaigsuunan batok ni Inday Sara. Nadawat na ang supuyo na daw. Ha? So paradag supuyo na si Sara nga you have to appear before the court or you have to answer the complaints mga igsuon. Na dawat na sa ato pa expected next week baka naana ang tubag mga kaigsunan natural ang tubag ana sa tung tan-aw dili jud na moingon oh tinuod nang inyong giingon guilty ko an dili jud na mao gyud nay atong kwintada di ba mo tubag gyud na nga dili mao nang inyong mga complaints nako against nako so ana maghearing tungod kay i-prove man no sa mga prosecutor i-prove nila nga guilty si Sara. Si Sara i-prove po niya nga innocentis ya. Oh, mao na sa korte unsay ilang tanaw ana. Atong paminawon sa kaning report kabahin niining pagtanggap mga kaigsunan sa subpoena ni BP Sara.
1: Natanggap na ng Office of the Vice President ang summons ng impeachment court para kay Vice President Sara Duterte. At live mula sa Batasang Pambansa, nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Maan, anong update?
2: Yes, Julius, inihatid na nga no ng Senate Sergeant at Arms yung writ of summons at yung copy ng articles of impeachment sa opisina ni Vice President Sara Duterte. At kanina nga no, kinumpirma na mismo ng kampo ng bise na natanggap na nila ang mga ito bago pa po mag-alas 11 kaninang umaga. At nakatanggap na rin ano, ng kopya yung mismong kamara na binahagi nga sa atin ni House Prosecutor at Bicol Soro Partilage Representative Terry Lidon. Laman nitong summons yung articles of impeachment annexes ng mga ebidensya, gayon din yung USB drive para nga sa soft copy ng mga ito. Basically, yung writ of summons ay pinasasagot si VP Sara sa mga aligasyong nakalatag sa articles of impeachment mula sa usapin ng unexplained wealth, confidential funds misuse, bribery, at for that, sa pagbabanta sa Pangulo. Binigyan ng impeachment court ang bise ng 10 araw para sagutin ang articles of impeachment laban sa kanya. Batay sa rules ng impeachment court, kapag hindi sumagot ang bise, matutuloy pa rin sumitin ang paglilitis. Oras naman na magsumitin ang kanilang sagot ay may 5 araw ang House Prosecution Panel para mag-file o magsumitin ang kanilang reply o tugon sa sagot ni VP Sara. Inaasahan na raw ni Narido na maaaring questioning na naman ng bise ang jurisdiction at constitutionality ng impeachment sa kanilang magiging sagot. Pakinggan natin itong pahayag ni Ridon tungkol dyan.
3: Our expectation now is they will still be raising jurisdictional and constitutional questions, which they actually did the last time. They will probably answer point per point, no? Yung pong articles of impeachment already, only because this is the last opportunity for the Vice President to actually answer all of the allegations.
2: Ayon kay House Prosecutor Ridon, per article yung kanilang gagawin na pagpresenta ng articles para sa impeachment trial. Umpisang tatalakayin sa paglilitis ang article ng threats o yung pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Mangunguna rito si Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor. Sunod namang ilalatag ang article of impeachment kaugnay ng hindi maipaliwanag na yaman ng bise na pangunguna naman ni Congressman Ridon. Ikatlong ilalatag ng House Prosecutors ang article ng maling paggamit ng higit 612 million pesos na confidential funds ng OVP at DepEd. Pangungunahan ito ng lead prosecutor na si Batangas Representative Jervin Luistro. Ang huling ilalatag ay ang alegasyon ng panunuhol ni VP Sara sa mga opisyal ng DepEd na pangungunahan naman ni Manila 3rd District Representative Joel Chua. Ayon kay Ridon, minabuti nilang umpisahan ang paglalatag ng pinakasimple, pinakamalakas at pinakamadaling patunayang article. Kumpiyansa silang sapat ang mga ebidensya para makonvict si VP Sara at tuluyang mapatalsik sa pwesto. Pakinggan natin yung pahayag ni Ridon.
3: The evidence will speak for itself. On each and every ground naman po, we have high certainty that we can get a conviction at the very least 16 votes. No? Talaga hong lahat po ng grounds na pinasa po sa Senate Impeachment Court, mabigat po yun at enough to convict the Vice President.
2: Julius, umaasa nga no yung mga House Prosecutors na sa maybe second week or third week ng June ay magsisimula ng gumulong yung mismong paglilitis kay VP Sara. Yan muna ang latest. Balik sa'yo.
1: Maan, may impormasyon na ba kung sino ang mga private prosecutor na tutulong sa House Prosecution Panel?
2: Yes, Julius, ibinahagi nga sa atin ano kanina ni Congressman Ridon, kinumpirma niya na isa po doon sa mga tutulong sa kanilang private prosecutor ay si Attorney Lorna Kapunan. At ang ginit nga ni Ridon, kasama na rin po ito si Kapunan na tumutulong po sa Kamara mula pa noong 19th Congress, yung unang impeachment case laban kay VP Sara noon pong nakaraang taon. At kinumpirma rin ni Ridon, puro volunteers daw po itong mga private prosecutors at wala rin daw dagdag na sahod ano, dito nga sa mga kongresista na tatayong House Prosecutors. At ginit pa ni Ridon, meron naman pong budget. Kumbaga, ang paggagastusan lang nila ay yung mga admin expenses gaya po ng mga pag-reproduce ng mga dokumento at kukunin nga po yan doon mismo nga po sa General Fund o sa MOOE ng Kamara. Julius.
1: Maan, doon naman sa kampo ni VP Sara, meron na bang impormasyon tungkol sa mga bubuo ng kanyang defense team?
2: Julius, wala pa tayong bagong update tungkol nga doon sa defense team ni VP Sara. Pero nauna na nga sinabi ng isa sa kanyang mga abogado na si Attorney Michael Poa na bubuoin po ng 16 na mga abogado itong defense team ni VP Sara. At nauna na rin nilang sinabi na nakahanda po si VP Sara na humarap sa Senate Impeachment Court kung kakailanganin. Balik sa iyo, Julius.
1: Maraming salamat, Marianne Enriquez.
0: Mga kaigsunan, ang latest kabahin niya ng maong isyu sa impeachment, mga kaigsunan, ang prosecution na nagtanaw nga questionon unang arangkada, mauman na kasagaran, mga kaigsunan, sa korte, no? Unang arangkada, mga kaigsunan, paningkamutan nga madismiss ang kaso for technicalities, no? Mauman na si technicality kay kanunay mo nang starring basta bahig mag-isigot na og court proceedings or trial, mga igsoon. Di gud mahimo moabot sa trial, ha? Kun mahimo, questionon technicality, wa mamao pagka-file, wa dili mao ang porma. Questionon na, mga kaigsoonan. which gi-expect na sa prosecution. Nga una nilang buhaton is questiono nila ang jurisdiction, no? Questiono nila ang proseso sa Kongreso or House of Representatives. Tungod kay nakita na nato mga kaigsunan, gipagawas na no, sa mga komentaryo nila nga ang mga ebidensya nga gipresentar mga kaigsunan upon filing of the articles of impeachment, lahi nga mga ebidensya ang nakuha nila, namunit sila ebidensya while ongoing ang maong investigation dito sa House of Representatives. Usana, no? So gusto nila dapat kuno nga katong pag-file sa complaint ug unsa tong mga ebidensya nga gilukpit adto maura to. Oh. Ang gihimo sa Committee on Justice sa Kongreso kay gawas sa ebidensya upon filing na ay mga ebidensya nga nakuy-kuy nila samtang nagdagan ang maong committee proceedings mga kaigsoonan, no? Which sa tan-aw sa kampo ni Duterte sayop. So maunay tanawo nun mga kaigsoonan og sayop bagha gyud to, kinsa may moingog sayop to, korte ra man tingali, Supreme Court ra man tingali mga kaigsoonan, no? Wata kahibaw og naanana sila po ilihok dito sa korte karon, no? Questioning that process nga gihimo sa Kongreso og kabahin, maunay unang arangkada mga kaigsoonan. Once nga mo succeed ka na by technicality or kuan, humana dili na mo iabot og presentation of evidence, ha? Dili ra iabot sa trial mga kaigsoonan. Adto ra na dito. Uroy ang Korte Supreme Court moingon nga sayop to. Di moingon po tong Senado. Di kinsa man ta mo supak sa Supreme Court. Di sayop man ka to, di ato ning i-dismiss ni kasuwa. Mo na unang arangkada mga kaigsoonan, no? Murag nagka-trilling na ni. May buntag ni Al-Ed Sam, kung mapalagpot si Sara, na bakahay kausaban sa atong nasod. Unsa man ning pangutanahan, ang itagtubag or na may pangutan ng nanudya nga bisan pag mawa na wagi po'y mausaban ng atong nasod, no? Or nangita baka yunig tinuod ng tubag, no? Francisco Dano, sir, watching from Candy High, salamat kayo. Frankie, watching from Candy High. Napailain mga kaigsoonan nga may text na to, ha? Okay, itong dawaton gihapon. Dodong Jetra Romanelius. Oh my, buntag ka nimo. Dodong, sa imuhang pagtanaw na ning atong tulumanon karon, ha? Okay, doon ay laing text mga kaigsoonan. Good morning, Vice Mayor Bong. Kinahanglan maminaw ang Senado sa pulso sa mga katawhan. Kung ilang nakita nga ang pulso, gusto nga magpabilin si VP Sara, nan. Kinahanglan ilang i-acquit. Apan kung ang pulso sa katawhan, magingon nga angay pahawaon, kinahanglan ilagyod ng paminawon. Sa to pa, mga kaigsoonan, ha? The voice of the people, mauni basihan, mga kaigsoonan, no? Okay, mamputingalin, ha? The voice of the people, mga kaigsoonan, no? Pero kinsa ka nga kusog nga voice karon, no? Mga kaigsoonan, kinsa kang voice nga kusog rong panahon na, ang anti-Sara or pro-Sara, ha? Kana, mga kaigsoonan, mag-isigot ka, naaman po'y manggirali nga pro-Sara, naaman po'y manggirali nga anti-Sara. Libog na, malibog atong kutaw ni mga kaigsoonan. Malibog atong kutaw, ha? Okay. Ang ato lang gi-expect sa mga senador na tinuod silang maghimo sa ilahang trabaho. Nga unta, dili maglantaw kung kinsay kontra, kung kinsay kauban. Kung unsa ang ebidensya, magpamatuod ba nga sad-an bagyod si Sara? Maugod unta na, mga kaigsoonan. Maugod unta na. Mingon lang tag, maugod unta na. Kay maumundod unta na ang hustisya. Maubitaw na mga kaigsoonan nga naabitaw ang ilahabitaw nga kanang icon anang justice na yung babae nga gatabon sa mata. Buti pasabot, dili maglantaw kung kinsa ka. Maglantaw kung unsa ang ebidensya. Magpamatuod bagyod nga sad-an ka. Maumani ang atong hustisya sa Pilipinas. Justice based on evidence, ha? Kaya ug ang ebidensya nga gigama-gama kung tinuod ang dating, ma-convince ang korte, bisag gigama-gama ang ebidensya, mao na mahitabo. Kaya ebidensya man, ha? Based on evidence man unta gyud ang hustisya, dili man na based on your heart unsa imong gibati. Kung unsa ang ebidensya, mao gud unta na Balik-balikon lang na to. Mao good unta na. No? Pero di man mauna, mga kaigsunan nila ng impeachment, kay politika guna, mga kauban guna nila, saon man na ni mo, mga kaigsunan, mga kauban man. So, tinuod nga, justisya, katujong inana, gyod, ha? Samaan ang mga korte na to, nga inana, gyod, unta. No? Wa maglantaw kung kinsa, naglantaw sa ebidensya. Kung unsa na, tinuod ba ng ebidensya, ha? Convincing ba ng ebidensya? Mao good unta na. Pero kay senador mo na, mga politiko mo na sila, bisan pa og dili convincing ang ebidensya o kontra ka, pwede ka i-convict. Pero bisan pa convincing ang ebidensya nga sadaan ka, pero kauban mo, pwede ka i-acquit. Mao mo na ang tanaw sa mga katawhan. No? Pero ato ka sa tinuod ng justisya, wa maglantaw anak mga kaigsunan. Ha? Naglantaw sa ebidensya kon convincing ba yun? Oras, 5 minuto, suma na kalabay ang alas 9 sa Kabuntagon. Karong tataon, ito'y padayon mga kaigsunan, ang pagbasa o paghilambigit sa inyuhang kagalingon din sa itong diskusyon sa kahanginan, humanan ng pipila ka pahinom doon. Standby.

0: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
1: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
2: 3 times faster!
1: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
2: New Alaksan Extra.
1: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
2: New Alaksan Extra.
1: Extra paspas. Extra galing!
3: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda, nagabalik usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilan.
4: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
5: More water, more life.
6: Sukad pa sa una, kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
7: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
8: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex sa generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Strong sa una, herbal strong.
10: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
11: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa

0: versus previous formulations with regular use.
1: Uy, nabugat ko. Naapod yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
3: Rexido Forte!
1: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugat.
3: Rexido Forte!
1: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
3: Rexido Forte!
2: Maunang diskarte nako, discarding bisdak nato.
3: Rexido Forte.
2: Mas paspas, banat sa upat.
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kinahanglan sa Bildo, aniana din sa Bohol ang kompletong ating baligya o salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Binting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
7: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner! Deserve na deserve yung magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.

0: Your five-star vacation awaits at J-Park Island Resorts and Water Park, Mactan, Cebu, and Panglao, Bohol. For bookings and reservations, visit our website at www.jparkislandresorts.com.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wa pa.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wa pa.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wa pa.
1: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
3: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
4: Mag-Neo Zepsi Plus Forte, now with zinc.
5: Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
1: Naulian na ka, ma?
2: Gahapon pa.
1: Ah, kuya waoy!
5: Basta Neo Zepsi Plus Forte, karon naay zinc.
6: Alagang Unilab yan.
7: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neo Zepsi Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
9: I'm Reggie Serapia Bulutaolo, 30 years old. Naka-experience ko nga gikalintura ko. Grabe pa dang akong ubo, sakit ya akong tutunlan. Nag-take lang kong 2 capsule in the morning, duha po ya capsule sa evening. Doon na dyan siya changes. Ni gaan na akong paminaw ang plema, dali na kayo siya ipagawas. And then akong kalintura, inawala gid siya. Nakatrabaho ra po dayon ko. Ma-recommend dyan ako ang EXL Makabuhay Plus. Tungod kay ining EXL Makabuhay Plus, epektibo kaayos o grabe kayong iyang benepisyo sa atong panlawas. It's never too late to be healthy.
10: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: Balik na sa itong tulumanon, inyong alaga, dengan lang Webes, mga kaigsunan, na pizza 21 ning bulan sa Mayo. O 15 minutos na humana kalabay ang alas 9 sa kabuntagon, mga kaigsunan, na kung nagpakabanata sa ato ang nasod, mga kaigsunan, ining panahon karon nga talandugon na apoy nagpakabana para sa atong panglawas, mga kaigsunan. Kinahanglan ato ang paminawon aron ta ma-guided, mga kaigsunan, sa ato ang matag-adlaw nga pagpanikay-sikay diin challenge ta kanunay, mga kaigsunan, sa atong panglawas. Ang Ramiro Hospital, doon ang sila'y programa o ba nato karong kada adlaw sa ilahang segment, mga kaigsunan, nga Ramiro Cares atong ubanan. Paminawon.
1: Maayong adlaw, mga kauban o mga minahal namong tigpaminaw. Sa pagsaulog nato sa Patient Experience Week, ato ipasiugda ang mahinungdanong tema, I'm here to take care of you all week through. Karon atong palawmon pagyod ang kahulugan ni ini, ilabi na alang sa atong mga kaisuunan sa mga kabaryuhan sa probinsya sa Bohol. Diin usahay layo ang ospital ug lisod ang daliang pagpa-check up. Pinagi niini atong programa sa radyo, gusto natong ipaduol ang pag-atiman ngadto kaninyo. Bisan pa man sa kalayo sa mga pasilidad medikal, ania kami aron maghatag og yano, klaro ug kasaligan nga impormasyon mahitungod sa nagkalain-laing sakit, unsa ang mga unang sintomas, unsay angay buhaton, ug kanus-a kinahanglan mangayo ug tabang. Kini nga mensahe nagpasabot sa atong tinuray nga saad nga mababilin nga naaalang sa atong mga pasyente. Dili lang sa usa ka adlaw sa kahigayon, kundili sa matag-adlaw, matag-oras o sa tanang yugto sa ilang pag-atiman. Ang Ramiro Community Hospital, uban sa paningkamot sa Metro Pacific Health, atong gipakita ang pag-atiman, dili lamang kutob sa pagtambal sa sakit, kundili apil usab ang paghatag o kahupayan, pagtagad o pag-atiman nga puno sa kasing-kasing. Ang matagpahiyong, ang matinag-anong pagpaminaw o ang pagpakita o malasakit, mao ang naghatag og kalainan sa kasinatian sa atong mga pasyente. Kini nga semana usa ka pahinumdom nga kita aniya aron moalalay, motabang ug matiman. Buong semana walay hunong alang sa payuhan sa matag pasyente nga misalig kanato. Daghan salamat ug padayon kita sa pag-alagad nga dunay gugma ug pag-amuma.
2: Mayong buntag, mga suking tigpaminaw, anihanaw sa kita sa itong special na programang Panglawas, Ramiro Cares Wellness on Air. Sa miaging episode, atong gihisgutan ang mga simptomas o paagi sa paghikay sa hypertension. Karong adlaw, atong tukion ang mga peligro sa sayop ng pagtuo o unsaon ni pag-ilis sa mga totoo o gusto nga practices. Kaubanya po nato ang atong internal medicine doctor, Doc Everdeen. Welcome back sa programa, Doc.
3: Mayang buntag. Importante gyud nga masabtan nato ang mga sayop nga mga pagtuo kay kini makadaot kung sundon nato.
2: Doc, unsa man ang mga peligro kung magtuo ta sa mga tuo-tuo o sayop nga impormasyon bahin sa hypertension?
3: Dako kaayo ang peligro kung magsalikta sa mga patuo-tuo o sayop nga impormasyon. Una, madugay ang tukmang pag-check up kung tambal kay magtuo ta nga normal rata bisan taas na atong presyon. Ikaduha, makasalig ta sa dili epektibo nga paagi sama sa herbal nga walay klarong ebidensya o malimta nato ang tambal nga gireseta sa atong doktor. O ikatulo, musamot ang risko sa komplikasyon sama sa stroke, heart attack o kidney failure tungod kay wala nato giatiman sa hustong paagi. Mao nga importante gyud nga ang impormasyon nga atong sundon gikan gini sa mga eksperto o doktor, dili lang sa mga tinuhuan o storya sa silingan o sa Facebook lang.
2: So, unsa man ang kasagaran nga mga tuo-tuo nga makadaot sa mga tao, Doc?
3: Daghan gyud og patutuo nga makadaot kung tuuhan sa hypertension. Pananglitan, kung wala kay gibati nga sakit, normal ra imong presyon. Makadaot ni kay kasagaran ng hypertension, wala gini siya sintomas mo nang gitawag nga silent killer. Kaya kung magsalig taani, mawahita sa tukmang pag-ayo. Kanipong tambal sa silingan o herbal makapaayo sa hypertension, makadaot ni. Kay walay klarong ebidensya o epektibo kini. Kung magsalig ta sa herbal, basin malinta nato ang tambal, ang sakto nga gireseta sa doktor. kanipong hypertension, sakit lang na sa tiguang. Makadaot po ni kay bisan batan-on, pwede maapektuhan labi na kung kuwang sa ehersisyo o hilig o pagkaon sa taas ng asin. Napoy, patutuo nga kung magsugod ka o tambal, forever na ka nga mag-inom ani. Dili ni siya tinuod kay dili tanan pareho ang uban, kung disiplinado sila sa ilang pagkaon, sa ilang ehersisyo, pwede ra kun matangtangan sila tambal. Kung magtuta nga dili ta kinahanglan, basin mo samot ang atong risgo.
2: Saan sa man ang mga husto nga practices nga atong tuuhan sa mga tao, Dok?
3: Ang husto nga practice mo ang pagpa-check up sa doktor ug dili magsalig sa storya at storya lang. Kaduha, pag-practice ug himsog ng mga kinaiya, pagkaon nga balanse, ehersisyo ug bantay sa timbang. Katulo, pagtuo sa siyensya ug impormasyon gikan sa mga medical professionals lang. Kaupat, paglikay sa mga self-medication ug dili ta magsalig sa tambal nga walay ebidensya.
2: Kung kabalaw ta sa kamatuoran, mas dali gid nato malikayan ang sakit ug mas maprotektahan nato ang atong pamilya.
3: Inod, ang kamatuoran ug husto nga pag-practice mo ang makaluwas sa kinabuhi. Ang sayop nga pagtuo makadaot, apan ang husto nga impormasyon ug practice makahatag ug proteksyon. Magtuo ta sa siyensya ug sa tambag sa atong mga doktor.
2: Daghang salamat, Doc, sa imuhang kaalam og oras o sa atong mga suking tigpaminaw sa Ichon ug Mapuhon kaysa katapusan natong panaginabi sa atong special na bisita atong hisgutan ang mga practical tips kung asa kita mangayo og tambang. Kinaing inyong programang panglawas, daghang salamat sa pagpaminaw.
4: At Ramiro, we stand as your safe haven, offering the care you deserve. Here, reassurance is not just spoken, but felt in the gentle care ahead. Because best comfort begins with us. Every step they take is one of compassion, and in the tender hands of these healers, hope begins to bloom. Because everyone deserves the chance to heal. We make quality care affordable so families can focus on what truly matters, getting better. When life takes unexpected turn, you need a team you can trust. Day and night, we're here because your family is our family. Excellence isn't just what we strive for, it's what you deserve. From cutting-edge technology to heartfelt care, we're committed to brighter, healthier tomorrow.

0: IATF, inyong alagad-ta forever.
1: Balik na sa itong tulumanon na inyong alagad mga kaigsuna ng 25 minutos na human nakalabay ang alas 9 sa Kabundagon. O sa itong pagpadayon mga kaigsuna, doon na pa yung mga messages na rin awa nato ni mabasa. Gikan ni Francisco Monton, good morning Vice. Gahisguta og flood control project anomaly. Unsa naman po ang update sa bagong Senate building? Dugay raman ni gitukod na human na ba? Bitaw no, wa pa man tingali, Frankie ha? Ang Senate building no, dugay na mahuman kay mako tele kayo na nga building ha, ang maong bag-ong balay balauranan sa mga senador ha, wa pa tele na mahuman na Frankie. Si Lito Maghinay, good morning Vice Mayor Tibbs. Unsa man nang Senado, una ang mo una ang Senado mo una mo usig usa ang DOJ kay naglibog ko ani, pero maayo kung gamayan ra ang sweldo. Ana, aron way mag-ilog. Unsa ka, Vice Mayor? Way mag-ilog, no? It's not just the sweldo mong tingali, ana. Tingali ang ilahang influence and unsa ba na ang ilahang mga motivation nga nanong nanagan, ha? Si Olivia Clarin Barrera, good morning, watching here in OC, Australia. Olivia Clarin Barrera, mayong buntag ka ni mo diha, Olivia, regard sa mga Pilipino o mga bulanon nga nadiha sa inyohang dapit. Romero D. Justin, good morning sir, God bless you always. Salamat Romero D. Justin sa imuhang mensahe karong buntaga. Alright, okay. Naayalain pang mga text diri ato ning dawaton mga kaigsunan. Tinuod ng Romero kasagaran. Okay. Tips, dili ka ganahan sa tempa ha. Okay. Dili man ma-abredo. Okay, napailain na daghan ng mga nurse nang resign sa wala na kay agwanta sa pagdala. Kay wala na kagwanta sa pagdala. Asa man ni mga nurse ha? Sa pamaagi. Asa man ni? Okay. Napabailain text diri. Laban inday sara para matagbaw ang tanan kay muraga gikampanya ka naman anak nila mga bugok jud na sila. Okay, ala sige. Napabailain ani ha. Ato ning basahon mga kaigsuonan. Bro Francis Akaak watching Luway Bohol. Salamat Bro Francis. Shout out ni Roldan VJ Holito. Oh, ala sige. Naghana man ni Jacob Asido ni Steven Rojas ni Erika ni Dainter James Ignilan ni Brian ni Mark ni Simon. Gikan ni Francis Akaak. Salamat kayo for listening Francis and watching sa ito ang tulumanon. Kinahanglan kanunay tang mo watch kaya aron ta ma-updated kabahe ni ining mga panghitabo sa ito ang katilingban ng Pilipinho nining panahon mga kaigsuunan. Okay. Maglisod sila pag convict ni Sarah kay dili jud na makakuha og 16 ka buto sa mga senador. Ako lang pod ning opinion Vice Tibbs. So mo po nay tan-aw bitaw nato no, kay didn't have the numbers. So numero baya na mga kaigsuunan ang duwa diha sa Senado ha, numero na ha? Okay, oras mga kaigsuunan na 29 minutos sumana kalabay ang alas 9 sa Kabundagon. DYRD Text Clamo 0946-870-1262 mga kaigsunan na karong buntaga. Nireklamo mga kaigsunan nga dunay tricab nga nagdagan na mga kaigsunan na padung sa Antikera gikan diri sa Tagbilaran, no? Ung maong tricab mga kaigsunan registrado sa Antikera, unan ngulikta og mahal nga pritihan. Mahal man jud ron kay mahal mag gasolina do ha. Ato kuno ning tanawon mga kay unsa mahimo sa mga awtoridad nato nini ang maong text kalamo do natay mahinabi karon Mayor Boy Pahang sa lungsod.

0: antikiran ni reklamo ani mayor nga ngano maning mahala mani ngano mani unsa mani mayor boy natay mga pamaagi kabahin ana.
1: Ay sir, pala itong atong panahon na itong sige pagsaka ang gasolina, midiol na po itong presidente sa TRICAM ang si John Anyura.
0: Okay.
1: Pa-advise siya kay may tungod sa ilahang sitwasyon na medyo pekin na gano'n ilahang income kay lagi at sura ka doon sa gasolina kay mahal magayo itong panahon na itong taap pa kayo presyo. O itong ako lang ga-advisor nga kailangan yung pitihan ipariha lang sa uban kung natunay mga pagsaka ipariha lang sa uban kung niya sinanglan i-inform doon na itong mga riding public labi na taga-antikira nga managayay kay aron ma-aware po sila nga karong sila kaadlaw walang pinimuhon nga pagsaka pero wala gina nga kaagad kami sa presyo sa gasolina kaya mamatay ilang request kay saka mga gasolina. So mao na'y sitwasyon na nagpa-advise sila mo itong advisor nga dapat i-inform una nga itong mga commuter para ma-aware sila.
0: So kaning kaning gagbiyahean ICM to Antikira Mayor na monitor lagi ni ninyo unya do na mo kasabutan ani kun mahimo dili lang adakon ang pitihan Mayor.
1: Ang at ang pitihan ana mao sa percentage no nga dapat ito sa presyo sa gasolina ang ilang pag increase unya karon kay medyo ingos usa man sinyali dira ko sila himuon nga adjustment so, sa ilang nga kaya naman ko sila ay asosisyon, kanyang nagsikira, tricycle drivers asosisyon.
0: Mm-hmm.
1: Sila mo ay nag-manage.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Mo ay nag-disno sa ilahang kutihan.
0: Mm-hmm. So, kanyang sa isinta mayor, okay rin siya. Wani, wani din na kinahanglan nga tukion pa ninyo, diha, kung naunsay mahimo na ito ni mayor.
1: Pwede na sir, o gulag yung formal nga panangkuhan, formal nga reklamo na muda na sa itong opisina, ato gining aksyonan.
0: Mm-hmm.
1: So,
0: pagkakaroon, wapad mo yung murag, pagkakaroon mayor, wapad tayo reklamo nga nadawat sa itong buhatan kabahin ni ni mayor?
1: So far, kay ako manggi follow-up itong ilang presidente, kung sa may tulti sa mga private nga katong commuter, ang ilang tulti po sa presidente nga magkabot na po sila kaya naibawang po sila sa kagad ng gasolina. Pero kanang nireklamo ka ron, tingali kung doon lagi formal na complaint niya ipadari sa opisina, ato ipatawag ang mga opisyali sa APDA kung itong magigupan ang ilang complaint sa commuter. Kung nga ako, advice lang na sir, o palihog lang, ipadari sa opisina o kinsa na siya, aron ato magsuriahan ang atong mga driver sa kuhan, operator sa APDA.
0: Mm-hmm. Salamat kayo Mayor no nining mo nga pasalig ug ato lang pong ingno ning mga nagreklamo kun mahimo muadto ta sa tong buhatan no aron matawag baka nato nang hingtungdan nga mga tricab aron pud maistoryahan nato Mayor boy.
1: Yes sir, mao na hong ipasya aron matunan nato.
0: Mayor boy, salamat kayo nining moong kabuntagon nga imong gihatag basig duna kay angay ipahibaw ba sa tong mga katawhan minaw nato laban taga Antikira aron panahon na Mayor sa mga importanteng butang nga to bakang nalimtan Mayor.
1: Doon na lang ko yung mabay na po no, kanyang itong mga kalimtang garon kay labi na ang atong sitwasyon garon. Medyo napagit ka sa o pa ma-affected pa ang atong sitwasyon, no? Di pa sa kahibaw ko sa gikuan kay o pa mahuman ang krisis. So, nga lang advice sa atong mga kaisunan, labi na kataga ating hera, nga ato lang yung atunan ang kanunay nga pag-daginok, no? Austerity measures kay di na itong mahibawaan ang susunod ng mga panghitabo. Ako pong ipahibaw nga ang atong lungsod po sa kanunay nangitag paagi na makahatag po tao tabang sa atong mga kaigsunan na napituhan sa crisis. Nga, gani, ang national government na i-download sa atong lungsod na kandidat o 5 million para ni sa pagsalit o bigat mo na nga karon napata sa procurement process at ito pa nang i-schedule o bidding ini maong pundo aron makahatag ta sa mga qualified household diri sa atong lungsod sa Antikira na grabe ko sa

0: Pagkatustuhan sa mga cases sa text.
1: Sige, Mayor. Salamat kayo. From time to time, manawag mi ni mo, Mayor. Kung doon na magaling mga reklamo ngay padangat sa mga katawahan diri, tawag lang mi ni mo po, Mayor. Matagad ayaw na to, Mayor. Salamat kayo.
0: Okay, Sir Ted. Salamat, Sir Ted. So, may buntag na pantangon.
1: May buntag, Mayor Boyg Pahang sa Antikira. Mga kaigsuna na uban nato karon kabahin ni ning maong namasahiro, bro. Antikira, within Antikira, raman na sila do. Pero tagbilaran to Antikira, kasi may mo regulate niya na, in the first place, outside line nga namunit nagpasayro, no? So dapat syudad anak mo mo sitah ngano na masayro mo ning sud sa mo ang nga Antikira raman mo na rehistro, no? So na ay mga sabot-sabot at tingali na kanang mga BA tingali, pero ngano mo abot man, oh? Ngano mo abot man sila dire? Na ihatod sa tagbi nag uli aron di mabasiyo mo dalikyat na lang pod og pamunit og taga Antikira didto, no? Numero lagi pero ang Ginoo nay mulihok unsa man, oh, mao gina numbers game ng Senado karon, pero kung Ginoo nay moingon nila nga lisuon ang ilang mga panghunahuna, maliso gina, way makalupig ang gahom sa Ginoo kung mao nay mulihok. Maudyo ng taga Antikira, sir, mahal gyud ng ilahang pangayo sa anang gikan na mangga to ICM. So wrong line man guna, dapat dili sila makapamasayro ana, outside line na. Dapat na sila sitahon kay na masayro sila outside their line. Ang mayon tag outside their line, wa na sila ma-restore syudad sa tagbilaran, tuwa na sila sa Antikera. Dapat dili na sila makapamasahiro, no? Gilbert Kalamba, maayong buntag kanimo. Okay, ala sige. Ipa-ombudsman. Oy, ano nang ipa-ombudsman? Oh, mapya ko no. Oh, tempa. Napelain. Go. Extension of barangay election iayuda sa mga tao. Ang budget sa election go to me mga tao. Atong pagitaan na kay aron ma kuando ah na barangay election kay aron ang gasto kayo ning panahon na to karon na magbarangay election pa mauning nalipay ang uban, ah. Nasakit po ng uban, dapat barangay election ipadayon, kay plastada na. Okay ra ba ang diocese 4 hours kan ato sanang basahon ko an migo ha dili na to na tikaon kay technical na nga bahin, no? Wa tay kasayuran kayo ani. Okay. Okay, dapay laing nga text dire, ha. Mayong buntag, Vice Mayor Bong, kun Ginoo na gyoy maoy mulihok, tanang mga senador musunod gyud na. Mao lagi kun Ginoo na gyud sa may way makalupig sa Ginoo mga kaigsunan. Kun lihok kun sila. Og unsa kahi plano sa Ginoo ron mga kaigsunan, no? Nagmonitor man ang Ginoo pod sa atong mga kalihokan ron, unsa ka pod ang ijahang mga panahon mga kaigsunan, ha? Nindot na pag muapil og tingog. Alas sige. Good morning, inyong alagad. Bibo tinuod ang Senado karon tungod nining impeachment ni VP Sara, apan ang kinabibuhan kun mag people power na. Oy, ayaw na. Bibo lagi, pero magtaot na sa din itong ekonomiya mga kaigsunan, ha? Niining maong mga kasikas, ha? Dili maadyo na. Good morning, Sir Tibbs. Ganong hilo makaayo ang mga DDS kabahin sa flood control project nga nangahugmo dito sa Davao? Sige lang na silang yaw-yaw nga kurakot si Marcos. Tanawa ron ang Davao, dili ba na siya produktong korupsyon? Oh, ala sige. Basta nagud po og kusugra kaayo ng mga baha diha. Bisan pag unsa ka nindot gi unsa paggamaon niya ang design sa iyang strength, wa maapil ng strength baka ha, sa kakusog sa baha, no? Kay apil man na mga kaigsunan, no? Mo apil man na sa kuan basin og wa kasugakod sa baha, kay way may laki anang baha mga kaigsunan, kay musigi nagkutkot sa ilawom, ha? Hantod mga hugmo ang kuan mo nang importante kaayo nga labi na ng mga karsada bitaw, sayang kaayo ng kwarta sa gobyerno anang karsada. nga dapat unta butangan jug mga kanaw ang kilid-kilid kay aron ay kaagian ang tubig kay kunwa adto na mo kulikot sa ilawom sa karsada nga semento magabok na mao na nga mga guba sayang atong kwarta mo nang usob-usob na pod ha? Mo gani kay karon ang DPWS murag wa jud mo nay giingon nila og reblocking projects mga kaigsoonan expansion ra ang ilang gihimo ron nakabantay mo ang kilid sa karsada gipalapdan oh sa una kay reblocking mo na gubon tong maayo pa usbon par dungagag bag-o so giutro na ron adyaw na lang na baguhan ang daan madaha pa na ara na lang palapdin na laman mo nang lagpad na ng atong karsada ron kay murag sakit sa mata og dughan na tong tanawon tong ang karsada nindot pa kayo unya giguba kay gialis dag bag-o jamon na ron jamon na ambot kahag mabalik ba na pero pagkakaroon jamon na mga kaigsunan ng reblocking gawas kun katunag yung murag na guba na yung kaayo nga mo sagunto na yung tali na maagian no? Kagsagaran ka rin ang extension or expansion na ng karsada sa kilid ang mga shouldering gipang semento kabantay mo mauna na ilahang mga tirada ron si Dors Kaloyong good morning to Kagawad Roger Meloria in Kanapnapan Corelia from Dors Kaloyong oh naminaw na to si Roger ha? Salamat kayo ninyo diha sa inyong pagpaminaw oh labi na des Albor ni Ma'am Lydia og kaubanan diha kung mapalagpot si Sara na bakahay kausaban atong nasod oh nangutana pud si Dors Kaloyong oh na bakahay kausaban oh gipalagpot na bitaw nato si Marcos gipalagpot na nato to kinsa pa to si Irap mo manghihapon di ba nagabantay mo mga kaigsoonan People Power ta sa 1986 atong gilabay gipalagpot si Marcos Senior oh unya human People Power ta ikaduhang People Power ng Irap mga kaigsoonan oh mga nabay na usob sa atong Pilipinas karon ha unsa may nausob nabay kay usaban mga kaigsoonan ha oh wa da mo pay kausaban no? Sa dili man gud ni sa leader mga igsuon no ang kausaban nga atong gi pangandoy dinhi sa ato ang katilingbang Pilipinhon dili ni ang pagpalagpot sa presidente lang kinahanglan pagpalagpot ni sa mga maot nato mga kaigsoonan no it must be a revolution from within dili ni revolution nga mag-away ning mga NPA ug mga sundao kun dili atong kaugalingon mismo moy atong kontrahon atong kaugalingon mismo moy atong targeton. We have to change our lives, ourselves, mga igsoon, na maugod unta na, no? Kaya bisa pa, kapila naman taga agibe, demokrasya, demokrasya, kapila na taga, sige na tang people power, naunsa ba ta? Tungod kay naay butang wa na to matanaw mga kaigsoonan, nga mao ang pag-usob sa atong kaugalingon, no? It is not the change of men, but the change in men. Mao good unta na no mao good unta na sige lang tangan yung mao good unta na mo na ito paningkamutan mga kaigsoonan na kausaban na itong ipangita nga karon panahon eleksyon mga suko tag di tama abdag ina ngayon sa mga ako ang mga sapian ang mga dato mga edukado mangita pa sa ilahang ina ngayon sa mga amo na di ka magtuong mangita sila kay dato god nagoy mga professional god ha ang ilang rason amo nang kwaon kay og dili na mo na kwaon ang leader ay mga kapahimos kay adto ra ugumon kuno sa leader nya nganong maguol mo ugumon sa leader kato pa sato pa na ibog mo sa kwarta gyud kay nganong moingon mo ugumon ra sa leader sato pa na ibog mo sa kwarta akin sa pwede maibog ko kwarta mga higala na ibog yun so kung kontinuod pag yun nga di mo dawat, bahala kang lidira kag imuura. Mao gud unta na. Bahala kang lidira kag imuuna. Ugumon na po sa lider. Mao lang sa to pa naibog kas kwarta. Muna nga, ay mo yung pangayoon. Bahalag maestra ko, bahala o professional ko. Mangita yun sa ina nga yan. Kana, nausubot na. Sige, tang bagot-bot mahal ang palaliton karon pero gabuwa-buwa na imong ba-ba o sigarilyo. Gausik-usik ka kakwarta. Di ba? So, mo na, sige tang bagot-bot, mahal, ano man, usik-usik, dili lagi atong kwarta, pero di lang lang buta magbagot-bot, kay, wadza mo na, so, ang mga tao nga nagbisyo do, wadza mo na sila, wanay kalisod, so, dili magbagot-bot na sila, Kaya yung may kalisod, bagot-bot, magmahal ang daga ka, kusik-kusik mo, buwa-buwa. Di ba? Moro ng istorya ha. Oh. Mga senador, siging isigot bahin o mayong panggobernos Pilipinas, nandiyan. Naabay usan ninyo na ningkamot nga mapasar ng anti-dynasty law. Ha? Oh, naba. Naba pila ka presidente ng Milabay, naabay presidente na ningkamot nga mapasar ng anti-dynasty law. Let's talk about Cory Aquino during her time. Na si, gagama si jag constitution 1987. It's the same constitution na gingon nga why dynasty sa Pilipinas. Cory, naba. Ramos, naba. Ijabang naningkamot ba siya nga pagama, hoy, Congress, pagama mo og anti-dynasty law diha. Naningkamot ba? Irap, nagama ba? Ha? Gloria Arroyo, naba. Nabay presidente nga nangusog anang anti-dynasty law. Wa jamo. Noynoy Aquino, naba. Ha? Si Duterte, mga kaigsuuna, naba. Ijabang ipanghingusgan during his time. Bongbong Marcos karon, naba. Wa jamo. Sige, mag-isigot, umayong panggobyerno. Huwag mo maningkamot na ng anti-dynasty law. Nga naam na sa Philippine Constitution. Ha? Oras, 46 minutos. Sumana kalabay ng alas 9. Text level 0947870-1262. Text level. Okay, di apay lain nga text klamo mga kaigsuunan. Asa man ani do? Ha? Kani? Dili mabasa no, ha? Anya atong tawag ko na balik, ha?

0: Dunay iya text diri mga kaigsunan gikan sa Samnega, Gawad, Kalinga, Dutolan, Dawis, ha. Nay reklamo nila aning kuan man dito, no? Mura manig subdivision daw, ha. Oh, pwede din na bu. Okay. Nasa kisa man na dire. Okay, Kagawad Doloreto sa barangay Tutulan eh. Tutulan ba niya Kagawad Kalinga? Kagawad, may buntag ka ni mo?
1: Ay, may buntag, Chair Ted.
0: Okay, doon na inireklamo diri sa Gawad Kalinga. Daghang mga bay diha, no? Murag mo nag-subdivision, tingali na Kagawad. Murag nagreklamo baho o taig baboy. Ang sama na yung baho ah. Kagawad, iabot na ba ni mo ni?
1: Well, sir. May puntag sir no kanang karon pa ko na hibalo parte anang naay baho sa baboy niya sa Gawad Kalinga sir.
0: Okay. Unya ipada at mana lang ni Kagawad kay karon pa magkakahibaw o unsa ni siyang maong reklamo o Kagawad ha?
1: Okay, okay sir Ted. Kanang
0: karon pa magkakahibaw ani so.
1: Okay sir Ted.
0: Okay, palihog naman.
1: O amo nang bisitahan karon sir Ted.
0: Okay.
1: Nasa napita siya, yung manawag mo ko sa Purok, tawagan nila Purok, Purok President na sa Concerted sa Gawad Kalinga.
0: Okay.
1: Meron aksyonan ko ng baho sa baboy, Sir Ted.
0: Abdi ka, kaayos ka,
1: Gawad. Kinang baho mo sa baboy, Sir Ted, kinang kuha na ba, kanang mirag, bawal mo na maguhi sa baboy nga naat, tulog dito, mirag, matawag na to nga ng residential dito.
0: Mura mo ng subdivision, no?
1: Oh, yes, Sir Ted.
0: Okay.
1: Ano, Sir Ted, ilang mga kuan na Sir Ted, ilang dad PPO ba na dyan, Sir Ted, or sana sila nga, sana nang Gawad Kalinga, ha? Kay, ang ano na sa una kay, Sintod, man.
0: Okay. Kagawad, salamat okay. Kayo, ha, sa pagtagad ni ini, salamat sa imong abtik nga pag-respond din ni ini. May buntag.
1: Sige, sir.
0: Okay.
1: Sige, salamat po, Sir Ted.
2: DYRD Gisaligan.
0: 50 minutos sa manakalabay ang alas 9 sa Kabuntagon na Dors Kaloyong. Good morning to Ronnie Ongkoy and Felicitas Lidama, Barangay Kankatak. O nga to kang ruha, humana na to ni Dors. Oh, salamat kayo, Dors, sa imuhang mga greetings po da karong buntaga. Good morning, Vice Mayor Tibbs. Why mapili nilang tanan? Pulos na sila, personal interest lang. Mo lagi? Mo lagi. Lame gud unta pug makadungog tag nay nangusog anang anti dynasty lo mga kaigsoonan. Kay ngano gud nang pulos man mga igsuon ang senado. Ha? Og gawa sa senado. Na apa? Tanan ha, kompletos ha. Kompletos mga kaigsoonan ha. National office, congressman, senador, congressman, gobernador, mayor, kompletos. Ha? Pero sa laing bahin doon ba, kanang usa ka dapit nga, usa ra ka apelido, kasagaran, anak lang, alam, mag-imong bawala na. Nga sila ramay na adi ha. sila ramay, sila, usa ka lungsod kindahay ha. O, pilar na ka apelido, alam, alam, mag-imong adid anak, mga kaigsunan. Yung mga tao lo ba kay, ganahan anang, usa ra ka pamilya ha. Para na ako doon, may problema na doon, usa ra ka pamilya doon, basta magtarong lang doon, wala may corruption lang, pero, lisod po kayo o mamagunay theory sa uban tungod kay usara ka pamilya, usara ka, ano ba, naan diha ang korupsyon mga kaigsoonan. Pero kita dire, behalag usara ka tao magdumanar na to, basta kay mayong panggobyerno, ha? Matubag ang panginhanon sa mga tao, no problem. From Dimiyaw, ma-DDS man ka or di, nasayod man ta, nga kadto sa Michael Yang, usas pinaka-drug lord, ngano man lagi nga gihimo mang economic adviser o giprotektahan man na ni Duterte. So in short, o drug lord si Duterte, katong drug war lagi ni Duterte, usara ka salida para dili sila madudahan nga apil sila sindikato. Mao lagi kung magpabilin mo gihapong blind-minded, kamuray labing makaluluoy. Matud ni from Dimiyaw. From Dimiyaw nga texter mga kaigsunan. Naghilom-hilom na lagi si Trillanes ron. Bitaw, mura man itong kasa po ito kay karong bago si Trillanes. Appeal man ito sa eksina mga kaigsunan. Si Trillanes itong senado do, ha? Dakop-dakop do, ha? Kay siya ko nun mo appeal o dakop ni Bato. Purbida po ni Trillanes nga matod sa iyang mga haters. Trililing, ha? Si Trililing mga kaigsunan, ha? Oh, ang atong angay buhaton iampo na to nga molihok na ang Ginoo aron mahapsay na ang tanan. Mao lagi. Aron ta mahapsay ani mga kaigsuunan, ha. Vice explain ang strength sa concrete na walay forever, adi mangguna ma forever. Oh, kanang concrete, no. Kay daghan man nag factors mga kaigsuunan. Oh, maguba gina, para ragod sa kuan ay wear and tear po, no. Labi na kanunay gamiton mga kaigsuunan, nya padod maajuhag trabaho, ah, dali gina mga kuan, no. Dili sakto, ha, ah, dili sakto ang strength ang gikusgon, ha, ah, sa kuan na man mga kaigsuunan, na man sa masa. Oh, uno dos tres, uno dos cuatro, naa po na mga kaigsuunan sa quality of the material, no. Kay dili tanang Portland Cement ang dawaton sa DPWH kadturang himpasar gyud mga kaigsuunan sa specification. So dili basta bisag unsa lang simentoha gamiton ni ana, no. Kadto yung kinalig-unan nga semento ang gamiton. Dili pod basta-basta unsang batuha. Oh, mura man nag river gravel or river sand man ang mopasar ana. Di masilbi nang kuan kanang basa dagat, oh, di lang mopasar sa DPWH. So na ay mga ingon ana, no. Oh, mao nang duna bitaw gitawag material testing unya while na human nagtrabaho kabantay mo na ay karsada abuslutan tungod kay gikuha ag sampol testingan ang maong kinuha kon nabay ni abot ba sa desired strength, ha. Kay kun wa mo abot, meaning wa trabaho ag maayo sa kontraktor. Oh, mo na diha mga kaigsuunan, na mga pamaagi masunod ang buhat mga kaigsuunan sa mga engineers, no, mga contractors diha sa to ang kalsada. Importante sa nga tanan kanang gitungtungan sa semento. So mao bitaw na nga butangan nila nag-anapog, tambakan unya human i-compact pa nagmaayo. Kay once mao nay mo bigay bisag unsa kalig-on tong semento sa ibabaw, muabot yung panahon mo liki, gina siya, kung mabigay na ang ilaw. So, very important na base preparation, mga kaigsuunan. Unya, unsang materyasa po ang gamiton na ng base preparation. No? Unya, giunsa po na pagkuhan. Hasta ang pagkumpak, sukdon ana, sukdon ang strength ana, kung nakabot na ba, usa magbuhos. Maugod unta na, mga kaigsuunan. Oh. Mauna nga, usas makaluya sa base, mauna nga, na ay tubig nga manuhot-suhot sa ilawm. O, importante yun na kayo nga jamog yung tubig na mo kulikot sa ilawm sa siminto. Kay once maunay mahitabo, maluya yun ang ilawm, mahugmo kadugayan. Mauna nga ga-reblocking kanunay. Tingali, dili, wa mamaayo ang base preparation. Kaya ganong sige man tag-reblocking. Ganong sige man dali man mga guba na yung mga karsada na to. Ha? Tungod kay galihok po ang kalibutan kanunay mga kaigsuunan. Naanay ginagmayang mga kadaadlaw doon ay earthquake, no? So doon na ginailihok. So kay mulihok man, so mga luag-luag yun kadugayan ng ilaw man, ha? Si Edita Pinaso Uduno, good morning Vice Mayor Tib. Sige mi maminaw sa radyo. Salamat Edita nga sige nga maminaw, ha, sa ato ang radyo. Okay, salamat kaayo. Doon na pa ilaing mga text diri mga kaigsunan sa atong text klamo. Center, atong this one. Okay. Binu ang sir ni. Ang mausab sa nasod ug maimpas maimpit si Sarah. Maong maong mawala na si Mary Grace Piatos nga kawatan girl who is Sarah itself poor bida. Ah, mao ba? Di po ta kasiguro ug mawa si Sarah ug mawa na ba po ning ato ang pangapag-antos ani daw kay dili lagi sa tao na daw, ha? It's not in the leaders mga kaigsuunan. Kay bisan pag kinsang mga lideran ang maglingkod na to anak, kita mismo dili ta mag-usab, wa gyud lay mahimo lagi. Ha? Muna kun maning kamot ta nga mausab ning atong nasod, start from your own self, ha? Aya dako orta. Taas ra ta kaayo pangandoy nga mausab ning mga leader na to, pero kita mismo wa ta magbag-o. Ha? Wa gyapon hinungdan ni Pilipinas. Wa gyapon hinungdan bisan pag pila kasara ng ilang palagputon mga kaigsuunan, besan pag mawaanas Bongbong Marcos, besan pag mga waanas lang tanan diha. Wa gihapon mga kaigsuunan, na mungod na to, ha. Magsugod tag election na to, tong attitude towards election, ha. Wa man gihapon, ha. To dili gihapon, ha. Di mahusob ning Pilipinas og di ta magbag-o sa tong kaugalingon. Vice Idol Tibs, pakitel kay Congresswoman Vanban, happy birthday niya karon, mo ba? Nga adlaw pit sa 21 sa Mayo. Oy. Oh, happy birthday, ha. Congresswoman Vanban. aumentado, ma'am. Birthday din ni Congresswoman. Pila na may edad ni Congresswoman ron? 30 kapin, 40 kapin daw. 50 na ba na si... Bata pa man tila ni si Congressman Banban. Manghod na ko na eh. Wala pa si Gwinta na si Gobernador? Amo ba? Janet Agbilaran. Wala namang matibay na ebidensya o hatol na si Michael Yang ay drug lord. Kung drug lord si Duterte, matagal sa nasanang nalugi ang negosyo niya. E noong war on drugs pa lang, halos wala nang nangungahas bumili ng drug, ng droga. Kung walang mamimili, paano pa siya magiging mayaman o makapangyarihang di umano? Janet Tagbilaran. Mupuni iyang mga panahom. Salamat, Janet, no? Sa imo pong mga mensahe. Dawat uwan-uwan, gibaha. Mao lagi. Napailaing mga text dire. Katong matagbaw ni mga tao sa ilahang mga text dire daw. Greet ko ni Kagawad Bubong Vanyo sa Poblasyon Maribuhok na Minaw. O Kagawad, salamat kayo sa imong pagpaminaw karon, ha. Nga sa Poblasyon Maribuhok. Niya, napabailain, ha. Wala na. Wala na muna daw. Napupos ang atong oras. Sige. Vice Mayor Bong, sakto jug ka kaayo. Kinahanglan mag-usab ta sa tagsa nato ka kaugalingon. Aron mo asinso ning atong nasod nga Pilipinahon. Bitaw. Amo lagi. Maning kamot good ta. Di man po na mausab muga overnight mga kaigsunan. That process of change mga kaigsunan. Dili na overnight nga makakuha nato, no. So dako nga proseso na. Ubanan ganas pag-ampo kanunay mga kaigsunan nga mahimutang part of the solution nini nga to ang problema karon and not part of the problem. Kanang panag-away nato, Marcos loyalista ka, DDS ka, wahinungdan ang away-away, ha? Mga Pilipino rata, let's offer a solution. Nining atong problema karon mga kaigsunan. That mga igsuon makaingon ta nga tingali makatampo ta sa kaugmaran ning atong nasod nga Pilipino. Napupos lang atong oras. Ako na lang magpahinumdom kaninyo. Tumar kita kanunay og Genitox Plus Herbal Capsule. Epektibo kini kaayo nga muhatag og kaalibyos tong panglawas kay muwagtang kini sa mga toxin sa atong kalawasan. Batasana, take every day na Genitox Plus Herbal Capsule kay kini ang pinakakusog.

0: makadani gyud kun barato ang palaliton. Makahuna-huna ka nga basin pwede ra siguro. Makarelate gyud ta ani idol, di ba? Apan wa ko moingon nga mahal permi ang palitonon ha. Kadato, aduna sab gyoy mga butang nga dili kaayo mahal apan quality gihapon. Kana ang akong pirming gipangita, kana ang dili kaayo mahal apan quality na sa pagpalit sa mga gamit sa balay, sanina, sapatos og syempre bisan sa tambal, aduna di ay mga tambal nga dili kaayo mahal apan quality. Unsaon ba nimo paghibaw nga quality ang tambal? Kini akong pangutana, nasulayan na ba na? Luwas ba na? Giistudyuhan ba na og tarong? Epektibo ba na? Apan kini, aduna koy itudlo ninyo. Usa ka sekreto aron dili na ninyo ipangutana na tanan. Kini ang sayon nga hinumduman. Kun adunay girekomenda nga tambal sa butika, ang inyong ipangutana, Unilab quality ba na? Bata pa lang ko, Unilab ang akong giinom sa among balay. Nasayod naman ta nga kasaligan gyud ang Unilab. Ngano mga idol, kay akong nahibawan nga tanang tambal, vitamins ug pampagwapa sa Unilab, niagi di ay sa upat ka marka sa quality nga alaga. Subok at napatunayan ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. Buot pasabot, daghang proseso ang giagian sa mga produkto sa Unilab aron masiguro ang quality bag-o moabot kanato gikan sa raw materials, lab test hangtod sa storage. Maong di gyud ta basta mutuo sa mga matod nila. Pangutan na usa ko, Unilab quality ba na? Tungod didto na ta sa quality nga walay duda, sulit ang halaga, dapat Unilab quality yan. Para masayran kun unsa ang mga produkto sa Unilab, bisitaa ang www.unilab.com.ph/products to know more.
1: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
2: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung saan naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
1: Paopirahan na ininyo si Junjun, Mari.
2: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
1: Ay, Mari. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
2: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
1: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
2: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
3: Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of Ace Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. Ace Medical Center Bohol.
4: Ace Medical Center Bohol.
3: Kasaligan mo.
5: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
7: Malagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri.
8: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan o saktong kaon o exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex, degenerating vanular, if symptoms persist, consult your doctor.
9: DJ 500.
10: Susi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko.
11: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
10: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
11: Okay.
9: DTX 500.
10: Sinukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinukukan ko.
9: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
12: Gikan kanamo sa DYRD.
13: DYRD.
12: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Mga sano og mga sana, ang pagpaminaw lang ba usa ka pagpagkabana? Ang pagbaliwala sa inyong mga nadungog o pagpiyong sa inyong mga mata sa inyong nakita sa atong pangagamhanan, usa ka pagpagkabana? Ang pagpakahilumba o dili pagpangilabot, pagpagkabana? Dili o dili mga sano o sana? Ang pagpagkabana mao ang inyong pag-apil, pagtampo, pagpakiglambigit o pagpadayag sa inyong mga mayong unahuna o pagsaway sa mga kahuian nga inyong nakita o napatudan. Mao'y timaan nga ikaw igsuon tinuod kaliwat ni daguhoy nga nagpakabana. Mao nga atong pangagamhan ng probinsyal o ang abanti Bohol ning mugna nining usa ka taknang tulumanon. Pagpakabana Bulanon.
2: Mga igala, kumusta? Laing adlaw laing oras sa akong pagpakiguban kaninyo ning tulumanon, pagpakabana Bulanon, uban sa akong kauban. Ang tuod sa oras sa kahumanan mga kaigsuonan, tulumanon pagpakabana sa Bulanon. Gipadagan sa pangagamanan ng lalawigan sa Bohol mga kaigsuonan, uban ug pinanguluhan. Sa atong talahorong gobernador aray sa umintadong mga kaubanan, Vice Gobernador Nick Bisas, mga board members ug sa tanan nga mihatod sa serbisyo ngadtos nakadaiya nga mga lugar ning atong lalawigan ug ang katawhang Bulano nagkanayon. Salamat provincial government. Salamat Gobernador Ares Aumentado. Sa ngalan sab sa paimo Provincial Information and Media Office uban sab kanato mga igala nining Montulomanon, si Attorney Filipina Asoy Piolio o si Sir Mark Anthony Vernia. Dire sa CBN sa DYRD sa Master Control uban kanamo karon mga kaigsoonan si Engineer Gilbert Tulup, dire sa video si Jerick Ihok. Uban sa akong kauban sa gihapon gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, ako si Loloy Tutas. Kumusta may buntag kaninyo.
3: Governor's Office.
4: Good morning sa tanan, John Edgar Luardo from Vice Governor's Office sa opisina ni Sir Pacifico Nicanor Besas, Special Project Unit. I am focused more on agriculture, fisheries, livestock, and forestal projects. Good morning sa tanan. Akong pasalamat sa nagdumala sa atong programa kay Governor Ares Aumentado og sa iyang kapika si Ma'am Banban og sa opisina sa Vice Governor's Office. Good morning po sa tanan.
2: Bro Ed, kumusta ang biyahe?
4: Ay, kapoy sir, porting inita. Unya, kanilaging tiguang nadi, mawa ang sipon o guboy, nagsige, balik-balik sir.
2: Oo, mapahuway lag duhang oras, balik na po kupat oras.
4: Oo. Sige, lantag pangakarin eh.
2: Pero okay lang yapon, magkalaho tayo pa.
4: Okay,
2: sakto magbansay at itong kabatanunan pa. Sakto magbansay.
4: Ingat lang sa pagkaon.
2: Likay-likay lang.
4: Likay-likay, onya, sa pista, likay-likay ka sa inom, kay di man kapugan ang inom, sir, kay magsagol man. Karong aning unang balay na ay tuba, mahalina, supikas, beer, supikas, hard drinks. Inighumanin mo, inigraduate mo sa hapon na po, digwa ka na.
2: Mao siguro nang usahin mo in English mo binisaya.
4: Diba? Mangguwa tanan lingwahe na siya.
2: Yan na po'y tinagalog nga ano ka mo. Mao na bro Ed. Kumusta man lakaw, kanang imo mo yata unahon, kumusta man?
4: Kaning akong mga lakaw, focus more sa mga projects sa atong mga mag-uuma, mangingisda, kanang mga naningkamot, ika nga, no? Labi na kanang mga members ng kooperatiba. So, sa karon na karing atong giatubang nga climate change, sa ato pa, hinay ang tubig. Unya, mahal ang fertilizer. O unsaon nato na pag sanong kay ingon sila mo cover og duha ka cropping season. Tiaw mo na duha ka cropping season.
2: Ipasabot duha ka ting anihan.
4: Duha ka ting anihan. Oo, nya lisod sad ang kanindot lang aning bulanon nga farmer, very resilient, maningkamot, cute. Kanang gibalita pa lang, tuana na, nanom naglagot mon.
2: Tuana.
4: Nanom nagsaging. Di ka na kinhanglan mo ngadto pa kay, o sa mga binugoy pa, matik na eh, matik. Kinhanglan mabuhi ka ani. So, sila, nangita, nagsugod, o mga binhi, unsaon no og tag-init gani dugay-dugay pa maka tanom dugay-dugay pa makatagod basig makatanom patag watermelon diha o makatanom patag munggos o makatanom patag mani no so ang atong farmer mga resilient resilient gyud so,
2: andam og tagana ni
4: ang
2: atong mga mag-uuma
4: so kaning atong drive bitaw sa pangita sa tubig sa mga tubod siguro ang dapat all year round ni nga di ta mohunong kay kaning atong climate change sige malagbalik-balik so ang atong mga water impounding o water sourcing sa mga sa atong mga kaumahan no mogamit na ta og technology nga kaning solar pump usaon pagkuha na kanang atong mga ice plant cold storage
2: kana
4: mahal naman ang krudo gasolina mahal kuryente basic ma-convert na to na sa solar operation kaning atong rice mill and corn mill no maunay atong gi-request nga og mahimo padong na diri sa solar kay para mabarto-barto maunay sa mga meeting namo sa national no Philippine Agriculture and Fisheries Council amo gyunenggi tugyan didto sa national nga pangitaan nig pondo kay kada tuig magsigi na nigbalik-balik ang El Nino dili kay og naan ay El Nino ana pata magsugod
2: basig di na namo balik-balik og di na kinat sila on
4: oh malagmit sir ambot og unsa diba? Say Binisaya ani El Nino
2: mo na tinginit
4: so ang isa sa purpose nako ron aside from being with the vice governor's office and pushing the PCA programs no kami ni Atty. Baliti ang nagsugod pagbangon sa Bohol Coconut Development Council adtong COVID, panahon sa COVID. Sir, ang nakita na mo, mga karaang COVID, sus, tiguang naman yun. Tiguang na. O niya, uban, bungol-bungol pa.
2: Oh.
4: Pero amo yun nang gituyok, nga among giingon usaman, na anay programa na pirmahanan ni President Dingong Duterte, Republic Act 11524, na katong kita sa kopra atong pag-export na ana giapod-apod sa laing ahensya para maibalik sa mga katawhan, labi na sa mag-uuma sa lubi. So, usaan ka programa kaning health and wellness na-announce na ni nag-signing na og MOA ang atong gobernador uban sa atong PA Caberte no og si
2: Ma'am Caberte
4: og sa board member Lucila Lucille Lagunay og ang atong regional manager si Ma'am Au Pakibot og si local manager na to si Sir Joven Felicilda. So sa karon ang mahimo na magpatambal ang atong mga coconut farmer sa mga ospital siyam kabuok ni ang ospital sa ato pa sir di na kinalamudagan pagtagbilaran no okay.
2: Tuwa na mas kalungsuran oo
4: ang requirement lang ani kanang NA ang national coconut farmers registration system.
2: Mo parehistro gyud.
4: Parehistro sila. Nya tagaan sila card o numero o nya og pananlitan doon gusto sila magpa-check up o hubag antiil o na unsa na kinahanglan patambal. Mudong lang sila aning mga hospitala na adito ang atong community assistant community development officer na PCA mutabang pag-fill up sa papel.
2: Nya kasagaran sir, nabantayan sa kadaghanan, no? Nabantayan sa kadaghanan. Pag magisigot o magrehistro, sigunda ang pangutan ng bilay bayro nun.
4: Oo. Kani basta naalay imong ikay tag-iya sa usaka coconut farm, ikay piyado sa coconut farm, o nagtrabaho ka sa coconut farm, makadawat ka ani benepisyo ha. Makadawat ka. So hindi lang coconut farm owners, kay usahay kaning coconut farm owners na to, narabaho na sa guwa, o ni adari sa tagbilaran, o to sa Cebu, to sa Manila, unya piyado lay na adiha. So hasta ang piyado, makadawat
2: pwede na.
4: Pwede benepisyo na. Ha.
2: Unya, ilang pangutan na sir, malagi to. Kasagaran basta maghisgot sir, o registration bro. Pilay bayro nun.
4: Pilay bayro nun. kita'y makadawat ane, basta rehistrado ta.
2: Legit. Nabay bayro nun sa pag-rehistro?
4: Wala, sir. Basta kay magparehistro mo, ang atong forms available na sa atong mga MAO, na gihatag na labi na sa kuan. O niya, kaning atong coconut farmers before before COVID, before linog, niingon to si Sir Emil Romero, siya pa may manager, there were 12 million coconut trees dinhi sa Bohol. Isipin mo na 12 million coconut trees, unya, wa pagyod na makasugod buhat og atong coconut processing plant din eh.
2: Wapa, kopra, wapa, wapa takasugod?
4: Karumpa. Karumpa nga na anay mga
2: isaw. Katarungan na nagpaluyo nga nung naingunana.
4: So. Ang atong mga kopras arin na to biligya sa Cebu o sa Mindanao. More than itong usahay, musaka mo ubos ang presyo sa kopras kaya naa pa may transportation
2: kani cost. Kaniyad mo ubos ang presyo sa kopras, sir? Muingon mag nakagika ng barko. Di ba? Sa mga tiniguang o kanhi ay mga rason. Pag-ingog, hingmahal, niya ng barko. Di ba? Pero processing dahil yung nakaingon na.
4: Wag yun tayo. Huwag diha patay atong processing. Dili na lang unta. Kaning residue sa copra, copra meal, magamit pa nato pagkaon sa atong mga kahayupan. So, dakong tabang. Oo, dakong tabang. O niya, katong mga cocoa feed scholar, kahinumdum ka itong atong mga cocoa feed scholar. Why mga trabahuan? Karon with all these things na naanay processing plant, naanay matindong mga planta diri sa Bohol, ang atong mga coconut scholars, naanay matrabahuan. Mahimo na sad sila magnegosyo.
2: Magnegosyo.
4: Oo. So, arita diri sa mga ospital, diri sa tagbilaran, meron ng...
2: Pila ka hospital na broed?
4: Tulo, sir.
2: Tulo?
4: ACE Medical Center, HNU Medical Center.
2: Puro private din, sir?
4: Oo. Gallaris Provincial Hospital. Diri rin na sa tagbilaran. No? Tulo. ACE Medical Center, HNU Medical Center, Gallaris Provincial Hospital. Unya, karing sa uban, sir, ang siyam kabuok na napirmahanan nila og Memorandum of Agreement, Kandihay Community Hospital.
2: Hospital.
4: Katigbian District Hospital.
2: Doon lang nasa mo, sir. Doon
4: District,
2: na sa mo.
4: District 1 rin eh. Clarín District Hospital. District 2 na.
2: District 2.
4: Congressman Natalio Castillo Senior Memorial Hospital.
2: Third na.
4: Luon.
2: Luon. Congressman Natalio. Di ba hagna, sir?
4: Ang hagna, sir, Teodoro Galagar, District Hospital. Ang Congressman Simeon Toribio Memorial Hospital, Carmen, no? Francisco Dagohoy Municipal Hospital, Inabanga. Unya, Garcia Memorial Provincial Hospital, San Jose, Talibon.
2: Talibon.
4: O District 2. President Garcia, President Carlos P. Garcia Memorial Hospital, Pitugo.
2: Pitugo.
4: O, unya, ang ulhi, Teodoro Galagar District Hospital, Hagna.
2: Sa di pa kang padayon, sir, doon ay pangutan na clarification lang, sir, no? Pananglitan ako, restado ko. Unya, balilihan ko nagpuyo. Ato ko pa admit sa hospital ng
4: dool-dool sa inyo.
2: Dool-dool sa ako.
4: Mm-mm.
2: Pananglitan
4: murag ari ka diri sa kuan.
2: Katigbian.
4: Katigbian. Oo, kay sunod lungsod naman.
2: Sunod lungsod.
4: Mm-mm.
2: Okay ra.
4: Okay ra.
2: Ah, okay, okay ra. Ra.
4: So anda doon lang nimo katong imong card nag-i-issue sa NCFRS, mm-hmm, National Coconut Farmers Registration System, o katong form nga gipilapan.
2: Mm.
4: Kay katong form nga gipilapan mao to'y ipakita dito sa admission sa hospital, bahala na ang PCA mo bayad sa imong
2: billing
4: na gasto.
2: Oh.
4: So ang limit ini kada tao, mm, kada mag-uuma 200,000.
2: Mm-hmm.
4: Na sa usa ka tuig sa kada o.
2: Mm.
4: Unya na ay tambal nila worth 40,000.
2: So daghan din tambalan
4: kada
2: admission
4: kada tao, no?
2: Kada tao.
4: Whether inpatient ka o outpatient ka, mm-hmm, na imo. Unya ang imong asawa o anak,
2: mm,
4: another 40,000.
2: Ugulitaw sir, ginikanan.
4: Oh, ginikanan.
2: Ginikanan.
4: Oo. So mao ni ang mga benepisyo nga makuha nato sa Philippine Coconut Authority o makaparehistro mo.
2: Mm-hmm.
4: So hantod karon ang narehistro pa lang sa Tibuok Bohol, 103,000.
2: Mm-hmm.
4: So nagsige pamigpaning kamot da kay naay uban nga kani laging usay lisod o pag fill up sa form,
2: mm,
4: unya usahay hanap-hanap na ang mata,
2: mm,
4: di magpatabang ta sa medyo bata-bata,
2: di na madag ang tihusan.
4: Oh, di na madag. Bisag lintihon pa nimo, oh, maglisod na. So magpatabang ta kay, mm, usara ni sa mga benepisyo, ha, mm, usara ni mani health and medical,
2: mm,
4: napirmahan na sa atong mahal na gobernador kaning mga programa, ha, unya kami sa special project unit sa vice governor nitabang mig sibya ani,
2: mm,
4: kay para makaabot jud sa mga katawhan manginanglanon aning mga serbisyo, ha.
2: Mm.
4: So bag-o ta mahuman siguro sir ako ning usbog basa,
2: mm.
4: So kamong mga naminaw palihog kuha mo sa inyong papel og lapis,
2: mm, o di ba recorder,
4: oo, para og asa mo dapit og naay inyong kaparentihan na medyo, mm, layo-layo kahibaw sila og asa mo doon.
2: Mm.
4: So mao ani amon trabaho sa special project unit sa vice governor's office,
2: vice governor's
4: under
2: office.
4: Sir Nicanor, Nicanor Besas.
2: Nicanor.
4: So kinahanglan kaning atong mga serbisyo muabot yun sa katawhan.
2: Mm.
4: Kaya ano sir, 85% to 90% of your voters tuwa sa guwa sa pagbilaran.
2: Mm-hmm.
4: Mao ni mangunguma, mangingisda niya. Kadyo trabanin ni sila man luod.
2: Dali, dali na.
4: Oo. Oh. Kay, niya, magtapok ni sila sa Sabado, Domingo.
2: Oh.
4: Kaya kami, kinanglan, masabtan yun ni mo, kay bisag wa, kay mada padong sa ila, maminaw lang ka sa ilang yangungo.
2: Mm.
4: Kay bao sila nga, bisag pagitaag yung paagi.
2: Mm.
4: No. So, if you just listen to them for a few minutes, matay, murang naibtan og tunok na ila kasing-kasing. Mm. May ane ang sitwasyon, ane ang usahay, personal, atong silingan ako, gisibog ang muhon.
2: Mm?
4: Apil reklamo, sir.
2: Oh? At, ang muhon gisibog?
4: O, oh, gisibog.
2: Apil og reklamo? Pwede ba na, sir?
4: Maumayang mo o doon sa tao, di suwat sa kasayangan, oh, oh, asa na ito i-repair na.
2: Asan dapitan na, eh.
4: Oh, oh. Oh. So, mahog lagi, mura kang padre kumpesor dito, inig-atubang niyo sa mga tao,
2: mm,
4: pero ato maning katawahan. So, sa ato pa, we have to take care of.
2: Aritas private hospital, sir.
4: Oh.
2: Di man pareho padagan ang private, natural na kaysa public hospital, di ba?
4: Mm-hmm.
2: Dili pareho og padagan.
4: Mm-hmm.
2: Medyo sa private, sir, kung wako ba sa'yo,
4: medyo mahal-mahal.
2: Ilain, sir, ang doctor's fee.
4: Mm-hmm.
2: Maapil ba nagbayad, sir?
4: Oh, apil.
2: Apil?
4: Oo, oh, kay comprehensive, mm, man yung 200,000
2: ni mo. Ah, oh.
4: Every year. Sa ato, mm, pa, ang consumption ni mo, 200,000.
2: Mm.
4: Sa usa ka tuig.
2: Pananglitan karon, Bro Ed, no? Ako, kaduha ko masakit,
4: mm,
2: sa usang tuig.
4: Mm.
2: Pili merong nagasto 80,000 ra.
4: Mm.
2: Yan, habilin ang 120.
4: Oh,
2: mo ba ito ipadayon sa, oh, sa laing sakit? Ako na lang, kaya rong... Oh, oh. Ako na lang masakit.
4: Na po may balance ni mo.
2: Ito pa may balance.
4: Oo, na.
2: Mo to ipadayon.
4: Oo, padayon to.
2: Maayo.
4: Unya sa mga mao na kinahanglan irehistro, unya i-fill up yun ni mo ang form fill. Ngahan sa asawa ni mo, pilay anak, usahay ang apo ma-appeal. Kay direct descendants man. Hasta sa education na to, appeal up to the second or third degree.
2: Magkakuha tag form ana, sir?
4: Oo, sir. Siguro sunod inig ko anak ko din eh.
2: Pagdag form. Okay ra magatoy pa Xerox.
4: Oo.
2: Okay ra man.
4: Magdakog daghan kay para ma-distribute sa nimo sa imong lugar.
2: Ato ay mga tao dito na ay kalubian, sir, niya daghan pa po sa iyo din ang klase sa programa.
4: Manang ang bisag sa Pikasi Station, amo guning i-announce, balik-balik og mahimo kay para mahibaw anila og asa dagan. Sir, lain pa niya sa ato pa makakuha ka ani, lain pa to makuha ni mo spill health.
2: Lain pa to?
4: O, lain pa to. Makadungag ni mo. Kay ba magkaroon sa mga gastuan nun sa ospital o mga doctors pila binag-espesyalista na ng imong doktor. Kinahanglan ka nag-equipment ng mga MRI o kanang sa dialysis o dako-dako, yun na. Depende sa ospital. Sa og-ari ka sa mga medical center, dako-dako, yun nag-charge.
2: Dako-dako. Lahi naman to.
4: So, pero katong balance ni mo, steady to. At ano, katong example na mga 200,000, nakuha ag 80, napay imong 120 outstanding. Nya, sunod na punto eh.
2: Apil ng servisyo na sir sa pananlitan na, doon ay operahan, okay niya po?
4: Apil.
2: Apil niya po.
4: So, ang kinahanglan lang, rehistrado ka. O nya, masuhod ka atong limit nila. Kay gikuhaan naman nila health insurance.
2: Pila ka puno ang lobby, sir? Ako gabantay kong lobby pananglitan, ha? O nya, pila ka puno ang lobby ang labing minus bantayan? Aron nga, marehistro ko, sir?
4: Ang sa usa ka ektarya, normally 10 by 10 na. So, sa usa ka ektarya na, imong 100 trees. Sa karon, sa bagong style nila, tinawag lang sinugang.
2: Sinugang?
4: Oo, na triangle. Oo na. Medyo mo daghan-daghan, maabot ang mga 120 plus 130. Oo na, sinugang. Nya usahay lagi kaning atong inigtanom nga hasta utlanan, i-appeal man o niya, mag-away na mo sa utlanan.
2: Maglalasir.
4: Mao na ilisod. Gusto ni mong makabintahag gamay o niya, awayon ka spikas, likay ka na lang sa problema.
2: Kita bitaw kong lubi, sir, nagturok sa utlanan. Diha magtubo ba? Diha kaya diha itanom. Nagkaluha ang lubi, sir, kaya ang pikas utlanan, hintanom man po. Ang pikas. Ang pikas, gatanom. Naon sa may lalisan na sir, nga pareho mang nananom.
4: Ijahay na lang sila pangupras.
2: Oh, di ba? Sige lang, sir, kaya doon ako. Sa among barangay na, sir, ha? Sa among barangay. Doon ako na ibalaan, may tungod ini niya. Tabangan na ito pagpahibalo, sir. Tabangan na ito pagpahibalo. Unya, kung maarangan gani anak bro Ed, kanang doon ay formal nga tics, parang kanang context ba? Parang ato ipabot sa mga tao, matag programa. Balik-balik ko na ito.
4: Katong mga natumbahan bitaw o lobby atong panahon sa Bagyo, naanay atong available na seedlings.
2: Seedlings.
4: Na ay dwarf. na ay African tall, maglain-lain na, sir. So, kaning karaan nga himuon og BCO, bagag-unod. Mo anay maayo pang kopras o coconut.
2: Katong karaan.
4: Oo.
2: Katong giingon sa katigulangan nga muhakak og tag 21 kakak, sir. Habog naman to, taas naman to, di ba? Maayo.
4: Unya, kanisang atong murang naandan naman ni sir nga ang naabtan natong lubi gikan pa man sa lolo na to. So og mahimo ganing tan-aw nimo guwang-guwang na request kag pila ka seedlings siya kay atong
2: taparan og tanom.
4: Taparan na.
2: Taparan na.
4: Oo, para kay inig ko ana to, inig kaminos na sa bunga mao gyud ay abutan sa katiguangan. Naa na po'y usang mo baka.
2: Gatubo.
4: Oo.
2: Gatubo nga lubi.
4: So, naamay uban nga. Tanong pa man ka. Pila na may edad nimo, maabtan pa na nimo. Para sa sumusunod.
2: Na po'y uban mo ingon bro Ed nga. Adi natamanan mo og lubi nga naman. Gira na. Ito po, ito kuno na atong Second World War. Atong bisan sa gubat sa Hapon. Oh, labi na itong 1914. Nagira. Ang uban, wak na mananong, bro, Ed.
4: Wak na.
2: Okay, gira na.
4: Bakwit, bakwit na.
2: Bakwit na, bakwit na.
4: Pero, daghan ko istorya na na dunggan sa labi na Dres Bohol. Ang nakasarbal sa kanila, ube.
2: Ube.

Tug ka niya to, ambot ka ron. Ibang tug ka niya nga, corn eating ang mga Cebuano. Ah, Cebuano. Niya ang Bulano, rice eating people. Humay, magtapad ang maes, diregyud ang imong kamot, mupunin.

0: programa nya ato nang ipahibalo kay ini magung programa sir uguay muganoy uguay uguay mangusog ba wala bay lang usahay sa hunahuna sa tao oh kay ang hunahuna sa tao karong panahon na sir ini kahapon kwarta ka agad
1: mao na may
0: mo bitaw daghang ka drive oh na umma ka sir tanom kag gabi kamuti saging balanghoy
1: dugay pa
0: duga tulo ka buwan pito ka buwan pero mo drive ka sugod kag Lunes siluan magag Sabado
1: dugay paabot
0: dugay paabot so mao na usahay ang attitude mao na usahay ang gitagad sa tao nga katong wala mo gupuydangan kining kwarta diretso sir o di pares mananong pa nga tungruhon daghag mga hagit ba daghag buhatunon
1: para mahimong kwarta
0: niya o trabaho kag basak ako anad suito mo kog basak sir kay miundang lang kog pamasak sa dihang nagsugo na ko radyo dugay-dugay naman sa tas radyo diha man ta katiguang wa man sir ikalalis magkagsikbit sa basa kay binirahay tubig. Ikalalis.
1: Naabtan ako na sir.
0: Nakabot ka na yan.
1: Maayo kayong sabot ni mo.
0: May sabot. Lunes imo.
1: Imo turno. Sa gabi kay kawaton man. Dapag pinuti. Hubog-hubog. Ni mahong kulapo. Pero may daang radyo. Kaya sige paminaw sa drama para di makatuog. Dag plus light na uso naman tong perting kusong busiga nga lagi og kuan.
0: Oo lagi. Unya di mas og di mabantayan dugangan pus mga maritis sir. Galales. Mag-interpret man pud maghunaw na man pud unsa isumpay atong gilalisan pero di gud mao ang isumpay sir. Ngano man tong galales? Nangabubuho.
1: Moran nang sinado na to sir.
0: Kabantay di ka sinado.
1: Sa muka.
0: Hindi mo kuno yatak.
1: Lisod ning kwan. Ning kamot lang tag-ato. Sa bus. Kay kita may apiktuhan. Gwa tayo bugas.
0: Ay, sa mandi ay. Kita may maipiktuhan. Muna nga, ang punto karon sir, bisag daghan tag mga, usahay mangod, madismaya ang uban sir, di na magkadimao ang atong dagkong leader. Pero di na lang ta madismaya, di na lang ta mabugyaw. Sige tag pananong, kaya program sa lokal sir o nasyonal, sige man. Sa mas program as province, sige magpananom. Wala sila dito mag-iaway.
1: Karing uban din sa lobby sir, ang gi-encourage sa ni kay ang naandan man ato nga puro lang kalubihan. Karong gi-encourage na ang handa nilag intercropping.
0: Intercropping.
1: Oo, sa ato pa pwede kang mananom sa tunga sa imong mga kalubihan.
0: O balanghoy sir, pwede man.
1: Balanghoy, kape, kakao, saging. Munay gi-encourage nila. Kami sa among grupo kay taga-sagbayan man ko. Na ay among gwapong taparan. Naapay sa among ihawan. So ang encourage na mo livestock raising o poultry. Sa ato pa sa ilawom sa among mga kalubihan ay kanding, baka, gatasan nga kabaw o baka o manok instead of intercropping. Pero so, ko ano
0: sa livestock na mo mag trabaho.
1: Mas epektibo man kay mas daghan naman kang mabuhat na ay among mga silingan sir na trabaho sa humayan. Hindi humag patubig, daro, tanom, pag humagtagot, balik sa tagbilaran, ngitag trabaho. Construction worker, o habal-habal, o bagger diya sa kuan.
0: Basta di lang mo basiyo, di lang mo bakante. Ibutan ko ipasabot.
1: Pero karing uban nga maayo mo gam sa iyang yuta nga naagi income tuyo na intercropping di na kinahanglan na og pa sa tagbilaran kay tuwa naman dito iyang pangita duol pa siya sa pamilya niya di na sad siya kinahanglan muabang pa og kwarto para sa iyang tugalingon kay og di ka man trabaho sa tagbilaran abang pa magkwarto muli kag kada Domingo, dadon ni mo imo mga bulingon, edibuli ni mo na imong bugas. Pero amang paghihapon kag kwarto.
0: Sarato, daghag solusyon, tubag sa kalisod, sir.
1: Oo.
0: Daghag pa.

0: Pagi.
1: Daghang pagi. Oh,
0: pero kung way ang ayas pagi, mo na nang lingkod-lingkod.
1: Ngay, lesod nga, maghinguto ay na lang, naa sa hagdanan.
0: Napabaday na ron?
1: Mga usahay, kana bang mangita tag katabang sa atong kuan ba, sa humayan. Mm. Kinsay mo kamot, kinsay mo ani, kinsay mo fertilizer, ana, maglisod na ito, pangitag tao, sir.
0: Oh.
1: Wah, namay mo, musano kay nadalagi ani pantawid.
0: Okay, upat ba na kape?
1: Pero usahay sen muna-una ko. Mate ka ni bulanon. Di man unta ni pobre. Ingano man? Na ay suertres, na ay maintain, na ay bagdok, na ay hiring, na unya katulo pag yun na sa usa ka adlaw. Na may gumay ko ti posta.
0: Unya, ko pa jud CTG sa bungan sen.
1: Oo. Oh, oh. CTGs. Ayan, naapay hulgan na nila. Anang, sa
0: Hawaii.
1: Oh, Hawaii. Sa gala. Sa, anong, sa patay.
0: Naapay dajong.
1: Oh, dajong. Oh. So, sa ato pa, kanang kwarta, nagtuyok-tuyok rin na diha sa kuan.
0: Sa ato pa, bulan o dili, lison.
1: Sa tanaw na ko, I've been here since earthquake, COVID, o bagyo. Ang bulan nun, magkalisod, ngadji, bangon, ubalik. Nya, kariras ang lugar ang nakita nako nga hantod karon na apay Angelus. Tuyo ko sa tubog Pilipinas. Wa na ko kita, ana.
0: Wa na ka kadungo.
1: Wa na ko kadungo. Dini mo, huno mang yun. Sa mga shopping center, sa mga kuan.
0: Pakabot sa alasays.
1: Oo, alasays o galastres. Hunong yun. Ngadji. Karilat diri sa buhol na ko nakit ana.
0: Laho tayo yung buhulan mo, ana.
1: Oo, sab ko nga, bisag usak kagubot, pagdating sa religion, solid gapon.
0: Solid gapon.
1: Kariran lugar makakita ka nga tinuod nga Holy Week.
0: Sa uban na
1: piknik na yun. Wa na, sir. Diniskuhay na. Mahunong malang ang music og alas tres. Pag humag alas tres, wa na. Tungo na di, manggani ta pakiligoon, di ta kinahanglan magsaba-saba. Kuan na, Berni Santo. Din he, gisunod yun na dito sa mga kabukiran.
0: Mulaho tayo yun, sir. Labinas kakugi pagpanguma. Di ba? Labinas kakugi pagpanguma, sir. Nya, musunod po order ng bulano, sir. Diha man to'y panahon, sir, nga diin ar... Nagpasiugdag mananom tagahoy at anawang kabakildan karos buhon na puro mahugan ni sir. Ngano man gisunod bang order. Di ba? Daghan. Sa ato pa kung doon na po doon na sa programa sa gobyerno sir labi na sa atong lalawigan dili ta matinga nga kugihan musunod ang grupo sa mga bulanon sir. Kugihan musunod.
1: Kanang gipang distribute nila ni Gob karon nga bugas. Diri man agikan sa ato ah.
0: Bugas ra bay hisgutan nato karon sunod pipila ka gutlo gigan karon sir.
1: Yung rice distribution.
0: Didto naman din sa didto naman din rice distribution sir sa Albor, Luway, Tagbilaran City.
1: Tuyok na sige. Diin man agikan. Diri ra man gihapon ha. Kita may naay programa sa Humay ana. Bohol ra gyud nakauna.
0: So ato lakbitan ni sir, labon lakbitan na sab nato arong orasa sir kay igo-igo pa man ang gutlo nga naibilin sir.
1: Gwapo interesting na.
0: Rice subsidy program delivered in Tagbilaran City, Alburquerque, Luway.
1: So good na.
0: Sa ato pa tulo ka lugar ni sir.
1: Lungsod.
0: Tulo ka more than 4,800 beneficiaries from Luway, Alburquerque, gilangkob na lang ni sir, giusa na lang. More than 4,800 beneficiaries from Luway, Alburquerque, and Tagbilaran City receive rice assistance to the rice subsidy program distribution conducted May 19, 2026 as part of government continuing efforts to support vulnerable sector amid rising daily expenses. Kining 4,800 sir, gitapo na lang ne. Gitapo na lang ne. Mga nakadawat sir gikan sa Luway, Alburquerque o Tagbilaran City sa tabang o rice assistance through rice subsidy program conducted May 19, 2026 as part of government continuing efforts to support sa lain-laing hutong sir. mo lagi ni sir. Sa ato pa, kanang kung kuha, mubantay lagleksyon ang tao, sir ba?
1: Mm-hmm.
0: Kay gitagaan, musamutog kugi. Mm-hmm. Pero naman po'y makasubo usahin sir ato na dunggan nga. Kay gitagaan, di na hinoon magkugi.
1: May nga nga, mawa na nibahin na to. Obligasyonan ilang tagaan ta.
0: Oo, mawa na dahil. Oh, di ba?
1: Oh, oh.
0: So, salamat so, sa provincial government, sir. Total of 4,801 beneficiaries.
1: Uy, ubay-ubay na.
0: Daghan, sir. Dili ninyo.
1: Tuyok pa na sila. Hmm? Tuyok pa, around Bohol na sila.
0: Kining daghang lungsod sa lalawigan sa Bohol.
1: Mm-hmm.
0: At doon pa ni.
1: At doon pa nila.
0: So, atong padayon, no? Namung mm-hmm. the beneficiaries were 3,000 senior citizens. Mm. Apil ni pareha na itong edad din, sir.
1: Apil ta.
0: May ni kay gisigurong tiguang, sir. senior citizens, ipanghatagan. O niya, a total of 4,800 beneficiaries received 10 kilos of rice each under program funded by national government.
1: Mm-hmm.
0: National government ang naghatag ni sir. Mm-hmm. Funded, ipunduhan
1: mm-hmm.
0: sa national government. Financial assistance to local government units. The initiative carries a total allocation of 196 million nationwide and aims to strengthen food security among low-income households. Sa ito pa, gitanaw ni sir.
1: Mm-hmm.
0: Minus ukita.
1: Minus ukita.
0: Tagaan.
1: Mm-hmm.
0: Oh.
1: Senior.
0: Oh.
1: Tagaan.
0: Yung pangutan na ni sir, katong minus ukita pero doon ay pension sa SSS nga 2,000 rapod, sir. Hatagan ba to?
1: Siguro ma-appeal kay general naman.
0: Hindi na lang pangutanog, may pension ka bag wala.
1: Mm-hmm.
0: O ana na lang.
1: Ay, ang kon ay food security nga na adyo'y makaon.
0: Na'y makaon.
1: Oo. Muna ba itong giuna ang mga DSWD o ang senior citizen ka, may mag-i nanginahanglan. Niya musunod na itong uban. So, ang tanang naa sa listahan sa pantawid.
0: Hatagan mo po, sir.
1: Oo.
0: Di aman. I-appel gatag. Atong masahon.
1: Mm-hmm.
0: The rice subsidy also benefited Peace Folks,
1: mm-hmm.
0: PWDs, mm-hmm. Pantawid Pampamilyong Pilipino Program, mm-hmm. Purpose, o money purpose, mm-hmm. solo parents,
1: solo
0: transport
1: parent.
0: Groups except tricycle and PUG operators, mga operators na po, sir.
1: Mm-hmm.
0: Di natagaan.
1: Hindi na. May driver lang siguro.
0: Oh, kukwartahan naman po ni sir. kukwartahan naman. So, mauni nga, naagyo'y pagtabang gikan sa atong pangagamanan, sir.
1: Mm-hmm.
0: Naagyo'y pagtabang. Mm-hmm. Yeah, manginaot po tayo ni sir, nga, way malaktawan. Mm-hmm. May usahay ba, sir, o assistance? Daghay mo yung...
1: Daghang malaktawan.
0: Daghang malaktawan.
1: Mm-hmm. Oh. Daghang sa makadoble.
0: Oh, naprak. Kabantay na ka na?
1: Oo, oh, daghang yung ngungo oh. na binag makasuroy ka. Ate, si Kuan, oh. Hasta ang anak, gipalin niya. Nakadawan, masagla. Usa ka bag ang anak. O niya, kay usaram na sila kabubong. May istorya. Labi na sa mga Marites, maguwa mo yun ang istorya.
0: Ay, dali, Razel. Inatbangay ng istorya basta nanay malaktawan. Ano ka po ng malaktawan, sir, ha?
1: Musipa mo yun na, sir.
0: Maulagi. So, salamat sa kalihukan sa pangagamanan, sir. Tungod kay ni Ana. Tibuk Bohol ni.
1: Tibuk Bohol.
0: Tuyok ni.
1: Oo.
0: Nakatong mga lungsod sir nga wa pa maabot.
1: Mm-hmm.
0: Adyo sa mo paghisgot nga nganong wa biapel.
1: Mm-hmm.
0: Kay di man pud makasaa na sir.
1: Di makasaa.
0: Dili man makasaa.
1: Nya. Kani sila man ginhanglan tuag yun sila kay makita nila.
0: Mm-hmm.
1: Mga tao nga makadawat jud.
0: Mm-hmm.
1: Unya di na kinanglan mo pasalamat ang mga tao kana lang smile nila nga ay salamat nakadawat ko dako na nang impact sa mga atong mga opisyalis
0: Well, lagi kay tanan man ihatagan
1: so
0: PWDs pantawid pampamilyang Pilipino program o kini purpose
1: single parents
0: Matagan gyapon. Mm-hmm. Parang litag single parents sir niya maestro. Maestra.
1: Dapat sa siguro.
0: Oh, di na lang tingali po na atagan kay 20 mil kapin man po ibuan. Nabutang. Oh, di ba?
1: Oh. Kay, no, subsidize yun ang ilang programa. Ya, kanang gi pangkuan, niabot nang ang kwarta, pero locally purchase ng atong bugas nga bugas. Distribute. Sa ato pa, nakatabang yun sa local nga mag-uuma.
0: Mag-uuma.
1: Mao na itong ilang buyback system, sir.
0: Mm-hmm.
1: Nga og di aka din na ay imong produce, palito nila sa eksaktong presyo, o niya inig-distribute are re-priority sa mga nanginahanglan yun. Subsidize.
0: Walagi so, nga.
1: Tuyok yun.
0: Daghan may kapasalamat sa lakang sa provincial government, sir, gumikan kay naningkamot man.
1: Mm-hmm.
0: Niya, ang pamagi sa pag-apod-apod o sa diya pag-ayuda, git tunaan gyud pag-ayo, sir.
1: Mm-hmm.
0: Nga dili masayang ang usa ka ayuda. Mm-hmm. Okay, basig magduble.
1: Mm-hmm.
0: Oh. Kabantay day ka anang nay magduble.
1: Why? Why is kayo? Ato ka speakers linya.
0: Tuto. Oh.
1: Tuto pa sa mod.
0: Ko
1: speakers ni palayo.
0: Na day hinungungay.
1: Hinungungay. Usahay. Apelyido pa sa pagkadagang ihatag.
0: Oh. Kaya di man pa kayo ang marriage certificate o birth certificate. Ang pagkadagang mo ihatag.
1: Oo. Oh, para inigdawa to, laing pilyido. Ah, lusot ni. Lusot kay laing mapilyido.
0: Itong matinga ang uban. Ngayon mo nang gadubli man.
1: Adto na to mo, screening ang marites.
0: Oh, dito na. Mupapil na, sir.
1: Ah, mupapil na. Muguwa, gyud. Muguwa.
0: Anya, wakay shout out na, sir.
1: Ah, akong shout out sa akong mga kauban sa Tagadanaw, si Cecilio Austero.
0: Mm-hmm.
1: Kauban ako ni siya sa coconut o sa coffee and cacao. Ah, kadtong nagsugod mi sa coffee and cacao, dahil among programa, coffee and cacao trees for tuition fees.
0: Mm-hmm.
1: Sa ato pa, nagkumbinsi mi og mga mag-uuma nga pagtanom og kape og kakao kay usa sa anak nimo among paeskwelahon og agriculture.
0: Mayo.
1: So, diri sa Danaw ubay-ubay ming nakuha. Katigbian, Carmen, no, sa among programa, coffee and cacao. Unya usa sa ni pag-encourage nga gusto namong makat-on ang mga bata nga naay kwarta sa agriculture. So ang among gibuhat ani kamo mga bata, pag inighuman ninyog tamos sa kakao. Pada plain. Ayaw lang ipainit kayo kay ato na itanom. So nag-raise may pondo para aning black seedling bag. Amo na yung itanom, ipatanom namo sa mga bata. Unya diha nang dako-dako na gituluan og saong paggrafting. Amo na nang gi-endorse sa mga munisipyo nga pagbuhat mo programa nga mananom og kakao og kape. Gibayran ang mga estudyante adtong ilang seedling. So ang baligya kada seedling namo 25 pesos kada usa.
0: Kada usa.
1: Sa ato pa ang mga estudyante nakakwarta na. Gikan sa tinamusan nga
0: kakao
1: o kape. So ato pa lang higayon na katon sa uy og mudagino daeta aning mga liso-liso di lang nato pa ko na ang uban isangag himo si kwate ang uban atong paturok. Oh, so naanay kita mao na ni pag shorten sa gap sa mga old farmers katiguangan o sa mga bata nga og makakita ang bata nga di amaday makakita pa maday tagkwarta aning atong kuan. Pila ramay pagpupuan na tudluan man sila o saong pagbuhat o kuan ng compost para guwapo ang
0: tubo.
1: Na masay grado nila dito, di maningkamot yun.
0: Oh, maningkamot.
1: Kunya, kada estudyante o na ay iyang mga napo o 20 ka seedlings, iya man to kwarta.
0: Iya man to.
1: O siya may bubuat to.
0: Antod
1: sa mudako. So inig-abot sa programa sa gikan sa mga munisipyo, kanisang mga munisipyo mao sa na ilang programa nga to sa mga area nga mga OFW o mga immigrant nga wa magamit ang yuta, oy dere magtanom mo, pwede sa ibadigya sa government dito sa ila, pero binulto na.
0: Binulto na.
1: Oh, dagko magyuta ng mga OFW. Mm. O kuan, so ingon lag mga tunga sa ektarya, pila ka punoan pwede. O di ana mga tinanom sa estudyante. Di ana, gigaam na. So you bridge the gap between the youth and the people niya. Tuyok ang kwarta kay mabayaran man tong ato estudyante.
0: Oh, mabayaran man.
1: Oo. Oh, oh. Ato pa naanay kwarta pang loan, sir. Na, di na mangayo sa inahan o ginamahan ngayo kwarta para pang load.
0: Oh, pang load importante man sa bata noon, sir.
1: Oo. Oh, oh. Oh. Di man gani mo kaon kay para na kwarta pang load.
0: No maba.
1: Maingo malag di ako pero tay mag load ko kay bao na man ka panguya bro, sir.
0: Ah, maba.
1: Oo. Oh, oh. Text naman lang di pa para sa panahon ah, ato.
0: Maghago man ta sa unang panahon, sir.
1: Oo. Oh, oh, oh.
0: Mura matagi pasakag intablado sa una. Oh. Mura tagi pasakag intablado sa una, sir.
1: O sahay, mapanggan ka pag lamparilla.
0: O.
1: Sa ato, papapuliyong ka na. O, kung anong kagbanig niya sa tubangan, mo. O, time is out.
0: O.
1: Na, human ang korpyo ni mo.
0: O. Walige. O sa'y mayo, ang kaliyado ka ron?
1: Mas sayon siguro ron. Kay, og mga dakarog, manguyab ka ron. O sahay, KKB man.
0: O sa ba?
1: Kanya-kanyang bayad. At nung una kay Galanti man yun ang
0: galanti
1: laki.
0: Man.
1: Mm. Galanti ang laki. O niya, wa, medyo kay laing pasuruyan, sir. Ang pananghin ni mo, musaka kagbalay, nguyab ka, manimba o nami, ma'am.
0: Mm.
1: O, mao, medyo pananghin.
0: O lagi. Mm.
1: Oh. At doon man ka makahiga yun o uban sa imong mga... Mm.
0: Oh. Sa ito pa, kung ang panahon, sir, na climate change, ang kurting pod, ang kada pang kanang mudayag ba kas babae ba?
1: Oo.
0: Oh. Doon na po ikitawag sa style change.
1: Style change.
0: Nangausap.
1: Ingon lagi itong mga katiguhangan. Matay ka na yung cellphone. Kung nigawa pa lang niya itong panahon ako, parteng daghana sigurong uyab na ko. By text-text naman siya.
0: Oh. Igo lang ino, nakakaon ka na ba?
1: Oo. Oh, oh. Oh. Ngayon mag-load. Oo, oh, na.
0: Daog na. Daog na. So doon na po ko i-shout out, sir. Kauban ni trabaho na ito din sa Sibian. Si Salvio madanggit, sir ba?
1: Ah, oh, si Salvio. Kumusta naman si Salvio?
0: Bintahan naman si Bro Sal. Takaanto ko sa ilang balay itong mga pipila kaadlaw na ron ang nakalabay. O niya, dito po si Mambibi, ang asawa, sir. Mambibi, may buntag ni Mubi. Oh, dito sa... Mura na mag-gym ng luyo silang Salvio, sir. Ito naman mag-exercise ang tao.
1: Terapi siya, terapi.
0: Oh, terapi. Askil naman. Ako na ganitong gingnan nga. Balik na tas program for ourselves. Ako na itong gingnan. Mula gini, di pa makatubag ang cellphone.
1: Ah, di pa
0: makatubag. Di pa makatubag.
1: Di pa makamangkuhan dire.
0: Usas yung tingaling problema pag tambong sa trabaho, kining... di magto service magwisakyan ni Bro Sal. Bisan ka to sa una dire. O di magmotor magauto. Na di naman ka drive.
1: Oh,
0: di naman ka drive
1: na reflexes.
0: Oh. Pero mura mag nagalibyo na. Nagalibyo na. Dito ko sa ila ni sa ilang mambibi, mga maayo managad ni sila, sir. Di man ni mudagan og kandidatura. Pero in reality maayo gid sila, sir. Kailan man ka?
1: Oh, kailan ko na. Na-meet ko si Sir Salvio sa, diha pa siya sa APC, Hantod, nabalhin na siya sa OPA, Agriculture.
0: Katong nakasinata siya problema sa lawa, sa OPA siya ito, sir. Sa OPA siya ito. Diha na siya mag-alagad sa opisina sa OPA. O niya, mutambong sa ni Capitol Report, sir.
1: Tambong to Capitol Report niya. Apil ba siguro siya sa programa ninyo mo din eh?
0: Oo, apil siya. Pero nasa yung mga lakaw, adi sa katambong. Malagi itong pag-adto na ko sa ilaw, okay naman. Napalay kulang. Kung itandi sa nandan yun, napalay kulang. So, malagi ni sir. Yan naman ang panglawas na ito usahay. Di ba?
1: Oh. Naasa dahil.
0: Kining ako, sir, ubo-ubo naman eh. Ubo.
1: Ako ni Usbon o kuan ang mga ospital, sir.
0: Palihog,
1: no?
0: Palihog.
1: So, sa Tagbilaran, we have ACE Medical Center, It's a new medical center, Galyaris Provincial Hospital ni Anis Tagbilaran. Mm. Ang naa sa guwa, Kandihay Community Hospital, Kandihay, third district.
0: Third district, Kandihay.
1: Katigbian District Hospital, first district. Clarin District Hospital, second district. Congressman Natalio Castillo Senior Memorial Hospital, Luon, first district.
0: First district. Mm.
1: Congressman Simeon Toribio Memorial Hospital, Carmen.
0: Kisikan.
1: Third district.
0: Third district, sir.
1: Francisco Dagohoy Municipal Hospital, Inabanga, second district. Garcia Memorial Provincial Hospital, San Jose Talibon, second district. President Carlos P. Garcia Memorial Hospital, Pitugo.
0: Pitugo.
1: Oo, isla ni.
0: Isla
1: na. Second district. Unya, Teodoro Galagar District Hospital, Hagna.
0: Hagna.
1: So, mo ni mga siyam ka-hospital nga na ay memorandum of agreement kamong mga member ng NCFRA, National Coconut Farmers Registration System, pwede mo namumudong dito, pangitaan lang ang atong PCA Community Assistance, Community Development Officer dito nga mo assist sa inyo pag fill up og form. Mauna yung usa sa mga benepisyo, inaot pa, maabil na nato, unya kamungwa pa maparehistro, palihog, parehistro tanan. Nya naapay mga sa susunod siguro nga mga munisipyo suruyan nila para distribute bugas, sir.
0: Oh. Kuna sir, giilis gyud og eksakto, no. Di man pud makausa ra, sir, di man pwede gasahon, no.
1: Oh. Naghan, ituyok gyud.
0: Oh, gituyo. Tuyokon gyud ning mga kalungsuran din sa ato Luigan sa Bohol. So sir, kuha na matay oras.
1: Sige. Daghan salamat. Akong shout out sa akong mga kauban diha sa Sagbayan, si Pris Alago, si Jonas Divina Gracia, o sa uban natong mga kauban sa Coconut Farmers Group. Salamat. Good morning sa tanan.
0: Daghan salamat sa mga igala sa inyong pagtubay, pagsunod nining mantulumanon, nga inyong mabati, gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, alas 10 ngadto sa alas 11, ang oras sa takna, kontak na nga inyong mabati kining tulumanon pagpakabana bulanon sa ngalan sa provincial government o banog pinanguluhan sa atong talahorong gobernador Aris Awintado, sa ngalan sa PAIMO, Provincial Information and Media Office, uban sab kanato mga igalang mga nagpadagan, Attorney Pilipina Asoy Pulio o si Sir Mark Anthony Fernia. Diri sa CBN sa DYRD, diri sa Master Control mga kaigsunan, uban kanato si Engineer Kagawa Jerry Cajes, gikan sa pagsugod ning Montolmanon hangtod sa oras sa kahumanan. Engineer Kagawa Jerry Cajes. Sa gihapon, ako si Luloy Tutas, hinumdumi pagserbisyo alang sa katawhan organisado. Mayo, may buntag kaninyong tanan.
2: Inyo na pati ang usa ka oras nga inyo ug atong tulumanon pagpakabana bulanon hangtod sa sunod nga higayon dinhi sa samang oras ug istasyon. Salamat sa inyong pagpaminaw.
3: Kini nga sibya usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud ako blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpangi.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Agay! Sakita sa kong lawas, Runoy!
3: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing Alaksan. Extra galing na, new Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
4: 3 times faster.
3: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
4: New Alaksan Extra.
3: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
4: New Alaksan Extra.
3: Extra paspas, extra galing.

0: Kung aduna kamoy masinati nga problema kabahin sa delikado or unsafe electrical connection, tawag lang sa BLCI hotline number 411-3088.
1: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, supply ug mutaon sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tingting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene ug compressed air. Adto karon ang Builderware sa Don CPG Avenue. Utawag sa telepono 411-5187 ug 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
2: Mocha frap for
3: aray,
2: sakit na ng katawan ko.
3: Wait lang sa orders po.
4: Time out na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas pinagaling pa?
4: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
3: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Ginny, Joey, Ryan, Mikey, Dan!
4: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan!
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Strong sa una, hair ba strong karun.
8: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit, ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri.
10: Naulian na ka, ma?
11: Wa pa.
10: Naulian na ka, ma?
11: Wa pa.
10: Naulian na ka, ma?
11: Wa pa.
12: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
13: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
14: Mag-Neozep C Plus Forte, now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
10: Naulian na ka, ma?
11: Gahapon pa.
10: Ah, kuya, waoy!
14: Basta Neozep C Plus Forte, karon naay zinc.
15: Alagang Unilab yan.
6: Phenylephrine HCl plus chlorpheniramine maleate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Oh,

0: Hilap quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: TJX 500.
3: Susi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
4: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
3: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
4: Okay.
2: DTX 500.
3: Sinubukan na ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
2: DTX 500. Mabibilis sa mga butika.
5: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
6: Ang discarding bisdak, ana.
7: Rexino Forte!
6: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
7: Rexino Forte!
6: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
7: Rexino Forte!
6: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
7: Rexino Forte!
8: Mas paspas banat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon.
11: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
10: Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
0: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Tiguang naku, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
14: Let's go, Lola!
13: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
15: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Unilab yan.
17: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Strong sa una.
19: Ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na imanggustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
20: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
22: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Marie, uy, dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
21: Paopirahan din ninyo si Junjun, Marie.
22: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Marie. Pero asa man tao mig ibayad sa pagpaopera, uy? Lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
21: Ay, Marie, ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
22: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
21: Oo, oy, higayon na dyan na ninyo, Mare.
22: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
23: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend. spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.

0: supplements na makakatulong sa atin, maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, diri ko bilib.
1: Uy, nabugahat ko. Naapad yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuha na.
3: Rexido Forte!
4: Mas paspas, banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sukad pa sa una. Kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
8: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
10: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Strong sa una,
11: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
13: DJX 500!
14: Susi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
15: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
14: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
15: Okay.
13: DTX 500!
14: Sinukan ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
13: DTX 500!
16: Mabibili sa mga butika.

adlaw usab sa so ang seat ang dini ang panlungsod city councilors ato ang kaubanan nato mga city health employees labi na usab sa so ang mga department heads office heads labi na sa so ang chief of staff sa city mayor's office si Ma'am Kathleen Perimosha o gato ang city administrator Sherry Housing to be Capizar again maayong adlaw kaninyong ug maayong adlaw usab sa mga nagtikay-tikay diha sa mga tagsa-tagsa sa mga panimalay yan ang andam sa mga pagkaon kay Rosa dagan kayo salamat mga higana sa iyong pagpunong pag-iuban at pagpaminaw kabay sa mga update program sa nagkidikit na ito sa pampagamahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran and our updates and development diri sa syudad sa Tagbilaran. Kung asa man po din hindi itong programa, kung asa man mo karoon na himutang mga higala, no? Mayang maayong adlaw kaninyong tanan. Kung syempre, yung pag na kumakalimtan sa pagpimbaya sa ito ang 15 ka barangay diri sa syudad sa Tagbilaran, pinabinaw sa ito sa mga 15 ka kapitanit sa ito nito ang dakbayan sa Tagbilaran. Nagiging salamat mga higala sa inyong mga pakigunong pakiguban, kinisikin anog ang inyong makakuban karong adlaw. And yes, mayang adlaw usab. Sa to ang tigtimon na itong programa, si DJ Cyrus D. Virus, si Sir Eric Ihok, o si Sir Jerry Cahes na may nag-insure na madumunta sa kahanginan via radio sa DYRD. Huwag yun ang sahab sa ato ang official Facebook page kung niin naka-live sa karon mga higala doon. Sa ato ang DYRD Bohol ang Kasaligan o sa itong official website ang www.dyrdam.com. Yes, mga higala, it's a new day because today is May 20, 2026 at lawa ni Hercules. Yes, mga higala, itong ano na nato karong sumanahuna sa itong pagpalerbisyo diha sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Doon kailang adlaw na usab mga higala, lain na usab na adlaw nga itong pag-iisgutan, kabayo sa mga katikaran, programa, servisyo, sa itong pagamahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. O katangan usab na ito, unyang taudad mga higala, no? Ang ato ang mga labas ng mga balita, kabayo sa itong news beat na itong nakuha sa pabakan sa City Government of Tagbilaran. And later on, usab mga higala na itong batang usab, ang ato ang Facebook page post, sa ito ang Mayor Mayor Ingenia para makatod na sa mga programa, katikaran, servisyo, ilabi na usap sa mga ibuhat ni Mayor Ingenia sa Dakbayan sa Tagbilaran. So, at mga tangan ng mga higala, sa dili pa na ito yato ng ito maliliin ang mga programa, servisyo, katikaran, o mga pagbuhat na ito, no? Sa pagdaman ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. So, higala, I'm very sorry, no? Naka-phone touch ni Hapon, ha? Tungod kay, doon na tayo importante nga seminar nga giyatinan diri sa, so, sa CRS. So, mo na makauban sa kuninyo through phone touch. So, doon siya, hindi ka naka-phone touch sa ato diya po ni Hapon sa ito ang kahanginan ng ito ang mga update, no? Sa ito ang pagdaman ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. And sarili pa na ito mahatod ni mga higala, tubuti sa inyo sa pagpangumusta sa ito ang mga cooking family na kamusta ba na ito ang mga kaisunan na itong mga Tagbilaranon, Boholanas and outside Bohol, no, nga naminaw sa ito ang programa, ilumina both sa ito ang radio program o yung kung sa ito ang Facebook page live. So kamusta na ito, kamusta ang ibok at ninyo nga adlaw. I hope you are all good, you are all fine, na mo sa maayong panglawas. And speaking of panglawas, mga higala, no, kung ano naman tayo lakon, magawas man ta sa mga tagsa-tagsa ka mga panimalay, o magawas man ta sa mga tagsa-tagsa ka mga gipangtrabahuhan, kaya mo kalimot sa paggala o payong, o pagsuot o jacket nga, doon ay huwag sa proteksyon sa panglawas, laban sa diya kumatan siya matagan sa panahon. Itong panahon, mga higala, kung inyong nabantayan, tayo mo uwan, and then sobraan ka init. Yung tayong pupuruhan o tansya, no, na makakuha ka o gusip o nabilanan. So, let's take good care of ourselves, no, kay Marjorie niya ko ang puhunan matag adlaw sa to ang pagpanerbisyo sa to mga tagsatag sa mga pamilya o labi ng sa mga tagsatag sa kapangalit sa mga. And don't forget to drink 8 glasses of water a day to stay hydrated. And don't forget to take vitamins para sa mga kung niya para proteksyon sa itong lawang laban sa di na tumatan siya kiningdagan sa panahon para iwas sakit-sakit naman sa ating kamanhan nga healthy
well. Yes, so narito po ang mga higala. Halina ko sa kita, no, sa ito ang official sponsor sa itong sa Ulog ng Dilaran 2023. So, dapat kayo itong mga pasalamat, no, sa itong mga general sponsors na mo ay nag, nag-suporta sa itong direkta yung mga aktibidades or activities na ito as we celebrate sa ito ang sa Ulog ng Dilaran 2023. So, our co-presenters, we would like to thank the following: Provincial Government of Bohol, P3CK Group, the Project Security Incorporated, Happy Air Source Enterprises, DoExum or Jazz Marketing, Bohol Jupiter Source, Converge FiberX, Save and Urge, Xiaomi, Altura Group of Companies, and Falcon Tech PLDT. Special thanks to Governor Eurico Arrecitol Aumentado and Congresswoman Maria Vanessa Aumentado, Vice Governor Nicanor Beses, Senator Camille Villar, Senator Ronald De La Rosa, Congressman Juan Gisel Babaya, Congresswoman Christine Alexi Tudor, Board Member Vincencio Artam, Board Member Lucy Lagunay, Board Member Mutia Ismit Perol Macuno, Liga President Romulo Sapetunca, PCL President Joanna Cabalit Nathan, SK President Lawrence Xavier Sanacla. For our platinum sponsors, we would like to thank the following: Block Power Energy, Atlantic Erectors Engineering and Construction, Bohol Quality Corporation, Nodal Electric Trade and Services, Megaspeed ICT Solutions Incorporated, Val Anthony Construction, PNE Adaptive Learning Solution, World Power Tools and Construction Corporation, IBEX, Bohol Light Company Incorporated, and Light Shipping Corporation. For a diamond funding, we would like to thank the following: Pyro Pharma Corporation, The Valley Tailoring, Globe, Persian Real Properties, AH Shoppers Mart, First Consolidated Bank, Agility, AutoCAD Track Solution, Balay Nadinia Beach Resort, PWD Trading Corporation, Land Bank of the Philippines, Bohol Water Utilities Incorporated, Development Bank of the Philippines, SCC Island Tower Corporation, Nature Spring, South Tiger Truck and Heavy Equipment Supply, Southern Star Bar, Transit Incorporated, and Grab. For our media partners, we would like to thank the following: Bohol Chronicle, Bohol Tribune, Bohol Times, Bohol Balita Daily News, Bohol News Today, Bohol Island News, BDN Digital, DYRD, DYTR, KIS 102.3 FM, 91.1 Balita FM, and VFM 92.7. For our sponsors, for St. Joseph Altar, we would like to thank the family, Gale Construction and Supply, IP Lucky Graphics, Love Construction, Atlantic Erectors Engineering and Construction, DoExum Artes Marketing, Global Port Bohol Terminal, Casas Development Corporation, AH Shoppers Mart, and Light Port Center. Special thanks to Unitop Department Store, Port Management Office sa Dilaran, Hotel John, Builderware, Ramasola Studio, Eslow Art and Tide, and Ocean Staff Series Incorporated. For our food sponsors, we would like to thank the following: JJCP, Chicken at the Epihai, 24 Chicken, 717 Sutter Place Hotel, The Whole Pearl Korean Restaurant, Denver, Boss Mom, Big Beast Sam Dilaran, Kina Terminal Seafood and Restaurant, SDK Diner, Jonas Lizards and Rose, NL Ashinera's Catering Services, Reina Haven and Garden, Max Restaurant, Bulan and Multipurpose Cooperative, Victoria Sherwin Food Mix Carrier, CJS Refrigeration and Air Conditioning Shop, Kuklea Lounge Bar and Restaurant, Liquid Seafood, Lola Lilia, Panda Tea Garden, TV3 Realty, Cuban Commercials,
SUGHUP Surveying Services and JLLC Arden Hollow Block Supply, the Sequent Grill and Restaurant, Tammy's Air Conditioning and Refrigeration Unit, Eddie and Eva's Flower Shop, Mount Inasal, Kayag Restaurant, and Metro Center Hotel. Once again, dagan-dagang tayong salamat sa itong official sponsor sa itong Saulog sa Bilaran 2026. Magaling puntuhaw sa mga higana, alin ang kapita sa itong news beat na itong nakuha sa itong wasan sa City Government of Bilaran. Formal na gitawin over ni Asung Lunes ang bagong natupod na 11 ka classroom sa Talukto Elementary School. Dito sa turnover ng Mayor Jaya, Congressman Babayap, City School Division Superintendent Wilfredo Bongalos, Talukto Punong Barangay Francis Eugene Zamora, and City Councilors og tinugyanan sa DepEd og DPWH. Mato ni Mayor Jaya, lakip sa nahumayin ng proyekto ang three-story building na adunay 9 ka-classrooms o one-story building na adunay 2 ka-classrooms. Ang mga bagong alawak andam na na magamit sa mga estudyante o magpapudlo sa Talukto Elementary School na binakayapit na ang pagbukas sa school year 2026 to 2027. Dibang pa ni Mary Yap nga nagpabiling prioridad sa Administrasyong Yaphala ang sektor sa edukasyon. Ang iyang iisip na pinakaligong fundasyon sa mas maayong kaugmaon sa mga kabataang pagbilaranon. Para sa mayor, ang mga classroom o school building dili lamang mga pasilidad kundi usa ka importanteng lugar sa pagulma sa mga danggo, pagpalambo sa kahibalo o pag-umol sa kaugmaon sa matag estudyante. Nagpasalamat usap ang Mayor sa Education Secretary Sonny Angara o sa Department of Education sa ilang padayon na suporta sa mga programa o proyekto sa edukasyon sa dakbayan sa Tagbilaran. Umawag itong mga higala ang atang news team na itong nakuha sa pagbukan sa City Government of Tagbilaran. Kung ayaw kong tao sa mga higala, ay nakasag kita sa Facebook page post sa pang pinalangga ng Mayor sa Siyudad sa Tagbilaran, Mayor Shaysia. Sa itong mga Tagbilaranan, nawala ka na sa like and share. Please don't forget to like and share. Kaya alin na itong makita ang mga programa, servisyo o mga katikaran na gibuhang si Mayor Shaysia alang sa dakbayan sa Tagbilaran. Kung ayaw sa nato mabasa ang mga lead sheet no, para iwas fake news kabahin sa mga announcements and information alam sa mga katawahan sa dakbayan sa Tagbilaran. Sato na basahong mga higana ang Facebook page post ni Mayor Shane Yao. Matod niya, house to house turnover of wheelchair sa Tagbilaran. Kaya hala administration, padayon nato na nipaduol ang servisyo nato sa matag panimalay na dinaan sa itong mga senior citizens o mga kaigsuunan na nanginahanglan o assistance. Dili na ni Benfling Wildshire turnover kung dili simbolo sa atong pag-amuma, pag-hatiman o paghatag dignan sa matag Tagbilaran. Mga beneficiary, Robert D. Pantan of Barangay Namba, Mela Gonzalez of Barangay Subon, Maria Lisa P. Pagod of Barangay Dampas, Alma M. Lumagbas of Barangay Duol, Bernardina Lumagbas of Barangay Duol, Pedrito Zamora of Barangay Talukto, Susana Salamo of Barangay Pugasyon Tor, Eulalia Jalagon of Barangay Pugasyon Uno, Catalina Taling Serrano of Barangay Pugasyon Uno, and Yagyosa Utong Marimbal of Barangay Manga. Padayon ang living servisyo alang sa katawahan, pinaagi sa servisyong libre o mas pinalawong na pag-atiman sa matag pamilyang Tagbilaranon. Kung maukatong mga higana, sa mga Facebook page posts, ito ang pinanangga ng Mayor sa Siyudad sa Tagbilaran, Mayor Shania. Kung sa itong mga kaisuran sa mga higala, sa itong mga Tagbilaranon na ito, no, ngayon ni Habib,
sa ato ang Tagayan Citizen ID card doon sa ang kadamanan ng lokal na siyudad at nagkilanan kung may gala sa mga

0: Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer! Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking, and syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siyang energy na. Naagid kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib. Strong sa una,
1: pero strong karun. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: Drink responsibly.
1: Kinahang lang sa Bildo, aniya na din sa Bohol ang kompletong ating maligya o salamin. Alturas Glass Service. Nasulayan na sa ilang servisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service sa eskina sa mga Dan Bihinting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
4: Nganong dugay agad mawala anang sipon ma?
5: Kung naay sipon, muhina ang immunity maong dugay maulian.
6: Mag-Neozep C Plus Forte, now with zinc, paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
2: Naulian na ka, ma?
3: Gahapon pa!
2: Ah, kuya waoy!
6: Basta Neozep C Plus Forte, karon na ay zinc!
7: Alagang Unilab yan.
8: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
11: Rexino Forte!
12: Mas paspas, banat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Tiguang naku, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
17: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
18: Let's go, Lola!
17: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
19: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Unilab yan.
20: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy! Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing Alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
21: 3 times faster.
20: Mogi pa extra bilis-bilis. Bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
21: New Alaksan Extra.
20: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
21: New Alaksan Extra.
20: Extra paspas. Extra galing.
21: Magkauban.

0: Man, i-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
1: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatron.
2: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: karon sir, akong inon sila nga kamong tanan inom na mo sugatrol kay presko ah. Kang Ima de la Rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. 30.

0: Ora sa dibadi worldwide ang radio sa kitawha dalas dosi nuwaybe.
1: Ora sa tod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy. Nagahatag og senior citizen o PWD discount. MedSure Pharmacy. Buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building. Kilid sa Old Alturas Glass Service. B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy. Barato na! Sure ka pa!
2: Gikan sa DYRD Newsroom. Ania ang Alturas Group balita sa ugtong tutok. Mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa ugtong tutok. Alturas Group balita sa ugtong tutok.
0: Igalamay nga udto kini si Ray Tutas ang maghatag ninyo sa mga balita karong tuhan sa Alturas Group balita sa ugtong tutok. Ining adlaw karon nga Webes Pizza 21 naning buwan sa Mayo 2025 akong magtud kaninyo sa mga balita dinhi sa tung dapit sa kauluhan og sa gawas kauban sa technical department karon sa mga uluhang tudling sa tung mga balita. Una dinhi sa tung dapit, babae nga nagmaneho og motorsiklo na angol human nakaligis og iro dito sa lungsod sa Duero. Sa laing abahin, top 1 most wanted person sa kaso ng illegal ng droga sa Luway. Nasikop diha sa Poblasyon 2, Dakbayan sa Tagbilaran. Samtang sa kauluhan, rate of summons gikan sa Senate Impeachment Court nadawat na sa Office of the Vice President para kang VP Sara Duterte. Samtang sa gawas, bakuna para sa Bundibugyo strain sa Ebola. Maabdan pa o siyam ka buwan. Mawag itong mga higala at itong mga uluhan na mga detalye nini o gumawa mga balita. Kumandang sa pinumdumgigan sa Alturas Group of Companies.
3: Bye.

0: Sa itong balita sa kauluhan, nadawat na sa Office of the Vice President ang writ of summons gikan sa Senate Impeachment Court para kang Vice President Sara Duterte. Anang report sa UNTV News.
1: Kinumpirma ng Office of the Vice President na natanggap na nito ang writ of summons mula sa Senate Impeachment Court laban kay Vice President Sara Duterte. Kalakip ng summons ang Articles of Impeachment, Annexes at USB Drive na naglalaman ng mga dokumentong may kaugnayan sa kaso. Binigyan ang Vice Presidente ng 10 araw upang magsumite ng tugon sa mga reklamong impeachment laban sa kanya. Ayon naman kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon at isa sa mga House Prosecution Panel member, posibleng questionin muli ng kampo ni VP Duterte ang jurisdiction at proseso ng impeachment sa Supreme Court of the Philippines. Sinabi rin ng House Prosecution Panel na handa na silang iharap ang mga ebidensya at testimonya kaugnay ng mga ligasyon laban sa Vice Presidente sa inaasahang paglilitis sa Hunyo.
2: Well, inexpect po natin na the Vice President, if she actually answers, will raise jurisdictional questions, constitutional questions, and yung pong actual response no, doon po sa each and every article of impeachment.
0: Ngayon, salamat sa UNTV News sa itong balita sa gawas. Magdan pa o siyam kabuan ang bakura para, o bakuna para sa Bundi Bogus strain sa Ebola. Balikan natin ang UNTV sa detalye nini.
3: Nababahala ang World Health Organization sa lumalaking Ebola outbreak sa Democratic Republic of the Congo habang patuloy ring nadaragdagan ang mga pinaghihinalaang kaso. Ayon kay WHO General Director Tedros Adhanom Ghebreyesus, umaabot na sa halos 600 suspected cases at 139 na pinaghihinalaang nasawi ang naitatala kaugnay ng sakit. Sa kasalukuyan, 51 kaso na ang kumpirmado sa silangang bahagi ng Congo, habang may 2 naman sa karatig bansang Uganda kung saan isa na ang nasawi.
4: There are several factors that warrant serious concern about the potential for further spread and further deaths. We expect those numbers to keep increasing, given the amount of time the virus was circulating before the outbreak was detected.
3: Nagbabala rin ang mga local health workers na napupuno na ang mga paggamutan ng mga suspected cases at kulang na rin ang kanilang protective equipment. Ayon sa mga otoridad, ilan sa mga nasawi ay mga healthcare workers na nag-aalaga sa mga pasyente.
5: We will not wait to scale. We will really starting a very scale up our response. And after 3 to 2 months, if the situation is under control and there is a need to scale down.
3: Sa kabila nito, nilinaw ng WHO na hindi pa umaabot sa antas ng pandemic emergency ang sitwasyon. Bagamat nananatiling mataas ang panganib sa national at regional levels, mababa naman ito para sa global level.
4: That the situation is a public health emergency of international concern but is not a pandemic emergency. WHO assesses the risk of the epidemic as the high at the national and regional levels and low at the global level.
3: Dagdag pa ng WHO, isa sa mga pinakamalaking hamon ngayon ay ang kawalan ng aprobadong bakuna laban sa Bundi Bogus species ng Ebola na siyang natukoy sa kasalukuyang outbreak. Ayon sa mga eksperto, 2 candidate vaccines pa lamang ang kasalukuyang dinidevelop at wala pa sa mga ito ang dumaan sa kumpletong clinical trials. Tinatayang aabot pa ng 6 hanggang 9 na buwan bago maging handa ang posibleng bakuna para magamit ng publiko.
6: There are no doses of this which are currently available for clinical trial. So this needs to be prioritized as the most promising Bundi Bogus candidate vaccine. The information that we have is that this is likely to take 6 to 9 months.
3: Kasabay nito, nagpapatuloy ang mga contact tracing habang sinisikap ng mga otoridad na maputol ang pagkalat ng virus sa pamamagitan ng isolation at agarang paggamot sa mga pasyente. Jihan Tamasunas, humahataw sa balita ngayon.
0: Ayon, salamat UN TV News sa atong tibayon og mayong pagpaminaw ni Sir Aster de Sabas di sa Habitat Village sa Barangay Buol ni Baydoki Pon Boss, mayong ulto ganimo ni Kunsihal Iyas Clavite di sa lungsod sa Carmen og ni Sir Noel Daging. Mga kong mga higalang, naglangkom sa itong mga balita sa Alturas Group Balita sa Udong Tuto. Kauban sa Technical Department, Engineer Jerry Cahins o Eric Iho. Kinay si Ray Tutas ang friend mo forever. Maing Udong.
7: Inyong nabati ang Alturas Group Balita sa Udong Tuto at ang iugmang adlawa ang mga nagbagang balita sa Udong Tuto.
0: Oras sa Diwadi Worldwide ang radio sa Katawahan alas 12:23.

0: drink responsibly.
1: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maurag yun siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Virginia Guaca, kasir sa usa kay ladong butika diri sa Sugbo. Nagpuyo sa Poblacion Oriental, Consolacion, Cebu. Upat na katuig akong high blood pressure. Dugay pa jud ko makatulog og maglisod ako pagpangihi. Duna ako'y ginamintin nga mga tambal pero gabalik-balik ang akong sakit. Apan pagsuway nako sa G-Detox Plus, lima pa lang ka capsules minormal ang akong blood pressure, maayo na akong pagkatulog og pagpangihi. Lahi ra jud ang G-Detox Plus.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
2: Uy, nabugat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
4: Rexino Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mocha Frapp for... Aray! Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po!
10: Time out na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas pinagaling pa?
10: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
11: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
10: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
14: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
13: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.

0: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
1: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
2: 3 times faster.
1: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
2: New Alaksan Extra.
1: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
2: New Alaksan Extra.
1: Extra paspas, extra galing.
3: Ang baha balikayan kung atong undangon ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil og katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
4: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
5: Kinsay ngalan na to, sir?
6: Paul Mercado, diyan ni sir.
5: Mutanan lang ko. Kanang gatumar ka o DTX500?
6: O sir, mo na ginatumar na ko. Kanunay, kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Bisod kong pangihi. Kaya ni Hubag man. Hubag po na kong tiil. Inailantan po ko. Palit og DTX500. Niinom ko sa buntag, kaduha. Nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon.

Dinero tulaman yung bigyan sa Pinis sa Fanny's Bake Shop lamni ang nga torta inside mada impanada bibingka siupaw ban pa Fanny's Bake Shop at doon na ito mga ikela. Mga produkto sa Fanny's Bake Shop mapalit na ito diya sa BQ Mall, Altura, Sumolog Island, City Mall. O para sa inyong mga order, pwede ka mong mudiritso dito sa main branch sa Fanny's Bake Shop, Poblacion, Lungsod, Salaway. Nasa diya ang nindot kayo nga refreshment parlor sa Fanny's Bake Shop. Nagtanya kayo naman yung pagkawin sa masa din yung guwano puto, gudumayan sa kuwati, sabagay, fried chicken, humang baboy. Pansit o daghan pa sa Fanny's Bake Shop. Heavenly delight in every bite. D-D-Y-R-D Gisaligan. Karon at lawa, pwede sa 21, mga kaigsunan, di ba yan itong happy birthday? Ang mga nag-birthday na ito, karon ng mga senyores o senyora sa itong mga pinanggaang mga senior citizens diya sa itong mahal na lungsod sa Luway, yung nag-birthday karon. At lawa, happy birthday. Nga ito nila kang Yutikia Pahu Ingalia, Destangkasan Sur. Nga ito sabi kang Segundina Tanasal sa Galiego, sa Tambangan. Happy birthday kang Silvina Amoyumo da sa Butok Oriental, kang Timotio Blasco da sa Tayong Oriental, kang Alfredo Laparan Bacon da sa Villa Limpia, si Yutikia Evangeline Lagria da sa Tayong Occidental, kang Normando Abakie Salamanes da sa Villa Limpia, o nga to kang Rosita Intero Inerio da sa Calvario. Uy, si Rosie, ha? Oh, happy birthday niya. Sa uban pa nag-birthday ka ng lawa at yung mga maingitan nga panimbaya kaninyo ni Father Herbert Padillo, ya, mga kaigsunan sa atong lungsod sa Luway. Ito ang assistant para pura paruko. Birthday ka ron. Sa uban pa nag-birthday. Malipayong kasaulugan sa inyong adlaw nga natawhan. Pero ng lawa, mga kaigsunan pa dayon nga nagasunod ang atong mga katawhan. Unsay mga posible nga magpanghitabo mga kaigsunan dito sa Senado. Uman mga kaigsunan nga gipasakaan o sumbong ang ito ang Vice President. Upat ka mga articles of impeachment sa mga kaigsunan ang gipakanaog sa sa ubos balay balauranan nga mo ni tao tan sulti kani adto ubos balay balauranan ha kung kongreso kon tawagon mga balay sa mga kongresista din ang betrayal of public trust ha mga kaigsunan ha mo ni ang nagaunang sumbong ha isa ko pa ta sa usara nila ani ang ma-prove mga kaigsunan, enough na nga mo convict sa akusado mga kaigsunan. Betrayal of public trust na apatong misuse of confidential funds. Kaduha di ay ang unexplained wealth. Unexplained wealth mga kaigsunan niya. Sunod, ikatulo, ang misuse of confidential funds. Ang ikaupat mao ang bribery, no? Ang pagpanuhol matun pa sa mga defeated officials when Sara was the Secretary of Education, mga kaigsunan. Kaning upat, mao ni ang mga sumbong. Pag-betrayal of public trust, ang pagbudhi sa matun pa ang gihimo ni Sara sa pagsalig sa mga katawhan, isip usa ka Vice President, dapat nga she will behave accordingly as public official and as vice president. Tungon sa iyang gihimo nga pagpanghulga mga kaigsunan sa kinabuhi sa presidente, sa speaker o sa first lady nga na-recorded itong mga kaigsunan at tumaong video message niya nga na-record ito. Nga ingon siya nga doon na siya ay i-hire nga tao na mupatay ni Bongbong Marcos, mupatay ni Martin Romualdez o ni Lisa. Mga kaigsunan, kung ugaling doon ay mahitabo kaniya. Manihihang gihimo nga pamahayag mga kaigsunan. Kung ugaling doon ay mahitabo niya, kaning mga tawhana mauni panimausi. Tungod niya itong maong pamahayag niya,
di appeal po sa mga niya, mga kaigsunan. Betrayal of public trust. Ang pagbudhi, no, sa pagsalig sa mga tao na ikaw isip usa ka vice president, dapat dili ka mag-ingon ana kay vice president kung ka. Dapat dili ka manghulga. Dapat dili ka mo encourage sa mga tao nga dili mo sunod sa balaod kay panimaos man ang imo. Kay isip usa ka dakong opisyal sa gobyerno, kinahanglan ikaw mo ay mag-una sa pagsunod sa balaod. Dili kay ikaw ang mag-una sa dili pagsunod sa balaod. Mauman to iyang giingon, mga kaigsunan, nag-hire na siya. Nga, nakitaan sa mga kontras politika, gisakyan ang mga isyo. Kung matod pa nila, it was a betrayal of public trust, mga kaigsunan. Sa tanaw na sa mga kongresman, sa tanaw sa mga senador, betrayal ka ito. Basin o mayungon na po itong mga senador, it was just a figure of speech. Murag panahon bitaw nga digong sa una, basta gani nanay mo saway sa iyahang mga gipang sulti, tubagon magkarayon, joker to, figure of speech. Ito. So muna mga kaeksyonan, unsa kay dipinsa ang saraan ang dapita na iyahang i-convince ang korte nga wa siya makahimo anang gitawag o betrayal of public trust, mga kaeksyonan. Unsa kay iyahang i-sulti sa honorable court. Ikaduha nga sa niya, matod pa sa kongreso, nga nahimong sa niya, unexplained wealth. Dili mapa, wa mapasabot, wa mapahibaw, o dili lisod tugkaron o nganong daghan sa kwarta. Nganong daghan sa kwarta. Kung sweldo imuhang isgutan, kung ang abot sa imong negosyo, ang isgutan kung doon na kay negosyo, tapu una, di, mando na, muabot aning kwartaha. So, kani referring to the bank transactions, mga kaigsunan sa kupol nga Sara, kung may money cartel, ha? Diyan, abot nito 6 billion to 7 billion, ha? Ang mga nisud gawas sa ilahang bank account. Tanaw sa mga congressman ng mga kontra, o unexplained wealth ni. Ano man yung daghana magkwarta ni Bayhana, o sa man yung negosyo, ano eh? Na may daghang kwarta, ang da, sweldo isgutan di man nakaabot ani kung negosyo ang isgutan legal nga negosyo di man nakaabot ani. So unexplained wealth ha? Dapat kung ikaw vice president, dapat kung ikaw president, dapat kung ikaw ombudsman, mga kaigsunan nga mga mao ni mga kuana nga ma pwede ma impeach, dapat demo kay unexplained wealth. Dapat tanang kwarta nimo ma-explain nimo og isa nagikan. Tanang kwarta nga misud sa imong bangko, kinahanglan mapasabot mo na og isana gikan. Kay og dili na mapasabot, mga kaigsunan, nagpasabot na nga kwarta ang katingalahan. Nagpasabot na nga gamay ra kag sweldo pero makog income. Ha? Gisa ka gikan income ah. Mao na diha musud na ang mga pagduda sa tao. Ah, kanang maong income nila, dako sa nga tanan, sweldo isgutan, di ra kaabot ang income ah. So naagad doon na yung mga illegal nga negosyo. O na, dayon ang musampot sa nauna sa tao. Kaya wa kay ikadipinsa nga legal nga negosyo, hindi nagang kakorta, automatic doon ang mga tao mungingon nga illegal ng negosyo ang tawahan na. O mayon kang illegal nga negosyo, na dagang illegal sa kalibutan nga negosyo nga musapi mga kaigsunan. O, number one, ganang drugs. Mag-negosyo kang drugs, nag-lord ka, o really baka ha, magduwa ka o protector sa mga drug lord, at ako lang magkwatahan na. Ikaw mo'y tigtanalipod sa mga drug lord, ikaw mo'y dako lang magkwatahan na mga kaigsunan. Kana kung kwarta na sa droga, na illegal. So kung may ubang kwarta sa illegal, na dako po, smuggling. Smuggle ka mga gasolina, smuggle ka o bugas, smuggle ka uban pang mga products, ikan sa laing nasun. Dako po na mga kaigsunan na o buto nga negosyo ha. Smuggling o bugas. Nandito sa una dito. Daghan kayong smuggler nga dato tungod ng bugas. Mga kaigsunan. So pa ibang negosyo? Na illegal. Tingali, nangubgub kagbulawan. Waka magpahibaw sa gobyerno.
Kaya kani mangubgub tag Bulawan o guban pa mga kaigsunan dapat nabaw mga gobyerno na. Ako ba kaya oro niya dahang Bulawan na si Sara kaya tagadabaw mula nagod niya ang great deposits of gold mga kaigsunan, no? Pero wa ma-explain. Dapat masuwat, masuod na sa bangko, makita na nimo na ma-explain mag-isagikan ng mga kortaha. Pangutana, mahimo ka ha na grounds for conviction ang maong mga pagduda sa uban nga na actually unexplained wealth. Senador Junebao na mga kaigsoan kasi sila may hukom. Sila man ang mo kanang mugama og desisyon ini kung naabag yun. Ikatulo, mga kaigsoonan nga grounds nga sa articles of impeachment nga maoy lang giingon nga nakasa si Sara pahinan ni Lapita. Ang sayop mo paggamit sa gitawag og confidential fund when Sara was vice president na sige hapong karon ang paggamit sa confidential fund wa kuno magdimao tungod ni sa pangan mga kaigsoonan man jud asa padong di man there is no such thing as tungod kay it is intelligence fund nga di jud mahibawan mahibawan jud nalay pipila ka mga tao jud ang mahibaw kinsa jud ipangtagaan kung gamiton manggaling na sa mga assets mahibawan jud ganunay kung kinsa tinuod ba kay kung if there is no way of knowing ato pa kanang kortaha that gi nahugra na gumaoy kawatunon sa mga tao nga nagkubot og confidential fund so there is no such thing as secret. It's not because it is in an intelligence fund, dili mahibaw ang publiko. Sayop man dili ng pagkako. Dili mahibaw ang publiko, pero naay pipila ka tawo nga mahibaw. Mga kaigsoonan. Unya karon ang gibutang ni Sara dito nga kaning kortaha, gihatag ni Mary Grace Piatos ba ito? Unya pag-check pa, og naaban ni Mary Grace Piatos, kinsan eh, wala mo sa record. Wala mo sa record sa birth. So, mura o ba, inimbintur ang pangana mga kaigsoonan. So, muna tanaw sa mga congressman. Pero unsa kay tanaw sa mga senador. Unsa kay lang tanaw ang maong ebidensya. Ha? Muklik ka na. Muklik ka na mga kaigsoonan. Na pay lain na ebidensya or grounds. Mao ang nanuhol ko nung si Sara nanghatag sa kwarta ng atos mga taga-DepEd aron pag himo baghag mga illegal nga kalihukan sa DepEd. Kana mga kaigsoonan mo ang upat ang pangutana sa upat na kay mulusot ana eh pag usara ka article of impeachment mga kaigsoonan okay na dili kinahanglan nga sa upat jud ka sumbong upat ka mga sumbong ni mga kinahanglan jud nga convicted ka ng upat. Bisit na usan nila anak mga higala, pwede na muhimo og desisyon ang Senado mga kaigsoonan, i-convict ba or i-acquit ba. So mauna yung mga articles of impeachment mga kaigsoonan na duwa-duwaan sa huna-huna sa atong mga senador karon. Ang atong mga senador nga mura o kalmador bas larong panahon na kay mura o kuman atong tension kaayo mura wala na mag-mail dito o istorya si Cayetano Muraga, binuutan na sa isang session doon. Pero nahuna, napiktofan tila siya ng basing o guban pas mga tao nga nanggirali at tubangan Senado, mga kaigsoonan. No? Bahay na itong ilahang gihimo, pagkulitan ni Tito Soto. Aron mga kaigsoonan, mapangandaman ang impeachment ni Sara. Mauto nga ang mga lideres nga inuntong po nga dili kalyados mga Duterte, mao itong ipang kiss-kiss. Iilog nila ang lingkuranan sa Senado. Mga kaigsoonan, mauna si Alan Peter karon. Mao ito ang iisigutan na ito, articles of impeachment. Ang pangunta na, mga kaigsoonan, kung tanaw na sa Kongreso na enough na ito. Di kanina, bulabog sa unahan. Kaya imagine ba, Kongreso rin nagtanaw. Ang mga kumkad ay, ang mga counter sa mga abogado ni Sara. Pasagdan ba rin nila na si Sara? Mga ita, yun ang sila argumento anak mga kaigsoonan. Kung ang unang argumento ni anak tingali is question nila, no?
by technicality or unsa bay tawag niya na ang maong sumbong. First, yun na nga lihok. Question only mo ang resulta sa Kongreso sa pag-impeach ni Sara Duterte. Tingali ilahan ng usbon. Ang ilahang usbon ang mga panglantaw anak nila nga di na sakto. Yan ang gihimo. Ayan ninyo na nagmunit mo mga ebidensya na wa gi-sumitir pag file anang maong complaint. So na inyong mga ebidensya diha nga nakuha rana ninyo pinaagi sa kamulo na mong hearing. Mao mo na ilahang giingon. Pumunta na. Mupasar bagha ng maong argumentuhan mga kaigsunan nga kabahin niya ng utanga. So, daghang pagtanawunon din eh. Ang unang tanawunon ane, before na mag-trial sila, na adoy mo question. Sigurado ta na adoy mo question sa proseso nga gihimo sa Kongreso. O nga, tanawunon dito. Mauna na himuon da yun nga rason baka na ismes ang kaso. Mauna ba kanin mo ang rason nga itagliban ang moong kaso. Muna itanawunon mga kaigsuna. Sa kahay na as game plan no? Sa mga pro-Duterte na nadiha karon sa Senado mga kaigsuna. Unsa kay lang giluto nga approach, giluto nga maniobra aron maluwas si Sara. Kana mo itong abangan mga kaigsuna. So, because nga bayan, ang mga tao nagandam po sa ilang pag-arangkada kung galing dili sila sa satisfied ning maong lihok sa Senado, kasada nila dadon mga kaigsuna ang maong panawagan. No? Both sides na, both sides. Pro-Duterte, anti-Duterte, mag-abot sa karsada, mga kaigsunan puhon. Ang tanaw na ito nini, demokrasya man eh, ang hadlo po basing magubot. Magubot, lahat na nga senaryo, basing sakyan. Ang kagubot, basing hinoon mo na rason, mga higsuon nga, mamarsyalo ba, or ma-unsa ba, ang atuang natin ng Pilipino. So, bantay lang tayo. Pero sa pagbantay, ang pag-ampo, na magmalinawan kaya nga itong nasod ng Pilipino. Wala tayo oras ang higala. Mabalik tahaman ng Bituya Katarundon.

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing by Jessic sa Biyaheng Ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may by Jessic anytime, anywhere. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: nakama?
1: Wa pa.
0: Naulian nakama?
1: Wa pa.
0: Naulian nakama?
1: Wa pa.
2: Nganong dugay agad mawala anang sipuna ma?
3: Kung naay sipun, muhina ang immunity maong dugay maulian.
4: Mag-Niozep C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
0: Naulian nakama?
1: Gahapon pa.
0: Ah, kuya waoy!
4: Basta Niozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
5: Alagang unilabyan.
6: Phenylephrine HCL plus chlorpheniramine maleate plus paracetamol plus zinc. Mao ang generic name sa Niozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ako si Geraldine Tagliong, ang station manager sa 103.3 Radyo Bandera Bisli. Ang akong anak ko sa kagabi ni Ana nasakitan siya og ngipon, wa gyud katulog. Dili po tapataka basta-basta pa inumog tambal. Wa ko gimo, ako lang gibuhat tikuha ko guton buds. Kunya gibutangan ako og oil sa EXL Makabuhay Plus nga Plus. Kunya akong gibutangan ang tumoy sa guton buds. Gibutang nako sa bangag sa ngipon sa akong anak. Diha diha dahil pila ka minuto kaloy sa Dios nakatulog ang bata. Pinaagi lang sa akong gipahidhid sa iyang ngipon nga EXL Makabuhay Plus. Maayong adlaw, daghan kayong salamat.
8: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
11: Rexido Forte!
12: Mas paspas, banat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Kinsay ngalan nato, sir?
16: Paul Mercado, diyan ni sir.
15: Multana lang ko. Kanang gatumar ka o DTX500?
16: O sir, mo na ginatumar na ko. Kanunay, kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Isod kong pangihi. Kaya ni kumbag man. Mabag po na kong tiil. Inailantan po ko. Palit og DTX500, niinom ko sa buntag kaduha, nasa gabi, duha kapsula sa susuntaon. Naayo ko, may review. DTX500, lagi na kayo na ko. Nabistod kayo, sir, DTX500.
17: DTX500, mabali sa mga butika.
18: Happy Fiesta!
19: Kinahanglan, extra ang handa.
18: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
19: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
20: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
19: Wow! Mas maayo pa?
20: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
19: Noy, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba'y extra? Naa! Bisag pang sharon pa! Na ay lechon, humba, adobo, kadereta!
20: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
14: Unilab quality yan!
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
21: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
22: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa Biyaheng Ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Higala kumustag maing adlang Huwebes ka natong tanan. Sa pagkausap pa, welcome ning atong tulumanun. Sincerely, Ate Arlene. Sige hapon, kita maghahatag og pagtagad. Ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man og ilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. May 21, 2026. Lain suwatan po no sa mga itong paghatagag pagtagad. And this time, mga itong letter sender o sa kanagngalan og Marvin. Stand by Marvin, alas sa mga suwat. Of course, bro, to us by Nasar Ball Capsule ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nas Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa sirkulasyon sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating UAID Herbal Food Supplement, ang atong UAID mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan, makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong UAID Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o UAID tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan, makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong NANS Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, NANS Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang NANS Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre nga itong NANS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia. Sa laktod, lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
1: o labaw sa tanan, maka-improve sa ato mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos na mga butika sa inyong mga lugar.
0: O again, ang atong medical mission na kaduol na gid karong May 30 na magsugod diha sa Zamboanga City, sa Philippine Red Cross, sa may pitit barracks, Barangay Zone 4, sa Zamboanga City. May 31, sa Ipil sa Zamboanga Sibugay, sa may covered court poblasyon, Ipil sa Zamboanga Sibugay. June 1, sa Pagadian Covered Court Plaza, Loose Compound, Paharis Avenue, Corner V, Sagon Street, Barangay Gatas, Pagadian City. June 2, Mulabe, sa Carousel Garden, sa Maricel Avenue, Barangay Makugihon, Mulabe, sa Zamboanga del Sur. June 3, sa Dipolog, sa Mini Gym, Barangay Torno Front, Barangay Hall, Torno, Dipolog City. June 4, Calamba, sa Barangay Hall of Barangay Solino, Calamba, Misamis Occidental. Pagka June 5, Oroqueta City, sa May Lumantas Riverside Garden, Porok 3, Barrientos Street, Layawan, Oroqueta City. And good news, ala sa first 100 nga moabot, no, sa kada venue, dunay free nga gijug water. Sayid man ta, ang gijug water, ininom nimo, mububo gid imong sugar. So makakaon ka gusto nimong kaunon. And after that, inom ka gijug water para mo normal ang imong sugar. Ayan, so first 100 kada area manghatag ta, mangapod-apod ta sa unang 100 katao og gijug water. Ayan. Os mong standby Marvin alang sa imong suwat. Dinis siyempre sa tuntuluman nun, Sensor Lee, Ate Arlene.

taga Dumaguete City ko Ate R. Tawga lamang sa pangalang Marvin, 27 anyos. Ate, dili sa yun mo dako nga walay amahan sa kiliran. Madumduman pa na ako nga maibugo sa mga kadula o mga classmates nga naa sila'y papa. Samtang ako wala, ate. Ang ako mga kadula, ang ako mga kababata, makita na ako nga enjoy kaayo ilang kinabuhi. Kauban ilang amahan. Pangandoy na ako nga makabaton og kumpleto nga pamilya, ate. Naay inahan ug dunay amahan. Unom ko katuig sa dihang mipanaw ang akong papa ngadto sa laing kalibutan. Naapay mga detalye nga ako madumduman kaniya. Puno og katawa ang among balay. Tungod kay mahilig man magpakatawa si papa. Matagikan siya sa trabaho, iya kong halukan, kuguson, ug tun-an ko niya sa akong mga assignments sa atong Kinder 1 pa ko, ate. Buta nga, miss na ako sa akong amahan. Na ito may panaw na si papa, wa pa ka iku kasabot. Nganong dili siya mo bangon, nganong sigighilak si mama. Matod nila, natulog lang daw si papa. Busa ang nasulod sa kuna-una, mumatara si papa. Apan sa dihang gilubong na siya, ate. Dito na nako na-realize nga dili na nako makita ang akong amahan. Sa dihang ginahinay na sa pagpaubos sa dakong mga gangihang lubnganan. Grabe gina akong tiyaba o hilak, ate, kay nganong ibutang si papa sa ilalom. Sa bangag. Tapos kitabunan pagyod. Unsa unya paginhawa, unsa unya pagbangon, kung makamata siya. Gigakos ko ni mama, ate. Mingon siya nako. Dili na mabalik si papa. Iyan ang gibiyaan. Ate R, sa akong pagdako, nasabtanan na ako ang tanan. Si mama lang ang akong kauban. Kami lang ni mama ang nahibilin. Sa pagpangligid sa mga katuigan, naging magkasangga mi ni mama sa tanang panahon. Sa mga higayon nga na aming mga problema, magkaramay ming duha, ate. Giampingan o ginaprotektahan na mo ang usag-usa. Nindot ang trabaho ni mama o sa kakumpanya, ate. O sa siya ka-regular employee, busa na kaya ko niyang buhion. Ug nahatag niya ang tanan na akong paginanglanon, Ate Arlene.

apan bisan pa man nga walay paggulang kanako si mama. Nangandoy gihapon ko nga makabaton og amahan, ate. Nahidlaw gihapon ko sa presensya og pagmahal sa usa ka amahan. Hangtod nga miabot sa among kinabuhi si Mel. Ang tao nga minsan gitawag na kong papa. Usa siya kadasig nga nanguyab kag mama. Gipaagi niya sa paghatag-hatag og regalo, paghatag og oras kanamo, pagpakita niya og mga maayong pamatasan og labaw sa tanan, pagpakita niya og gugma og magpalangga kanamo. 13 anyos na ko na tigayuna. Grade 8 ko, ate. Ginahatod ko ni Mel sa kueskwelahan sa iyang pick-up. Proud kay ko, ate, nga naanak ko'y mapanghinambog nga papa. Bisan pa man nga stepfather na ako siya. Ang importante na ako'y papa. Tungod sa kabuotan ni Mel, dali ra kayo niyang nakuha ang among pagsalig ni mama. Pila ra may sugilano naging magkarelasyon na gyud si mama ug si Mel. At ang una pa lang nasayod ang daan si mama nga pamilyado si Mel. Apan may pasalig siya nga dugay na sila nagbulag sa iyang asawa. Ugwa na sila pakialamay sa usag-usa. Matod pa niya, ngato kang mama nga naanak ko na'y bagong karelasyon ang iyang asawa. Nagtuo si mama nga maokini ang kamatuuran. Gani nag-live-in gyud si mama ug si Mel. Apan wa na sila nakabaton og anak. Tungod kay gakakuhaan na si mama. Apan taliwala niini malipayon ang ilang pagpanag-uban. Naging buo ang among pamilya. Apan kining tanan, ate, panandalian lamang. Halos unom katuig nila nga relasyon kadit lang nga nahanaw. Tungod sa paggawala ni Mel nga way panamilit, ate. Walay gibiling nga timaan o timailhan nga iya naming biyaan. Nagmata lang si mama so sa kabuntag nga wa na si Mel sa among kinabuhi. Gipangita siya ni mama, ate. Halos mabuang ang ako inahan sa pagpangita kaniya. Tungod sa dakong gugma niya sa akong stepfather, murag may balik ka na mo ang tumang kasakit sa paggawala ni papa. Pareho silang nawala lagkalit sa among kinabuhi apan magkalahi sila o pamaagi. Ang ako tinuod nga mahan gikuha sa labaw makagagahom. Samtang si Mel buhi siya nga mitalikod ka na mo. Og sama kang papa, ate. Posible nga di na namo siya makita pagbalik. Akong biological father, dili mi niya gustong talikdan, apan si Mel, iyang kabubuton. Iyang choice nga biyaan mi. Dili lang ang magbiya ni Mel ang naghatag na akong kasubo ug kasakit, ate. Kung dili akip usab ang makita na ako si mama nga maghilak, mutawag sa iyang pangalan, mangutana kung nganong iya ming gibiyaan. Murag buboto nga akong dughan, ate, matag masaksihan ko kini. Na-depress pag-ayo si mama. Gani kaduha na kini ming suway sa pag-suicide or paghuno sa iyong kinabuhi, ate. Dako akong pasalamat. Ngawa niya kini gitugot sa kahitasan, ate. Kay kung mawala si mama, mag-unsa naman lang ko. Bisan pa man nga 18 anyos na ko ni atong tungura, apan dili og dili ko masugot nga biyaan ko ni mama. Kay mag-unsa naman lang ko kung mawala siya. Apan, ate, alang kang mama, nahugno ang iyang kalibutan. Dako kaayo ang naging epekto nga ito kaniya. Nawad-an siyang trabaho tungod sa depression, ate. Sa pagpangligid sa mga katuigan, hinihinay namo nga nadawat ang tanan. Apan mihari sa sulod sa kasing-kasing ni mama ang tumang kasakit. Kaligot-got o kasuko kang Mel. Nga matod pa niya nga dili og dili niya kini mapasaylo. Pisa kanusa. Dili po na ako mabasol akong inahan. Kay dili po sa yon dawaton nga sulod sa halos unong katuig nga relasyon. Puro kinibakak. Wala niya tumana ang iyang gisaad kang mama. Ipaanod ang iyang kasal sa iyong asawa para pakaslan si mama. Sa pila katuig naglaw mga ako inahan sa mga bakak nga pasalig og paasa, ate. Sa akong stepfather. Kauban ako si Mel sa akong pagdako.
Siya ang naghulma ka na ako isip o sa kalalaki. Siya ang nahimo kong modelo. Ang nahimo na kong gabay. Dako ang iyang nahimong party sa kong pagkatao. Apang kining tanan nahimong huway pulos ate. Kaysa katapusan, wa man niya gihatag agbili. Ang among pinagsamahan. Labi na ang ilang pinagsamahan sa kong inahan. Busag ignan ako si mama nga sa tanang lalaki nga maabot o mabiya sa iyang kinabuhi. Ako ang lalaki nga dili o dili mabiya kaniya ate. Nipasali ko kini sa kong inahan. Ate nagmahal lang si mama. O dili na deserve ang masakitan. Nakalampos ko sa kong pagtuon ate. Ako kining gihalad nga to sa kong inahan. Si mama wala na nakipagrelasyon pag-usab. Siguro nahadlok siya ate. Siguro nawadaan na siya og pagsalig sa mga lalaki.

wa ko magtuo. Mag-cross ang among dalan sa anak ni Mel. Siya si Mayet ate. Usa siya kasudyante sa usa ka prestigiosong eskwelahan dinhi sa Dumaguete. Ang Siliman ate. Namit na ko siya sa usa ka beach resort sa Dumaguete. Sa dihang nga ligo mi ate. Kauban ng ako mga office mates. Abay Ramig Cottage, una na ko siyang napansin sa may swimming pool ate. Attractive ng pagkababae. Og naglibo ko kung ano ang familiar kay kanako iyahang panagway. Two nights mi sa maong resort ate. Nagkailang among grupo ang ilang grupo. Mga sosyalon ng mga teenagers. First night pa lang, nagsuod na mini Mayet, Ate R. Sobra ka-sexy nga babae. Nakatupis lang. Misabay siya nako sa pagkaligo hangtod nga iya kong gibira palayo sa among kauban. Dito mi sa may ngit-ngit ka bahin sa beach. Ate R, gihalokan ko niya. Hangtod nga gibaslan nako siya og halok. At ang gabi una, hapit ko dun ay mahitabo tali ka namo ni Mayet. Kung wa lang mi pangitaas sa mga kauban na hitabo unta ang diliangay mahitabo. Ate, may pagka-wild si Mayet. Ug bisan kinsang lalaki, dili makadili niya. Sa kaduha kaadlaw, dito na minag-ila pag-ayo ni Mayet. Sa dihang, gisulti niya ang ihang tibuok na pangalan kanako. Nakatindog ko sa kong gilingkuran ate. Grabe ang kulba sa kong dugan. Halos di ko makatuo sa dihang gitubag niya ang ako pangutana. Kung kinsay ngan sa iyang papa. Confirm. Anak siya ni Mel, ate. Sa dihang gitanaw na ko ang ilahang family pictures. Abi mo, ate. Mi-share siya kanako nga nagkabulag ko ng iyang mga ginikanan sa dugang panahon. O nagpasalamat siya nga nag-uli kini. Dito na nambalik ang kahiubos na ko ate. Mawad ang gibiyaan mi ni Mel. Mangaway namin niya balik eh. Nadigayo na. Sa kong pagpauli ate. Wala ko sultihi si mama. Apan kanunay manawagan ako si Mayet. Ang kunan ko, dunay nahitabo ka namo sa kaduhang gabi eh. Sa tinuod lang. Nakagusto ko kang Mayet, buutan siya ate. Sophisticated, pero lahi ang iyahang kinaiya. Og submissive siya nga rikan ako. Apan, sa diyang gishare na ko kang mama, nga nababaan na mo ang iyang gisulti. Has kanyang lipaya. Matod niya, gusto ko nun niya makita si Mel nga maghilak. Pasakitan ko nun ako ang iyang anak. Paasahon o pasakitan. Makabalos na ko nun siya ate. Naglibog ko. Gusto na ko ipairal nga. Nahigugma ko kang Mayet. Apan, kanunay kong pakutan-o ni mama na in love na ba na ako si Mayet. Kinahanglan ko nun nga. Makabalos na ko nun siya. Ugmo niya akong kikalibgan sa pagkaroon. Paliwag. Tambagi ko ninyo. Ate. Sincerely yours, Marvin.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Ang akong gibati gud nang usahay ang akong bitimo saka gud gusto nga maghinsin ko kag mga para sa blood nga gasaliton sa butika kay nablok lagi ko so pagpaminaw aning sa Cecilia si Aileen daghan man tay og mga testimony nga mga ayo sila kay high blood sila so akong gi try nang herbal capsule og UAID akong gitari so mula kini ang giminsin og daghan gyud kay salamat lang at si Aileen sa iyang plada so si Dina Adriano
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: Ako si Ami Sarigumba taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kaayo ko kay syempre isip asawa, inahan, daghan kaayo ko obligasyon labi na sa panimalay og manginabuhi pagyud. So dili malikayan nga pagagabi ubati gyud og kaluya sa lawas tungod sa daghang trabaho. Pero sukad ko naggamit sa Nans Liniment Oil, nawala gyud ang panakit sa akong kalawasan, labi na gyud sa akong likod, hawak og tuhod. Og hangtod karon nga senior citizen ako, naggamit gihapon ko og Nans Liniment Oil. Og tungod sa Nans Element Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok o grill sa Facebook. Akong giyawag ang tanang mga nanay, tatay, o ang tanang mga senior nga gumagamit sa Nans Element Oil para iwas panakit sa kalawasan.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cyst, PCOS o cervical cancer?
4: About po sa self-care, may disminuryahon po kayo. Pag may inam ko na kusog din siya, din naman ko'y kuhan sa una ka nang nakuhan magko sa una sa akong medical nga na ako'y kaning mayuma. Pero sa gawas sa akong matris niya, mo na akong gitake for one way, kaluoy sa Ginoo. Pagpotro na ako gato sa hospital, nawala na din akong mayuma. Gretchen Gonzalez, 33, San Fernando.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: salamat kanimo Marvin sa imong pagpadangat ni mo swatan po ni atong tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Dili pod basta-basta imuhang sitwasyon sa pagkaron. Kanamang gusto ni mong malipay imong mama pero di ka gusto makapasakit kag isig ka tao. I mean, grabe ka unfair pero what a small world. Anyway, sige karon. Of course, ato sa i-acknowledge ka o ba na to? DJ Nova Abaniel.
1: Yes, maayong adlaw Ate Arlene Craft June o sa tanang mga gasubaybay ning atong programa.
0: And salamat ka sa mga sponsor, no? Margie Avila, kay Gasigi Pamigka on the Rib, welcome program. Of course, URP Professor Cap Junjun di Asis.
2: Yes, maswerte ka adlaw ni Genova and Ate Arlene.
0: Nilisod kay sitwasyon ba sa atong letter sender kay motuo ka na nabaan per me nagi grabe ang power yes. Gid sa kuan bitaw
1: told ka na ma'am
0: o nga kada pa dili bitaw nimo intention pero dasulti nimo na hitabo gyud
1: yes
0: mao ni ang nahitabo kang Marvin nga siya what if ka no mauyab nimo ang anak ni Mel pasakite gyud na ka baliwasag bahigugma aden biya eh. Unya mo lagi nagingon ba ikaw di Genovs kay ikaw ang naa sa sitwasyon ni Marvin asa imong dumanon. Kay of course kung imog yung panguyaban basta ko imo mama kung tinuduni mo kay kabaw ka nga mo ng tawhana ang naka mura manig naka reconnect sa atong story kagahapon pero lahi lang po niya sinabi yun no sakit sa iyang mama kung ang iyang mauyab si Mayet so ang gusto sa iyang mama is
1: pasakitan si
0: pasakiti
1: Mayet
0: pasakiti lang para makabalos ko.
1: Well para sa ko ma'am no never good okay nga kanabi tong manimalus ka para makasakit ka kasi tong para mangunod di ko mutuog revenge mangod
0: correct
1: nga kanabi tong magpasakit tungod na sakitan ka magpasakit pod ka and para sa ko unfair kaayo ang mama ni Marvin nga dili gid unta pwede ba nga gamiton ni mimong anak no nga kanabi tong murgi na tudluan ni mimong anak ka magdumot ba para sa ko mas maayong ipadayon ni Marvin ang iyahang paghigugma.
0: Pero yung dili ba itrosong traumatic para sa part sa mama ni Marvin? What if kung di na lang niya padayunon, yan na lang bulagan, or wala o na lang siya kinabuhi para both way masakitan?
1: Yes, anyway. So, pwede po na niya nga option. Pero kung ang iyang pangutana is ipadayon ba ang
0: yes
1: gugma or iyang pasakitan si, or yan tumanon ang kagustuhan si iyang mama.
0: Luoy para si Mayet.
1: Luoy ba si Mayet? Kanang, para sa ako, dili pwede nga kanang imong pasakitan si Mayet kay dili man si Mayet ang nakasala sa iyang mama.
0: Correct.
1: Ang papa man ni Mayet. So ngano man si Mayet ang kinahanglan mag-suffer.
0: Yes.
1: So para sa ko mas ipadayo na lang niya ang pagigugma labi pero, na nga na feel gini nga tinuod gyud siya nga nakagusto kang Mayet.
0: Pero ingon sila di Genovs, masakit kuno kung ang anak ay mabalusan, masakit ang bation sa amahan.
1: Yes, no no pud na. Pero again, no kung muhatag tag kasakit sa laing tao tungod kinasakitan ta.
0: Nagya po karma.
1: Balik ra gyapon sa tuwa, di ba? Murag ka nang makuan siya ba mahimura na siyang loop nga nasakitan ka mo nang nagpasakit ka ang ending katungkuan kasakit ngayon mong gihatag sa uban mabalik ragyapon sa imo so kung ako pa sa kang Marvin bang muna yung i-explain si ang mama nga dili lang pasakitan si Mayet I mean dili siya gamiton para makabalo siya kaya murag grabe naman ang bitterness sa atong kasing-kasing kung ingana bito taka bitter sa kinabuhi sa matag circumstance nga atong ginatubang wala na puno na ta sa kuan naunsa na ka
0: murag ni hitabo sa tong nasod karo kay di gusto mabaslan
1: oh di gusto mabaslan na nag-isig diba? Kuan na wala bitay ka nang walay magpakumbaba walay diba? Saktong direksyon ana so
0: kinsa ang mga damay so diri nga side sa atong gistoryahan karon si Mayet ang mamay mong
1: bitima yes mahimo siyang collateral damage yes sa gibuha sa butang nga wala niya gibuhat so ayaw Marvin ayaw pag kanabitaw ko ani siguro mo kontra man gyud imong mama sakto timo gingon ganina ma'am no nga og galing man nga nahigugma gid siyang Mayet dili na lang niya i-pursue si Mayet kaysa yes naman ihang pasakitan
0: siya na lang mag
1: sakripisyo siya na lang no kaysa naman nga magbuhat siya sala so
0: dili siya ka Mayet tud kay love niya iyang mama di siya
1: yes
0: gusto nga
1: masakitan niya
0: mama nga si Mayet ihang madayunan or mahimo ang hinigugma
1: pero di po niya i-allow nga masakitan si Mayet tungod sa kasako sa iyang mama sakto
0: yes
1: po
0: Ayan, okay. Ato URP Professor, ang imuhang mga panghuna-huna nining bahina ang atong ikinahanglan. Cap Junjun
2: yes,
0: Diasis.
2: Yes, ate. Actually, ate, sa mga retired playboy, ang among objective mong yun is dili magpasakit sa mga kababayanan.
0: Aha. Uh-huh. Okay.
2: Pero kung muwis ko itong ganit ang inahan,
0: nasakitan namang daan.
1: Sakitan na. Kung sa mga ibuat atong papa ni...
2: Kung muwis ko itong ganit ang inahan, about Marvin. Dik atong papa ni Mayet, wala man tiklaro.
0: Si Mel. Oh,
2: tiklaro. Dito
0: kapasar sa retired playboy.
2: Pero kini si Marvin. Abi ni mo Marvin, kung gusto kang kanang malampuson isip usa ka retired playboy dapat dili ka magpasakit sa kababayen-an. Pero usahay man gud basta atong gidikanan na gani ang rason. Kita mga masulundon magud sa ginikanan. Ang atong objective man gud is pinakauna nato nga gusto malipay niining kalibutan. Ang atong inahan. Kay bisag unsa atong himuon,
0: bisag nasad kang sayo,
2: dili ta makabayad sa utang nato sa atong inahan, Marvin.
0: Tinod ba na? Pero ang question is bisag sayo
2: balos gid. Sakit ba ya?
1: Pero sakto ba na?
2: Imagine ha? Imagine, ha? Imagine na good, oh, Marvin.
0: Balos gid anak gid lang.
2: Nganong dili ka bubalos nga nahook na ang inyong gibati sa kang...
0: Pero grabe bitaw
2: dito kang amahan ni...
0: Niho, niha, wamang yes, itsay panamilit.
1: Kung ano manakap nga, may mga lalaki nga mubiyar ang kalitway panamilit nga, pwede ram kita
0: manangid. Paasa kayo ba?
1: Nga nung di man mananghid.
0: Oh, musulti na lang yay nga, I'm sorry, nag-uli mi sa kong asawa. Sakit man sa kong buot, pero parang kahanta ka, nag-uli mi sa kong asawa din dan.
2: Nisulod-sulod lagi-lagi sa usa ka sitwasyon nga dili ka manage.
1: Inga, sakit.
2: Mabita na ingon ako sa ubang mga, kuan mga kulukoy diya. Was, musulod yan imo sa usa ka problema.
0: Paminaw adan ha, paminaw.
1: Guys,
2: kini si,
1: paminaw.
2: Kini si, balong. Gina-advise nyo na ako ni Karone. Kini si Henry Rich? Kanang hilig yun ana. Kanang mga dilig, mga dual sim bitaw.
1: Ala dual sim.
0: Sa dual sim.
2: Kini si Hendrich.
0: Abi ko kanang dual sim kada pwede laki, pwede bayi, pwede dual sim.
2: Kini si Hendrich ate kabalo ka?
0: Oh, saman.
2: Ako gining advice an kanunay.
0: Aha.
2: Sige ug sulod. Sa kinsa na lang daghan kaayo. Ya dili ra makakaya gud mo gawas.
1: Palaban dese mo kap.
2: Di ka kaya mo gawas. Di masakita na mga kababayan. Namin nga, tanggalunon na ako ni sa URP.
1: Kinalanig ko ang ka, sila balik.
2: Abi ni mo Marvin, para nako, lisod kayo kung di mo tumano ni mong inahan. Nagbahad na ba isa sa pinamihiro pala nga, posibleng maghikog. Dabi kong di matuman ang iyang gusto, kunya gimuo na sa imong inahan. Ipasulabi na lang yun imong kalipay. Para na ako, kinanglan, patugtan usa nimo imong inahan. Ma-feel niya nga nakabalos na siya.
0: Kanang feeling ba nga?
2: At least after nga makabalos imong inahan, ay sa nat ihatag ang tanan para
0: sa imong scenario si Kuan, maghimog scenario si
1: Marvin.
0: Si Marvin nga iyan ang gibulagan niya ni ate pag suicide niya. Ya ma, mura na konsensya man ko. Yan lang yung scenario ba? Mawala. Pagita siya paagi ba nga mawala kaso ko sa mama nga to kamayet.
2: Ni mawala ra magina ate. Mawala ra gina. Ang importante nga matugtan gid niya ma-feel sa yung mama nga nakabalos gid siya.
1: Nagay mga tao ma'am no nga kana bang
2: balos yun.
1: Grabe gid mo gunit og pagdumot ba? Kanang grabe mo kanang mo hold sa ilahang grudge.
2: Ah, ikaw ba naman biyaan ng galit? Nahigugma ka ya why no.
1: Normal nga masakitan
2: ta.
1: Dili normal nga gamiton atong anak para
2: sa kabalos. Baramon ako oy.
1: Dumot-dumot yun yung mga kapat.
2: Tinood ay.
0: Pero ako, kung ako sa sitwasyon bitaw ni Marvin, ako ang opinion na, actually, unya pa ako sa last, pero murag interest ka ba? Sa sitwasyon ni Marvin, kanang lisod kayo para sa iyaha ang buhaton na nasayad siya nga mali.
1: Yes, murag, diba?
0: Ang usa ka samad, ginungaga niya pag...
1: Another
0: nga
1: samad.
2: Mali ba ang ihatag ni mo ikalipay sa iyong inahan?
1: Pero sa sayop nga paagi. Sakto ba nga magpasakit taglayan tao?
2: Sakto ba to nga gibiyaan na sila kalit sa iyang inahan?
1: Dili man na sakto.
2: Na-feel ba rin nyo ang sakit sa inahan ni Marvin?
0: Na-feel gina to ang kasakit ay.
1: Dili man sakto nga kanang gibiyaan siya, tuod man nasakitan siya, pero dili gid sakto nga mubalos ka. Mubalos ka nga, ikaw mag-effort, dili kay gamitin ni mong anak, kabalok ang sayop.
2: Katong gibiyaan mo sa laki Marvin, kinsa dahil nag-inunungay, di ba kaburadwa sa iyong inahan? Karon nga nung ingnon man ni mong inahan, ikaw rin balos ito ma. Kamu dapat duha mo balos kasi mong
0: inahan. Naka-move on naman sila.
2: Ayaw na kapala ka. Nakatilawa naman yung matusos pa sila. Naka-move
0: on na sila. Pero ang point lang, dili niya tumanon ang kagustuhan sa iyang mama. Though, kini si Mayit ipagkasipat gamay ka. Siya may nang una-una.
1: Una-una, namira sa ngit-ngit.
0: Oh, pero dili po ang ngayon nga, sakyan ni Marvin ba nga masakitan kay tao, ragya po na siya.
2: Maura mo yung rason nga mahilo na ang kasing-kasing sa inahan ni mo Marvin.
0: Of which, wrong.
1: Sayup gid gahapon.
2: Kinanglan ang balos yun. Pasalamat yan ikaw, Maura, nag-request si imong inahan. Kung girequest pa si imong inahan mo, ato kag si Kihor.
0: Luwi ko ka ba itong secure?
2: Actually, barang maburot ang paburutan ang tiyan na tanong tag. Kaya, ma, okay naman, nakabalo sa taba. Nga naman nun sa banday. Gibarang na kuban, niburot na ang tiyan.
1: Lahi naman na ito.
2: Pagawa sa bata, ma, nanakay apo. Tweet lang tanan. Biskarte ba?
0: Bitaw, sa sitwasyon ni Marvin, joke lang man to. And kung iyang i-heart-to-heart talk yun iyang mama siguro, possible nga maistoryahan nila. So, unsa bagay ang ngayong buhato ni Marvin? Bulagan na lang niya si Mayet? Uyab na magini sila? Or prangkahan niya iyang mama? Gadi niya kaya nga buhaton ang gihangyo siyang mama kaniya. Stand by. Balik tayo man lamang sa Pikas Lawak.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magabugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mo to siya nga, yan nga, day, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas, ana. Every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID. Dunganon yun niya. Galawin sa ginawa, Tierling. Lakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
0: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
6: Isa ko sa NANS user, gamit ko NANS Coffee. Isa ko ang asawa nga say dilisa ko yung sa mga ubang gamit niya. NANS Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas. Okay man, diligod niyo gamit o ubang kape. Kaya kana diyo ang NANS Coffee ang mga gamiton. Pispustin niyo, dres sa kapang, libungan o kutabato.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
7: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng NANS Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ko mag-antipara. Ko si Rinisita lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
0: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Pero nabalik ta syempre ato sa ang timbayan ng ato mga Facebook and YouTube viewers. Hello Ate Arlene, DJ Nova, Cap June. Maying hapon per mi kapaminaw diri sa titay sa Muanga, Cebu, Gawal, kapaminaw gahimo og tinapay. Shout out ra ko Duran family og Hosain family og mga co-workers na mo diri si Rene, Gaga, Amy, Cha, Jun Ray, Albert, Kevin og Rick. Correct. Greetings coming from JC Duran Hosain of Titay Zamboanga, Cebu. Salamat ate. God bless your radio station.
1: From Mama Belen, Singapore. Hello po Ate Arlene watching from Singapore. Shout out sa akong mga anak sa Valencia City nga silang Ken ug Kim. Paminaw mo sa tambag ni Ate Arlene ha. Salamat sa lingaw kada adlaw. Kamu yun akong stress reliever din he.
0: From Salome A. Panong. Hello Ate Arlene. Maayong hapon. Kanunay gig kong kapaminaw sa imuhang manindot na programa watching from Tagum City.
1: From Bisaya Vibes, good PM. Shout out sa tanang taga Iligan City kada adlaw gid ko gapamati ninyo samtang nagluto. Makalingaw kayo inyong mga diskusyon. Usahay lami kayo i-appeal og sulti sa live. Keep it up.
0: Okay. Shout out ko sa akong pamilya diri sa Sambuanggita, Negros Oriental, Gahil Yuma family and Ungit family from Mary Chris J3T watching from Bahrain. Oo, karon pag ko nakaapa sa live ninyo Ate Arlene, Cap June and Ate Novs.
1: from Grace Cabrera. Maayong hapon sa inyong tulo watching from Liloan, Cebu. Shout out sa akong mga katrabaho sa office nga sige po do katawa sa mga hirit ni Cap Jun. More power sa inyong programa at early.
0: Shout out to Brainheart Monteverde watching from Catalunan, Pequero, Davao City.
1: Hello Ate Arlene, DJ Nova o Cap Jun watching from Zamboanga City. Shout out sa akong girlfriend nga si Sarah. Fan kaayo na nimo Ate Arlene og sa imong programa. Walay adlaw nga dili makapaminaw sa imo. Salamat sa walay puas nga kalingawan from Ricom Zambo.
0: Shout out to Simple Joy. Hi Ate Arlene, shout out lang ko sa akong tibuok pamilya sa Pulumolok, South Cotabato. Salamat kaayo sa inyong programa. Daghan kay mi og makatunan nga leksyon sa kinabuhi. More power and more episodes to come.
1: From Rose Ann Maglinte, hello Ate Arlene, DJ Nova and Cap June. Permigid ko gaatang sa inyong live bisan unsa ka busy sa pag-atiman sa panimalay. Watching from Kabadbaran City, Agusan del Norte. God bless ninyo permi.
0: Pang adlaw Cap June, Ate Arlene og DJ Nova, karon pagid ko kita sa inyuhang nawong sa live. Abi na ko og stricto mutan-awan pero perting gwapaha o gwapo man di ay. Watching here from Barangay Maa, Davao City. Permi mi, maminaw diri sa among shop from Tichy Boy, Davao.
1: Shout out sa pinakalingaw mga programa matag-udto. Shout out sa akong mga kauban sa Vulcanizing Shop diri sa Kidabawan City. Kadating live ninyo undang usa trabaho kay maminaw mi makahuwat rada ang customer kay ipaapil namo paminaw from Nelson Rubio.
0: Ayan. Okay, did you know? Unsa magi may katambag ng Marvin?
1: Alang ka na ko again Marvin na ayaw gyud itugot nga makabuhat nindog sala ang imong mama kay imbis siya siya ang nasad-an no, I mean siya ang gibuhatan og gasayop siya na noon ang makadugang sa sayop so ayaw na ayaw itugot no nga madala imong mama sa iyang kasakit. Valid man kaayo nga nasakitan gyud imong mama grabe gyud ang kasuko kay di gyud lalim nga mabiyaan ka sa ere no nga basta-basta nga way panimilit so usa na sa mga pinakasakit nga lisod dawaton mo nang makasabot rata si imong mama nganong nasuko siya pero dili gid siya okay nga kanabitang pasakitan nimo si Mayet kay si Mayet wa man siya gibuhat again ang kuon si sala sa iyang papa dili niya sala so nganong siya man ang pasakitan so pangit kaayo ang mindset muni dangatan gyud nato
2: dobe kundi na sa tinggan si mama
1: dili muni dangatan nato basta
2: dili ang kunon si imong mama sao na ba.
0: Grabe na anak yun. Oh,
1: grabe na sad kayo na kap. Di isa na siguro eh. Pero mo ni dangatan basta puno tawag kasuko, puno tawag ka ng bitterness itong kasing-kasing.
0: Actually, diligid dapat yung mama mo desisyon kay...
2: Ikaw ko rin na higugma, Bing. Ang ibiyag ka rin.
0: Pero dili magid lalim ang kuan ang gihimo po ni Mel but again kung baminaw siya siyang mama valid man pero depende na sa iya kung tumanon niya gili
1: kanang murag ang tungod sa kasuko ba ang muni ka ng power sa kasuko no kana bang mawadan tag ka ng sakto
0: basta nasayad ka nga sa iya pala sige buhato
1: ni mo nga na ba so ayaw na siya i-allow Marvin and isa pa kung higug magig ka kang Mayet no di man ginan mo kaya mo pasakitan kinsa may kung ano nga imagine na in love ka na nga tawo pero imong pasakitan kay tungod lang sa imong mama dili po siya maayo ba and again para sa ko no ayaw gitumpangi ayaw na sumpay ang kanang kasuko sa imong mama pasag din imong mama nga nagpakabitter siya pero dili kaangay niya nga himuong instrumento para mapasakitan or makabalos explain ni lang yun na imong mama dihan og dili gid madag explain siguro mas maayo nga bulagin alang na si Mayet oh lisod pa dakog mama na lisod gid kayo pud actually nga kana bitang mag-explain sa tawo nga suko
2: siguro kay kamututo sa imong mama kagamay nga ginapabuhat yung mama.
1: No, kung dili na niya kaya nga ma-explain na ni mama, di kid ba may nabulagi na lang si Mayet para ma-safe ka ba, ma-safe po si Mayet. Sa kanuna ay kinayang inyong DJ Nova the Marites sa Marinang Bayan.
0: Sige, imuhan ang panahon, Cap Jun, bira!
1: Grabe siyang powers karon kay dagan kayo sa ginakaon.
2: Di man good, kay... Sensitibo kayo ni nga iskutanan ba? Marvin is torn between two lovers.
0: Torn between two lovers. Sa mama o sa hinigugma?
2: Sa mama or sa hinigugma. Nasairan ako. Klaro kayo nga, nahigugma magiging si Marvin kang Mayet. Pero ang gugma naman guna to
0: sa... Kaya piabot ko sa tuang koan, programa.
2: Pero ang gugma naman guna to sa atong inahan, dili matungkad. Kinang lang pagbigyan...
0: Pero lahi ang gugma sa mama, lahi ang sa uyab.
1: Yes.
2: Ang sa kalainan.
0: Nahi, ay!
1: Lahi.
0: Ang uyab, imo ma. Lambing-lambingan nga, lahi.
2: Dili, ang kalainan natin, si Marvin, saan gamay siya? Kang mama sa katutoy.
1: Karon.
2: Karon, nako na siya. Monday, Monday difference bali ano? Kasi ma, ikaw Marvin, saan gamay ka? Ito ka kang mama ni mo nagtutoy.
0: Di siya mabuhi, wala yung mama.
2: Di mabuhi. Karon, nako na ka, diri ka na mukuan sa kang
0: Mayet.
2: Mayet. Pero kung dili mo sugot si Mayet, daghan man pwede man kakapagapagitan puli. Pero katong inahan, dili pulihan.
1: Uh-huh.
2: Monday difference. Mm-hmm. Nga walay kapalit ang inahan. Ang uyab, pwede ragit pulihan.
0: Bisag mali. Bisag mali ka?
2: Para na ko, Marvin, ang imuon ni mo yung ane. Pagbigyan ni mo yung inahan, ingno ni mo nga, ma! Nasakitan na gid siya, ma?
0: Daoton ni mo, daoton.
2: Oh, nasakit na gilak-gilak na gid siya, ma. Mangali, tuwa sa ospital, ma. Giopirahan na, ma.
1: Drama.
2: Giopirahan na, ma. Pagkabuntag, daw binak. Unsa'y resulta sa opera, nak? Lalaki man ang bata, ma.
1: Impas.
2: Atika-tika na. Sus. Kita nga mga bata, kabalo na tam... Kabalo na. Dili tabalibaran sa itong inahan pag nanay apo.
1: Nga.
2: Kanang primero, ipafeel sa iyang, nga nakabalos na ka. Niburot na ang tiyan. Gibarang na nimo. Mangyari, ito na sa ospital. Ambak-ambak, yung mama, kaya nagikog na.
0: Temsa, temsa. Basing mo sa mo, tuk suicide yung mama pagkabalo, nga nakapabos. Nga nanamoy anak ni Mayet.
1: Sabot kasuko.
0: Imbis ka nalipay siya, nag-suicide din noon.
2: Ulog-ulog yun, yung mama, Marvin.
0: Tinood din noon.
2: Iba yung lugar ni mo ang kwasos. Si mama ni mo, man, naman kapahimulos. Dada naman si Mayet, karo yung mustan. Ayaw sa di fatal na balibari mo mama nga din ako makaya man din ako makaya. Sus,
1: murag pero kung inahan bita mo sabot na siya ma'am labi na mo explain yun ka nga na in love naman ko ma'oy ako may napil di saan ko man ni
2: kada adlaw ingon ni mo ma nagilaka na si Kuan ma ma grabe ng text pangita sa ko ah wag ina ko kitagad ma pero secretly katawag tawag ka ma
1: so ang hindi na namakak na yun kasi mama nakasala na yun
2: namay usahin nga pamakak nga makaayo basta inga na Marvin ayaw ikomplikado ang tanan. Ayaw na, una-una nga balaki na imong inahan, atik-atikara na imong mama, ingna nga nakabalos na ka, ma, nakabalos na ka, ma, actually, to na nga ni sa hospital, ma, gaguno na to sa kasakit, ma. Pagka duha kadlaw, ingna imong mama, mauna na ibunga, ma, sa akong pagpakasala ni mo. Sa gihapon, kini si Kuya Kap mo ingon, dili ko gapo, dili po ko pangit, pero isa lang ko masiguro, mapagmahal ako.
8: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
9: Si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, labi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
10: Nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani so sa tungula pa siya kainom ana sige sa panghi sige panghi nya so kad nga nakainom na pud siya ana ang iyahang panghi tagagabi kuha na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy inagi say alibio kuan gyud sa providentisted gyud namo nga magtiayon Jane Puertes 42 direya porok 11A bagong taas.
9: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
11: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
12: So katong nakainom ko sa Remind capsule ni, normal na dyan ako ang una-una. Dili na ko daling malimot o muna. Daghan dyan yung salamat. Ako si Annalyn Bulado. Taga Union City, Negros Oriental.
11: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
9: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abtik ka pa.
13: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abtik kayo akong lawas. Walay kapoy sa tibok adlaw. Lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambugyod ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
9: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
11: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
14: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: salamat kani mo, DJ Nova. And of course, pinalahi gini kang Cap June. Thank you very much. And Marvin, thank you sa imo pagpadangat imo sa watampo ni atong tulumanon sa Sensually Ate Arlene. Well again, the truth will set you free. Ingon anak gida sa tanang higayon. I-heart to heart talk ang imong mama. Sultihi siya nga, gipaningkamutan nimo nga masakitan si Mayet. Apan nalahi ang sitwasyon tungod kay nahigugma na kang ato kaniya. Igna imong mama, na in love na ko kang Mayet. Pero kung maingon ka nga bulagan ako para nimo. Mogi na'y pinaka-best. Ayaw paasaha si Mayet, prangkahi siya sa tinuod gyud. Kung unsay real story, walay ililong kang Mayet, pra masabtan niya nga nung nga kinahanglan ka muli kay niya. Malay na to, after nga masulti nimo sa imong mama ang kamatuuran, nga in love na ka, pantungon sa imong mama, di na ka gusto nga ma-hurt siya or masakitan siya, ikaw na mismo ang masacrifice, makigbulag ka kang Mayet. Malay na to. As a Mayet sa pikasbahin, prangkahan nimo. Nga love ni mo siya, pero tungod sa sitwasyon sa iyang papa o sa imong mama, dili pwede maging kamo. I'm sure, kung tinuod imo isulti, makasabot si Mayet, makasabot imong mama, and malay na to, basin imong mama pa ang muingon. Nagka-move on ako, gilit go na ako ang past, ay importante karon imong kalipay. Walay kumo sa paghimog insakto, Marvin. And thank you very much. Sa imo papadangat imo sa watampo ni atong tulumanon. Manghinaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon. Bayon na stand by karon taod-taod. Alas to Health Education Program with Doc Jan Paul Diasis. Mosunod galawin ang Balong the Great. Kini si Ate Arlene Ayon. Magandang salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Kini si Doc Jan Paul Diasis. Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts o cervical cancer.
3: Isa ako sa gagamit sa inyong tambang cervical. Dakod sa ayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal. Kaya ang akong gibating pagdugo-dugo o perti kangol-ngol ang akong puson. Tungod sa cervical o nga akong gigamit, naulian ang akong balatian. Emiray Mundo, taga Milaya, Waola na Dilsor.
2: Kini si Doc Jan Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Nang dili magudti ko kabawas, pag dili ko kabawas isa kumpi ang murag puno. Then pag tinom ko sa Nance Corn Coffee, dali kay ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzalez, 33, San Fernando.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
3: Nagagamit ko Nance Eye Drops. Ang maupunti na akong girekomendal sa akong lula nga na isambul-sambul sa mata. Kung naayog na diya ang sambul-sambul o aksan na diya ang panglantaw. O itiktido din kayo nga produkto. Geneline Hadermeo, Nagpuyo sa La Libertad, Negros Oriental.
2: Kini si Doc Jan Paul Diasis for healthy, happy living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: By the way, galaala sa itong health education program ni Adlong Huwebes. Of course, with Dr. Jan Paul Diaz. Dr. Jan, kumusta?
1: Kumusta, Tiarlene? And welcome again sa itong non-health educations program.
0: Og again, ha, atong balikon, ang atong medical mission para dinhi sa Mindanao, magsugod na sa May 30 pohon. May 30 sa Zamboanga City sa Philippine Red Cross Function Hall. Sa may... Pitit Barracks sa Barangay Zone 4 sa Zamboanga City.
1: O sa May 31, diya kita sa Ipil, Cebu Guide.
0: June 1, diya sa Pagadian sa Covered Court Plaza, Luz Compound, Paharis Avenue, Corner V, Sagon Street, Barangay Gatas, Pagadian City.
1: O sa June 2, sa Mulavi, Carousel Garden at Rizal Avenue, Barangay Makugihon, Mulavi, Zamboanga del Sur.
0: Pagka June 3, diya sa Dipolog sa Mini Gym, Barangay Torno, Front Barangay Hall, Torno Dipolog City.
1: O sa June 4, sa Kalamba, Barangay Hall of Barangays, Sulinog, Kalamba, Misamis Occidental.
0: Pagka June 5, dito sa Oroqueta, sa Lumantas Riverside Garden, Porok 3, Barrientos Street, Layawan, Oroqueta City. So, kita kits sa atong umaabot na medical mission, daghan mo o mga ma-avail. Of course, ang atong health analyzer machine, ang atong
1: free massage,
0: ang atong mga paraffle, of course, atong mga produkto.
1: Yes,
0: at daghan ng mga pahalipay sa atong mga suki.
1: Yes, at Arlene, and din mga kanans, no, sa tanan na nag-addto sa ato ang medical mission, mga kanans. Tanan ng mga products ninyo na mapalit, anaadayin mo automatic entry sa ato ang raffle draw.
0: Yes.
1: So, pwede na sa ato ang weekly o karong December, mga kanans.
0: Ah, yes.
1: So, dadto.
0: Paspas kay adlaw, paspas ambulance, sus pastilan.
1: Yes, at Arlene. So, kumbaga mga kanans, no, dili na kamo maglisod bitaw na ibutang pa inyo mga sinatian diha.
0: Yes, kaya sila na mismo ang mo kuha sa inyo mga name, address o sa inyong mga code number. Ate Arlene and Doc Jan, akong friend na siya'y bukol sa tinae. Uy, mugahi siya basta bikugon siya from Pagadian, Linda Diaz, Zamboanga del Sur, kung sa may tambal ini.
2: Okay mga kanans, no, kumbaga naasay mga cysts or naasay mga enlargement sa mga cellular sulod sa ato ang mga panglawas, mga kanans. Kung kana siya nabukol mga kanans, no, medyo ano siya mga gahi, possible mga mas na siya mga kanans. Dili pa kita maka-roll out siya na kung kiniba siya, cancerous ba siya or dili. So kinita na, gina-consider nato sila as a benign or mga abnormal growth of tissue. Kaya ang cancer, mangod mga kanans, no.
0: Kala siya, Dok, basta burot, cancer?
2: Dili pa man siya diretso cancer. Kundi pero, ano lang siya, abnormal growth of tissue.
0: But ipasabot, mamahimong cancerous, mamahimong dili.
2: O, pwede siya mahimong cancerous, pwede po dili. Depende na lang kini siya sa ato ang lifestyle. So, unsa ba ang hinungdan nga no, na ay mga cysts, na ay mga mass, or na ay mga bukol-bukol.
0: Pero, Dok, kung tinae, doon na ba'y cancer sa tinae? Na ba?
2: Yeah, naasiya. Kung sa tinay mo, na ginatawag na ito, very common yung colon cancer.
0: Ah, colon cancer. Okay.
2: So, which is yung colon cancer, kaya balo nakita, nadaghan yun, pati mga celebrity, dili siya, ano,
0: excuse
2: bitong mga kanans. Ang mga bukol or mga cysts nagadepende sa capacity sa ato ang lawas or sa ato ang immune system. Lalo na kung bagsak ang ato ang anti-proliferative properties, antioxidants, and then patipod ang ato ang vitamin C. Importante sa ato ang lawas yung vitamin C na naakitay insakto na pag-inom sa vitamin C. Kay maokini ang unang linya na sila ang nagabantay sa ato ang panglawas, sila ang nagapugong para walay mga abnormal na mga tissue or mga cellula ug maproteksyonan kini sa mga bacteria or mga viruses. Ug dako sa iyaha na makatabang ang pag-inom sa vitamin C with tawa-tawa mga kanans.
0: Yes.
2: Kay tungod na asay bukol na isay cyst importante, mapataas yung immunity niya mga kanans. So 2 capsule every morning ang pag-inom. Ug importante pud mga kanans, nasabayan nato na naakitay ihatag sa iya ng mga herbal na naay property na ginatawag na anti-proliferative properties, which is isa sa mga makita nato sa ato ang produkto sa NANS Herba Capsule. NANS Herba Capsule, pwede imnon 1 capsule 3 times a day mga kanans. Then UAID Herba Capsule, kay para malikayan yung inflammations. kahit once na nagkaroon siya ng enlargements ato ang mga tissue or na yung mga bukol, na yung mga possibility na mahimo siyang agresibo. Pag mahimo siyang agresibo, maghubag na siya mga kanans, mag-inflame. Mao ka na dayo na musakit siya.
0: Okay.
2: So kinahanglan nato yung mga anti-inflammatory sa ato ang lawas. So you eat herbal capsule, makatabang kinisiya sa ato ang mga kanans. Imnon, one capsule, 3 times a day. Din kinahanglan, nindot o maayo ang ato ang digestion. So importante yung pagtunaw, pag-absorb sa mga vitamins o nutrients sa ato ang digestive system, pati man ang pagbawas nato mga kanans, nindot siya. Kay lalo na sa iya ha, na ang bukol anaa sa tinai mga kanans. So kung naaka problema sa tinai, very common na symptoms na bation sa pasyente na magsigig hyperacidity, parang naibutol or nagalain ang iyahang paminaw sa iyang tiyan. So dako kayo ikatabang kaniya ang pag-inom sa Nan's Corn Coffee mga kanans.
0: Okay.
2: So Nan's Corn Coffee, itimpla ka na niya, mas nindot bungkagon sa usa ka tibag. Then imnon siya 2 times a day mga kanans. Then imintain po nato na naakitay igo na pag-inom sa water mga kanans.
0: Okay.
2: So take 8 to 12 glasses per day. Importante na siya mga kanans kaya nag-cleansing kita, nag-limpyo kita sa sulod sa panglawas kaya para dali maipagawas ang mga hugaw or mga toxin sa sulod sa ato ang panglawas.
0: At early ng Dok Jan, mga utana ko, mag 1 year na pabalik-balik ako ang kabuhi. Unya usahay mo gahi akong tiyan nga murabag bara akong tutunlan. Usahay maayong imnon. Mga antacid wala gid ko na ulian. Usahay maluya lang kog kalit. Salamat kaninyo. Ayan.
2: Okay mga kanans, no? Kumbaga kung 1 year na ang imuhang problema sa imuhang digestion mga kanans and then sige kagkabuhion, mas nindot unta no na naatay mga additional na kumbaga support para makitaan gyud ko unsa gyud ang problema sa ilalom sa imuhang digestive system mga kanans. Kay kung simple lamang siya ng mga hyperacidity, mga pagtaas sa asido bitaw sa atong tiyan, mga simple lamang siya na ulcer, so possibly after mga 15 days or mga 21 days, totally ulian na gyud ang usa ka pasyente. Kung simple lang na mga hyperacidity, mga inadlaw lang na siya, mga 7 days, taas na kayong 7 days, okay na na ang iyahang digestion. Pero ang iyaha, 1 year na eh. So, minito si naasay ay mas lalumpa na mga problema. Pwede na naasay mga fatty liver. Pwede na naapod sa mga gallstone. Pwede naasay problema, sinatawag na to, na dysbiosis. Or pwede hina ang iyahang panunaw sa iyahang digestive system mo na siya magkaroon ng fermentation. So Dok, unsa ba ang ato ang angay pagabuhaton sa mga pasyente na naay problema sa ilahang digestion? So susama sa hyperacidity, na dali lang magkaroon ng ulcer, and then bisan sa ilang pagbawas, nagkaka-problema din magkaroon ng mga butod. Number one mga kanan, si improve na to ang digestion. So diya man nagsugo, di ba? So number one, kinahanglan ta mo inom kita of a lot of water. Pag mata na to sa buntag, isa or duwa ka baso na maligamgam. So wala pa kailain kaunon, imnon, plain water muna. Ang plain water makatabang siya para for preparatory sa ato ang digestive system. Kumbaga muhatag sa warm up sa ato ang digestive system para prepared siya when the time na naanakitay kaunon na mga pagkaon. So ayo kalimti ang isa or duwa ka baso tagabuntag mga kanans, maligamgam siya. After mga 15 or 30 minutes, mas nindot po sa bayan dayon sa pag-inom sa Nan's Corn Coffee. Okay? Kanang Nan's Corn Coffee, mutabang siya sa naay mga hyperacidity, kapangaslom ang kutukuto, o luya ang panunaw sa iyang digestion, and then dugay makabawa. So Nan's Corn Coffee, pwede imnon 2 times a day mga kanans. And then, Nan's Herbal Capsule, 1 capsule 3 times a day. Then you eat 1 capsule 3 times a day. Good for 7 to 15 days mga kanans. In terms sa iyang mga pagkaon, of course, likayin usa ang mga pagkaon ng mga fatty foods or mga oily, mga mantikaon. So sama sa mga dairy products, mga cheese, mayonnaise, or kining gatas mga kanans. Okay, ang gatas makapasamot siya og hyperacidity. And then likayin po nato yung mga pagkaon or mga ilim nun na anaay caffeine content. Very common yung mga coffee. Pero don't worry with regards sa atong Nan's Corn Coffee kay wala man ni siya caffeine content mga kanans. Okay? Ang ato ang Nan's Corn Coffee is intended good siya sa naay problema sa digestion. So katong uban ng mga coffee na taas sa caffeine content, dili gid siya maayo sa mga pasyente na naay problema sa hyperacidity, mga kanans. And then, mga pasyente po na sige inom og mga soda, soft drinks, alcohol, kung pwede, likayan siya, mga kanans. Aron, mas paspas yung recovery sa imuang digestive system. And then, kaunta og on time. Bawal bitaw ka ng balipas-tipas sa gutom, bawal ka na siya, mga kanans. Dapat, on time kita na mukaon, mga kanans. Naadyod kita yung schedule, mga kanans.
0: Okay. Buhay na mga igalawa naman tayo kong oras sa atong Health Education Program ni Adlang Huwebes. Hangtod na lamang magpuhoon sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre, ang mga produktong NANS, again, usbon ako, NANS o UAID, ang pinaka-effective nga combination para nga lig-on ang atong kalawasan. Asayod man kita, ang NAS makatabang sa mga barabara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Ug kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
2: Ah. And then of course, mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang NANS Herba Capsule.
0: Kaya yes,
2: para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kayo, halos kumo na yata ya sa atong community.
0: Lagi, Dok.
2: Na mura, dili na siya baguhanon, baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kana tanan, mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
2: So mo kini karon, anaa karon og dugang na support sa ato ang NANS Herba Capsule. Karon ang NANS Herba Capsule gitawag nato na NANS Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay, additional na mangustin, mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule.
0: Yes.
2: Kaya ba naman kita, mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na, mga kanans, ang Megaman Herba Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag nato na erectile dysfunction, mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Megaman Herba Capsule.
0: Of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natay Megaman Coffee. O ang Cervicare para goodness, mga kababayanan. Kay lagi, usbo na ito ang Cervicare, makadugang sa estrogen hormones sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kanis siya ang gikinahanglan para nga dili mayatiyat, dili ang mga anti-aging in short, mabalik ang libido, and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary, ug motultol pagyud ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
2: Yes, attorney. Then of course, mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw, labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon, mga kanans, kay para makahatag og dakong proteksyon, walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa,
2: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day, mga kanans.
0: Ayan. Og syempre, atong remind gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip ang atong gikinhanglan gikas sa estudyante, baingon kay lolo og lola, remind capsule. Og para sa atong mga kabataan, natay remind choco, kini siya para ligon ang nga panglawas, kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad pag ini siya og kapampatalino pa. So 3-in-1 ang atong remind choco.
2: Yes, at Arlino, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture, mga kanans, ang makainom kita og coffee every morning. Pero pangutana, ang coffee ba nimo anaa ba siya benefits sa atong panglawas? Sa ato ang non-scorn coffee, mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee nimo, mga kanans.
0: Okay.
2: Og walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahuso, mga kanans, and then sa mga lulo, lula, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain, NANS Liniment Oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, labi na pagbugnaw ang panahon, mga kanans.
0: And syempre ang atong NANS Eye Drops, para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, NANS Eye Drops ang gamita. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
2: Yes, Atty. Og mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
4: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing Alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
5: 3 times faster!
4: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
5: New Alaksan Extra.
4: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
5: New Alaksan Extra.
4: Extra paspas. Extra galing!
6: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katol sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak nga laya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas nga effective makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao. Makabuhay.
7: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Abi, yun ako makagasto kung usa ka libo. Libre man di ayang meter sa kuryente nga ihatag sa Bohol Light sa residential consumers inigpataod na itong suga. Wa pa'y hassle, nakasave pa ko.
9: Maayo bitaw ang Bohol Light kay gawas nga libre ang meter sa residential consumers, makasiguro pag yuta kay calibrated man kini sa Energy Regulatory Commission.

0: nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun rapag inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Tiguang naku, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo!
2: Let's go, Lola!
1: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
3: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilabian. Subay sa pagtuon sa World Health Organization, 537 million katao adunay diabetes sa tibuok kalibutan, og 4 million niini mga Pilipino ang diabetes nag-unang rason sa komplikadong sakit sama sa pagkabuta, hypertension, sakit sa kasing-kasing og uban pang mga balatian nga posibleng moresulta sa kamatayon. Kung ikaw adunay diabetes, ang himsog nga panglawas, saktong diet, kanunay nga pag-ehersisyo, paglikay sa mga bawal na pagkaon, ug pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule, likay ka sa mga sakit sama sa diabetes.

0: Taot sa Lawas, ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang imong kinatibuk-ang solusyon alang sa mas himsog ug luwas nga panglawas. May buhay sa makabuhay.
1: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing by Jessic sa Biyaheng Ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may by Jessic anytime, anywhere. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
5: Yes, Dukhans.
4: Kainom ka og dito ang excitement. Gisulayan gini mo.
5: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ko ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamita, which is bulan kapi na. Ana palang gani sa ko ang paggamit. Nana ko'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi og pamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Mata ko, bangon magaling ko, buntag na. Ako mismo, nagpamatuod ko. Nindot yun. Ado na gini-tiktok. GTX.
6: Mabibili sa mga butiga.
7: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
8: Let's go, Lola!
7: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
9: Uy, what ako?
10: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Unilab yan.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
11: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
13: Happy Fiesta!
14: Kinahanglan, extra ang anda.
13: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
14: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
15: Maglangay-langay pagyod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
14: Wow! Mas maayo pa?
15: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
16: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
14: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
15: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
2: Unilab quality yan.
17: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer! Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking, and syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa at

ang everyday life, nag-supply siyang energy na. Naagi kay dugang nga energy para nga mabuhat nimo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diri ra gyud ko sa MX3 ni Believe. Diri ra gyud ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko bigay.

0: gikan kanamo sa DYRD.
1: DYRD.
0: Welcome to the hall, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Aniya na ang makalingaw na programa. Ang mo ingat-ingat sa inyong Simon. Malong the Great. Karon, ani ana ang founder sa mga kurimaw.

Igala, kumusta? Mayong pagpaminaw kaninjong tanan. Welcome to sub sa programa Skurimaw Balong Daguri. Kumusta, kumusta? Og, maginaot lang tangan amos kapiskay kakondisyon. Asa panlawas adlaw karong Huwebes, May 21, 2026. Ayan, Huwebes. Ogma Friday. Atong tigmo day. Atong tigmo may gala 2,500 na pod. Sa gamay, mihangad sa langit. Pagkadako na hingdungo na syuta. Wag kami gamay. Og paabota sa may gala ha. Ang atong giandam karong adlaw nga nasayod ba kamo. Okay? Unang ligaw-lingaw, otso. Otso may gala tong unang ligaw-lingaw. Magsugod at adres sa tuang pagpanaguban.

Okay, patayo ito sa ligaan. Dito sa ito ang pagpataguman. Ang mga plastic ay kayo magpaduol ng kalayo. Ay, malanay mo. Aga, dito ito may galas matubag. Long, ang tubag simutig mo kay Bagon kay Sabata pa. Maghangad sa langit doon niya kung maguwang na muduko na siyuta. O, gikan daw kang Nero sa Cebu. Kumusta na Nero? Sa may Cebu. O, ang tubag balong tao na nga anang iti. Okay. Mupungko o muduko. Oho, dudo ng Bugo City, Cebu. Piotor! Kumusta mang Bugo do? kumusta ang Bugo, Cebu? Dayon na lang ang tubag. Good afternoon na lang tubag kay Atang Lad, Wengag Adres. Lain pang tubag. Ang tubag balong kaysa gamay pa. Amuhangad sa langit. Bata nga masuso. Nga nangihi. Nangihi ba ni siya? Nangihi og ninghigda sa dako na mangihi kay nagbarog na onya magduko. Tanaw siya sa tangkugo. Okay, gikan daw kang balong sa Medellin. Asan ni siya? Jojo ni balong sa Medellin. Jojo gikan ha. Og gonja mga salingan. Akong tubag balong anang imuhang tigmo. Ang tubag anda kay pispis lang gamlong. Gikan daw kang ati mo isa Sikihor. Kumusta mga taga Sikihor? Lain pang tubag. From Lapu-Lapu City si Kisani Nimrod. May tubag ni mo Nimrod. Ayaw ibuwag lagi. Ayaw ibuwag kay maglibog da. Lisod ang pangita.

Aki tubag na ko tao na sa gamay pa si Gihingos. Rugby mo hangad mo na pagdako na muduko na siya bunay asiyopon. Amura duol sa si Tino ni. At sa tinood, Baybalong. Mura duol sa tinood. Piotr. Wap agabon. Aga. Tubag long buwak ka sa gumaliba. Gumamila ka iyang piros. Muhangad man sa taas kung mabukad na muduko na sa ubos. Agi ka ni Juanito Payos. Liko Nabal Biliran. Oy, kumusta mga taga? Liko Nabal Biliran. Akong tubag tigmo kay Bungos Lubi. Anamunga magduko sa yuta tungod sa kabug at sa bunga Nero sa Cebu. Piotr. Wap agabon. Wap agapon mga kuribaw. Diyon, ang akong tubagting mo lang kay Bungos Lubi. Okay, mga nga, unya mo gulo. Yung tabugat naman, Nero Gapon Cebu. Kumusta man yan, Nero? Diyon, ang tubag balong, seedling sa string beans. Waingan o gadris. Waingag adres. Agalaw tubagting mo kay Ilong sa Batang Gamay. Inigda ko na muduko ng ilong, pipini sa buhol. Piotr! Wa ay paghihapon pi. Ha? Wa pamanghihapon pi bay. Law, tubag yung tig mo kay... Problema kay muduko man... good og... Muyang, usan eh, muyangot. Okay, ang tubag, sir, taong na ay problema kay muduko man sa kagudog muyangot o sa kaitasan. Kanang muyangot, muhangad, ha? Long, akong tubag. Jesus Christ, kay bata pa mayangad sa langit, kay nag-ampo, unyas na ko na. May duko gilansan na namatay. Inday from Maribohok, Bohol. Kumusta ang Maribohok, Bohol, day? Mayong pag paminaw ninjong tanan diha. Ang tubag. Ayan, tubag ana long kay Nanoni. Okay, tubag long. Humay. Piotr!

Okay, dito tayo igala sa unang pasiaw. Gikan daw kang RJ may galas buhol. Bayin. Oy bay. Medyo bonus ng mga taga-gobyerno bay. Murag bay. Daghan na po'y kuha na ni bay ba? Unsa? Daghan na po'y asawa nga mutulid ang buhok. Pero? Unsa pero? Mutulid ang buhok kay magpariban man. Pero ang naong kunot lang yan. Tol ilig buhok. Pero ang naong kunot lang yan. Hello. Ay boy. Lang tubag na ko. Anang tigmo ni mo kay uhay sa humay. Gikan daw kang dudo may galas ha. Bugo. Yabiyod lang tubag. Sa tigmo ni mo. Pungango ni mo lo. Uy, nganong ako ma. Kamigaman ko ay. Pero may kusog kuryente spark plug ko. Lang tubag anak ay. Dahon sa lubi. Gikan daw may gala kang test. Bantayan. Kumusta mga taga? Bantayan. Piotor. Aga balong akong tubag anang imong tigmo ang tubag anak longkay kugon yapa taong palahubog lo amor daw may gala si Kihor. Kumusta mataga si Kihor? Aga ang akong tubag long sa imong tigmo dahon saging love love daw may gala sa bugo. Kumusta mga taga bugo? kumusta mga taga bugo? Dayon buhok na long gikan daw kang jing si Kihur. Uwa ay pagyapo. Aga balong akong atubag anang imong tigmo mga dahon sa tanom agikan daw kang pool Dumagiti. Kumusta mga taga Dumagiti? Piotor. Wap agapon aga akong tubaglong anang imong tigmo ang tubag anak longkay humay gikan daw kang dimple sa asay Danau Danau City. Kumusta mga taga Danau City? Aga akong tubag long anang imong tigmo kandila gikan daw kang glin Dumagiti. Kumusta mga taga Dumagiti? Dayon ang tubag balong.

Wa paghihapon mga salingan, ha? Wa paghihapon naka asak tuog tubag. Dayon na tubaglong. Anang tigmo ni mo kay puso saging. Kikan daw kang Nina Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Wa ay paghihapon bay. Ha? Wa paghihapon naka asak tuog tubag. Dayon balong tubag. Anang imo ang tigmo. Ang tubag anak kay bunga sa string beans. Budoy daw may galas dumagiti. Kumusta mang dumagiti budoy? Aga akong tubag. Long anang imong tigmo. Ang tubag anak kay Rainbow. Why ngag address? Why pangag address bay? Akong tubaglong bata og tigulang. Oh, gikan daw kang maming may galas buho. Kumusta mga taga buho? Apit niya Jude Mahuman ang Madyo sa inahinin nagpanguli itong mga mamistahay. Oga tubag nakolong anang imuhang tigmo. Yan tubag anak long kay tubo. Gikan daw kang bubot may gala sa mabinay. Yo to. Kung naga magtubo sa Bisayas. Mabinay, Tanghay. Yan tubo bay. Aga akong tubag anak long sa imuang tigmo kay bulok sa lubi. Gikan daw kang rulis buho. Kumusta mga taga buho? Aga di apanyod long tubag anak kay pato organsa. Gikan daw kang libi may gala sa Bugo. Musta mga taga Bugo? Aga di apanyod saging nida buho. Computer. Wap aja po. Aga akong tubaglong sa imong tigmo. Odlot. Sa odlot si ite. Okay, dito may gal last line pang pasiaw. Gikan daw kang mundo may gala si Bo. Kinis balong may gala nga dua kasimana na nagluya. Balong. In. O kabantay ko ni mo ba? Dua kasimana na hanggang luya ba? Lagi bay? O sana kayo makatambal na kuani bay? O sumal kayo palitan ta ka? Kuan? O sa? Pira sa tamol. O sa? Pira sa tamol. Wala na pira di eh. Pira sa tamol. Okay, padayo at ako saligan. Long akong ang tubag anang imuhang digmo. Ang tubag anang long kay pitsay. Dapa buwak ka kulbasa long. Kulbasa dyan ha. Ikadua ang ligaw-lingaw may gala otso. Ah, otso ang una, dos na ikadua. Ha? Otso ang una, ikadua, dos. Huwag paabot na yung usa para makompleto ha. Ala, sige. Long akong tubag anang imuhang tigmo. Ang tubag ana long kay bungas kamunggay. Gikan daw kang ding sibo.
Piotr. Wa pagyapon og akong tubag lang anang imong digmo humay mga Piotr. Wap agapon og akong tubaglong akay palia. Wap agapon yapa opo na lang wala magutan ta. Hala magutan ta og akong tubaglong dahon sa saging gikan daw kang king buho. Kumusta mga taga buho? Wap agabon ang tubaglong kay anak sa langgam kay mukaon maghangad sa gamay pa ag kay hungitan sa inahan o pagdako na magkaon magdungo kay mo tok tok naman. Tok tok yan. Og pako na balong gikan daw may galagang Mary Bantayan. Kumusta mga taga Bantayan? Akong tubaglong kay Mais gikan daw kang Ajujo may gala sa Tuburan. Musta mga taga Tuburan? Og akong tubaglong anang imuhang digmo talong. Mo ito magpakbit din may gala. Pwede na magpakbit. Ilokan na pa pinakbot. Wow. Gima si pinakbot si ka. Kunday berdubod. Dinong daong. Akong tubag-balong sa imuang tigmo. Ang tubag anak kay Kamatis. Or bungas kamatis. Ikan daw kang saldi may gala sa buho. Wap aga mo. Aga akong tubag long sa tigmo ni mo kay sitaw. Piotr. Wap aga po na. Og ansan eh tiguang nung bata na tiguang gikan daw kang Rene sa Bugo. Kumusta mga taga Bugo Piotr. Wa ay pagyapon dirita may galas lain pang pasiaw gikan daw kang mundo may galas sibo. Bye balong. Ay bye. Adiligikan kang atupi. Dumagiti. Mundo ka itong isa na ganina. Bay balong. Akong iring may ba? Talented kay bay. Anong kaingan man po ka? May kumusayaw ba eh? Ay tama. May daw tumusayaw imong iring. Ano ka ba naman kagawa ka itong balay? Ay, gisugid sa ako sa akong iring po. Gatuan man akong iring dito sa inyo. Kabalo mo sayo ang iring ni Henry. Masalented ang kang balong kay Mumaritis man. Alangan kay Mumaritis man. Kanang sayo, kabalo man mo sayo talan. Pero ka nang maritis, dilitan ka balo mo maritis. ang maayon mo maritis ka itong mga budlot o simod.
Okay, padayon tayo sa ligan. Dari sa toang pagpataguban balong akong tubag anang imong tigmo ang tubag ana longkay dahon sa gabi Piotr wap agi mo aga bagon manalong at toto daw sa mabinay. Kumusta ang mabinay ito? Piyoto! Why, pag-ihapon. Akong tubag. Long, anang imong tigmo? Tubo. Gikan daw kang Madel. Santa Catalina. Kumusta mga taga? Santa Catalina? Og tubag ana long ka string beans. Mayet sa mabina. Kumusta bang mabina yet? Awa pagyapon mga silinganda. Og direta bigala sa tuang nasa jod ba kamu? Nasayod ba mo mga silingan nganong tulo? Unsa man ang tulo ka referee sa Liga Maygalas Basketball? Matod pa tulo ka referee sa Liga sa Basketball? Nag-una ko no ang lead official, sunod ang trail official, og ang center official.

0: si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
1: Ang akong polyp akong gihipo, ning kiyos na alibyuhan siya, ning kiyos siya gamay, ning kiyos, hantud karon gamay na lang siya nagpabilin. Tulog gina sa kapsul, yuid o kape niya. Ang ako pong gamay na ako nga ning gawa sa akong anos, ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Paghibo po na po ng ingamay na po dyan. Ana na po dyan. Thank you, Lord, sa nansibar ng gigamot. Tingin mo ako mga sakit. Magpasalamat yung ako.
2: Po si Luisa Mercado de la Peña. Taga nasipit.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Isa ko sa Nance User, nagamit ko Nance Coffee. Ako ang asawa nga say delikado sa ko yung sa mga ubang dating iha. Nance Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas. Okay man, delikado yung gamit o ubang dati. Kaya kanadyo ang Nance Coffee ang mong gamiton. Christmas ninyo, dress sa kapang, libungan o kutabato.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip saka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga naglugo nga mga samad. Mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban, makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit ni ini, sila subitido tungod sa pagkaepektibo o daghana ang mga nakatestimonya na sila na nga ayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan as ang lugar.
6: Okay, balik tayo sa ligan. Dari sa ito ang pagpataguban. Long akong atubag ang naimu ang tigmo. Bulok sa lubi. Napagyod, kawayan. Ikan daw kang Junjun may galas bugo. Kumusta na John? Bugo John? Ah, kumusta ko diya sa kang Kuya Jesus kang Atilos? Diya sa INC compound bugo. Ah, hi ko ha? Ah, hi ko. Hi mo. Akong tubag. Long, sa imo ang tigmo. Ayan. Ang tubag anak kay mga dahon sa saging. Gikan daw kang tulit sa Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Dito may galas lain pang Pasiaw. Digoy sa Bohol. Kinis balong may galang nag-drive siya single motor. Abot niya sunahan na checkpoint. Isok niya naog sa may galang stand niya ang motor. Gawin sa man mo din eh. Checkpoint, gano'n mo niya eh. Huwag mo kita nang ibutang sa tungao. Stop, checkpoint. Mau gani, ibutang niya, stop, check, stop kay checkpoint. Dili, ang bot pasabot, ana. Undangin na ninyo ang pag-checkpoint, checkpoint. Sige lang, hapon mo. bisag dako kina capital letter stop. Checkpoint. Stop na gani checkpoint. Pero na lugar ba nga ang mga LTO highway patrol guys. Amo man ni SPG highway patrol guys. Agi ana ra bay. Ang uban kay magpagukod. Oh, pag-abot ito sminga-minga pamusilon. Ay, gid mo kumpiyansa nang magpagukod ha, gid. Pag-abot sunahan na. Hungaw gid mo. Oh, kana po manggukod. Delikado man kun kay matarantar na imong gukuron makabangga, madisgrasya na noon. Ha? Pila ra kay bayron ang naon tawag ko. Inyo po manggukdon. Maita ka mo yung mabangga o kami manggukod. Ato ikaduang ligaw-ligaw na kahatag na bako, dos. Dos atong ikaduhang ligaw-ligaw. Ang atong katapusang lingaw-lingaw, uno. Uno, good. Uno nga ni. Okay. Long tubag na ko anang tigmo ni mo. Down sa lobby. Down sa lobby or bully. Piyoto. Wap agabod. Aga. Long akong. Tubag anang imong tigmo. Tao na lo. Kay og matiguwang na, mubawog na. Unsa may mubawog ba? Ha? Wala tayong oras, salamat kisa pagpaminaw. Og manasapon sa mga oras og sa mga istasyon.
3: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation. Down!

ang Builderware. Nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, o uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store. Nagabaligya usab sa wooden doors o moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, o mga finishing materials alang sa balay o mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply o mutaon sa bildo o aluminum doors, bintana, automotive glass, o tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene, o compressed air. At doa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.

0: sukad pa sa una. Kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: May hapon ninyong tanan, may hapon sa itong mga suki sa DYRD. Kininausap ang ubos ninyong alagad sa kahanginan si Ms. Glee Orculio. Nagpasalamat sa itong mga sponsors karong hapon. Ako masalamatan ang Artemis Construction Corporation, ang igsuon nga kumpanya sa Richley Water, muntanyag sa expert design o build services, alang sa water treatment plants, civil works, mechanical works, electrical works, o sa tanan ninyong gikinahanglan sa construction. Alang sa dugang kasayunan, tawag lang sa cell number 0916-490-1510 at ang usbon 0916-490-1510 o bisitaha ang opisina sa Richley Water din sa syudad sa Tagbilaran. Artemis Construction Corporation, built to last, design for progress. Nagpasalamat po ko sa atong gobernador sa Bohol, si Gobernador Ari Sumintado. Gobernador Ari Sumintado, daghan kayong salamat o maing hapon ni mo. Usab, nagpasalamat po ko ni Kongresista Vanessa Mintado sa ikaduhang distrito sa Bohol. Congresswoman Fanfan Mintado, daghan kayong salamat o maing hapon. Kongresista Babayap sa unang distrito sa Bohol. Congressman Babayap, daghan kayong salamat. Maing hapon usab o daghang salamat ni Kongresista Alexi Tutor sa ikatulong distrito sa Bohol. Kongresista Tutor, salamat kayo. O ni Tagbilaran Mayor Jane Yap. Mayor Jane Yap, daghang salamat og maing hapon. Nagpasalamat po ko ni Kagawad Team Butalid. Team Butalid, good afternoon. O niya, salamat po ni Kagawad Charles Kabalit nga sige pamina po sa DYRD. May puas nga nagsuporta po nato, no? Ang Ramstone Tire Supply ni Ma'am Lydia Batuon o Ramonito Batuon dia sa Ibabaw Belderol. Giduma na nagkaroon ni Ma'am Lydia Batuon giduma na nagkaroon ni Ruben Perez di ay o Thames K. Perez. Namaligyan ni sila gigis sa sakyanan o maayo po doon mga sakyanan. O niya, nagpasalamat po ko ni Boy Ray Pamaong o Gianyan Pamaong di sa Atbang sa Plaza Marcela di sa Kogon. Maligya o naggama po ni sila mga yawe, bisan unsang yawe, no? Si Boy Ray Pamaong, daghang kaing salamat. O mga itong mga higala, ugma po na po din sa mga oras o ning samang istasyon. Kiningaubos ninyong alagad sa kahinan si Miss Clee Orculio. Salamat o maing hapon.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
4: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
5: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumol sa akong ulo. Midako na dyan siya, halos mindawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumol sa akong ulo. Piktuhan akong mata. Sukad niya, nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naay tumol sa ulo. try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
6: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mare.
1: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mare. Ato dadaas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
1: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Ako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa ImmuniPlus for 6 months. Gamit kay siya na ako kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo-grabe. Kaya nang masilbi ako, ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Akong mga ipambati, mawala. Ganin siya. ImmuniPlus, wellness every day.

0: ani ang inyong makauban.
1: Sa buwan, tayo ay magsaya.
2: Ini si Vice Governor Nick Bezas, amo kamong imbitahon sa among inadlang programa sa DYRD. Alas 3.45, kutob alas 4.45 para madungog ninyo unsay mga magkalambuan, mga katikaran, nga mo magangihimo diri sa sanggunin ang panuloy.
3: Higala, kumusta? Maayong hapon. Welcome na usab sa itong programa Takna sa Sangguniang Panalawigan, SP Bohol in the Action. Ng, lain na usab nga adlaw mga kaigsunan sulod sa usa ka oras mag-uban-uban ta. Maghisgot sa labing uwahe mga panghitabo diha sa Sangguniang Panalawigan. Ilabi na sa mga gimbuhaton, mga trabaho sa itong mga magbabalaod sa probinsya sa Bohol, ilabi na sa paghatag o pagtagad sa nagkadaiyang mga concern o programa sa probinsya sa Bohol para sa atong mga katauhan ng mga bulanon. Mga pagpanimbaya o mga pangumusta, gipaabot sa ato ang mga sakop sa sangguniang panalawigan nga gipungluhan sa itong Vice Governor Nick Bezas, uban sa mga board members sa First District, Board Member Lucy Lagunay, Board Member Mutya Tirol, Board Member Benji Arcamo, sa atong mga bukal usab sa Second District, Board Member Tomas Amapo Jr., Board Member Jessel Ray Omintado Villamor, Board Member Fernando Iping Estabilia, sa atong mga bukal sa Third District, Board Member Tita Baha, Board Member DJ Balite, Board Member Nathaniel Binlod o Board Member Greg Hala. Mayingon man po sa itong tulo ka mga ex officio member sa ito ang presidente sa Philippine Councilors League, Bohol Chapter, Joanna Cabalitinitay, sa ito ang presidente usab sa Sangguniang Kabataan, board member Lorenzo Beranglao, nga ito ang presidente sa Association of Barangay Council, board member Romulo C. Pedusa, no? Mahingawan sa itong kugihan o abtik kanunay o buutan nga SP Secretary Sir Bonnie Kerog o sa iyang mga staff diha, no? Sa SP Secretary o mahingawan sa SP Secretariat sila si Dave Marr, nila ni sa Vice Governor's Office, nila ni Boss Junji Dagoplo o guban pa diha, mayong hapon o mayong pag pamina, welcome pag-usab sa itong programa Takna sa Sangguniang Panalawigan, SP Bohol in Action, mga kaigsuunan. Gamayng update gikan sa buhatan sa ato ang busy gobernador alang sa iyahang nagadaiyang mga gimbuhaton, mga kaigsuunan, atong nakalabay nga adlaw hangtod karong adlawa, mga kaigsuunan, diin pipilag o daghang mga bisita ang giabi-abi ni Vice Governor Nick Bezas sa iyahang buhatan. Usan ini ang mga opisyales dito sa Barangay Tambuan, Carmen, ubos sa pagpanguna ni Kapitan Raul Humawid, kauban ni Board Member Nathaniel Binlod, na diin giduso nila ang ilahang mga resolusyon aron nga mapalig-on ang serbisyog mga proyekto sa barangay. Ubos sa administrasyong Omintado Bezas ang tingog sa mga kabarangayan maoy giya sa pag alagad o pagserbisyo sa buhatan o sa atong mga sakop sa sangguniang panalawigan o sa atong busy gobernador. Samtang sa laing bahin nagpahigayan usab og capacity development for barangay officials 2026 diin nahimo usab nga mamumulong si Vice Governor Nick Bezas, iyang abi-abi ang mga kugihang mga opisyalis sa barangay gikan sa lungsod sa Albuquerque, Baclayon o Calape alang sa pagpahigayon sa Capacity Development 2026 dito sa Ceremonial Hall, New Capitol Building. Ang maong programa o sa kalakang sa administrasyon aron masiguro nga ang matag barangay andam sa pagatubang sa mga hagit sa panahon, pinagi sa pakigtambayayong sa Office of the Provincial Agriculturist of sa Office of the Provincial Veterinarian, gihatagan usab ni Vice Governor Nick Bezas

0: technical nga kahibaw ang mga leader bahin sa modernong pag-panguma o pag-atiman sa kahayupan. Ang tumong niini mao ang food security and sufficiency sa tibuok Bohol. Kon ligon ang kahibalo sa mga opisyales sa barangay, mas mapalambo ang produksyon sa pagkaon ug masiguro ang malungtarong panghinabuyan sa matag pamilyang bul-anon. Samtang mi tibuok usab si Vice Governor Nick Besa sa ika 45 nga adlaw nga ika 45 ka tuig niya birthday ni Second District Representative Van Van Omintado. Nagsaulog siyang adlaw na tauhan karong adlaw gikan ang mga pahalipay o mga pagpanibaya ni Vice Governor Nick Besas ngadto ni Representative Vanessa Omintado. Samtang mibisita usab ang mga personahe sa Department of Information and Communications Technology sa buhatan ni Vice Gobernador Nick Besas. Gipanguluhan nila ni Victor Magallanes, Provincial Officer sa DICT Bohol, Maria Francis Asia Palma Hill, Project Development Officer 3, Kimwell Flores, Project Development Officer 2, Jepit Laderas, Jay Masibay og Charles Jave Ritanal. Ang maong courtesy visit nagsilbing dalan alang sa maslaom nga panaghisgot may tungod sa pagpalambos teknolohiya ga digital literacy sa tibuok probinsya sa Bohol. Diin mapasalamaton usab sa ilang pagbisita sa buhatan sa Vice Governor. So mana mga kaigsunan ang pipila ka mga aktibidades nga gikabisihan sa tong Vice Governor Nick Besas, mga kaigsunan, gikan atong nakalabayng adlaw hangtod garong adlaw gawas og sulod sa iyang buhatan ang mga activity ni Vice Governor Nick Besas. Karong mga oras sa mga kaigsunan at usab paabuton nga mahinabi nato ang usa sa miyembro sa sangguniang panlalawigan ang atong presidente sa Philippine Councilors League, board member Joanna Cabalitinitay, diin atong siren, no, ilabi na nga doon na siya ay giduso nga mga ordinansahon og kining ni ang resolusyon, no, atol sa regular nga sesyon sa nakalabay nga niya itong adlaw nga Martes. So, karong hapon po, dito po tagika, no, sa dipatadugay dito sa ceremonial, sa Exposition Hall, Precision Hall, gumikan kay dunay gipatawag nga committee meeting si board member Nathaniel Binlod. Maukoron ang kining ni ang chairman o vice chairperson po sa Committee on Peace and Order. Mga higala diin gihisgutan dito ang kining ni ang road safety, no, kinigi raise ni board member Mutya Tirol nga kalabot aning pagduso og ordinance nga pahugtan pa ang anti drunk and drug driving law, mga higala, no. So dunay mga importanteng mga gihisgutan dito nga samtang ang existing ang national law kikinhanglan usab og suporta pinagi sa local ordinances, provincial ordinance, mga higala, aron nga mahatagan og ngipon ang maong balaod diin gi-remind pod, no, ang mga implementing agency nga hugtan ang kining ni ang pag-implementar sa balaod sa nasyonal, diin makatabang pod ang pagpanday og ordinansahon, mga higala, sa probinsya para mahatagan og ngipon, mga kaigsunan, og kini ma-implementar og insakto, mga kaigsunan. Okay, naanas pikas linya, mga higala, ang ato ang presidente sa mga konsihal dinhi sa lalawigan sa Bohol, PCL President, ex officio member Dr. Joanna Cabalitinitay, maayong hapon ni mo, ma'am. Welcome na usab sa itong programa sa SP Bohol in Action.
1: Hello, Sir Allen. Good afternoon sa tanan at ng mga kaigsunan ng Bulanon nga nagkaminaw karon sa ato ang update nga programa kanunay nga gipaminaw sa tanan SP Ball in Action. Salamat kayo sa gayon nga makauban na sa bitan ninyo karong hapuna. Thank you very much.
0: Yes, salamat po kayo sa oras sa board member ni atong nakalabay nga sesyon. Dunay importante nga concern nga imong gi padangat atol sa imong privilege speech, which is calling sa transport sector din sa itong lalawigan sa Bohol sa posibleng pag-adjust sa ito ang plitihan sanglit naghinahinay naman sab o kunhod ang presyo sa produktong petrolyo, which is layo na pod kaayo kung i-compare na ito nga ito sa halos muabot o mula pa sa 100 pesos per liter sa produktos petrolyo na itong mga nakalabay nga buwan. Board member, palihog ko nung papasabot po sa itong mga naminaw sa imuhang gi-raise nga concern atol sa imong privilege speech.
1: Yes, sir. Ani, atong may aging Marcos, May 19, may privilege ta, natag ta o the speech, no? Kabahin sa napasa ta o atong di paabot sa atong mga kaubanan sa sagunan panlalawigan, diin mo pasa ta o magpa-adapt ta o isa ka resolution na manawagan ta sa tanang concern nga ahensya in consultation. Magkonsulta ta sa atong mga transport operators and owners, ingon man mga stakeholders o kato mga necessary nga mga concern agencies para sa necessary nga adjustment sa mga pipihan na to sa tanang public transport utilities na to sa probinsya sa Bohol. Muna nga ato nang ipasa sa Committee on Public Utilities and Franchises para matagan po og aksyon, no? Kay nakita mong yun nato na nagkaubos na ang presyo sa atong gasolina, sa krudo. Unya karon nagpabilin man gihapon na taas ang ato ang palaliton, atong plitihan nato, especially sa atong mga plitihan na misaka mang yun po at mga panahon. So muna nga nanawagan ta og aksyon para sa necessary
0: huwag ka nang insakto
1: good nga
0: pitihan, Dr. Allen. So, kining imuhang pagpanawagan, gi-refer po ni nga to sa committee ba board member para sa dugang pag-tuki?
1: Yes, Sir Allen. Ato nang ipasa good nga sa itong Committee on Public Utilities and Franchises para ma-actionan po ni siya kay kanimang concern po nato sa pitihan nato, labi na sa itong mga commuters. Dili man gud niya karon lang panahon sa pagsaka sa palaliton sa gasolina, kundi daan pa ni atong time pa ni sa pandemic nga diin nanay mga kuno yang mo ang atong mga kaigsoon ng Bulanon kay panahon sa pag pandemic nagdubli bitaw ang ato ang pitihan kunya kun tungod sa social distancing, so ato nang gisabot unya karon pag human sa pandemic nagpabilin man gihapon ang atong pitihan. Nya napunan na pud karon sa pag-abot sa oil crisis na to, mo na nga ang atong mga igsoonan medyo ning reklamo na gyud nya maulagi na ang uban mo comment na nga murag wa na gay chance kuno muubos kundi pan, sige lang kuno pasaka. So mas maayo pud nga ato pung tan-awon ang side pod especially sa LTFRB nga mao ni mo mong yun ni government agency na to ha, responsible sa pag-regular o pag-oversee yun sa atong mga public transportation, no? Including sa mga sakyanan, jeepney. Kanya, ingon man katong sa DOTR po na to, sa Department of Transportation, diin ang ato ang mga barko o eroplano po kay nagmahal man sa sila apil. Kanya, nagkaduol naman po na ang point nga mo normal na gud gamay na lang kulang normalize na ato ang presyo sa gasolina sa atong lana o sa atong krudo, mo na nga ato kung ipanawagan nga ma check ko ni nila para matatag yun sa necessary adjustments kay matud pa bag-o lang pud akong nasturya ang atong mga kaigsoonan nga mga drivers o mga operators. Matud nila nga do naman kuno increase sa una pero wala nila napatuman. Mas barato ang ilang gihatag atong panahuna, especially during pandemic, wala nila nasunod. Mas barato ang pitihan na ilang gihatag. Which is, maingon na ito nga, wala manahibaw ang kasagaran good sa atong mga manakayay. So, mauna nga, pagkakaroon, matunila, murag more or less, nainsakto na kuno ang pitihan as per base nila sa LTFRD nga mandate sa atong pitihan. Pero of course, wala may nahibaw ana. Sa kasagaran, wala may nahibaw ana. So gusto na ito nga maklaro po na, mapasabot po sa itong mga kaisunan ng mga manakayay, mga commuters na ito nga muna'y naitabo para dili po na magbagot po, makasabot po ang atong mga kaisunan ng bulan.
0: Mm. Gawa siguro sa LTFRB, DOTR board member, basin pwede po nga mapatawag po ang taga Marina, Maritime Industry Authority, kay sila may naay jurisdiction aning mga barko. Yes. Board member.
1: Yes, sir, Alin. Mas ato yun ang ikuan nyo. Ma-appeal po doon na sila sa ato ang committee, no? Sa atong gi-refer na Committee on Public Utilities and Franchises.
0: Mm-hmm. Mas nindot on that pod o ma-kuani, ma-patawag urgent, no? Kay dinalian man po ni, labi na nga, o sa itong mga sumasakay karon padayon nga nakasinati o mahal nga plitihan gani makita na to sa po sa social media kasagarang panawagan sa mga netizens mga pasahero ngadto sa mga fast craft rollback yod sa plitihan.
1: Oo. Yes, Sir Allen, mao gina usa gina sa kwan kay murag dili na taganahan moadto na lang mo lang yung sa laing lugar or moadto og labi na karon kay piyesta sa Bohol. Murag murag na nakita na to nga wa kayo ning unlod ang Bohol tingali tungod sa mahal ang plitihan. Mo na nga
0: si mi unlod na si mi unlod ra
1: mo na nga ang atong mga kaigsuunan nagkuan po no dapat sila yung mga concern ana nga kato mga regular gid nga mo uli og Bohol during Mayo sa fiesta possibly nga ang uban ana pipila na lang tingali ang miuli or nag-save-save pa lamang po sila para sa sunod tuig.
0: Napunta na matikdan na board member nga ang pantalan dito sa Tubigon kanunay nga maghuot og mga pasahero kay ang mga nagtipid managan dito gumikan kay mas bobarato man ang dagkong barkong plitihan kon i-compare ni Bodere sa mga fast craft din sa syudad sa Tagbilaran maangay importa matanaw ba?
1: Yes, Sir Alin Murag. Before panisa ka ang kanalipon sa especially sa lana, dako muyon man gyud sila nga dako diferensya ang presyo po sa pitihan nato. Dina sa Tubigon, via Tubigon o via Tagbilaran no, compare nila. Pero og convenience laman ang atong paghigutan, murag mas pabor pod kita eh. Isip ako taga Cortes ug karaan po sa Tagbilaran. Although mas mahal ang Tagbilaran yun, pero tungod kay mas mahibaw magunta mag-fix man imo ang imo ang imong sakyan nga barko kung na kay ticket daan diri sa atong mga paskas. So mas mo prefer po ang ubang bahalag mamahal-mahal but at least sigurado sila.
0: Correct.
1: Compared
0: correct.
1: Sa Tubigon nga nigabot pa nimo magkuha og ticket.
0: Magpila pa ang uban.
1: Magpila pa.
0: Ang uban ko no mga dlawon lagi ko no niya ang mauhi murag di na magkakuha og ticket mo tong next kuan lang po adlaw
1: oo,
0: sila
1: yes, biyahe. Tinuod na Sir Allen, ako mismo po naka sinati po daan ang gapita nga magpila palagi niya. Mabkan kang cut off na dili na mo dawat. So mo na nga sa sunod na kung kang biyahean niya. Nahitabo po nga atong time po pag kami nagukod ni sa eroplano sa Cebu unya karon nabaradero de ang sunod nga barko so mo na nga lisod ayo og nanang sitwasyon nga dili pud na makuano ang ato ang fix ang ato ang ticket jud sa pagpanakay nato sa barko.
0: So sa pagkakaron wa pay gi schedule og ano sa ang committee meeting ani board member.
1: Pagkakaroon, Sir Allen, nagulat ka nga inviting ka sa maong committee ba, Committee on Public Utilities and Franchises. Di-indili man ka membro aning committee, but definitely, and I'm sure nga, i-appeal ka o invite nila
0: okay, para
1: makapagalaya po ta sa ato ang concerns.
0: Ikaw may padangat aning maong concern, no? Sure nga, mapatawag po ka aning appeal sa committee.
1: Yes, Sir
0: on...
1: Allen.
0: Okay, so ato nang paabuton og mga katauhan po na ato naman ning nabalita, paabuton po og unsa po yung mahimong action ani sa komitiba board member.
1: Yes, Sir Alan. But hopeful ta nga bisan lang og sa gamay lang amount no naagyud po'y atras maatras gamay ang pitihan kay dako na pud na ang 5 pesos para sa ordinaryong tao dako na pud na siya ikatampo labi na kung daghan kayo ang or medyo layo ang iya ang biyahe or kanang mag double or triple ride siya
0: padung
1: upauwi sa iyang panimalay.
0: Correct so tinuod na sa laing nga bahin ni tambong pagkag committee meeting rong hapon no. Regarding po sa imuhang concern kaniadto in the previous session labot aning checkpoint sa LTO unsay mga na come up no sa pagtambong nimo sa committee meeting board.
1: Yes Sir Alan, ato yun ang ano nga nindot pod nga na appeal na siya sa committee nato on rules and regulations nato sa atong sangguni ang panalawigan diin na ni action na po ng atong mga kaigsoonan na members sa maong committee ba unya ang ato manggid aning kay atong tuyo manggid kay dili manggid nato pugnan ang ato ang taga LTO nga mo patuman sa ila ang mandato para sa usa ka hapsay o ano pag-imlintintar sa mga traffic rules and regulations. So nahisgutan to na ang maude ang sa miaging sitwasyon ang katong checkpoint was conducted sa Central Manila to siya. So taga Manila din ang nag-checkpoint ato niya.
0: Okay.
1: More on ang ila ang pag dumbiri is kwanto siya educational campaign nila. So pagpaibaw unsay mga patakaran sa pamalaod ng kalsada. Although dili nila kapugnan nga magkuan gyud sila mo check gyud sila when it comes to lisensya o mga ORCR sa mga sakyanan. So mao na nga of course bisan pa og maayo ang intensyon nila pero natural ang atong mga kaigsoonan labi na kung wala pa na hipno ang ila ang mga kapapilan sa ilang mga lisensya o unsa pa diha kuan gyud pod murag ma-concern mangud sila mo na nga makita gyud nato nga naipila sa tumay kaigsoonan during checkpoints.
0: Lagi kay sa pagkangang LTO.
1: Oo, pagkangang LTO.
0: Una-una, dakop gyud.
1: Oo, yeah. Pero atong panahon na katong mga nakalabay nga na ay mga lisensya o ORCR, bisan o kulang atong time ako no, nga walay ang iba na ay walay headlights or murang na-diferensya sa ilang sakyanan, taillights baka or headlights, gi-allow ra to nila. Palabay ra nila. Ang murag na stricto lang yun sila, sa lisensya lang yun, kay natural, appeal man na sa imo ang obligasyon nga, once you drive, kinangan na yun kay lisensya.
0: Correct.
1: Diba? Kunya, naapoy lisensya ang imo ang motor or sakyanan nimo kay or else, makaingon ang kung wala kay lisensya, kinawat nimo ng sakyanan. Or illegal na siya nga napagawas ang sakyanan. So mo na nga murag katuray ila ang pinaka point nga ilang gi-check. The rest is wala na sila nang dapat. Even katong murag nagkulang kay helmet di allow ra kuno nila. Wala sila nag penalty at that time. Niya katong mga plate number nga murag nanay mga problema or dili kayo klaro or temporary pa lang di palagpas ra kuno nila.
0: Pero how often diha bay gitubag no kung how often ang LTO maghimo og magkandak og checkpoint or random operation dinhi sa probinsya sa Bohol board member.
1: Matud nila dili magyud sila wala kuno sila regular na schedule pero regular gyud kuno kung mahimo kuno everyday daw kuno ang ilang checkpoint. Mao gyud na kuno ilang mandato. Everyday daw kuno ang checkpoint pero mo lagi na sa labi na kung central office nagpahibaw man kuno po sila sa governor nato nga mo checkpoint sila. So na I notice mo na nga ang uban po nahibaw po nga na ay checkpoint coming from Manila pero of course kita lagi og na atay mga concern po na atay kulang sa atong mga atong mga lisensya or papel na to mao po na nga murag og nakuan pa naagi mulikay dinato kalikayan nga mao gunay mahitabo sa atong mga kaigsoonan nga dunay kakuwangan sa ilang mga dokumento.
0: So unsay recommendation sa committee bahin anang issue ha board member?
1: pagkakaroon matud pa sa ato ang member sa atong committee ba nga iyang gi-recommend si board member DJ Baliti, nag-ingon siya nga ang iyang recommendation is padayon lang gihapon ang taga LTO pagtuman sa ila ang mandato nga pag-checkpoint unya ato lang yung hangyoon nato nga tumakaigsunan nga mo comply lang yun kay part naman na sa atong kuno pag once nga magkuha ka sa imo ang sakyanan sa imong unit kuyog na daan ang imong responsibilidad o obligasyon nimo nga naka lisensya o naka-register imong sakyanan unya at least careful ta na atay aware ta nga unsay mga traffic rules and regulations ingon man kwan lang sa committee members diin ilang gihisgutan nga for research lang research and ila pang eksperimentuhan tanawon nila kung pwede ba kuno nga kanang kaning mga tagiya sa sakyanan tagiya o mga tindahan nga namaligya o mga sakyanan i-appeal na siya nga requirements pohon kung makita nila nga maayo ni nga requirements nga kung mukuha ka o sakyanan unit whether motor ba na 2 wheels, 3 wheels, or 4 wheels, or pila ka wheels na dapat na agyoy lisensya na anay driver's license daan. Kadi pa makakuha siya sa mong unit. Which is, nakita po na ito nga murag na kay nakuha mong puta, kita naman po tayo kawali yung sakinan, nakuha na ito sa mga establishments po nga requirements, ginila ang driver's license. So, mauna nga, pwede tingali na mapatuman po. Even sa mga motor, o kanang mao mang dinay majority ang pinakadaghan nato nga mga transportasyon diri sa Bohol is ang motor man so possibly nga dako kayo na siya o kanang impact po tuhon nga walay rason nga walay driver's license ang magdrive sa mga sakyanan.
0: Wa ba gi recommend po dito or gi hangyo man lang ang LTO nga samtang sige mog panakop sa mga way lisensya nindot unta pod og dunay regular nga kining ni ang programa ang LTO sama aning e-patrol service nga mo tanyag og mga libreng pagkuha og SP kay no na man ay programa anang LTO board member and in fact murag next month dunay mga lungsod diri sa Bohol nga mag kuan ana maghimog programa ang LTO pero mas nindot og
1: yes, sir,
0: regular
1: na mention po to na mention po to sa ato ang resource person sa gikan sa LTO nga naa po na nila nga gihimo po na sila og nagpadayon ko sila ana para ease off kanang paspas ang pagkuha sa ilang mga lisensya karon
0: mas maayo og ma-regular nila ang maong activity board member po.
1: Yes, sir, Alan. Unya ato po itong kuan yun. Ato yung auhag ang taga-LTO nga. Kuan yun, proper communication advance. Unya, mahibaw yun ang tanan ba? Well-notified ang atong mga kaigsunan para na ako nupod ka ron. I don't know, ongoing pa ba gihapon? Alturas, DATAP, Alturas, and ICM. Para mas fast-fast puno ang pagkuha sa mga lisensya.
0: Okay. So, nindot na, no? Para sa itong mga motorista nga kanunay magbiyahe. Board member, dagang kayo salamat. Onya, basig doon na pa kay gustong ipadangat no, sa itong mga naminaw ron nga nakalimta na itong pangutana before takabuhian.
1: Yes, Sir Allen, magpasalamat ko sa itong tanan na itong mga kaigsuunang bulanon nga naan nakalingaw o paminaw sa itong SP Bohol in Action. Padayon lang gihapon sa inyong mga concerns ang atong opisina sa Philippine Counselors League diri sa third floor sa Kapitulyo open jud sa unsay mga concerns nga ipadangat sa atong mga kaigsunan agi nato sa atong mga opisyales sa atong mga membro sa Philippine Counselors League atong mga konsehal sa kalungsuran atong mga kapitan ug atong mga SK makatabang po na sila para ipadangat po ang atong mga concerns para maka-action po ta. Unya mapadayag po na nato sa atong hawanan diri sa sanggunian pangalawigan. So, daghan kayong salamat o padayon sa pag-abante para mo asenso. Kumbati anytime, mga kaigsunan kong bulanon. Salamat o may hapon.
0: Salamat kayo, Board Member Joanna Cabalit-Inita, itong presidente sa Philippine Counselors League Bohol Chapter may hapon. Nagatodsong oras, maigala. Doon na tayo 33 minutos ang milabay sa alas 4 sa kahaponon. Mao to mga kaigsuna no ang gi-raise nga concern ni board member Initay atol sa regular nga session kining pag-adjust sa ato ang plitihan sa tanang matang sa transportasyon, mga kuan man na bus, jeep og fast craft barko, ilabi na ning fast craft mga kaigsuna nga daghan ng gyud ang gasigig panawagan ani mo rollback na sa ilahang presyo kay hangtod karon maragwa kunoy plano ang taga fast craft, especially ang Oceanjet no nga mo ay shout out kanunay sa ato ang mga sumasakay mga higala no kay tag 1000 pesos bugat na kayo no ilabi na sa atong mga biyahidor no regular nga gibiyahe ilabi na pud sa atong mga estudyante mga higala nga nag-eskwela dito sa Sugbo og mga trabahante mga kaigsoonan nga bugat na kayo no gikan sa 500 daman sa una murag do na gani 400 no wa pay pandemic mga kaigsoonan ni abot og 400 gyud ang kuan aning pamasahe hangtod nga ni abot ang pandemic gidoble gumikan ko no kay social distancing ni abot og 800 pesos ang plitihan o ni karon pagsakas gasolina ni abot og 1000 pesos mga higala unya sa mga jeep hinoon gamay ra og kining ni ang reklamo ang kining ni ang mga pasahero sa jeep mga higala no kinig yung bargo kay 1000 pesos no i-compare pod sa kining ni ang ubang mga barko dito sa tubigon medyo makaminos dito pero mo lagi mo biyahe pagkag usa ka oras padung sa tubigon no niya inigabot dito mo pila gid ka og kining ni ang maayo ang uban mga dlawon pa no so hinaot nga mapaspasan pod no sa committee sa sangguniang panalawigan ang pagpatawag og tigom meeting between sa mga transport sector sa ato ang mga operators no sa barko fast craft mga bus jeep ug uban pa mga higala aron maklaro ning tanan og sa man gyud nya sa mga concern agency pod land transportation franchising regulatory board sa marina sa DOTR no para makuha-kuhaan og gibug-aton ang gipasan sa mga bulanon og sa mga sumasakay mga higala na nagpabiling mahal ang plitihan nato mga kaigsunan tungod aning epekto sa global crisis mga higala. Alas 4:35 subay pod sa atong gihisgutan kagahapong adlaw mga kaigsuonan labot sa committee meeting nga gi-preside ni board member Mutya Tirol diin gituki ang proposed provincial ordinance nga mag-prohibit o magdili sa pagpasod og kining ni ang casino dinhi sa tong probinsya sa Bohol ato pong nahinabi paghuman sa ilang meeting si board member Benji Arcamo no diin matod pa niya mga higala nga lisod pugngan ang pagsod sa casino dinhi sa probinsya sa Bohol gumikan kini sa nasudnong balaod mga higala nga dunay ga-regulate sa casino which is mao ang Philippine Amusement Gaming Corporation kun bagkor mga higala og ang kining ni ang usa ka LGU magdumili sa pagpasod sa mga casino nga dunay franchise gikan sa pagkor na mura og kining ni ang dili or matawag nga supak mga higala sa national law kon ugaling mo pugong mana nga do na gyud akong chance nga makasold gyud ang casino dinhi sa tong probinsyas Bohol mga kaigsoonan pero hugtanong gipasabot dito ni board member Arcamo mga higala nga no to casino gyud siya gumikan kay dunay mga daotan ni nga epekto ilabi na sa atong sosyudad o sa komunidad mga higala ilabi na mga bulanon nga usa ka family oriented na ilang family oriented relihiyosong probinsya mga kaigsoonan no diin ang atong mga nangaging mga obispo dere sila si Bishop Abitoy may barogyod nga no to casino o dili magpasulod casino ato mga civil society organization na nawagan nga no to casino pero saon man ay mga kaigsoonan nga do na may parkour nga nagre-regulate no nga dili gyud mapugngan og sulod ang casino sa usa ka lugar basta do na siya'y prangkisa gikan sa pagkor mga kaigsoonan. Atong paminawon ang ato ang pagkiginabi ni board member Benji Arcamo bahin aning maong issue ha mga higala. Okay, so atong paaboton nga ma-plastar ang ato ang audio. Okay, na. Okay, so atong gipaabot nga pahilo na nato mga kaigsoonan ang audio no para sa pagpaminaw nato sa interview ni board member Benji mga higala sa ato ang interview kaniya no regarding aning gihisgutan sa committee on the trade and industry kagahapong adlaw mga kaigsoonan diin ang portion no sa maong pagpanaghisgot mga higala kagahapon atong gipapaminaw po dinyo. So ani ang mga higala atong interview ni board member Benji Arcamo.
2: This from the Panglao atong provincial DILG atong provincial tourism office as well as atong civil society are one na we are supporting we have to di gusto sa regulation sa gambling establishment ng casino but as we see it during the meeting because of the decision sa Supreme Court sa magtaas versus price real properties in Cagayan de Oro giingon nga tungod kay national lawman ang create sa PAGCOR the agency of the government that issues license or franchises sa mga casinos our ordinance should not go against so in other words pura og dili ta gibawa dili ta pwedeng mabawal gyud totally og kanang mga sugal kay do na may PAGCOR nga regulator sa mga activity og dunay franchise sa PAGCOR that's we cannot prevent them from operating. So, siguro we have to talk with PAGCOR and discuss with PAGCOR sa ilang mga requirements in granting the franchise so that we will try to see if we can impose a condition that there must be a sort of approval from the little government unit for before the issuance of a franchise so that and it's unfair nga ang PAGCOR mo yung mag-regulate issue lang permit without consulting the local government unit that would be one imposing sa ilang policy nga ang atong mga opisyali sa lungsod o sa probinsya di may bawang nandunan na may matukod nga sugalan sa lugar so ato nakita nga gi-require ang kuan ang resolution of no objection sa mga tourism area o sa lungsod din ilang ipukot ang propose na kasi gambling joint but as I said we will try to see if we can make to an ordinance making a condition the approval of the governor or the Sangguniang Panlawigan or something before issuance sa franchise. That's the only way we can regulate or the entry of
3: casino.
2: But the ordinance says any casino like gambling it conducts sa Panglao absence of a Pagbor franchise automatically
4: illegal.
2: So, matter of guna pay business permit.
5: So, pero kana karong existing nga nanay poker sa Panglao.
2: Kung kana mong poker doon na siya franchise sa Pagbor. As I said, dili ta makakuha na. Illegal na. Regulated man sa national, sa national agency na Pagbor. But it's tasked by the government to regulate gambling. Pero kung tunay mga sugal yan, inahin, poker, why Pagbor franchise, that is illegal. Even if doon ay business plan.
5: So definitely, magpadayo ng pokers Panglao.
2: Oh,
4: basta na i-franchise.
2: Now, the next question is, kanang e-games. E-games. The same condition, doon na siya Pagbor franchise, it can continue. So, I doubt doon na siya ay Pagbor. As I say sa mga requirements, i-flash as to him. Ang iyang location, usa sa requirement before issuance of sa franchise, ang iyang location, layo yun siya sa mga residential area. But looking at the location sa existing e-games, doon sa mga kabayan. So, unang ingkog, wala tingali na Pagbor unless makapag-show sila proof. That's one thing usa sa atong gi mo din sa kanang ingana na ang klaseng kasugalan.
5: Hindi ka na pogo, sir?
2: Kuwarta kay Bao, pero ngayon mo na ang pogo, kaya pogo ka mga insik online. Kanang kay... Kanang kay Buwanha, makabuko.
5: Namang yung machine.
2: Namang yung machine niya. Ikaw mismo mo ato sa ilang establishmento. Ang pogo kay di... Pero magkatong i-online lang. Kanang scatter. Kanang pogoan, ba? So, muna, hopefully, ang among sunod task is to have the presence of Pagbor as a team to explain us further and to make some representations regarding how to address this concern na ang Bohol to continue its uniqueness. We are the only UNESCO Global Geopark. Ang UNESCO Global, naimot ang UNESCO Global Geopark, not only because of our scenery, not because of our mga kanang atong mga caves, mga kuan, but also the people. Ang atong kultura is a parable ano, usa na part sa atong pag-UNESCO Global Geopark na lahi, unique po rin mga bulano. Karon, saan may natabo sa atong pag-UNESCO na nagsuod ni Mas Bohol?
3: Sugal na. Bisinasa na lang. So,
2: dili ta ka-question ang buwangan. Kaya ang lubangan, dili man na siya. Kung tradisyon man na, appeal ka siya sa attraction. But, ang tuyo ang sa sabong, kahit man na siya sa casino, in sabong, that is to unwind the yano nga bulanon, na yano nga Pilipinhon, gikan sa pito ka-unong ka-adlaw niyang trabaho sa iyang kuma, pito ka-adlaw niyang panagat, doon ang jigay or a sort of recreation. So that is, in fact, that is considered a sport. So one, but that is a recreation para sa mga yan ng mga tao.
5: So you mean to say, sir, huwag na yung casino na rin, basin huwag dili na itong mag-global geopark sa UNESCO?
3: Mapituan, sir?
2: No, that might affect our one.
3: Status?
2: Or status, because as I said, you know, dili na kong usap, what if other reasons na mo crop up on na mo affectar sa atong pagka ganti as the UNESCO Geopark. So, let us continue our uniqueness as a Buholano people nga to family, tao nga katawahan nga lahi na video na ko yung kanda kong syudad na doon kasi no, lahi na mga tao. Di, nagit nawa na yun ang iyong pagkasila, ang ilang pagkanitibo. Kaya, as we said, gambling is
6: mo apektar not only sa imong economic but also yung social and moral values.
3: Yeah, sa opening statement mo ganina sir against yung gas sa casino, having said sa mga fellow legislator pod nga tubutan na lang ang regulated ang gambling kay income, employment, leisure, tourism. Do you buy that idea, sir?
6: That's true, but it will be outweighed by the sa iyang negative effect.
3: Mm.
6: So, man ang nimong kita ka o nilibo, pero ang imong batasan, ang imong pangita na dili na naisibo sa tinarong o sa anay na pamuyo. Una, instead nga tuwa ka sa trabahoanan, instead tuwa ka sa iyong pamilya, tuwa ka sa sugala.
3: So mas bugat kaya po ng value, sir? Para nimo.
6: Because values affects not only the present generation, but also the next generation. Mata sa sunod nga generasyon, yang ama tua na
3: gas sugal na
6: at gani gani karon gani despite mo away kasino kining technologies kining atong mga cellphones mo ni ang atong di ato ang mga kabataan kay duwa na to sa atong ato duwa nagutako kay pa ba mga ba mga ato biyabasan karon mga bata ron di ato pa ba wala nga naman 2 years old 3 years old gagawin ang cellphone ng bata.
3: Correct, correct.
6: Wa mo kay bantay sa inyo ha? Na ang matong nga basketball courts ron, covered courts na. Pero wa ni magduwa. Ni antong wa pay atop. Uno. Magduwa nganuan. Ang usa sa rason, cellphone.
3: Yeah.
6: Ang mga lawas ng mga bata, ang mga sakit na to. Na na to naman, ay minus ang activity nganuan. Ang physical activity kay cellphone. Muna, with the technologies ang atong atong kultura. Nausab, how much more kung an panimong kasuganan? Unang, ako ha, I'm just thankful na ang atin sa tong meeting, pero are one na we not, di tagustuhon sino.
3: Sa maong ordinance, sir, mapadayon nga po itong antay, mag-antay mo ng dating sa casino.
6: That is the purpose of the one several stages sa law sa legislate make lawmaking. First reading, second reading, third reading. Ano din ang one second reading ang nakong trabaho. Crucial. Mausab ang imong titulo, title, mausab ang imong substance, mausab tanan na sang penalties. Muna yung pinaka tedious part kining pag-uan kay imo man ang i-consider na ang mga suggestions, ang mga positions sa mga affected or concerned people.
5: Mahog na ng regulation na lang.
3: Regulation na, sa dili sa bahan.
6: Dili pa pa makahingunan.
3: Dili pa makahingunan. Proposal pa lang tayo mag draft sa pag-i-present ka na.
6: Depende na sa among meeting with PANCOR.
3: So crucial lang PANCOR, sir.
5: Pero ang imong baruganan, sir, is...
3: No, to kasi na, sir.
6: Kung ako'y pagkaroon, dili kita gusto mag-pan. Dili kita gusto kasi, no? Kay totally ha, nakasun ko casino, first time nakasun ko casino, board member na ko. There was a convention sa among board members league dito sa Manila. Ang among dito, convention eh, dito sa Heritage Hotel. Doon na may casino. Doon ay, it's happened nga, ang akong sa kauban, ito akong iapas, mato nakasun ko po din itag mo yung casino. Ang akong tanaos casino, TV, sa, anang yun sa movies, but as I said, the first time nakasood ko kanang casino, board member na. Yung pag-ato naman sa US, na yung casino dito sa Las Vegas, nilabay ko, tumulong na, di ko gumulwa. Di ko ganahan, di kay ko parang sugal. Although, I do some, do ako madyong just to kill time with selected people na kami rapod. Other than that, hindi ko matugwan, hindi kayo kumamuha.
3: Sir, sa, how about sa idea ba nga, regulated ang casino or gambling, pero di, paduwaon ng mga mulanong, kay anyway, makagenerate ng income.
6: Hindi, ang ako, ana.
3: Sa may position, employment, ano ba?
6: Wa man ko'y, imong ingon, ana.
3: Mga cards.
6: Huwag ka discriminate. mananong ka na-discriminate. Mas may pag-i-total lang. Wala na lang ginanin mo. Mm-hmm. Isang imong i-selective, i-limited, it will just, parang ang-ang ba, futile nga doon.
7: Kuwangan, ra?
6: Kuwangan. Mas may i-total na lang.
7: How about, sir, katong proposal na...
8: limited naman ang implement.
7: Sir, katong proposal nga, dili lang by municipality, by zone, or like economic zone, or ng recreation zone.
6: Mas may pa yung ana.
7: Nga na, sir.
6: Mas may pa yung ana. Kaya ano, ana, di ang ugbang regulation, yung zone ni mo, mo na pinapita, dali lang ni mo i-identify, dali mo regulate.
7: Dili patak-patak.
6: Dili patak-patak. Pero, as I said, with the ball declared as UNESCO Global Geopark, and sa atong pagka ng ecotourism destination, yung family loving ta, mura awkward o mag-intintag kasi nung sa ball. Pwede mayo tanahon.
7: Ipasabot na, sir, susunod nga proseso, resist mga ron.
6: We'll continue the second meeting, continue consultation.
7: Consultation.
6: First is, as I said, ang pinaka-importante yung atay consultation.
7: Okay. Pagkor, ang sunod nga move, sir. Thank you, sir. Nangyapod.
6: Thanks a lot. Nangyapod.
0: Oto may gala no ang tipig sa interview nato ni board member Benji Arcamo ang author og sponsor sa supposedly no to casino ordinance sa province of Bohol pero mausab mga higala ang tunada sa titulo sa maong ordinansa sanglit atol sa tigom kagahapong adlaw na matud-an didto nga ang LGU o ang provincial government di gyud pwedeng modili or mo prohibit sa pagsuod sa casino kung ang operator or ang applicant sa casino dunay prangkisa gikan sa Pagkor mga higala no gumikan kay doon na ay ruling ni ini mga kaigsunan ang Supreme Court o Korte Suprema mga kaigsunan particular sa Magdahas versus Price Properties Corporation dito ni sa Cagayan de Oro City diin matod sa ruling sa Korte Suprema walay gahom ang local government unit nga magama og ordinansa nga musupak o total ban o pagbaliwa sa mga nasudnong balaod sama sa Pagkor Charter sa maong ruling giilas Korte Suprema nga limitado lamang ang legislative powers sa mga local government unit tungod kay kini delegated ni nga power ngadto sa Kongreso mga higala so unless nga dunay amendments ani mga kaisunan nga balaod nga magikan dito sa House of Representatives no nga hatagan og ultimate power ang mga sangguniang bayan sangguniang panlalawigan o mga LGU nga mo prohibit o mo ban sa mga kasino nga musud sa ilang probinsya kana siguro pwede pero sa pagkakaron wa pa may kining ni ang may suway ani mga higala o pag-amindar sa maong national law so kini epektibo o kinahanglang sundon no sa mga LGU mga kaigsuunan ang local government o I mean ang sangguniang bayan dito sa lungsod sa Panglao majority nila doon na ay resolution of no objection sa application sa poker diha sa lungsod sa Panglao mga kaigsunan. So uyon silang sa maong ordinansa pero kinahanglan nga dunay kining ni ang consideration nga kung pwede regulated casino ang ato ang i-implement din sa atong probinsya sa Bohol kay matod pa sa mga magbabalao dito sa lungsod sa Panglao atol sa tigom kagahapon mga higala nga daghan o purpose ang casino, no? Income generating sa lungsod o niya lain o dugang atraksyon sa turista, no? Diha sa mong lungsod mga higala o niya ila pong nakita nga kadtong mga dagkong syudad o kadtong mga lugar, mga kaigsoonan nga doon ay kasino, nakita nga may lambo tungod kay dako o makuha nga buhis ani mga higala sa mga LGU o ngadto sa mga operator o kasino. So, gumika ni ana, atong tanawon o asa kutob ang kining ni ang pag babag or pag-oppose sa pipila ka grupo din sa itong probinsyas Bohol, mga religious groups, ang ato ang mga civil society organizations din sa probinsyas Bohol, atong tanawon o kunsa po ilahang reaksyon ni anang bahina mga higala nga ang LGU dili pwede mo pugong sa pagsod sa kasino sa usa ka lugar sanglit dunay balaod sa nasudnong gagamhanan mga higala nga naghatag og pagtugot basta mag-regulate mga kaigsoonan, basta dunay prangkisa gikan sa pagkor nga ni gitugot pod sa national law mga higala. So mao na no atong paaboton pod og unsay unsay mga kausaban sa giduso nga proposed ordinance ni board member Benji Arcamo kay matod pa niya dunay kausaban ila sa title, sa mga penalties og uban pa nga mga unod sa proposed provincial ordinance mga kaigsoonan, expected nga dili na gyud title ani nga Noto Casino kun dili posible nga regulation na lang o guban pa, pero iya mag-emphasize itong kinhanglan pa nila ang presence sa tagapagkor aron usab nga magiyahan sila o unsay himuon sa probinsya sa Sangguniang kung ugaling daghan ang di mo uyon nga masudlan o kasino ang probinsya sa Bohol. Mangayo sila o giya mga higala. Wala tayo oras itong programa. Tak na sa Sangguniang Panlalawigan, SP Bohol in Action, magdungog-dungog ta. Hangtod sa sunod nga higayon, sa ngalan sa itong Vice Governor Nick Besas, uban sa itong mga provincial board members, kini si Allen Duidora, may hapon, keep safe, God bless us all.
8: Inyong nabati ang takna sa Sangguniang Panlalawigan sa Bohol. Hinaot nga inyong nasabtan ang mga kasayuran gikan sa Sangguniang Panlalawigan. Hangtod sa sunod nga higayon. Daghang salamat ug abante Bohol. Sa Bohol, tayo
9: ay magsaya. Kini nga sibya usa ka binayran, ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balita.

0: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
1: Yes, Duke Hans.
0: Gainom ka og dito ang sermandit. Gisulayan gini mo.
1: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi gini ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ko ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon kagamit na, which is bulan kapi na. Ano pa lang ganit ako ang paggamit? Nana ko'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minom ko sa kumatulog. Hindi na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, bangon magani ko buntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nito yun. Ano naging ipikto? GTX.
2: Mabibilis sa mga butika.
3: Friendly's, authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabaligyo usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbila.
4: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatron.
5: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: Ang kapoy kayo, as in, ako gano'y suon, nung gamit na gano'y siyang MX3. One time, naman ako gihilantan. So, yung akong tagang MX3. And then, ako giinom pag-gabi. Pagbuntag lang, gaan makaya akong paminaw. Namin makaya akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom, pero gaan makaya akong paminaw. Ah, tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ako. Mura maka-workout pa ako, maka-gym pa ako. Lami kayo ang MX3. As in, ninduti akong tuhog sa MX3, mata ko like 8. Fresh na fresh. Pero ako mga client na akong ipamake-up. Tinahang lang kung mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep yun. No, give important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
1: Tiguwang na ko. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
2: Let's go, Lola!
1: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan.
2: What?
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan!

0: mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-iasar na S83 sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mocha Frapp 4. Aray! Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po.
4: Timeout na naman, may ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
3: Wow, mas pinagaling pa?
4: Oo, pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
4: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Uy, Mari! Uy, kamusta naman ka, uy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskilahan? Mari! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na admit bangkod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa yun is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayaran. Libre ang charge sa iyang kwarto o 50% ng diskwento. Halos tanang laboratorio.
8: Uy, kanino tayo anak mo rin, no? Unya, magbayad ta anak karatuin, Mari, para makaabilitan sa mga diskwento.
7: Oh, delikit, Mari. Mabayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makagamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga medical center sa tibo Pilipinas.
8: Oh, mao ba, Mari?
7: Interesado ko makuha sa mong share, Mari. Doawa lang ang Investor Relations Officer sa Ace, Mari. Nasiya sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamutawag sa ilang numero. 0938-413-6179.
8: Sige, Mari, ha? Sige. Daglagig salamat sa imong impormasyon, ha, Mari? Ugma dayon, Mari. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
9: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
10: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH Care.
11: PH Care.

0: si Carlos Pironilla. Tungod kay nakaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex is a generic thing vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Team that is for
5: usapang immunity gap.
6: Mami, alam mo ba ang immunity gap?
7: Immunity gap ba pag di tamang kinakain?
8: Immunity gap ba pag nagkakasakit?
9: Immunity gap na yan.
10: Help stop immunity gap.
11: Dapat tuloy-tuloy ang Selene Plus.
12: Tumutulong punuin ang kulang na vitamin C and zinc. Tulong para ang immunity
13: 100%.
14: Based on RENI with proper diet and exercise.
15: Help stop immunity gap.
16: Mag Selene Plus araw-araw.
17: Alagang Unilab yan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Nalay, tusok, manhid. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins, tulong para alaga ang nerves.
19: With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang BBD.
20: Mag Farex B araw-araw.
21: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult

0: pH care versus previous formulations with regular use. Strong Sona Hair
1: Balm, strong garoon. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Oras sa DYRD ang radio sa katawahan, alas 5:15.
1: Gikan sa mga kasaligan nga tinugdan, ania ang labing lapas ng mga balita. Hinikay ug hinipos sa DYRD News Central. Hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank, FCB. Kini ang FCB Balita. Balita.
0: Igala, kumusta? Maayong hapon. Isa mang lamingan ay sa mga nagbagang balita sa First Consolidated Bank, FCB. Karong adlaw nga Webes, Mayo 21, 2026. Uban sa Pikas Lawak, Engineer Jerry Cahis o ni Eric, kini si Allen Doidora maghatod sa mga uluhan sa itong mga balita. Mga uluhan sa itong mga balita, Philippine National Police may barog nga sakto ang ilang mga ebidensya batok ni Senador Bato de la Rosa. Samtang gipaila-ila ang mga sakop sa House Prosecutors sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Pagtambong ni Senador De La Rosa sa impeachment trial pinaagi sa video conference. Samtang pagsugod sa impeachment trial batok ni VP Sara, gihisgutan na sa caucus sa mga senador. CCTV footage sa paggawas ni De La Rosa sa Senado gipagawas sa Malacañang. Desisyon sa Korte Suprema kalabot sa TRO ni Senador Bato, miani og dagarayang reaksyon sa mga senador. Samtang mihimo na karon og manhunt operation ang Department of Justice para kang De La Rosa. Fake Pinoy Steven Herrera gilambigit sa mining companies na may kalabtanan ni Congressman Martin Romualdez nga kumpanya. Rice retailers supak sa 50 pesos nga price cap. Sa gawas, Putin anaa sa China alang sa duha ka adlaw nga pagbisita. Sa laing abahin sa China gihapon, 21 ang patay sa grabing baha. Mao kato mga uluhan sa mga balita, ang kompletong detalye inyong mabati sa tumpagbalik.

0: Alas 5:18 o garon sa detalye sa atong mga balita. Giabarugan sa Philippine National Police nga sakto ang mga ebidensya nga ilang gihawiran batok sa nahitabo nga shooting incident sa Senado. Dugang detalye sa GMA News.
1: Sinagot ng Philippine National Police ang paratang ni Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca na spliced ang CCTV footage ng nangyaring pamamaril sa Senado. May ulat on the spot si Mariz Umali. Mariz?
2: Connie, nanindigan nga ang Philippine National Police sa veracity ng mga hawak nilang ebidensya na isinumite na raw nila sa Department of Justice kaugnay nga sa nangyaring putukan sa Senado noong May 13 at sa pag-alis din ni Senador Bato de la Rosa sa Senado noong madaling araw ng May 14. Tugon nila ito sa paratang ni Office of Senate Sergeant at Arms Head Retired General Mau Aplasca na spliced nga raw ang video. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo, nakaangkla sa facts at ebidensya ang mga ipinasa nila sa Department of Justice at kumpleto rin daw ang mga CCTV footage na kanilang isinumite. Dadaan din naman daw sa masinsing proseso ng forensic investigation ang mga ebidensya para matanggal ang anumang pagdududa. Hindi naman isiniwalat ng PNP ang sinasabi ng CIDG na mayroon na silang leads sa kinaroroonan ni Senador De La Rosa. Minabuti raw ng PNP na igalang proseso at hahayaan ang kaukulang ahensya na magbigay ng pahayag sa ICC warrant, iba pang mga issue kaugnay sa pag-aresto at sa kinaroroonan din ni Senador Bato. Hindi rin masabi ni Tuanyo kung may utos na para isilbi ang warrant of arrest ng ICC ngayong ibinasura ng Korte Suprema ang hiling na TRO, Temporary Restraining Order ni Senador Bato para arestuhin, i-detain o isuko siya sa International National Tribunal. CIDG raw ang nakatalagang unit para gawin ito. Tutulong lang daw ang NBI at PNP sa Interpol Manila kung sakaling may red notice ito. Pero hindi rin kinumpirma ng PNP kung meron na nga bang red notice. Sa ngayon, kausap daw ng legal service si Chief PNP Nartates at hihintayin na lang nila ang utos ng Department of Justice. Kaugnay nito, ang Department of Justice nga ang siyang lead agency para mag-siwalat o magbigay ng mga pahayag kaugnay sa mga isyong ito. At yan ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa Camp Crame. Balik sa Connie.
1: Maraming salamat, Mariz Umali.
0: Alas 5:20 sa laing bahin sa itong mga balita, gipaila-ila ang House Prosecutor sa impeachment trial batok ni VP Sara Duterte. Dugang detalye sa GMA News.

0: para ibotong Senate President, si Senador.
1: Namin ilalabas sa impeachment trial. Kung haharangin ang ebidensya namin, remember that we are not the ones in trial. Huhusgahan din ng bayan ang ating mga senator judges.
2: Alas 5:24 sa laing bahin sa itong mga balita, pagtambong ni Senador Bato de la Rosa sa impeachment trial, pinaagi sa usa ka video conference. Dugang detalye sa GMA News.
0: Sa kanyang pagsipot para ibotong Senate President, si Senador Alan Peter Cayetano at kalaunay pag-alis sa Senado at hindi na pagpapakita sa publiko sa gitna ng hinaharap na arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC, may mga nagtatanong kung posible kayang makalahok pa rin at makaboto si Senador Bato de la Rosa sa impeachment trial ng kaalyadong si Vice President Sara Duterte. Posible, sabi ng isang law expert, kung papayagan ng liderato ng Senado ang pagdalo ng senador sa pamamagitan ng video teleconferencing, bagaman pwede aniya itong questionin sa Korte Suprema.
3: Technically po, pwedeng mag-adapt ng rule ang Senado na mag-allow ng participation through video conferencing.
0: Sa ngayon kasi, ang nasa Rule 14 ng Senate Rules lang ay maaring mag-convene o mag-sesyon ang Senado sa pamamagitan ng video conference kung magdesisyon ang karamihan ng mga senador na may kalamidad o national emergency na pumipigil sa personal na pagdalo ng mga senador sa Senate Session Hall. Nitong Mayo 11 lang sa unang pagpapakita ni De La Rosa sa Senado mula nang magtago noong Nobyembre, iminumungkahi ng kaalyado niyang si Senador Rodante Marcoleta na baguhin ang Rule 14. Ang gusto ni Marcoleta, payagan si De La Rosa makalahok sa mga aktibidad ng Senado.
4: This concerns the very institution where he belongs. It is not only a disrespect to an incumbent and sitting senator of the Republic, but this is an act ridiculing this institution.
0: Sabi ng isang opisyal ng Senate Rules Committee, bukod sa Senate Rules mismo, kailangan ding amyendahan ang rules ng impeachment court para payagan ang pagdalo sa impeachment trial sa pamamagitan ng video conference. Ngayon pa lang, tutol na rito si Batangas Representative Gervil Luistro na uupuring impeachment prosecutor.
5: My personal opinion is the senator judges should be personally present. This is paramount. Because this is a constitutional mandate to have a correct appreciation of all the evidence to be presented.
0: At kahit mabago ang rules ng Senado, sabi ng iba pang law expert, kakailanganin din ni De La Rosang manumpa ng personal sa Senado bago umupo bilang senator judge.
6: And hindi to oath kasi na nanumpa ka para magnotaryo eh. Oath to perform an important function, a constitutional duty.
7: Dapat mag-participate siya kung sakaling payagan, be present even through video conferencing para makapag-participate siya, hindi yung nag-oath tapos bahala na, tapos magpapakita na lang siya sa butuhan. Kailangan mag-participate siya because he took an oath, he will be taking an oath as a judge. So kailangan may active participation and he should disclose his whereabouts.
0: Kasalukuyang pinapayagan sa ilalim ng mga pamantayan ng Korte Suprema ang remote notarizations ng mga affidavit at dokumento maging ang pagdalo online sa mga kasong kriminal at sibil. Pero kung papayagan ang pagdalo sa impeachment trial gamit ang video teleconference, malalaman lamang kung may ku-question nito sa Korte Suprema.
2: Alas 5:28 sa laing bahin na pagsugod sa impeachment trial ni VP Sara, gihisgutan na sa caucus sa mga senador. Dugang detalye sa UNTV.
8: Jed, may tiyak na petsa na ba kailan magsisimula yung impeachment trial kay VP Duterte?
9: Aga-ayon kay Senator Erwin Tulfo, base sa naging pag-uusap o caucus ng mga senador kagabi, inaasahang sa July 6 ngayong taon, magsisimula yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Naghahanda na ang mga senador na tumayo bilang senator judges sa darating na impeachment trial ng pangalawang pangulo. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, nagkasundo ang mga miyembro ng Senado o ng Senate Impeachment Court sa naging All Senators Caucus na formal na bubuksan ng paglilitis sa Vice Presidente sa darating na July 6. Dahil dito, mas maagang babalik ang mga senador bago pa matapos ang kanilang sine-die break para harapin ang nasabing trial. Matapos bigyan ng 10 araw ang kampo ng pangalawang pangulo para sumagot, 5 araw naman ang itatakda para antayin ang tugon ng House Prosecution Panel. Ayon kay Senator Tulfo, dadaan muna ito sa pre-trial para sa marking ng mga ebidensya at affidavits bago ang mismong trial proper. Binigyang diin din ng senador na upang hindi naman matigil o maparilisa ang pagpasa ng mahahalagang batas, magiging busy o siksik ang schedule ng Senado dahil sa ilalim ng napagkasundo ang tentative schedule. Bago pa man ang nakatakdang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27, magpupulong na ang Senado tuwing Lunes mula alas 10 ng umaga hanggang alauna ng hapon para sa kanilang regular session. Magpapatuloy naman ang impeachment trial mula alas 2 ng hapon hanggang gabi, base na rin sa mapapagkasunduan ng mga senador. Ganito rin ang magiging takbo tuwing araw ng Martes at Miyerkules. Habang ayon kay Senator Tulfo, ilalaan naman ang Huwebes para sa committee hearings at pagsusumite ng mga pleadings. Inaasahang ilalabas naman ng pamunuan ng Senado o ng Impeachment Court ang pinal at opisyal na timetable sa susunod na linggo upang maging transparent at masubaybayan rin ito ng publiko. Agakaugnay ng impeachment, mayroong mungkahi si Senator Rodante Marcoleta na payagang makaboto si Senator Ronald Bato de la Rosa sa impeachment trial kahit hindi siya physically present dito sa Senado. Ngunit ayon kay Senator Tulfo, marami sa kanilang miyembro ng minorya na hindi sinusuportahan o hindi sinasang-ayunan yung mungkahing ito dahil binigyang diin ni Senator Tulfo na kailangang physically present yung senador kapag bumoto dahil hindi gaya nga nung pandemya na mayroong rules na pinapayagan yung mga senador na bumoto virtually dahil nga may mga rules noon na may lockdown, may bawal pumasok. Pero ngayon, iba na nila yung sistema dahil everything is fine naman. Kaya inaasahan na yung mga senador is physically present kapag botohan dito sa nasabing impeachment trial. Ayan, muna update mula rito sa Senado. Balik sa inyo aga.
8: Maraming salamat, Jed Neresina.
2: Alas 5:31 at tangi. Gipublikar sa Malacañang ang CCTV footage sa paggawas ni Senador Bato sa Senado. Dugang detalye sa tumpagbalik.

0: enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
1: This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kon mababay sa agay. With Esquilan, mas mo talab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
2: This news is brought to you by Parex B Complex. Walang bibitiw, mag Parex B araw-araw. This news is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. This news is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang magdok na plema. Afford pa, afford pa.
3: This news is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat o sa dungan-dungan nga sakit, bughat nga nailabad sa ulo o pamaol nga nailanap.
4: This news is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting.
5: This news is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
6: This news is brought to you by Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
7: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3 tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3 na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas og dili ko dali nga kapuyon og dili pud ko dali nga magsakit. Bisan pa gani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.
8: Ako di IC Mark, user sa Immuni Plus more than 1 year. Sukad nga na Immuni Plus, gisawayan na ina ko palit. Pugasa siya mapalit. Kaya sa permiro pag inom, maayo man siya mo nung nagsigisigin na yung inom sa Immuni Plus. Maglayan ni mong pamati, maglayan ni mong tudunlan. Kung inom na kang Immuni Plus, okay na dayon. Huwa na dayon siya. Ako dyan ang girecommend nila nga sulayin niyang Immuni Plus kay maayo dyan siya kayo. Katong wala pa makainom sa, nakasulay sa Immuni Plus, sulayin ninyo kay grabe ka epektibo ang ingredients, natural tanan, sayon ra kay nun. Pwede ra dahil mo kisiyo ng kilid. Human, inom ra dahil yun. Sayon ra kayo. Diretso ra dahil inom. Di nakakinahanglan. Mangita pa ka og tubig. Gugunsa pa na diha. Dali ra kayo. Immuni Plus. Immuni Plus. Wellness every day.

0: Uni Plus traditional herbal drink with proper diet and exercise. Strong
1: Sauna, herbal strong garoon.
2: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay to help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Malay, tusok, manhit, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitaw. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kinahanglan sa Bildo, aniana din sa Bohol ang kompleto nga tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, suot sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
8: Cheers sa barkada nating Night Shift!
9: OT!
10: Breadwinner!
8: Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
11: Drink responsibly.
12: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
12: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
14: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, Big!

0: PH Care versus previous formulations with regular use.
1: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
5: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
6: Alagang Unilab yan.
7: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Naulian na ka, ma?
9: Wa pa.
8: Naulian na ka, ma?
9: Wa pa.
8: Naulian na ka, ma?
9: Wa pa.
10: Nga nung dugay, agad mawala anang sipuna, ma.
11: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
12: Mag-Neozep C plus Forte. Now with zinc, paliguno ng immunity. Versus previous formulation, aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days. With proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
8: Naulian na ka, ma?
13: Gahapon pa.
8: Ah, kuya, waoy!
11: Basta Neozep C plus Forte. Karon naay zinc.
6: Alagang Unilab yan.
7: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Happy Fiesta!
15: Kinahanglan, extra ang handa.
14: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
15: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
16: Maglangay-langay pagyod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
15: Wow! Mas maayo pa?
16: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
15: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
14: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailechon, humba, adobo, kaldereta.
16: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Tiguan na ko. Mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
17: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
18: Let's go, Lola!
17: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagang!
18: Uy! What ako!
19: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Unilab yan!
20: Strong sa una!
21: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Alas 5.42, parentas ng mga balita sa First Consolidated Bank FCB, samtang nagatusong oras sa tud sa may tinguhan. Sa ImmuniPlus Traditional Herbal Drink, ayaw kalimti sa kanunay ang pag-inom og ImmuniPlus alang sa mas ligon nga resistensya. Pag-boost sa immune system, promote healthy lifestyle ang ImmuniPlus. Mapalit sa naganabutikag mga tindahan sa inyong kalungsuran, may naman sa Dakbayan sa Tagbilaran. Sa laing abahin, gipublikar sa Malacanang ang CCTV footage sa paggawas ni Senador Bato sa Senado. Dugang detalye sa UNTV.
1: Inilabas na ng Malacanang ang CCTV footage na umano'y pag-alis ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado noong madaling araw ng May 14. Ayon kay Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, makikita sa video si Senador de la Rosa kasama si Senator Robin Hood Padilla na bumaba sa parking area ng Senado. Sinabi ng DILG na sumakay si Senator de la Rosa sa puting SUV na kumpirmadong pag-aari ni Senator Padilla at umalis patungong Makati. Ipinaubayan naman ni Secretary Remulla sa Department of Justice ang pagtukoy kung may pananagutan si Senator Padilla sa pag-alis ng kapwa senador.
2: The man in the blue jacket was Senator Bato de la Rosa. Blue jacket and a cap.
3: Yes, sir.
2: Was Senator Bato de la Rosa. The Jane Doe is the assistant who was with them, unidentified. They boarded the white SUV confirmed owned by Senator Robin Padilla. Mm-hmm. They proceeded outside unimpeded and headed towards the Makati area as of 2:32 as caught by CCTV cameras.
0: Miani og nagadayang reaksyon gikan sa mga senador ang desisyon sa Korte Suprema kalabot sa TRO ni Senador Bato. Dugang detalye sa UNTV.
4: Mistulang nagbigay ng green light o go signal ang Korte Suprema para ipatupad ang anumang kautusan mula sa foreign tribunal, partikular ang International Criminal Court o ICC. Ito ang naging pahayag ni Senator Rafi Tulfo matapos tanggihan ng Supreme Court ang hiling na Temporary Restraining Order o TRO ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Layon sana ng TRO na harangin ang warrant of arrest na inilabas ng ICC laban sa kanya.
5: Dahil dyan sa decision ng Supreme Court, it just simply means na binibigyan ng kapangyarihan ng executive branch para ipa-implement yung arrest warrant from the ICC para kay Bato. Well, good luck kay Senator.
4: Samantala, bilang kilalang malapit kay Senator de la Rosa, hindi naman naitago ni Senator Robin Hood Padilla ang kanyang kalungkutan sa desisyong ito ng Supreme Court. Gayunpaman, muling binigyang diin ni Senator Padilla ang naunang tindig ng liderato ng Senado na dapat ay dumaan pa rin sa lokal na korte ang proseso.
6: Ay, siyempre, malungkot yun.
7: Ano naman tayo pwede maging reaksyon? Malungkot tayo.
8: May illegal po ba?
7: Ay, tanong natin sa kanila. May illegal. Kasi sa amin, tandaan ninyo, ang Senate, ang sabi ng aming SP, ihintay namin ang warrant ng local court.
4: Gate naman ni Senator Sherwin Gatchalian, bahagi lamang ito ng umiiral na judicial process sa bansa. Binanggit din ng senador ang isang resolusyon ng Senado na posibleng magsilbing legal na basihan aniya ng law enforcement agencies sa kanilang pag-aksyon.
9: This is part of the judicial process at kung matatanda natin, meron din aprubahan na resolution dito yung resolution number 44 na dapat bigyan ng pagkakataon any Filipino to go to our local courts, and Supreme Court is a local court. So ito na yung mga inaantay ng ating enforcement agencies sa legal basis for their actions.
4: Naniniwala naman si Senator Jinggoy Estrada na hindi pa ito ang huling maaatrasan ni Senator de la Rosa.
10: I think he still has a lot of legal remedies left. It's up to his lawyers.
4: Ngayon ay plano ng kampo ni Senator Bato na muling maghain ng motion for reconsideration sa nasabing desisyon ng Korte Suprema laban sa arrest warrant ng ICC laban sa Mambabatas. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
0: Sa laing abahin, ang Department of Justice mulusad na sa Usaka Manhunt Operation batok ni Senador Bato. Dugang detalye sa BNC.
1: Authorities are now launching a manhunt for Senator Ronald Bato de la Rosa after the Justice Department backed the Supreme Court's denial of his request for a temporary restraining order. De la Rosa left the Senate premises last Thursday amid an arrest warrant from the International Criminal Court in connection with a deadly drug war under the Duterte administration. Chad Gachalian joins us for the details. Chad, what's the update?
3: By following Supreme Court's denial of Senator Ronald Bato de la Rosa's petition for temporary restraining order against possible enforcement of the ICC arrest warrant, Justice Secretary Frederick Vida clarified the arrest warrant is now enforceable. He added the Philippine law enforcement agencies are now all tasked to go after him. Vida also called De La Rosa a fugitive from justice. This comes after government agencies including Malacanang said earlier that any plan on Bato's possible arrest moving forward after the DRO denial will come from the DOJ. May Vida also explained to us that there's already an ongoing coordination among government agencies tasked to go after Bato, but he did not specify the operational details. If the senator will immediately be brought to The Hague once he's arrested, like what happened to former President Rodrigo Duterte. As for the leads about Bato's whereabouts, the DOJ confirmed the government is already working on some information it has received. But Vida admitted he is not privy with the details. Mai?
1: Chad, the Senator Bato's camp will file a motion for reconsideration. Will this intervene on the government's operations to capture him?
3: By the DOJ acknowledged that filing for motion for reconsideration is a valid legal option that Senator Bato's camp can get. But the agency said, quote, they will cross the bridge once it gets there. For now, they are focusing on immediately arresting him, and the arrest is no longer conditional. Unlike on the first DOJ pronouncements that the Senator Bato can only be arrested if he attempts to leave the country. Mai?
1: Chad, how about those who helped or help the escape of Senator Bato de la Rosa? Does the DOJ have any reaction to this?
3: Yes, Maya. Vida warned that those who help or may help him evade the arrest will not only face possible violations of the Philippine laws, but may also be subject to violation of the International Criminal Court rules. So yes, there will be consequences, Vida confirmed. But above that, the DOJ said, let those who may help him remember that there are victims who need justice due to the alleged crimes he committed. Mai?
1: Thank you, Chad Gachalian. Report. Political commentator Jesus Falces believes the Supreme Court may eventually dismiss Senator Bato de la Rosa's petition against the ICC arrest warrant after the High Court denied the senator's DRO request. On BNC's On Point, Falces also stressed that de la Rosa's fate ultimately depends on President Bongbong Marcos. He says the president has the authority over the country's foreign relations and treaty obligations.
11: By not deciding it right now, ASAP, meaning dinina yung TRO, the Supreme Court is also not of that view. That's what we can glean from the denial of the TRO.
1: Really?
11: Because my concern with the arguments of my good friend Attorney Jimmy and Attorney Torion that they have to follow what is in Article 59 of the ICC Rome Statute for the going to a domestic court, etc. Mm-hmm. The same power that Duterte used to withdraw ourselves, the Philippines, from the Rome Statute is the same power that the Solgen argued, and most likely the Supreme Court would agree, is being used to enforce the ICC warrant, mm-hmm. Chief Architect of Foreign Policy Relation.
12: Yeah.
11: The President can withdraw from the international treaty, Chief Architect of Foreign Powers soon. Surrendering Duterte and Bato using RA 9851, that's an exercise of the prerogative
12: of the,
11: chief architect,
12: yeah, of the executive.
11: Relations.
12: Sabihin na natin, of the president.
11: Of the president.
12: Para wala na lang gulo.
1: Standby. Former Solicitor General Joel Cadiz believes it is unlikely for the Supreme Court to change its mind on rejecting Senator Bato de la Rosa's TRO petition
13: and will uphold the ICC arrest warrant.
14: There is no compelling reason for the Supreme Court to issue the temporary restraining order. Ang ibig lang sabihin po nito, yung ICC arrest warrant can be implemented. Yung sinasabi na wala pang decision on the merits, that's true, but the Supreme Court is also aware that if the warrant will be implemented on Senator Bato, then things will just be moot and academic. Alam naman ng Korte Suprema yon.
12: Mm-hmm. Okay,
14: With eyes wide open, they denied the application for TRO, and the Philippine authorities through the NBI and the police can arrest Senator Bato.
13: On BNC's memo, Attorney Cady says it may also be possible for Senate President Alan Peter Cayetano and Senator Robin Padilla to be held accountable over De La Rosa's escape. He also stresses that it is incorrect to assume that an ICC arrest warrant requires a corresponding local court order, pointing out the country's obligation to the international community.
0: Alas 5:54 na, parahintas itong mga balita sa First Consolidated Bank. Sa laing abahin, fake Pinoy Steven Herrera, kilambigit sa mining companies nga may kalambigitan ni Congressman Martin Romualdez. Dugang detalye sa BNC.
15: Peke na ang identity na kuha pang magnegosyo sa Pilipinas. Yan ang kaso ng isang Chinese national na may kaugnayan sa mga kumpanya. Umano ni former House Speaker Martin Romualdez. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban.
16: Maliban sa pagiging big-time businessman sa Batangas, natuklasan din ng Bilyonaryo News Channel na minsan ang na-involve ang deported Chinese national na si Xi Rongfa alias Steven Macareg Herrera sa ilan sa mga pinakamalalaking mining businesses sa bansa. Hanggang 2019, nakalista sa top 20 shareholders ng Mark Ventures Holdings Incorporated si Herrera at ang kanyang asawa na si Karen De La Cruz. Kontrolado umano ito ng pamilya ni former House Speaker at later Representative Martin Romualdez at nag-iisang kumpanya na nagmamay-ari ng exclusive rights sa large-scale bauxite mining. Heavily concentrated ang bauxite mining sa Samar. Ito ang primary raw material na ginagamit sa production ng aluminum metal para sa aerospace parts, mga sasakyan, electrical wiring at iba pa. Ayon sa international media reports, China ang kasalukuyang biggest importer ng nasabing mineral. Bago nakuha ng Mark Ventures ang exclusive rights, nagkaroon muna ito ng merger sa dalawa pang malaking mining company noong 2017. Isa rito ang Asia Pilot Mining Philippines Corporation sa Samar, na ayon sa Articles of Incorporation ay pagmamay-ari mismo ni Herrera. Sa 2017 General Information Sheet nito, nakalagay na directors ng kumpanya si Herrera at ang asawa niya na si De La Cruz. Nakalista rin bilang officers si Narubi C, Rodolfo Yu at Isagani Yu. Sila rin ang top 2, top 4 at top 9 shareholders ng Mark Ventures noong 2019. Ayon sa official website ng Mark Ventures, kasalukuyang direktor ng kumpanya si C. Former president and director of Asia Pilot na rin ang nakalagay sa kanyang profile. May ilan pang kumpanya si Herrera kung saan kasosyo niya ang top shareholders ng ilang Romualdez Link companies sa 2016 at 2022 SEC documents ng Lukfu Capital Holdings. Nakalista rin si Narubi C, Rodolfo Yu at Isagani Yu bilang mga officer ng kumpanya. Ang Southern Alluvial Minerals and Alumina Resources Incorporated naman, kung saan nakalista si Herrera bilang president, nakalagay rin sa mga listahan ng mga direktor ang iba pang top stockholders ng Romualdez Link Companies noong 2018. Kabilang dito, si Isidro Alcantara Jr. na top 10 stockholder ng Mark Ventures sa kaparehong taon. Si Ruben Alcantara na nagsilbing Senior Vice President for Marketing ng Mark Ventures. At Hermogene Rial na Corporate Secretary ng Benguet Corporation at direktor ng Prime Media Holdings, dalawang kumpanya na Romualdez control din umano. Noong Abril, iniulat ng BNC ang quarrying operations ni Herrera sa Batangas at ang close ties niya kay Batangas Vice Governor Hermilando Dodo Mandanas.
17: Sinasabi niya sa akin, kundi siya, nasa mining siya. nasa mining siya. I think, pag ginugol mo yung pangalan niya, nandun siya. May investment siya sa mga nakilisted sa market.
16: Na-deport si Herrera pabalik ng China matapos ang isang taong pagkakadetain sa Bureau of Immigration dahil sa fraudulently acquired Philippine documents nito, kabilang ang late registered birth certificate at driver's license. Filipino rin ang declared nationality niya sa lahat ng kanyang SEC documents. Inimbestigahan din si Herrera sa possible links nito sa isang Chinese espionage network sa bansa. Bagaman hanggang 2019 lang nakalista si Herrera at ang kanyang asawa sa shareholders ng kumpanya, nabanggit muli si Herrera sa isang 2022 CP Technical Report ng Mark Ventures. Sinubukan ng Bilyonaryo News Channel na kunin ang panig ng Mark Ventures kaugnay ng kanilang mga naging transaksyon kay Herrera. Pero hindi ito sumasagot sa aming mga mensahe. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilyonaryo News Channel.
0: Alas 5:57 sa laing bahin sa itong mga balita. Mga rice retailers supak sa 50 o 50 pesos price cap sa bugas. Dugang detalye sa Net25.
18: Talagang bang realistic itong sinasabing suggested retail price or price cap na gusto ng Department of Agriculture ipatupad?
19: Actually, Ms. Pat at Ms. Ricky, itong price cap na binabanggit ng Department of Agriculture ay napakataas nito, 50 pesos per kilo. At yung ilang napakataas para sa ordinary Filipino consumers, no? Kaya nga pinipilahan yung 20 pesos per kilo dahil mataas itong mga presyo ng bigas sa palengke. At mismo din yung ating na-interview last Sunday ng mga retailers ay hanggat pa ari ayaw nilang magbenta kasi lugi sila. Wala daw silang kita dun sa 50 pesos per kilo na price cap. Sa isang imported na bigas lang yan, no? So ang panawagan nila ay bakit hindi dun sa mga traders, sa mga billers at sa mga importers, ang lagyan ng price cap, bakit sila yung sumasalo dun sa batas na talaga naman, sabi mismo nila ay ayaw namin patagalin yung aming stock. Kaya hanggat maari, kung kaya namin ibaba yan, ibababa namin. Pero mataas na yung kuha namin, yung pasa sa amin. Kaya ayaw, hanggat maari, ayaw namin magbenta. Kaya lang kakasuhan daw sila ng DA once na ayaw nilang magbenta. So patunay lang na itong ginagawa ng Department of Agriculture ay walang pagsusuri doon sa mismong presyo ng mga produktong bigas na nilagyan nila ng price cap. At itong price cap na to, Miss Pat at Miss Ricky, ay para sa mga ordinary Filipino citizens ay talagang napakataas ito. At hindi katakataka na yung inflation natin nung April ay umabot ng 7.2%, pinakamataas sa nakaraang tatlong taon. At 13.7 dito ay rice inflation. So patunay lang na despite yung dami-daming executive orders na inilabas ng gobyerno na umaabot na sa executive order number 118, no? Ay hindi talaga napapababa yung presyo ng bigas. At ang pinaka punot dulo dito sa tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng bigas ay syempre yung RA 11203 o yung rice liberalization law na ibinigay ng gobyerno sa mga traders, sa mga pribado, yung pagtatakda ng presyo sa palengke, and at the same time yung pagtatakda din ng presyo ng palay ng ating mga magsasaka sa mga pribado. Kaya matindi yung monopoly pricing at the same time ay walang nagagawa talaga yung gobyerno despite yung napakatinding crisis na nararanasan natin dahil dun sa oil price shock na epekto ng gera sa Middle East.
0: Mawagatong naglangkob sa itong mga balita garong adlaw nga Webes, mga balita sa First Consolidated Bank FCB hangtod sa sunod nga higayon. Sa ngalan sa kinitibuk ang puwersa sa DYRD, sa Picas Lawak, Engineer Jerry Cahis ug ni Eric kini si Alin Doidora ang friend mo forever.
20: Inyong nabati ang labing ulahing mga katikaran dinhi sa Bohol o sa ubang dapit sa atong nasod. Hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank, FCB. Dinhi sa FCB Balita!

0: si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Mocha Frapp for...
4: Aray! Sakit na ng katawan ko.
3: Wait lang sa orders po!
1: Timeout na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas pinagaling pa?
1: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
5: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Ginny, Joey, Ryan, Mikey, Dan!
1: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan!
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager.
9: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, diri ko bilib.
10: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
11: Lahi na kay ka, sis. True ba? Tungod sa Myra E?
12: It's true. Tungod na ani 5-in-1 Beauty of Immunity Powers. It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity pa with regular intake, proper diet, and exercise. Maong sila.
13: Hi, miss. Gandang araw.
11: Lahi ra. Myra girl good. Ikaw sad.
12: Myra E with 5-in-1 Beauty of Immunity Powers. Suway na.
14: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
15: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan bagyo og labad sa ulo.
16: Lisod no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
17: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen.
18: With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
19: Alagang Unilab yan.
7: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH care.
21: PH

0: Gikan kanamo sa DYRD.
1: DYRD.
0: Welcome to the hall, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: siyudad. Kamatuuran. Aron ang katawhan masayod sa mga katinawan. Kamatuuran.
1: Maayong kadlaw Bohol, mayang kadlaw Tagbilaran, mayang kadlaw sa mga suking pigpaminaw na ating programa, ang Manto Kanada, alang sa Kamatuuran. Mayang kadlaw sa buong sinalangga na mayor sa siyudad sa Tagbilaran, the woman behind salvation from womb to tomb, Gugma Tagbilaran, ang salvation na kasentro sa pamilyang Tagbilaranon, the multi-awarded city mayor, Mayor Jania, at ang busy mayor, Vice Mayor Attorney Adam Rauster Nala, the first gentleman and first district representative, Congressman Babaya, mayong maayong adlaw, kaninyong kanan. Ug maayong adlaw, itag sa ato ang speech, ang guni ang panlungsod city councilors, at ang kaubanan ng mga city health employees, labi ng tag sa ato ang mga department heads, office heads, ulubi na sa ito ang Chief of Staff sa City Mayor's Office, si Ma'am Kathleen Perimosha, o gato ang City Administrator, Sir Alvin Ruiz Capizar. Again, mayong maayong adlaw, kaninyong sanay. O maayong adlaw, upang sa mga nagsikay-sikay lang sa mga tagsa-tagsa sa mga panimalay, yan ang andam sa mga pagkaon, kayong murata, nagan kayong salamat mga higana sa inyong pakipunong, pakipuban, at pagpaminaw, kabay sa mga updates. Program sa nakidikit na ito sa pampagamahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran and our updates and developments diri sa siyudad sa Tagbilaran. Kung asa man po ito din hindi atong programa, kung asa man mo karoon na himutang mga higala, no? Mayang maayong adlaw, kaninyong kanan. Kung syempre, di pa na ako makalimtan sa pagtimbaya sa ito ang kinti kabarangay diri sa siyudad sa Tagbilaran, pinabinang sa ito sa mga kinti kasapitanit na ito nito ang dakbayan sa Tagbilaran. Pagkakayang salamat mga higala, sa inyong mga kasigunong pakiguban, kinitikin ano ang inyong makakuban, karong adlawa. And yes, mayang adlaw usab. Sa to ang tigtimon na itong programa, si DJ Cyrus D. Virus, si Sir Eric Ihok, o si Sir Jerry Cahes na may nag-insure na madumugta sa kahanginan via radio sa DYRD. Ulo din ang usab sa ito ang official Facebook page kuniin naka-live sa karong mga higala doon. Sa ito ang DYRD Bohol ang Kasaligan o sa itong official website ang www.dyrdam.com. Yes, mga igana, it's a new day because today is May 20, 2026 at lawa ni Hercules. Yes, mga igana, itong ano na nato karong sumunang-unang sa itong pagpalerbisyo diya sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Doon kailangan ano no, sa mga higala na ino sa mga adlaw at ang pag-iisbutan, kabayo sa mga katikaran, programa, servisyo, sa itong pagamahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. O katangan ang sabi ako, unyang tawag mga higala, no, ang ato ang mga labas sa mga balita, kabayo sa itong news beat na itong nakuha sa pagbatan sa City Government of Tagbilaran. And later on, sa mga higala na itong batang usab, ang ato ang Facebook page post, sa ito ang Mayor, Mayor Jania, para makatod na sa mga programa, katikaran, servisyo, ilabi na usab sa mga ibuhat ni Mayor Jania sa Dakbayan sa Tagbilaran. So, at ang atangan ng mga higala, sa dili pa natin ito, ang ato ang maliliin ang mga programa, servisyo, katikaran, kung mga pagbuhat na tanong kung magdaman ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. So, yung gana, I'm very sorry na naka phone touch ni Happen ha? Tumod kay, ado na tayo importante nga seminar nga giatindan diri sa so, ang sa PRL. So, mo na makauban sa kuninyo through phone touch. So, doon siya kayo, bisa naka phone touch ka, ato diya kung ni Happen sa ito ang kahanina ng ito ang mga update no, sa ito ang pagdaman ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. And, pagdili pa na ito mga tundi mga higana, tuguti sa akin sa pagpangumusta sa ito ang mga cooking pigpaminaw. Kamusta ba na ito ang mga kaisunan na itong mga Tagbilaranon, Boholanas and outside Bohol, no, nga naminaw sa ito ang programa, ilwinabos sa ito ang radio program, o yung sa ito ang Facebook page live. So, kamusta na ito, kamusta ibok at ninyo mga adlaw? I hope you are all good, you are all fine, na mo sa maayong panglawas. And speaking of panglawas, mga higana, no, kung ano naman yung talakon, magawas man ta sa mga tagsa-tagsa ka mga panimalay o magawas man ta sa mga tagsa-tagsa ka mga gipangtrabahuhan. Kaya mo kalimot sa pagdala o payong o pagsuot o jacket nga doon ay huwag sa proteksyon sa panglawas laban sa diya kamatansya nga dagan sa panahon. Itong panahon mga higana, kung inyong nabantayan ang time uwan and then sobraan kainit. iya pa yung pupuruhan o gansya, no, na makakuha ka o botit o nagilanan. So, let's take good care of ourselves, no, kay Marjorie niya ito ang puhunan na sa adlong sa ito ang pagkanerbisyo sa ito mga sagsatag sa ito mga pamilya ang labi ng sa mga sagsatag sa kapangagit sa ito. And don't forget to drink 8 glasses of water a day to stay hydrated. And don't forget to take vitamins para sa mga sabi siya para protection sa itong lawang laban sa dia tumatan siya kinindagan sa panahon para iwas sakit-sakit mga sakit naman na healthy well. Yes, so maraming punto ang mga higala. Kaya na ako sa kita, no, sa ito ang official sponsor sa itong sa Ulog Kasilaran 2023. So, dapat kayo mga pasalamat, no, sa itong mga senator sponsors na mo ay nag- nagsuporta sa mga direkti mga activities or activities na ito as we celebrate sa ito ang sa Ulog Kagbilaran 2023. So our co-presenters, we would like to thank the following Provincial Government of Bohol, P3CK Group, the Project Security Incorporated, Happy Air Source Enterprises, DoExum or Jazz Marketing, Bohol Traffic Resort, Converge Fiber X, Save and Earth, Xiaomi, Altura Group of Companies, and Falcon Tech PLDT. Special thanks to Governor Eurico Aristotle Aumentado and Congresswoman Maria Vanessa Aumentado, Vice Governor Nicanor Beses, Senator Camille Villar, Senator Ronald De La Rosa, Congressman Juan Giselle Babaya, Congresswoman Christine Alexi Tutor, Board Member Vincencio Atang, Board Member Lucy Lagunay, Board Member Mutia Kismet Carol Macuno, Liga President Romulo Tapetunca, PCL President Joanna Cabalit Nathan, SK President Lauren Sager Anker. For our platinum sponsors, we would like to thank the following: Block Power Energy, Atlantic Erectors Engineering and Construction, Bohol Quality Corporation, Nodal Electric Trade and Services, Megaspeed ICT Solutions Incorporated, Cloud Anthony Construction, PNE Adaptive Learning Commission, World Power Tools and Construction Corporation, IBEX, Bohol Light Company Incorporated, and Light Shipping Corporation. For a diamond funding, we would like to thank the following: Pyro Pharma Corporation, The Valley Tailoring, Glow, Virgin Real Properties, AH Shoppers Mart, First Consolidated Bank, Sagility, AutoCade Track Solution, Balay Nandina Beach Resort, PWD Trading Corporation, Land Bank of the Philippines, Bohol Water Utilities Incorporated, Development Bank of the Philippines, FCC Island Tower Corporation, Nature Spring, South Tiger Truck and Heavy Equipment Supply, Southern Star Park, Transit Incorporated, and Grab. For our media partners, we would like to thank the following: Bohol Chronicle, Bohol Tribune, Bohol Times, Bohol Balita Daily News, Bohol News Today, Bohol Island News, BDN Digital, DYRD, DYTR, KIB 103.3 FM, 91.1 Balita FM, and BFM 92.7. For our sponsors, for St. Joseph Altar, we would like to thank the following: Gale Construction and Supply, IP Lucky Graphics, Love Construction, Atlantic Erectors Engineering and Construction, DoExum or Ted Marketing, Globalport Bohol Terminal, Casas Development Corporation, AH Shoppers Mart, and Live Port Center. Special thanks to Unitop Department Store, Port Management Office Tagilaran, Hotel John, Builderware, Ramasola Studio, Eslow Art and Eye, and Ocean Staff Series Incorporated. Our food sponsors, we would like to thank the following: JCP, Chicken at the Atihai, 24 Chicken, 717 Sutter Place Hotel, The Whole Pearl Korean Restaurant, Denver, Boss Mom, Big Beast Tagbilaran, Kaya Terminal Seafood and Restaurant, SDK Diner, Jonas Lizards and Rose, NL Ashinera's Catering Services, Reina Haven and Garden, Max Restaurant, Bulanan Multipurpose Cooperative, Victoria Sherwin Food Mixed Trainer, PJS Refrigeration and Air Conditioning Shop, Kuklaya Lounge Bar and Restaurant, Liquid Seafood, Bola Lilia, Panda Tea Garden Food, CDP Realty, Cuban Commercial, Taghap Surveying Services, and JLLC Arden Hollow Block Supply, the C1 Grill and Restaurant, Tammy's Air Conditioning and Refrigeration Unit, Eddie and Eva's Flower Shop, Mang Tinasal, Ayag Restaurant, and Metro Center Hotel. Once again, dagan-dagan tayong salamat sa itong official sponsors sa itong Saulog sa Bilaran 2026. Magaling puntuhaw sa mga hinggana, alinaw sa kita sa itong news beat na itong nakuha sa itong wasan sa City Government of Pagbilaran. Formal na giturn over ni Atong Lunes ang bagong natupod na 11 ka-classrooms sa Talukto Elementary School. Dito sa turnover ng Mayor Jenya, Congressman Babayas, City School Division Superintendent Wilfredo Bongalos, Talukto Punong Barangay Francis Eugene Zamora, and City Councilors ng Pinugyanan sa Big Edge o DPWH. Mata ni Mayor Jenya, lapit sa nahumayad na proyekto ang three-story building na adunay 9 ka-classrooms o one-story building na adunay 2 ka-classrooms. Ang mga bagong alawak andam na na magamit sa mga estudyante o magpatudlo sa Talukto Elementary School na dinakayhapit na ang pagbutas sa school year 2026 to 2027. Dugang pa ni Mary Yap nga nagpabiling prioridad sa administrasyong Yap Hala ang sektor sa edukasyon. Ang iyang iipit na pinakaligong fundasyon sa mas maayong kaugmaon sa mga kabataang pagbilaranon. Para sa mayor, ang mga classroom o school building dili lamang mga pasilidad kundi usa ka importanteng lugar sa pagbulma sa mga danggo, pagpalambot sa kahibalo o pag-umol sa kaugmaon sa matag estudyante. Nagpasalamat usab ang mayor sa Education Secretary Sonny Angara o sa Department of Education sa ilang padayon na suporta sa mga programa o proyekto sa edukasyon sa dakbayan sa Pagbilaran. Tumaw ka itong mga higala ang atang news team na itong nakuha sa pagbukan sa City Government of Pagbilaran. Kung ayaw kong tao sa mga higala, ay nakuha kita sa Facebook page post sa pangkinalangga ng mayor sa siyudad sa Pagbilaran, Mayor Shaintia. Sa itong mga Pagbilaranan, nawala ka ng like and share. Please don't forget to like and share. Kaya anin na itong makita ang mga programa, servisyo, o mga kapikaran nga gibuhat si Mayor Shane Yap alang sa dakbayan sa Pagbilaran. Pagkaliyo sa nato mabasa ang mga lead sheet mo para iwas fake news kabahin sa mga announcements and information alang sa mga katawahan sa dakbayan sa Pagbilaran. Ito na basta akong mga higana ang Facebook page post Mayor Shane Yap. Matod niya, house-to-house turnover of wheelchairs sa Pagbilaran. Kaya hala administration, padayon na ito na dipaduol ang servisyo na ito sa matag panimalay na binang sa itong mga senior citizens o mga kaigsuunan na nanginahanglan o kasusen. Dili na ni Bensling Wall Street and Over kundi simbolo sa atong pag-amuma, pag-hatiman o paghatag dignan sa matag-tag bilangan. Mga beneficiary, Robert D. Pagdan o Barangay Namba, Melagos Salin, Barangay Sumpon, Marilisa P. Pagod, Barangay Japan, Alma M. Lumagbas, Barangay Duol, Bernardina Lumagbas, Barangay Duol, Pedrito Zamora, Barangay Talukto, Susana Salamo, Barangay Pugasyon, Eulalia Gilago, Barangay Pugasyon 1, Catalina Taling Tirano, Barangay Pugasyon 1, Mayagyosa Utong Marikaw, Barangay Pagda. Padayon ang living servisyo alang sa katawahan, pinaangi sa servisyong libre o mas pinalawog ng pag-atiman sa matag pag-iniyang pag-bilaranon. Bumaho ka itong mga higana, ang ito ang sa mga Facebook page post, ito ang pinananggap ng mayor sa siyudad sa Bilaran, Mayor Jenya. Kung sa itong mga pag-iuran sa mga higala, sa itong mga pag-bilaranon na ito, no, ngayon ni Hamping, ito ang second citizen ID card doon sa ito ang paglamanan lupa sa siyudad sa Pagbilaran. Kung may gala sa itong mga kaigsuunan na ito no, during sa ito ang caravan, yan ito ang July 2025 hanggang sa December 2025. Mga higala, pwede nga makuha ang inyohang Pagbilaran citizen ID card diha mismo sa ICT office at bank. Yung kaya nakalocate niya siya sa ito ang daan ng mga opisina sa itong mga city councilors sa Dakbayan sa Tagbilaran. So, please don't forget to claim ito ganyan sa ng ID card from 8 o'clock in the morning hangtod sa alas 5 sa hapon. So, sa mga Tagbilaranan, no, sa itong ganyan sa ng ID card, which is given information, this is the first executive order in Mayor Shane Yap when she assumed office at the year 2022 na pag-digitalize sa mga transactions sa mga pagamahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. So, isa niya sa mga programa o inisyatiba sa ito ang pag-digitalize na ito sa diri sa siyudad sa Tagbilaran. And the second one is ang ito ang Tagbilaran ID card powered by GCash. So, pwede niya siyang magamit one sa mga cashless payments na ito na transaction. If na mo yung pag-abayran nyo, pwede niya magamit ang Tagbilaran ID card sa pag-swipe or pag-tap kung pwede na kayo pag-abayran. Kaya doon ha, pwede siyang magamit sa no, sa pag-withdraw no, using sa any ATM Visa machine. Okay, dapat ay perks and benefits na makuha na ito. No? So we will inform you point for one kung unta mga establishment and partners na ito na nakabinit na ito ang partners at ang sagran sa design ID card na makakihatag ng mga COVID ganyan mga discount. So, page yun na mga ikala. So, ito ang mga partners na ito sa ito ang sagran sa design ID card. So, wag ito mga ikala na ang ito ang update sa ito ang pagamahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. At ari po ito mga igana ay nakikita sa mga pinalangga ng mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran na sa unong sila sa lang natawahan sa Rung Adlawa 2020-2025. Sa Gabarangay Dakon, happy birthday nila ni Rizia Madera. Sa Gabarangay San Isidro, greetings going out to Aferio Mixiabang. Sa Barangay Kabawan, happy birthday to Baudilia Ramirez. Sa Barangay 15, happy birthday ni Asteria Dalangin and Asteria Angpo. Sa Barangay Manga, greetings going out to Asia Ivardoni and Trinidad Magdalas. Sa Barangay Ubuhan, happy birthday ni Bernardina Hontanosas and Asterio Indoyan. Sa Barangay Talota, happy birthday ni Bernardino Peñaflor. Sa Barangay Buoy, happy birthday nila ni Winifredo de Casa, Bernardina Castaño, Bernardina Ayen, Beatriz Del Picoro and Bernadette Adubo. Sa Barangay Cubon, greetings going out to Bernardina Gantalao, to Romeo Toledo, Bernardita Abukay Asteria Torelba, Lenora Castan, Asteria Torelba, Bernardino Alvin, and Primitivo Babuhay Jr. Sa Barangay Poblacion, happy birthday po nila ni Maria Flores Atalere, Chodora Shono, Adeline Langpong and Bernardino Galanita. Sa Barangay Poblacion 2, happy birthday ni Gautis Cudilia Yana and Bernardino Aureliana. Sa Barangay Poblacion 1, happy birthday ni Baudilia Lupitillo and May Amparo Blanco. Sa Barangay Mansansa, happy birthday ni Chodora Pintin and Barangay Buol. Greetings coming out also to Asteria Hangan, Mercigere, Durita Aro, Asterio Dumas Dapat, and Felipe Rulunan Jr. And sa Barangay Dampan, happy birthday also nila ni Asteria Agwa and Asterio Bumawo. Once again, happy birthday sa mga pinalanggang mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran. Upang kaubang sa buhan sa pagpanervisyo, kinag sa ulo ng pahang plakalang natawahan karong atawa, happy birthday nila ni Nel Armon Salgados Monreal, Fatima Aimee, Edmundo Rosario, Raisa Andrea Parong Angsalero, Bernadita, Vasbovita Agupay, Merusina, Maslong Gugunio, Bernardina, Maslong Agin, Nathalie, Nagsinova, Zapico, Christopher, Carcalias, Joseph, Neil, Raide, Rihas, DJ, Kodiyama, Tatero, May, and Uy Chonco, Alejandro Bantug, and Kagawad, Alexis Guaytelmo, sa Barangay Tip-Tip. Once again, happy, happy birthday, kaninyong tenant greetings from Mayor Jane Yap, Vice Mayor Attorney Adam Lawson Ala, First Gentleman and First District Representative Congressman Baba Yap, Mayor Sikin Panguni ang Kanlungkod, City Councilors and the people of Tagbilaran City, wishing you all a bountiful and wonderful day, kaninyong tenant. And I would like to be also a happy, happy birthday sa kong brother-in-law na no, si Boydo Lanzano, and of course, karun po ng death anniversary sa po ang isuoy mo no, si Mark Ando. And sa mga kaisunan nato mo na wala ito na mention sa programa na nagpaulog sa mga nagtagang natawahan karong adlawa. Happy, happy birthday kaninyong banan. And yes mo sa itong mga cooking tigpaminaw, dadang kayong salamat mga igala sa inyong patigunong patigunan kung pag paninaw kabahin sa mga update program and activities na ito sa paglaman ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran and our updates and developments dili sa siyudad sa Tagbilaran. Dagan-dagan kayong salamat sa ninyong tanan. Mga igala, mag-uban-ubanong sa kita tugmang adlaw sa susamang sakna na itong istasyon sa DYRD. Ito ang programa na ito matag-adlaw ang nagkaisusa ang magpakabanya alang sa kamatuuran. Sini si Kim, ano ba yung na lang kaninyo? Servisyong from home to home, gugma tag-bilaran, servisyong nakasento sa paninyang tag-bilaranon, ang friend mo forever. Tungala na lang ni Mayor Jania, Vice Mayor Attorney Adam Rosa na lang, First Gentleman, First District Representative, Congressman Babayak, awit si Steve Sangguni ang Panglungsod City Councilors, at ang Chief of Staff City Mayor's Office, Ma'am Kathleen Turimocha, and with City Administrator Sir Alvin Luis Aguilar, at the Coastway in Tagbilaran City, at then so far more.
2: Kining Sibya, Usaka Binairan, ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon, og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Bali.

0: Margie M. Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulngol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kayo ng mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inong sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa usa ka adlaw, mga 1 week, nawala na katong bukol, sir. Nag-quizid siya. Kanang wala ang iyahang bukol. Dahan kaing salamat.
1: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This time check is brought to you by BJV Printing Press. Located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
3: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, Ana.
5: Rexido Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
8: Unilab quality yan.
9: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Kinsay ngalan nato, sir? Paul Mercado, diay ni sir. Ngutanan lang ko, kinang gatumar ka o DTX500. O sir, mga naginatumbar na ko kanunay. Kaya na-diagnose mong kong nga naay prostate problem. Bisod kong pangihi. Kaya ni Bumbag man. Aubag po na kong tiil. Inailantan po ko. Nagpalit o DTX500. Niinom ko sa buntag kaduha. Nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Naayo ko. May review. DTX500 na ginakayo na ko. Nabistod kayo, sir. DTX500.
11: DTX500. Mapalit sa mga butika.
12: Ang DTX500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Pharmacy, Joey Care o sa inyong suking butika.
13: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Oh,

0: Pakialam ko quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Strong sa una,
3: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: Nga nung watay sugaron?
6: Nibuto manggod ang transformer sa poste.
5: Amo ba? Way problema kay alisdan manas buhol light.
6: Mao ba? Sa una lagi ang consumer mopalit sa transformer ug kung mubuto, ang consumer pod ang manubag sa gasto sa pagpalit ug bag-o.
5: Sa Buhol Light, ang nagasto nimo sa transformer, mubalik ra nimo kay anamon og deduct pinaagi sa imong monthly bill.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: So once again, may big salute ngadto sa atong kapulisan diha sa lungsod sa Kalapi, headed by Police Lieutenant Maslang sa inyohang mayong buhat mga higala ngadto sa atong isuong bulanon. Okay? Sa laing bahin, karong adlawa, daghan kayo og mga kalihukan nga gipahigayon o giatindihan ni Governor Aris Omintado. Bisan gani karong adlawa, no? Adtong ta siya magsiping-siping sa iyang hamiling kapikas kay nagsilibrar gud og ika-45 ka tuig sa adlaw na tawhan ni Second District Kongresuman na Banban Omintado. Gani, atong unahon si Second District Kongresuman Maria Vanessa Kaduna Omintado. Nining adlawa iyang ika-45 adlaw. Sagad og kita ay mag-birthday, kita may tagaan og regalo, no? Apan lahi ang gihimo ni Second District Congresswoman Banban Omintado, siya mo'y ning kuot sa iyang kaugalingon nga panudlanan. Ning share sa iyang grasya, ngadto sa itong mga kaigsuunang bulanon. Labi pang itong mga inahan, no? Nga mga bagong nanganak sa tutok ka mga tambalanan din sa atong lalawigan sa Bohol. Kagahapon dito sa Don Emilio del Valle Hospital, adunay nakadawat og grasya 16 ka mga inahan nga nakadawat og regalo gikan ni Second District Congresswoman Banban Omintado. Package to, dunay mga stroller og uban pang mga gamit sa bata mga higala ng bag-ong na tao, no? So bulahan kayo ang ato mga kaigsoonang bulanon nga nakabatuntag ingon ini nga klase sa public servant, no, nga dunay malumong kasing-kasing, dunay hiyas nga matinabangon. Kining pagka matinabangon mahigala depende sa tao gyud na, no, nagay tao nga bisag abunda nagawas-awas ng grasya pero tig-a gyud og balatian, no, di ka bang mutan-aw sa uban apan once nga dunay gyud kay hiyas nga manginatagon, murag di na nimo igsapaya, no, nga makapaambit ka sa grasya. So, karong adlawa, adunay 45 ka mga inahan nga nakadawat og regalo din sa Governor Celestino Gallaris Memorial Hospital. No? Kadawat og kinini ang murag-kit mga higala. No? Sa ako nang gikaingon, kini nagtimaan sa usa ka tawo nga adunay gyoy hiyas nga matinabangon ngadto sa nakinahanglan, no, imbes bungga unta kay birthday god, no, celebration sa iyang ika 45 nga adlaw nga natawhan kuno adlaw. Apan iyang gipasulabi ang paghatag og regalo ngadto sa mga bata nga kadungan niya og birthday karong adlaw, nanghatag siya og stroller ubang panggamit pang bata sa mga bata nga nahimugso sa Governor Celestino Gallaris Memorial Medical Center. Atol sa iyang paghatag sa mga regalo, iyang nahimamat usab sa kainahan nga nag-antos sa sakit sa kanser sa ubaryo. Matod pa niya, I feel and see the pain of a mother battling with cancer. Matod pa ni Second District Congresswoman Banban Omintado mga higala tol sa iyahang pagbisita diha sa atong silingan nga tambalana, no, aga Governor Celestino Gallaris sa Memorial Hospital mga higala.
1: Hello everyone. Today nata sa Gallaris Hospital. It's May 21, 2026. It's my 45th birthday. So, as I've mentioned before, nga, instead of having a big party or celebration, I chose to celebrate my birthday with mother's babies nga gipanganak dinhi sa Gallaris Hospital nga pareho na po ang birthplace kay dinhi man ko gipanganak 45 years ago. And it was so touching because instead nga ako may nanghatag ang taga Gallaris Hospital, the doctors, nurses, and all the medical staff here at in OB ward were so thoughtful nga ako pa ilang itagaan og cake, flowers, gikantan and everything. So thankful kaayo po nila. And of course, mapasalamaton ta who are partners in government service na always po sila naghahatag o mga maayo quality service para sa itong mga kaigsuon ng Bulanon. And ginagmay man kini pero kinasingkasing nato nga pahalipay on my birthday today, and I hope nakahatag po do kanipay sa mga mothers nga nanganak karon yesterday the other day. So God bless everyone, and sa kanunay no, laban lang ta, laban. Hi, kanina I was actually emotional di ay because I met a mother who had to battle cancer, no? So kanang makakalita og mo kalit yuta og ka murag maluya tag kalit ba nga seeing her, talking to her, pero nakiglaban. And I feel and I see the pain, pero the strength also nga she was really eager pa no nga mulaban. I just told her nga in the end, God lagi hapon, Ginoo lang nahibaw na tanan. So we really have to pray and submit all to God. And moto, hilakon siya, apid na ko, Diyos ko, hilakon si Kong Banban. But anyways, again, overall experience, I'm so happy. It felt so fulfilling to be able to share sa ato ang ginagmay, pero kinasingkasing gika namo ni Governor Aris Omentado using our personal na pondo. So have a great day everyone, and I always thank the Lord for every day, for giving me this life, giving me my family, giving me friends, supporters, tanan-tanan nagamahal way puas para ni Congresswoman Banban Mentado. You guys made my life so meaningful and beautiful. And with that, I'll be forever grateful to you. Thank you, and once again, maachong adlaw.
0: So, mo to ang tipik sa mensahe ni si Kandisi Congresswoman Banban Mentado. So, once again, happy birthday, Congresswoman Banban Mentado.

0: So, mga tumigil, ano, ang tipik sa mensahe ni Gobernador Arias Humintado at tulad sa rice distribution ito sa lungsod sa Garcia Hernandez. Samtang sa lungsod sa Ubay, ubay-ubay usab ang nakatagamta mga higala, mukabat nga ito sa 5,853 ka mga ubayanon ang nakadawat mga higala sa rice subsidy program. O gani, murag lima ni ka distribution point tungod kay dako maning ubay. Muna nga sumada total ni kabat og 5,853 ka mga beneficiaries ang nakadawat sa tagnapo ka kilong bugas gikan sa kagamhanang probinsyal karong adlaw mga higala, no? Ang atong oras, alas 7:17 ning sayos kagabion mga higala ning adlaw nga Huwebes. Kagahapon usab di ay, no? Maisip na to nga ato ning gikahimuot o gikalipay, no? Alang sa dugang kalambuan sa probinsya sa Bohol, gumikan kay aduna usay lain usab nga edipisyo nga mubarog sa ka hotel mga higala nga mubarog sa lungsod sa Panglao. So nagpasabot kini nga adunay usa ka investor nga musuod sa suka lugar, di man basta-basta sila nga mo invest og dagkong kantidad minilyon ug wa nay mga feasibility studies. So nakita nila nga ning boom gyud ang atong probinsya sa Bohol, mahinungdan nga nainganyo sila. O gani kahapon gipahigayon ang usa ka groundbreaking dito sa lungsod sa Panglao. So tuguti ko nga atong ipabati ang tipik sa mensahe ni Gobernador Arias Humintado kagahapon adlaw.
1: RVP Ms. Annalyn Yap, Sir Manny, of course our Mayor of Panglao, Mayor Boy Arcay, we ask you a birthday, our former First Lady, former Mayor of Panliliang, Maninay Purisa Dato, Pakalato. Colleagues in government service, friends from the media, guests, ladies and gentlemen, maayong buntag ka natong tanan. Today is truly a wonderful day for Bohol Tourism as we witness the groundbreaking of the newest premier hotel in the province, the Grand Summit Bohong. I cannot help but reflect on how far we have come in our continuing effort to attract investments and create new opportunities for our people. Bohol, as the first and only UNESCO Global Geopark and regenerative island, is truly a gem. We are home to natural wonders that brings to the tourists from the far and wide. A rich cultural and artistic heritage that showcases the blending of indigenous roots and colonial influences, nurtured by a harmonious relationship with nature, a vibrant economy that continues to grow and expand, the most importantly, the Boholano people who give life to our island province and shape our shared future. The Grand Summit Bohol, now laying its foundation on the shores of Panglao, we are opening a new and exciting chapter in our tourism industry. This development is a strong voice of confidence in our local tourism sector and in Bohol's readiness to welcome new players who can elevate and enhance our offerings. This edifice will stand as a symbol of Bohol's enduring appeal as a premier tourist destination, complementing a rich cultural heritage and reinforcing the promise that even greater opportunities lie ahead for our tourism sector. Today's groundbreaking also translates to more jobs, added value for Panglao and Bohol, and increased economic activity for our communities. We are truly grateful to the management of Robinson's Hotels and Resorts and Robinson's Land Corporation for choosing Bohol as a key destination for your growth and expansion. I am especially pleased that our previous discussions have now materialized and that your vision to establish a presence in Bohol has finally taken shape. Sir, may tapugnay mall po sa Bohol na gikan sa Robinson. Aron gyud makompleto ni gyud sa Bohol ang investment sa Robinson. The provincial government is optimistic that our partnership will not only grow stronger but will also open new doors to further investments in our sectors such as commercial development and real estate. Motusen. Thank you, Daan Mr. Duconway. Sir James. In closing, I am confident that Grand Summit Bohol will significantly contribute to our vision of a smart, resilient, and inclusive Bohol, anchored on our administration's strategic governance roadmap that prioritizes human development, sustainable tourism, social equity, balanced economic growth, and environmental protection. May the over 200-room hotel not only provide comfort, convenience, and exceptional experiences for its future guests, but also allow Bohol to shine even more brightly in a global tourism stage. Congratulations. Daghang salamat ug sa kanunay abante Bohol.
0: So, mao to Miguel, no? Ang mensahe ni Gobernador Aris Humintado tol sa groundbreaking sa usa ka dakong hotel Miguel ang gipanagiya sa Robinson dito sa lungsod sa Panglao, no? So, nindot ni og kini nagtimaan nga duna nay kalambuan gyud ang atong probinsya sa Bohol. Og gawas niini ang ato sa mga opisyales sa probinsya headed by Gobernador Aris Humintado kanunay nakigtagbo no sa mga kadagkong opisyal sa ensya sa gobyerno sa mapananglit sa DFA sa tourism aron gyud nga mahatagan og kagayunan ang atong mga turista nga mas mapasayon nga makasod sila dinhi sa atong probinsya sa Bohol nga apan arrival nila anha pa ang bisa lahi karong panahon na nga ang atong mga pikot og mata nga mga turista atong mga Chinese dili basta-basta makadirektag tugpa sa atong tugpahanan sa Panglao kinanan moagi pagyud og Manila, no? Ambot og nganong gingunana na nga sa una do naman tayo direct flight mga higala. Samtang kagahapong adlaw usab, usa ka makasaysayanong adlaw alang sa mga opisyales sa matag LGUs. Gumikan kay ang provincial government of Bohol nagpasidungog sa top performing LGUs sa tax collection og 1 million nga insentibo gihatag mga higala. So gipasidunggan sa provincial government of Bohol ang mga top performing local government units atol sa LGU Bohol Awards 2026 nga gihimo niyatong kagahapon Merkules mga higala dito sa Iladong Resort sa atong probinsya sa Bohol, ang Bohol Tropics Resort Migala. Ang pasidungog nagtumong sa pag-ila sa contribution sa mga municipal mayors, labi na gyud sa atong mga treasurers, no? Municipal assessors sa pagpalig-on sa local governance, pagpadayon sa development programs o pagpalambo sa serbisyo publiko sa lalawigan. So gipahigayon ang awarding ceremony pinagi sa Provincial Treasurer's Office Bohol unya uban pang mga representante o gitambungan sa ubay-ubay nga mga chief executive sa nagkadiang lungsod nga sila mo ay usa sa napili, no, nga mga performing LGUs mahigala sa taas nga koleksyon sa buhis mga sano. So ito'y pabati ang mensahe ni Governor Aris Omintado atol sa awarding ceremony kagahapong adlawa, no, sa atong mga main lucky nga mga performing nga mga local government units, no. So makita man ato na karon nga dunay mga lungsod karon ug atoy tandi sa nakalabay nga mga administrasyon nga dako gyud diferensya human nga nakabaton og mga bag-o kitang mga ehekutibo. Grabe ang pag-asinso, no? So for example, ang lungsod sa Corilla, lungsod sa Buena Vista, Duero, uban pa mga lungsod, no, nga makurat ka nga gwapo na, no, gwapo nag plaza, gwapo nag munisipyo unya, kana nagtimaan nga ang mga tao sab nakatagamtam sa mga benepisyo gumikan sa kaaktibo sa ilahang mga municipal mayors unya adunay maayong tinabangay sa mga department heads sa matag LGUs mga higala, no. Una nga importante gyud kayo ang abilidad sa usa ka mamuno sa usa ka lugar unya maay pug kang muda sa imong mga ginsakupan ug ikaw sa kalungsod kinahanglan ka maupog ka mo da sa imong mga department heads aron nga sila mo kooperar kung unsay mga programa nga imong ipatuman sa imong lungsod nga giserbisyuhan.
1: This year's awards, as we recognize the top performing local government units in real property tax administration and honor the municipal treasurers and assessors across the province for their dedication in improving collection efficiency and ensuring progress in their respective communities. Kita ka na na ibalog na nilit sa yun-yun ang pag-mintinar sa usaka half-size sa yun o dali na masabtang ng sistema sa pagproseso sa mga buhis. Daghang mga tao na gusto yung kinasayo na kung pwede ba, dilit na bayad ka niya. Pero kusog na ningin kung nga ay ayuda. By giving them the spotlight in today's event, we not only extend our deepest gratitude to the men and women of our Municipal Treasury and Assessor's Office, but also inspire everyone to become better stewards of good governance. Your work goes beyond collecting revenues and processing taxes. Your commitment greatly contributes to the delivery of better public service and the continued development of your respective municipalities. Mauna atong pakpakan atong kagalingon, pakpakan ato ang atong mga mayor, ang atong mga tesorera, tesorero, mga assessors, mga officers na maugyod na nalingkamot ang tanan ng inyong panaghiusa sa kasataksan kalusuran.
0: So, ating oras nga papadayon sa atong tulumanon, no? So, sanga na lang sa banay ni Governor Aris Omintado o sa mga kaubanang opisyalis sa provincial government ning kasamtangan nga administrasyon kaninyong tanan. Katawhang bulan, no? Daghang salamat ug maayong gabi sa no ug sana.
2: Sa kadapi
3: kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balita.

0: This is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
1: This news is brought to you by Alaksan. Pagtoto ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
0: This news is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen. With maximum decongesting.
2: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
3: Alagang Unilab yan.
4: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maliate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
6: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
7: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Team Dad is for
9: usapang immunity gap.
10: Mami, alam mo ba ang immunity gap?
11: Immunity gap ba pag di tamang kinakain?
12: Immunity gap ba pag nagkakasakit?
13: Immunity gap na yan.
14: Help stop immunity gap.
15: Dapat tuloy-tuloy ang Selene Plus.
16: Tumutulong punuin ang kulang na vitamin C and zinc. Tulong para ang immunity
17: 100%.
18: Based on RENI with proper diet and exercise.
19: Help stop immunity gap.
20: Mag-Selene Plus araw-araw.
21: Alagang Unilab yan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
23: Unilab quality yan.
24: Vitamin B complex, the generic name Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager.
26: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, Drico Believe.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Higala, kumusta? Maayong hapon. Welcome to Sabing Like Editions. Pagpanakuban niya itong tulumanon. Inyong tulumanon, ang Plastada First Portion. Sa gihapon, inyong sulugod sa kanunay, Wingwing Jimenez Lagura. Makikuban ninyo, niining tungastak na pagkatod kaninyo sa mga naglugapit, naglugapat ng mga impormasyon na may labot ang lalawigang bulanon. O niya, maayong pagpaminaw, maayong pagpanikaysikay sa tanang katawang tagbilaranon, labi pa ang atong tanan ng mga barangay officials. Hinaot ang tanan, anak, kanunay sa kapis kay Kabaskog sa inyong tagsatag sa kapanglawas dining orasas kahaponon. O niya, sa atong mga drivers, gikan sa balhabal, tricycle, tricab, multicab, public utility jeep, public utility bus, vehicle driver, legal o kolorong, mayong pagpaminaw amping sa kanunay. O niya, sa atong mga kaigsunan, batang tiguang, tambok o niwang, naingipon o way bagang, maayong pagpaminaw. O niya, maayong pagpanikaisikay, labi panganto ni Nung Tikoy Manligis, ni Agaw Michelle, ni Agaw Lilo Yagaw, maayong hapon. O niya, nganto ni Inting Tari, maayong hapon niya, weo, amping sa imong pagmaniho. O niya, nganto po sa atong suod kayong higala, ang Municipal Administrator sa Lungsod sa Sevilla, si Sir Abraham Clarin, ang atong kanhihipe sa Provincial Motor Pool. Mayong hapon, Sir Ab, uban sa tibok ni mong pamilya. O niya, kanto ni Mayor Emmanuel Junin Caberte, akunto kayo. Mayong pagpanikaisikay ni Munihap Mayor. Kankonsihal Willow Tan sa Lungsod sa Luon. Idol, mayong pagpanikaisikay. No? Welcome ning atong tulumanon. O niya, ngadto sa akong mga dikampanilyang abogado, pinagi sa pagpanguna sa akong lead counsel, Attorney Tony Arabejo, Attorney Boymar, Attorney Duny Piquero, Attorney Check Maluma, Attorney Brian Pilandas, Attorney Hilin Tagod Cabatos, Attorney Elijah Sales, o si Attorney John Michael Cagulada, ang akong Cebu Base lawyer. Kanunay po silang nangumuslang nanibaya sa tanang katawhang bulanon, labi pa ang mga sukintig paminaw niining atong tulumanon Plastada First Portion. O niya, si Attorney Handel Lagunay, ang atong provincial legal officer, nanimbaya o nangumusta sa tanang katawhang bulanon, labi pa sa kinatibuk ang Primero Distrito. O niya, sa ngalan sa akong mga station managers, nga mao'y nagpahiluna nining atong inadawadlong tulumanon, inyong tulumanon ang Plastada First Portion. Kanunay po silang nangumustag na nimbaya sa tanang katawhan, labi pa ang mga sukinting paminaw nining atong tulumanon. Now, karong adlaw mga igsoon, ang atong representante sa segundo distrito nga si Congresswoman Banban Cadorna Umintado, kinsa nagsaulog sa iyang adlaw na tawhan karong adlaw, no, Mayo 21, tuig 2026, ika-45 katuig ni Congresswoman Banban Cadorna Umintado. So atong mga mainiton nga pagtimbaya ngadto ni Kong Banban niining iyang adlaw na tawhan. Kong Van, happy happy birthday and may you have many many more birthdays to come, no? Mga panimbaya gikan sa tibuok puwersa ning tulumanong Plastada First Portion. O niya, Kong Van, niay among kinasingkasing nga i-dalit kanimo, ipahinungod kanimo kining kanta, no, nining imong adlaw na tawhan. So again, Kong Van, happy happy birthday.

0: Itong pamahayag ni Danlim. Well, salamat kayo sa imong pagpaminaw. Anya, mayong gabi ilihan mo. Wala tayong igong oras kung mapanayang pangatos unahan. Mauna mga kaigsunan ko, basta Willie Ramasola, ayaw na yun magtuo. Kay, numero unong bakakon, labaw sa tanan, disipulo na ni Joseph Goebbels, katong tao nga naila nga 1,000 lies, ultimately, siya ka po'y hingtuos iyang pagpamakak. So kaninyong tanan, salamat o maayong gabi.
1: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Bali!

0: Ernesto Nadlaos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Nailako nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigay ko bilib no, sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung kong MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3, no? Kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya yung clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dahil yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Dili ko believe!
1: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan bagyo og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
2: Alagang unilabyan.
3: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH care.

0: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Mao lagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
1: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mari, ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy, higayon na dyan na ninyo, Mari.
1: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
3: ACE Medical Center Bohol.
2: Kasaligan mo.
4: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule 1. Siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhan, moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
5: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mocha Frapp for... Aray! Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po!
7: Time out na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas pinagaling pa?
7: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
6: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Ginny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
7: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
9: Para sa paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Strong sa una, strong
11: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
8: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
13: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care. Peace!

0: Change Care versus previous formulations with regular use.
1: Uy, nabugat ko. Naapat yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
3: Rexido Forte!
4: Mas paspas, banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tiguwang naku, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
8: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
9: Let's go, Lola!
8: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
10: Uy, what ako!
11: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Unilab yan.

0: Ang katawhan o agigayod sa pamilya, mao kini ang gipamulong ni kanhi Santo Papa ug karon San Juan Pablo II. Ug ang maayong pamilya mao'y sukaranan sa maayong katilingban. Busa angay lamang nga ang hustong kahibaw ug kasayuran mabatunan sa matag pamilya aron mulambo ang matuod nga panaglambigit sa gagamhanan ug sa katawhan. Tungod niini, ang Bohol Civil Society kun boses uban ang Diocese sa Tagbilaran ug kining maong istasyon pinangluhan nila ni Angkor Boses Ed Macalandag ug Boses President Father Cecil Lobrigas. Magiguban kaninyo sa musunod nga 30 kagutlo dinhi niining tulumanon. Boses sa katawhan, ang maalagarong panggamhanan maminaw gayod sa tingog sa responsable nga katawhan.
1: Okay, maying gabi eh, kanatong tanan. Maying udto, maying buntag, no? Kung asa man ta nahimutang ro, no? Sa kapupudan o ya, sa gawa sa nasod o labi na itong naa sa FB Live, no? Katong ato mga soking tigpaminaw nga taot-taot nang nag-huwat yun, nagpaabot, no? Ni atong matag Miyerkules o Huwebes, no? Nga Bohol Civil Society program, no? So sa ngalan sa ato ang anchor si Brother Ed Macalandag, sa atong presidente nga si Father Cecil o ang atong diocesan administrator si Father Jing Sako, kaming tanan sa kanunay mo paabot sa amo ang mainitor nga pagtimbaya, no, natong tanan, no? So kagahapon atong ipadayon, atong gihisgotan, no, kalambuan sa atong proyekto o atong gipanghimo din sa probinsya sa Bohol, no, labi na sa pagpanguma, no, o sa tanan atong mga kalambuan, no, labi na sa panimbahan, no. So kagabi diha tay bisita, no, atong partner si President Adi Caberte, no, ang presidente sa UBAY United Bohol Bamboo Advocates Incorporated, no? Pero karon to si Brother Adi ni pauli sa Sibilya, pero hopefully ugma or Sabado na naputos siya, no, mabalik, no, niya si Brother Lito ang ato sa mga kauban kanunay tuapas sa Turil, murang dili na kaapas siguro, no. So sa atong pagpadayo, no, magpasalamaton ta sa atong partner po, no, sa ato ang niaging mga adlaw, no, ang PCA, Philippine Coconut Authority Director, no, nga si Sir Hoben Felicilda, no, ni kuyog siya sa atong programa, no, gani duha na kasimana, no, sa kalambuan, no, sa or programa sa Philippine Coconut Authority para sa atong mga mag-uuma, no. So nindot kayo mga kaigsuonan ang ilahang gipaabot o gihimo para gyud sa mga katawhan, no, labi na sa mga dunay kalubihan, no. Unya sa PCA, Philippine Coconut Authority, dili lang lubi or coconut ang ilang appeal sa programa, kundi doon na sad sila'y kambingan, no, kanding sa niyugan, bakahan sa niyugan, manukan sa niyugan, kakawan sa niyugan, no. So daghan sila og programa gani, no, sa ato ang pundok, no, diri sa Luon o Kalapi, natay gihatagan ta nila og decorticating machine, no, kay hasta ang bunot sayod naman ta, no, nga kining lubi mo ni gitawag nato og tree of life, no. So gikan sa gamot hangtod sa udlot, no, magamit, no. So sa atong pundok, no, sa atong cooperative diri sa Kalapi ug Luon, tuan natay decorticating machine, no, kay do natay order nga 2800 bags at 30 kilos per bag, no, nga kukupit, no. So nagsugod na tagaling dito ang decorticating machine, inugsod sa bunot, no, kanang nighuman nato og kupras kuhaon tong bagol, no, kay ang bagol sa adlaw isa na sa presyo, mahal sana, no, pwedeng ulingon ang uban gamit na sa sudanan sa kalamay, no, diri sa hagna og sa albor, no. So ang bunot iagi na siya og makina kanang decorticating machine, no. Niya magbuwag ng coco fiber o coco pit, no. So ang coco pit mo na doon natay order karon nga 2800 bags. Kini coco pit gamito ni sa daghan, no. Una is wastewater treatment, no. Niya gamit sa ni sa agrikultura, isip isagol na to sa atong soil medium or garden mix or soil mix, no. Kay ang kukupit mo-absorb og 6 to 8% kumpara sa ordinaryong yuta, no. So labi na karon na ting init, no, gamit kayo ang kukupit, no. Niya ang kukukwire magamit sad mo ni himo na tong geonet or coconet, no, himoong PC, himoong pang slow protection, no, sa mga yuta nga mo dahili, no, labi na sa atong highway o bisan asa nga lugar, no. Basta doon natay mga kayutaan nga hadlok tang mudahili, no, labi na panos nating uwan, no. So salamat, no, Philippine Coconut Authority og padayon ang ilang programa, no, nga gikan sa SEEDNUT, no, ilaning ipahimong nursery, no, kung mahimo matag farmer organization, cooperative or unsa man inyong legal personality, SEC registered ba? Unya, doon ay corresponding budget ang ihatag sa Philippine Coconut Authority. Murag 20, 25, no? Unya, og muturok na, plus 35, bahay mo ng 60 pesos ang ibayad nila sa mga mag-uuma. Unya, og ato pag yung itanom, no? Sa ato ang kaugalingong yuta, 95 na ang ilang ihatag, no? So, nindot kayo nga programa. Ato lang siguraduhon nga sa pag set up og sugod nato og himo og nursery, ato na kining i-coordinate sa ilang buhatan, no. So adunay mga PCA personnel, no, focal person o coordinator sa nagkalain-laing lungsod, no. Kasagaran na ay tulo o duha ka lungsod usa ka coordinator, no. So ato ni silang mga kauban, mga kaigsoona, no. Adtong unang buwan, no, sa Abril dito ta sa Kampagaw Bilar, kuyog na to ang taga PCA diripod sa Luon, Antikira, Maribuhok, no. Kauban na sad nato, no, si Jackie ang ilang coordinator niya. Lahi po tong dito sa Sibilya, lahi po tong dito sa Inabanga, no, o Binabista, no. So inana ka agresibo o ka unsang ina ni kakugi ang mga personnel sa Philippine Coconut Authority, no. So atong awhago, no, katong mga atong kaigsoonan nga mas maayo gyud, no. Unang-una pirmi na nato ning gi pasabot gi awhag, no, nga kinahanglan ang tanang mag-uuma magpa mo fill up gyud og NCFRS, National Coconut unsa na siya, Federation Registry System or nana, no, sa na ang porma na sa mga koordinator o mga focal person sa PCA nga nagtuyok-tuyok sa nagkalain-lain lungsod o kabaryuhan. Niya, mura na yung requirements, no? Niya, mukunit lang ta, picturean ang unsa may nasugdan yung nursery, niya, ilan ang i-record, no? So, muna importante nga sa matag barangay, no? Atong hangyoon, atong awhagon ang mga barangay councilor nga Committee on Agriculture nga naagyod daghan ang mga ayuda sa atong pangagamhanan, no, labi na sa national line agencies, no. So atong i-shout out diha, no, atong mga partner, atong mga kauban, no. Yes, kalapi silang William sa Katigbian, si Ernie, si John, si Sir Mario diha sa Luon, no, daghan ang atong grupo diha, no, nga nagsugod na og sa Binabista si Hardy, no. So sa kanunay, no, ang mga PCA coordinator katuyok-tuyok ra, no. Gani kaganiha, no, sayo kay sila ni Bihay paingon sa Luon, Kalapi area, no. So daghan kay taog unsay na ni kanang mabuhat, no. Ug mingon tang tiinit ron, murag hapit naman sa darong tinguan, preparasyon lang atong buhaton, no. Mo na pag set up og nursery niya, kanang atong nursery kinahanglan butangan nato og kuan siguro kining salirap, no, o mga dahon sa lubi, dahon sa unsay mga dahon nga makita, no, makita na to sa tong palibot nga dili po directly maigo sa adlaw, no, tungod sa kainit niya. kung mahimo, no? Ato sa ning pagabubuan, no? Labi na ugagid kayo niya kung mahimo sad ang ato ang ilawom sa or patungan nato sa atong lubi, sa atong nursery, kinahala bugnaw-bugnaw, no? So, sa loon or sa area nga doon na nay decorticating machine, ang ilang gihimo ang kuku choir, no? Mo ilang gihimong beddings, no? Aron permanenteng bugnaw, no? So, kung yun na dali ra mo turok ang ato ang mga seed nuts, no? So, padayon ta, no? Ito mga kaigsoonan, no? Nga naay dako nga programa nga makatabang gid natong tanan. Ya, imagine anha pa itanom sa ato ang yuta, kita pay bayaran, no, og nibinta, 25 pesos, no. So dako kining kuha nato, no, unsa nga niya makahatag og kakugi, no, labi na sa mga karon, no, nga nagkabaw nag unsa nga ni nagrecover pa ta, no, paghuman sa bagyo, no, sa Odet o kung sa patoy mga kanahi na nahitabo, no, o sa kainit, no. So doon ay dakong ikatabang ang atong Philippine Coconut Authority, no. Unya sa ubang area, no, ato sang giawhag, no, nga unta, no, ang ilawom sa lubi nagay kakao, kung mahimo aron ma-sustainer gyud ang atong pagpanguma. Muna ang ilang programa, no, nga bakahan sa iniyugan, no, manukan sa iniyugan. Kay mauligay ang ato is natural or organikong pamaagi. So, gikinahala na to ang mga cow manure, chicken manure, goat manure, no. Doon na sila kambingan po sa iniyugan, no. So, kining tanan, ato ning ma-avail, pinagi kung labi na kung ligon ang ato ang organisasyon, no. Pwedeng duly registered or SEC or cooperative, no. So mas maayo og maabot ta sa cooperative siguro, no, aron mas dako ang ato ang mahimong papel, no. Kay labi na karon, no, sa atong mga programa sa atong gobyerno, registration o SEC registration ang gikinahanglan, no. So dako na to ning kalipay la, labi na sa mga mag-uuma niya. Daghan kayo ta og mahimo, no, gani, no, ang atong BCO nagsige na Coco Cider og ato ang ozonated, no, ozonated BCO, no, mo ni gigamit ato karon nana siya sa pharmaceutical grade or pharmaceutical level, no. So available na siya, no, daghan ang kani siya og mga benepisyo, no, og daghan na sa gigamit ni ini, no. Unya sa ato sad nga pundok, karong pirmerong semana o katapos ang semana sa Mayo, no, doon natay bisita, no, atong partner nga gikan sa Japan nga maoy muhatag na itong teknolohiya, paggama o coconut cooking oil o kaning coconut chips ba to o sa ito nga kuhan. Basta sila na imupalit, no. So muna nga duble ang ato ang paghimuon, no, nga magpatanom kita aron atong ma-address, atong ma-serve ang ato ang mga partner, mga gisuplayan, mga customer, no. So again, kung usbon magpasalamat ta, no, sa atong Abtec nga provincial director, no, si Joven Pelisilda, no, ug sab sa ato ang regional director, no, si Ma'am Aw-Aw, no, si Ma'am Aw-Aw sige gyud og biyahe, no, tong niagi semana dito sa Negros, o niagi kan puto sa Bohol, and hopefully basin si sun semana na naputo diri sa Bohol, no. So ingon ana mga kaigsoonan, no, og dugang pa, no, ingon ana gyud ka nindot, no, labi na karon sa ato ang sitwasyon, no, nga nag-crisis ta sa oil, nagmahal na tanan ang paliton, labi na sa mga abono. So sakto gid kayo ning ato ang natural o organikong paagis pagpanguma, no. Kay dili man ta bation o kamahal or kadako gasto kung mo avail ta sa programa, no, sa PCA or sa atong gobyerno, no. Kay sa ato ang grupo diha sa Kandaigan Luon, mapasalamat tunta na sa Office of the Provincial Vet naanatay 1,000 nga ready-to-lay, no? Ready-to-lay nga manok, no? So, dako kay katabang ang itin ini, no? So, gani, diri, oh, ni kuha na sila nga doon na nay training, no? Sa ato mga kaigsoonan, no? Nga nakapasar na sa evaluation. So, i-implement na ang chicken layer project nga tentative nga seminar na to sa layer production karong Mayo 28 pohon. So, atong gihangyo, no? Atong mga kaigsoonan, no? Diya sa Kalape, sa Kanlawi, o diri sa Loon, no? Sa Kandaigan, no? So, i-training na aron andam na nga inig-deliver, no? Sa ato ang 1,000 ka-ready-to-lay nga manok ang ato mga kaigsoonan dili na magkabuang, no? Kay na practice o gi-ensayo na sila, no? So gikan ni sa kuan chat ni gikan sa atong provincial cooperative development office, no? So kung mahimo, no, ang matag membro, tanang membro gyud, no, nga ato ni ang atindihan nga training kay importante kay ini, no? Unya nihangyo ang atong kauban, no, si John Malnegro sa Loon, no, nga ang atong mga kauban nga atong tiwason gamay, no, ang atong mga pagpanglimpyo hinon gamay nilang kuwang, no, ang ato ang pool, tawag nito chicken house, no, atong payag dito gamay nilang kuwang, no, nga pagpanglimpyo na lang o kato na lang saudanan sa atong iti, no, mausa dito sa Kanlawi Kalape, no, atong iempo o panghinaot, no, nga ikatulong nga pundok, no, sa atong mag-uma adto na pod sa Danaw, no, lahi na sa ning 1,000 ng ready to lay nga manok, no. So importante kayo, no, nga side by side natubag, no, ang atong mga panginhanglan, no, kay nanatay iti sa manok nga moy atong iabuno, no. Labi na sa Danaw kay bag-o pa na gi-open ang ilahang lugar, no. Magpasalamaton po ta sa local government, no, sa Danaw Bohol kay ang atong mga mag-uuma dito, mga hapit 20, ilang gipagamit sa ilahang bakho sa local government, no, sa munisipyo. Unya gibudgetan og tag 1 container or 2 container, no, nga diesel matag membro. So dako-dako na siya og agi kay nakahimo og kalsada, naka gama pa sila og fish pan. Yang fish pan duha sa ida, no, pwedeng water impounding aron magamit sa pagpanguma, pamubo og usab pwede itilapia, no, butang itilapia, no. So inana ka unsay na niya timely, no, ang tanan ng mga panghitabo, no, sa atong mga mag-uuma karon, no. So dili na ta mo ni makadasig, no, labi na sa mga batan-on, no, nga ang pagpanguma labi na og lig-on ang atong pundok, makit-an ta sa mga atong partner, no, pribado og sa gobyerno na agyud ang mga tawag na to nga interventions, no, mga hinabang, no, nga mao'y makapadasig, mao'y makapadako sa ato ang kita o labi na makita na to nga mahimong balongtaron, no, mapadayo nun ang ato ang mga gibuhat, no. So salamat sa tanan, no, sa provincial government, sa national line agencies, no, sa atong panggobyerno, no. Ug usab, no, ang ato sad nga lain nga proyekto nga atong giatubang ron or atong paghinaot nga i-appeal sad sa atong pag-ampo ang kining bamboo blinds o bamboo blankets, mattress or bamboo mats, no, nga nulan tay partner maghinaot ta, no, nga karong sunsimana, no, maka meeting makahinabi na to ang Sentro Talibon kay aron maisgutan na to nga unsa gyud ka sigurado nga doon natay ma-harvest, no, sa panahon nga ato nang gikinahanglan. Sa atong kawayan nagkinahanglan ta og 300 hectares, no. Nya kanindot sa kawayan kay dili man nakinahanglan abunuhan, no. Importante lang ang insaktong management, no. Pwede ta mag-abuno pero dili gid sama sa uban nga mga sa utano, no, nga regular gid siya. kining kawayan pareho sa ni sa lubi, sa fruit trees, no? Sa mga kahoy nga at least every 6 months at least usa ka kilo nga compost atong iabono, no? So makita na nato, no, ang mag-uuma nga makapadayon gid sila, no, labi na nga side by side, no, ang atong kakugi, ang atong local government, ang atong provincial government ug national government nagkahiusa, no, sa pagsuporta, no. So i-appeal nato pirmi sa atong pagpasalamat, no, sa atong langitong amahan ug pagpasalamat sad sa mga worker, sa mga empleyado, no, sa mga ahensya nga kanunay makiguban nato, no. Unya kagabi ato sa nahisgutan, no, ang update, no, sa atong Bamboo Church, no, nga tingali karong sunod semana or primerong semana sa Hunyo maghinahinay na ta, magsugod na ta og harvest, no, sa mga kawayan nga atong gamiton, no. Kinimugong atong gamiton sa atong proyekto nga simbahan, dili basta-basta nga mamuto lang ta, no. Kinahanglan mag-edad ni og 5 katuig minimum, no, to 6 katuig, no, kay kung maabot na sad og mga 7-8 katuig ang nang kawayan, dili na sad na siya maayo, no, kay it's either mo crack or sobra na pud ang iyang panginaron, no, sobra na ka mature, no. So ari sa 5 to 6 years, no, nya atong tudluan ang mga mag-uuma kung unsay timailhan nga 5 na si katuig o 6 katuig, no, mo na nga magtaging ta, magtraining, no. So magsugod na ta ni ana, no, kay andam na ang ato ang treatment facility, no, naa sa Kabawan, no, Barangay Kabawan, Tigbilaran City. O pasalamat po, no, sa atong technical working group diha sa ato ang proyekto sa simbahan sa Kabawan, no, ang ato ang presidente, ang atong dili gud kuan presidente sa atong technical working group ang gipangunayan gud sa atong barangay kapitan, no, diha sa Kabawan. Unya suportado po ta sa atong siyudad, no, labi na sa planning, kay appeal man ang ato ang mga engineers, no, sa planning department, no, sa city planning, mao'y appeal po sa atong technical working group, no. So mao nang di sa ta makapataka o unsay atong buhaton kung wala tay mga papeles, no, nga mga requisito nga atong isubmiter, no. Nya pasalamat ta sa atong architect, no, si Architect Erwin Digal nga naka submit na kita, no, sa mga kinahanglan sa building permit na gito sa simbahan, no. Nahuman naman tag pasa sa atong excavation permit, mao nang nakasugod-sugod na ta or nahuman, hapit na nahuman ang ato ang site development sa proyekto, no, kay nakasubmit naman tag excavation plan, mao nang nanata excavation permit, no. So salamat ta sa atong mga donors, no, nga way kuan gud, no, way puas ang ilang pagtabang, labi na tong mga donors nga dili pa sulti, no, nga ikans ginagmay hantos sa dinaggo, no, wa gid ta mag problema, wa ta maglisod, kay mao lagi trabaho sa Ginoo nya kitang tanan, gigamit lang tang instrumento. So kuan gud nasinati gid nato ang grasya o blessing sa Ginoo. Sukad pa ato ang atong launching o opening atong January 4. Huwag ito'y undang, no? Dihalay gamay mga dilatar sa dili ato kapungan. Tubig, kuryente, no? Kay diha sa tayo mga kakuwangan nga huwag na ito mahimo. Nga huwag ta matagay o kuryente. Pero karon ana-ana, no? So pasalamat po ta sa Bohol Light, no? Nga itong kauban niya nga si Engineer Galano, no? Salamat, Raul, sa imo pagtabang na nagitay kuryente nga to, no. So imo na ang sitwasyon na susunod primerong semana siguro, dili lang sunod semana, primerong semana sa Hunyo magsugod na ta sa atong pagbutang og mga kawayan human maharvest sa atong treatment facility, no. Akong usbon nga atong treatment facility duha na siya ka tab o duha ka pan, musod na og 200 ka pool bamboo, no, 7 meters ang gitas-on, no, diya sa 3-4 meters ang diameter. So muna itong sugdag harvest na sunod semana, no, tingali human sa doon na tayo mga technical meeting, no, sa atong technical working group, no. So pasalamat ta, no, sa barangay official, no, sa barangay Kabawan, sa kanunay na agyud sila pirmi, sila yung host sa technical working group meeting, sila pod ang tag-provide na to og bisan unsa, no, nga suporta, no, sa mga ginagmay nga to dinagko kung doon tayo mga meetings, ikan sa lingkuranan, lamisa, tents, no. So salamat diha kap, labi na sa imuhang barangay council, no, og sayod ta, no, nga iya maning gihatag sa Ginoo na to gisangon. So igo ra sa ta ni responde, no, og nitubag, no, sa panginahanglan, no. Niya, labi na sa atong kauban sa diha, no, nga volunteer si Charlie nga na naginagpuyo mismo sa ato ang site, no. So inana makigsuonan ang development sa atong United Bohol Bamboo Advocates o in partnership with the Diocese of Tagbilaran, labi na sa chaplaincy sa San Vicente Ferrer sa Kabawan, no, nga mahitabo or nahitabo gyud na sugdan, nagpadayon bisan hinay-hinay ang atong proyekto nga Bamboo Church, no. So ako nakaingon, primero na sa Bohol, primero sa Pilipinas, o hopefully, no, kung mahuman, sayang gidakon o yung gitason sa height, basin o pagkahuman, kita pa'y doon na ingunan na sa tibuok kalibutan, no? O mga kagisunan, o bisan pa sa kadaghan na itong iskutan, niabot na ito sa punto, no? Nga nahuman ang atong 30 minutos. So, umiingon na lang sa ta, nga daghang salamat, no, sa atong suking tigpaminaw. Labi na sa ato ang anchor, si Brother Ed, sa ato ang presidente, si Father Cecil, o sa atong diocesan administrator, Father Jing Sacco. Kini ang boses kung Bohol Civil Society. Umiingon na lang kaniyang tanan. Daghang salamat o mayang kabihi ka na itong tanan.
0: Daghang salamat sa inyong pakikuban ka namo. Ang inyong tingog mao ang among giya ug kalig-on sa tinguha sa boses nga ang tanan makabaton og kusog sa kagawasan nga pagtuman sa ilang kaakuhan ug katungod aron magpuyo sa kinabuhing hamugaway ug may dignidad. Mag-uban kanato ang Dios.

0: DY RD Kinaham Kanuna Kanuna DTX 500 Health Alert
1: Lord is Pantay 51 Salisido Labrador sa wala pa ko na parahis sa akong kidney 2 months akong paggamit sa DTX 500 capsule nahibulong na ang doktor kay pag CT scan akong kidney hubang nanatingan na ang doktor nga ang uban nagan matuki hubag na gid akong kidney nang akong mga organ sa ilalom limpyo na pag-operahan ako, inuma nang gyapon ko DTX. DTX ay ganoon to na at palit na lang sa mga DTX gyapon. May pa DTX inyong paliton, inyong imintin kay kolesterol sa ako lay basihan. Ikan sa pag-opera, DTX yun akong imintin o ilain.
2: DTX 500! Mapali sa mga butika.
3: Tama na sa pagkaon, sa parat ng mga pagkaon. Muna yung ato ang hisgutan ron, mga higala. Himarat ka ba no? Sobra ang imuhang asin na ginabutang sa imuhang pagkaon. Remember, mga higala nga ang pagkahimarat pwede ni maglead mga higalas pagsaka sa blood pressure kung himarat kay ta pero ang pagbawas mga higala sa asin sa diet gatabang nga pwede na itong mapaubos ang blood pressure. Dapat nasa 1,300 gani na 1,500 milligram nga kutsaritang asin raunta nga ito ang magkonsumo muhang pagkaon sa usa ka meals na itagduha, tagtulo. Pagpanihapon, another timpla na po. May mga sausawan pagyunta. Wala nga sobra-sobra yun mga higala ang pagkaon na ito aning mga parat nga mga pagkaon. Ang usa ka kutsaritang asin, naana siya 6 grams nga sodium chloride. Naana po siya 2.4 grams sa sodium. Kinahanglan nato i-control ang ato ang pagkonsumo sa sodium. Kung naatay high blood or either naatay problema sa kidney, musamot ang atong problema. Or either kung may edad na ta, magka-high blood ta, magka-problema ta sa kidney. Unang-una, limitahan na to ang pagkaon sa parat ng mga pagkaon. Kumahimo, tanggalon na nato ng mga sausawan nila, mga bagoong. Ato na siyang tanggalon, ha? Binagyan ko may high blood na ta, may edad na ta. May problema na atong kidney. Dili na nato na ibayang sa tuang lamisa. Kay pwede kini mga higala nga mag-lead sa pagbato ng chronic diseases, especially sa atong kidney. Pilitan mo gamit ang kalamansi na lang. Sausawan, kalamansi ka na. Pwede na. Ikaduha, ang problema mang kay hilig manggunta og mga dried fish bitaw mo magini paboritos mga Pilipino ladbu kasi sundaan ni moderatyo ladbu mga dried foods mga higala mas maayo nga ang kaunon preska nga isda sariwa nga isda kaysa mga dried fish mga higala imbis nga mga bacon di ba mga ham dry good mas maayo

0: 600 milligrams of sodium per serving. Sa tumaos sa kahiwa. Per serving man, kung imo nang kaon kag mga tulo kahiwa, di tintaas ang sodium nga imong ginakaon. Pero dili kayo parat, no? Dili man kayo parat, sir. Nantawa ang nutrition level.
1: TTX 500. Magandang araw, tatay. Ano po inyong pangalan?
2: Ricardo Alvidera.
1: Ilang taon na po kayo?
2: 75.
1: Ano iyong nararamdaman bago kayo pumunta dito sa Klinika Rohan?
2: Noon, nag-dumatumba ko, galingin ako ng ulo, tapos firme lang ko ng allergy sa tubala.
1: Mm-hmm.
2: 7 years na ito nga nag-ato ko dito sa imo, sa imo niya. Daw mga gintagaan ko sa ito sa pa-sugar test ba lang, ako ng sugar, ito 14. Tapos ito, gintagaan ko sa bulong 15 days ito.
1: Oo.
2: Ay, nakumpay ko man, tapos yung pagkaon na pang nga imo, binbutang ko, hindi ko iwasan ko na.
1: Mm-hmm.
2: Wala niya mga 1 year, guru. So, doon babakot na ako. So, wala na ko yung nakulba iba lang. Kasi ito, doon firme ako nakulbaan.
1: So, ano malasabi mo sa pag-inom ng DTX, D3-biomite C?
2: Naya, sige-sige, ganito. Diya, kada weekly, kabakalwi ko diya. Kaya nang 10 nga D3-bio, 10 nga mite C, 10 nga DTX, 1 week na yan.
1: Ang blood sugar mo ngayon, ilan na lang?
2: So, basta, 5 ba?
1: Okay, 5.5.
3: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
4: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5 B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ma'am, unsay ngalan nato, ma'am?
8: Engineering ko sir, dead and sir tagamanugan sa Bongga del Norte. Sa una, dili jud ko katulog sir, magmulmul ning pikas nako nga bat-ang, nya high blood pud ko, nya masulibog ko kalipo. May maintenance na gani ko sir sa high blood. Sa mga inahan dira nga kasakit ang bat-ang, puy-puy ang mga lawas. Pag DTX 500 na muog nya pagdagan sa pipila ka adlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o bat-ang sir, dili na pud ko maglipong-lipong sir. Sa una mura ko hubog maglakaw buyod, nya kasakit ning akong ulo. Karon kaloyan sa Ginoo sir, okay na gid siya. DTX 500 o mite sir, dito nga akong ginainom sir.
3: DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
9: Ang DTX 500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Jewic Care o sa inyong suking butika. Strong sa una.
10: Si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na imanggustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
12: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix-B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix-B para walay mubuhi sa trabaho.
13: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix-B. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer. Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking, and syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siya energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat nimo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diri ra gyud ko sa MX3 ni Believe. Diri ra gyud ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Believe.
15: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
16: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
17: Rexino Forte!
18: Mas paspas, banat sa upat!
19: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
19: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Uba!

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tiguang nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo.
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
4: Uy, what ako?
5: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.

0: si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaitaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Tayong mga lalaki, kayod araw-araw, kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
6: Yes, Lucans.
5: Kainom ka o DT Excel Mandit. Gisulayan, gini mo.
6: Dugay ko makatulog magabi, tapos hindi makatulog magani ko, patamata ba? So, hindi ko sakto yung tulog, yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil, mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon kagamita, which is bulan kapi na. Mana palang gani ako ang paggamit. Naanap ko'y nakita nga ipikto nga hindi na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog, hindi na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, mabangon magani ko, buntag na. Ako mismo, nakamamatuod ko, nindot yun. Ado na yung ipikto, GTX.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Ang DTX 500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Joey Care o sa inyong suking butika.
9: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok o binhod.
10: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
4: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
12: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
13: Rexido Forte!
14: Mas paspas, banat sa upat!
15: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
1: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Midako na dyan siya, halos lindawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kad nga nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na-tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
17: Makabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Tayong mga lalaki, kayod araw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok o binhod.
10: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
4: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Buhol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
19: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
18: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.

Alang na itong motukod og mga balayog building, wanay laing atuan, Herbert Balmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City, kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles o guban pa. Tanan, ana sa Herbert Balmis General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini, nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy equipment.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Takna sa DYRD ang radyo sa katawhan alas 9:17.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen o PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa!

0: Gabi'y kanyang tandiha ingon man sa tumakisaw ng bulanon nga naa sa Kabisayan ug Mindanao ato mga silingang dapit dinhi sa itong lalawigan sa Bohol. Ingon man, ang ato mga suking viewers sa itong Facebook Live sa DYRD ang kasalikan Facebook mayong gabi'y, mayong buntag, mayong palis ug mayong kadlaon o asa mo karon ati buok kalibutan. Ato mga viewers sa itong Facebook Live, ato mga listeners usab, pinagi sa itong website sa www.dyrdam.com. Ato mga kisunang bulanon, tibuok kalibutan, welcome no sab sa laing edisyon sa itong tulumanon sa Tagbilaran by Nato. Sa kanunay, ato mga pag-ampo o ato mga panghinaot nga nakita sa mayong kahimtang, mayong panglawas, karong panahuna, naata sa kalisod apan sayod kita tungod sa atong mahal na magkagahom na magiya ka nato haya na kita magkakabot sa atong tumungo tinguha sa atong kinabuhi mo nang di nato ikuwang ato ang mga pag-ampo ug pangaliya pagsampit sa atong mahal na magkagahom aron kita ubanan kauban sa atong pamilya mga higala. So arang kada napunta sa laing edisyon sa atong tulumanon TBN Tagbilaran by Night.
1: Tagbilaran by Night.
0: Atong atak na mahigala, alas 9.21 na. Arita sa tumauluhan sa itong mga balita na ipadangat sa itong mga TBN Alagad Field Reporters. Atong unahon mga balita nga nahipos gikan sa kalungsuran ug nanukad sa buhatan sa BPPO. Ania si The Barker Cell Remulador. Cell?
2: Magkatingan, salamat Leonard. Ito mga panimbaya, pangumusta, madyong gabi, madyong pagpaminaw sa itong mga binangga, sukintig paminaw. Nga kanunay nagsunod sa itong tulumanan sa Tagbilaran by Night Worldwide. Dito sa lungsod sa Cortes, Polos Giatot sa dool nga tambalanan sa Maribohok. Ang tulo ka mga lalaki human kini makakaangkon o sa matinigbasan. At all sa nitabong pagpanigbas Miyerkules sa Kadlaon. Dito sa Barangay Lurito sa lungsod sa Cortes. Nanukat, gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Cohoy, The Barker Cell Remulador, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Samtang sa laing balita, gibutyag ni Provincial Board Member Benji Arcamo nga lisod pugngan ang pagsulod sa mga kasino dinhi sa lalawigan sa Bohol tungod sa kasamtangang nasudnong balaod nga nag-regulate sa maong matang nga sugal ilawon kini sa Philippine Amusement and Gaming Corporation kon PAGCOR. Arit ang higala sa itong sitwasyon sa itong tambalanan sa Governor Celestino Gallares Memorial Medical Center uluhan sa mga balita nga nahipos ni Alerto June Gutierrez. June.
3: Yes, salamat kay Leonard. Maying gabi, may gabi sa mga suki kang tigpaminaw nga nagsunod. Ganun na itong talmanon, Tagbilaran by Night. Duha ka mga motor nga nagabsungag diha sa lungsod sa Carmen, patay ang usa ka driver. Ang usap-usap ka driver, gidali usap og dagan diri sa Gallares Medical Center. Kanseler to, jungkot series, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Samtang sa laing balita, nanawagan si Arsobispo Alberto Abetoy, ang Arsobispo sa Sugbo sa paghatag og patas nga hustisya ug walay gidapigan ang mga imbestigasyon sa impeachment proceedings batok ni Vice Presidente Sara Duterte ug ingon man ang aligasyon nga naglambigit sa multi-billion pesos flood control scandal samtang nagkagabi ang tensyon sa politika. DYRD.

0: Samtang sa laing balita gibutyag sa International Criminal Court nga gipailawom sa cell monitoring ang kanhi presidente sa Pilipinas na si Presidente Rodrigo Roa Duterte gumikan kay nakasinati kini og rare occasions nga pagkatumba tungod sa ginabati nga sakit samtang nakadetain kini sa maong pasilidad sa The Hague, Netherlands. Og atong higala tumaluhan sa itong mga balita ug ang detalye nini at tumabati sa dili madugay.
1: Pagbilaran by
2: Optic, paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga ngayong masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD, Sniper.
3: DYRD, Sniper ni Bay.
2: DYRD, Sniper.
1: Pagbilaran by
0: atong attack na may gala alas 9:26 na. Once again, welcome na sab sa atong pagpanag-uban sa atong tulumanon sa Tagbilaran by Night. Adlang Webes may gala, pizza 21, buwan sa Mayo 2026. Kamusta ang atong mga kaisunang bulanon? Sa atong mga tasatagsa na itong mga panimalay karong mga panahona, nang atog na bamudiha or kamusta naman yung kahimtang? Naka-move on na bata sa mga panghitabo politika dinhi sa atong nasod? Kamusta na kang ato ang mga senador na itong murag na pa may himuon yapong laing kudita may gala kay gusto man yung ilugog balik kining liderato diha sa Senado? Unsa kay hinungdan ini? Apil sa itong hisgutanan unya mga higala kining unsa kay mga posibleng mga rason nganong gusto magwi nilang ilisan or mubalik sila kaning grupo nilang Senator Tito Soto na mo'y mo leader or mo'y mo hawod diha sa Senado? Adunay mga kuan mga rason ana mga higala. Samtang dinhi sa atong lalawigan sa Bohol, padayon paghihapon ning maong mga pag-apod-apod aning rice subsidy ngadto sa mga kalungsuran. Diin po kakilo mga bugas niini gipanghatag unya karong adlaw murag dito ni sa lungsod sa Ubay anda og sa Garcia Hernandez unya dito sa Ubay ubay-ubay ning mga kuan no kining mga pamilya niini ang nakadawat kay mikabat ni ngadto sa 5853 ka mga pamilya murag perbubong man siguro ne ang kwintada niini. So 5,853 dito sa Ubay, unya lain po dito sa lungsod sa Anda, 1,088 kapamilya sa Anda o sa Garcia Hernandez, 1,500. Pandaghan po mga utanang, ano, wak makong sana, apil o lista niini. Ang provincial sa Bohol, mukuan na ne, no? Mudawat na ni mga lista, gikan sa mga barangay or sa mga lungsod ni ini apan gipahibaw man na ni Gobernador Aris Omentado na uwa mo na apil sa lista ni ining gipanghatag sa mga kalungsuran ang ilahang mga tasatagsa ka mga munisipyo or mga lungsod ni ini mo nay muhatag nila aning wa nakadawat ni ini. So padayon man ning mgaong rice subsidy no gikan ni sa pagamhan ng nasyonal no kaning funding ni ini isip ayuda ni labi na sa panahon na to karon nga krisis ang atong nasinati tungod ining mahal sa palaliton sa petrolyo, mahal nga presyo sa petrolyo may gala mo nang ayudahan ang atong mga katawhan aron at least makatabang-tabang kaning po kakilo o normal lang nga pamilya no adunay 5 ka miyembro sa pamilya mukabat pa pud siguro ni og mga usang semana semana pa ba ninyo ning og 5 mukabuok mama pa pagtulo ka anak wabot ka og 5 ka adlaw ni or sa kasimana sa kaning inyohang paglungag ni ining inyohang tag 10 kilos nga bugas so at least na lang sudan na lay problemahon na to pero aduna tay mga tinanom ni ining mga tawong mga ampalaya diha no kamunggay ba diha sa ito ang mga natarang so kung na sulbad ng atong paniudtog panihapon sabaw mga higala samtang sa laing bahay no karong adlawa adunay 50 ka mga lugar no naka-experience ni siya og danger level tungod aning heat index. So kagabi ato matong gisgutan kabahin ng Super El Nino 2026 may gala onya later part of this year or early next year mula nat pakining El Nino, pero dinhi sa ato ang nasod magsabay ng El Nino og kining habagat. Amo nang makaingunta na bisag El Nino duawon ta niini og mga kusog nga pag-uwan no, mo lang atong pangandaman na pod kaning paglunop na pod pagdahili sa atong mga yuta tungod kay uwanon ta tungod aning habagat no, suyupon man imong higala mo na mo saka ning maong hangin o tubig niini mo nang uwan no, ang ato ang masinati na to labi na karon no na naman ta sa kuan El Nino kwarta kanang one matud pa sa ato ang nahinabi na to ang buhatan sa pag-asa mga higala. So 50 ka mga kuan area karon na adunay danger level sa heat index ha. Ang una niini ang 45 degrees Celsius no, taas-taas na ni tiaw by 45 no, 42 to 45 kining moingon ta og kining heat index level na kuan na kining medyo alarming na or danger na. So 42 to 45 diin ang 45 niini dito ni sa Dagupan City sa Pangasinan unya dito po sa Apare Cagayan no, Cagayan Tugigaraw City dito po sa Aurora Baler unya sa Bulacan po no, Cavite City o ingon man sa Quezon unya lain pong lugar dito 44 degrees Celsius dito ni sa Metro Manila labi na sa Naiya Pasay unya sa Aurora po no, sa Kasiguran Nueva Ecija Olongapo Tarlac unya 44 degrees Celsius usab nato na sinati dito sa kuan kining Batangas no, Infanta Quezon Occidental Mindoro, Iloilo, Siquijor, apil na niini ang Northern Samar labi na sa Katarman unya sa Eastern Samar no, sa Giwan o Southern Leyte pod sa Maasin sa 43 degrees Celsius pod no, dito sa Ilocos Norte unya sa Lawag no o sa Batac apil na niini ang La Union, Isabela, Zambales, Pampanga, Palawan apil pod Palawan no, Camarines Norte, Catanduanes, Sorsogon o Capiz unya kining 42 degrees Celsius sa Quezon City apil na niini ang Metro Manila sa Ilocos Sur no, Cagayan, Batanes ingon man sa Tarlac unya ubang lugar niini dito po sa Leyte no, silingan nato ni Negros Occidental apil pod niining 42 degrees Celsius. So ubay-ubay no ka mga lugar karon no, ti ubay sigwitay size ang nakasinati karon og danger heat index no karong adlaw matud pa kini sa buhatan sa pag-asa. So mo nang kaning heat index nagbase man ni sa temperature no na mabati sa tuang mga kalawasan nya posible niini nga mao ni makaingon no, labi na og outdoor ang inyuhang mga trabaho. Dako kayo ning peligro labi na ining kuan ka ma heat stroke ka o guban pa mga sakit tungod ani kainit sa panahon mga ikala. Alas 9:33 na arita sa ato mga hisgutanan nato diin ang atong sangguni ang panalawigan labi na sa pagpanguna ni Provincial Board Member Benji Arcamo namahayag ni mga higala o iyang gibutyag kabahin ni ining mga hungihong adunay mga may tumaw aning na mga balita nga kini laging kasino kasino nga uyon ba mo aning nate kasino din sa tuang lalawigan sa Bohol labi na dito sa Panglao mga higala pero matod pa ni Board Member Benji Arcamo na dili kapugngan o lisod pugngan kini makasud ning maong kasino dinhi sa tuang lalawigan tungod kay aduna may existing niining nasudnong balaod labi na ani pag-regulate niining mga matang sa sugal ubos ni sa Philippine Amusement and Gaming Corporation so kani pong pagkor mahigala sa panahon pa ni former President Gloria Arroyo aduna po ni mga anomalya kabahin ni mga korupsyon kita ni ini mo'y ipangpanghatag dito, no? Mo di po'y budget ni ini ipanghatag o mga abulansya, mga igala. Pero mo lagi po na, no? Kining mauni mag-regulate ni ining mga kining mga sugal. So mauni gibutsyag mga igala sa committee hearing sa sanggo niyang panaliwigan diin nagtuki sa proposed provincial ordinance diin pangusgan sa atong lalawigan sa Bohol kaning no to casino in Bohol. So no to casino in Bohol mga higala. Diin muna gituki labi na sa komitiba sa trade and industry kining gituki ning proposed provincial ordinance na gabawal na dunay casino dinhi sa atong lalawigan sa Bohol. So bisan pa man og dunay kusog nga pagsuporta labi na gikan sa mga pipila ka mga opisyal batok aning casino operation aduna mangoy balaod ni ini, no, kaning national law nga nagtugot ni ining operasyon sa mga casino ilabi na kon adunay permit or franchise nga gikan sa pagkor unya anhin na bay po ni mulusot ning mga padangog ni ana sayod man kita lagi basta adunay mga kining mga permits no mga dokumentong iduso diha aron mulusot na nama illegal man o maligal nga papaagi diha man nagsugod po ni corruption mga igala wa man taingon og adunay nahitabong corruption ni ini pero posible na namoy mahitabo no pero gipangusgan kana sa atong sanungguni ang panalawigan labi na sa komitiba nga sa trade and industry na adunay ordinansa na nga na magpugong ni ini kaning no to casino of in Bohol pero mo lagi po na aduna may kining existing law ni ini kaning national law nga nagtugot sa operasyon labi na kung matagaan ni slag permit mao nay usap po sa challenge ni ini mo nagitumbok ni board member Benji Arcamo ang desisyon sa Korte Suprema usa ni sa gihatag og example mga higala kining Magtahas versus Price Properties Corporation diin giingong walay gahom ang lokal nga mga ordinansa pagsupak o pagbaliwala sa mga nasudnong balaod sama sa pagcourt charter sa maong ruling mga higala gipamahayag diin giila sa Korte Suprema nga limitado lamang ang legislative powers sa mga lokal nga pagamhanan tungod kay kini delikadong delegadong gahom gikan sa Kongreso subot pasabot nining delegadong kining mga power sa tuang saguni ang panalawigan mga hinuwaman na ning power diha sa Kongreso mo nang ugadunay permits niini or franchise niini nga giaprobahan na diha sa Kongreso aduna nay permit gikan sa pagkor lusot yun na mga higala so maunay usa sa mga gihimong kining basihanan no ni board member Benji Arcamo unya gi padayag usab ni board member Benji na kun pabuton lang kita ang ato ang mga magbabalaod labi na mismo si board member Benji na dili gyud mo sugot nga adunay casino na makasuo dinhi sa atong lalawigan sa Bohol og kining in any form of gambling kining mga pasugalan mga igala kay gani ha wa gani ka control atong nasod ni ini kabahin ni ining paglanat aning mga online games sama aning scatter so lisod kayo no lisod kayo kay mismo ang national government mga online games no wa babay na panday nga balaod no ni ini pag dili ni ini pero ko naman gihisgutan naman ni sa committee level aron kini mapugngan ning mga sama na mga gambling samot pagkaha o casino naghantag mga kaila no adila ta mo mention o kinsa ni sila pero kasagaran baya ni ini kay mga asawa o seaman asawa o kapitan sa barko ilang mga asawa na hungog o casino dito sa Sugbo moto na pamaligya tong ilahang mga propiedad tungod ni ana na kalisod kaya mura magkupo ka anig magkuhan ka maadik ka kana batong gaduwa og mga scatter no kasagaran ni ana kay kana mga batan-on mahungog ka kay padag-on pa ka sa primero ni ini pero hangtod lang hutay ni ini di na ka makaibaw nga pildi na day ka mao nang gipadayag yun na ni board member Benji Arcamo nga kung sila lay pabuton, adi gyud kinta mosugot na adunay kasino na mosulod sa Bohol mo nang lisod pud pugngan matud pa ha, sa atong mga board member ang lisod pugngan na makasuod ning mga kasino dinhi sa atong lalawigan sa Bohol mga higala. Matud pa sa atong texter nato diri ato po ning anamano mo natog basa. Ambot lang ha, muingon og noto kasino sa Bohol pero naa nag-operate kasino sa Aluna Panglao dugay ra na mga 2 years na naa ibabaw sa generic pharmacy Aluna Panglao. Nakadungog na bitawtaan ni sa una kaning I don't know ha og familiar ba mo aning poker ha mao nay kwan atong mga ubang higala na to matug Panglao kay aduna po, maroma ni magsabot-sabot na maguna sila o anha sila makita anang Roma, anang resort. Ha? Anha sila makita na mangginduwa o poker. Pero matod pa sa itong texture na to, si texture 0154. Matod pa niya, ambot lang, ha? Muingon o noto kasino sa Bohol, pero naanag-operate kasino sa Aluna Panglao, dugay na mga 2 years ako no. Aduna pa i-mention ni rin akoan. Kining establishment kung asa dapitan ni mga higala. Promologi na, muna giingon po ni Board Member Binje ang lisod pugngan. Labi na kung makapangmatagaan na sa permit dito sa pagkor mga higala. No? Muna nga nagtuo ang ato ang mga magbabalaod nga tanang matang sa pasugalan mahimong makadaot labi na sa imahe sa ato ang mga bulanon. Labi na kay kita magkusganon kita no labi na aning magtutuo maguta then family oriented po ta kanundo pa ba mo sa una ang aduna po'y mga kuan na po'y mga huhungihong na adunay mga ubang mga negosyante na magtukod lagi kasino magtukod po kung mga balay kahilayan gikuan oy giwilgahan sa ato ang mga kuan mga grupo sa ato mga religious groups na to mo nang lisod ha lisod kayo dinhi sa atong lalawigan sa Bohol kay known ta nga religioso ta no known ta na family oriented ta known ta nga wa gyud ta anang mga matang sa mga kining susama sa ubang lugar so kanundo mi ta sa una no grabe pagwilga sa ato ang mga religious groups niini kay mo lang supak lagi ani mga balay kahilayan na madagsa dinhi sa ato ang lalawigan sa Bohol labi na sa dinhi sa ato syudad og labi na ani ato ang Panglao Island mo na ito mga kinaiya sa mga bulanon nga mo nagpalahi sa ato ang kinaiyang bulanon. Matud pa ha na nasabtan usab sa provincial board nga dili mamahimong mosupak ang usa ka local nga ordinansa labi na kung ang nasudnong balaod o regulasyon sa pagkor nga dunay otoridad sa paghatag og lisensya o franchise sa mga casino operator angkon ang ato ang mga magbalaod na way mahimo kung adunay kining franchise nang ihatag labi na kay kongreso may muhatag niini o niya ang power baya sa ato ang mga kuan no sa nguni ang palalawigan nato kaning ato ang mga board member no kaning ato mga kagawad nato hinawaman naman na dito sa kongreso o aduna nay gipagawas ning franchise or kining permiso gikan sa kauluhan labi na sa pagkor away mahimo pilit na labi gintang mo implement or mapasunod niini pero gipasabot man usab kana ni board member Binje nga usa sa mga gisugutan labi na sa mga konsultasyon mao ang posibilidad na makig meeting no or makighugpong gadto sa pagkor aron na masuta no kung mahimo bang ipasulod sa franchise requirements no ang mga pagginahanglan niini sama niining resolution of no objection or formal na pagsugot gikan sa local government unit sa ato mga lungsod diha labi na sa Panglao or Dawis ba or dinhi sa atong syudad sa Tagbilaran nga di mahatagan og permit ang usa ka casino operator so mao po nay usa po na ilahang gi pangusgan kung pwede ba na ang posibilidad na makigalayon dito sa pagkor so dili mapud patas kung moingon lamang ang franchise kita sa pagkor nga way konsultasyon sama ra gyud po na og magtukod ta og mga establishmento labi tukod ba ta og kining subdivision diha sa Dawis o Panglao kinahanglan makamukuha ni ana og kuan permits diha sa barangay Kinahanglan pag muagi pag konsultasyon. Nindot nung taguna susama pag gihapon buhaton. Dili lang kay adunay franchise nagikan sa kauluhan o sa pagkorbay muhatag ni ana, unya automatic lamang na sila pag tukod ni ana, no? Importante nga kining naadjoy konsultasyon, no? Naadjoy pagkipulong sa mga katawhan. Matud pa ni Joey Dumagan Pakulba Riboyon, yes to casino, multi-billion investment na dire sa Macau, Las Vegas, Singapore, soon to operate UAE, ug Japan, kani casino mga higala. Mo lagi po na kay ug ato po nang ari po ta sa Pika side ana, Sir Joey, ang ug open minded ang ato ang mga kaisuunan nato. Ato pong tanawon, no, ang mga lugar nga adunay mga casino. Nakadto man puta aning Okada, no, nakadto man ta aning mga nindot na mga kuan, no, kaning mga resort casino. Labihay po nga kanindot, no, labihay mga pagkaon diha. Makita man jud pud nato, no, nga adunay pagkasino sa lugar. Sa Cebu lang gani daa, no, kaning New Star, no, New Star ba na, New Star casino man pud na. So kuan pod, no, maka-attract pod og mga kuan pod, no, kaning mga investor o kaning og adunay ingana kana sa Pikas nga bahin. Gani ang ato ang lalawigan sa Bohol, ang ato ang religious group gani supak gani na adunay paghimuon niini nga kining reclamation, labi na diha sa atong kadagatan, no, aning Tagbilaran Bay nato. Supak gani ni ana, no, na usa man ni sa kining gitan-aw sa uban nga kinahanglan na gyud ta na mag-reclaim aron kining makapatukod tag mga edipisyo, ha? So pero supak, no, supak ang ato makaigsuon nato na, no, majority sa atong Tagbilaran, no, na supak niya na. Matud pa po ni Texter 4522, good PM TBN, og di nakaantos mga tao sa Manila kudita third napod hantod hawa BBM, no, ali alimuot na. Sige, ato po ng hisgutan. Kaya doon ay pamahayag ni ana, no, uban pong mga politicians ni ini, labi na si Senator Aime, nga doon ay mga senaryo na Noel by 2028. Ato lang ang hisgutan na takong taon na ito, ha, Texter 4522, kay matod pa po ni katong mga nanguna sa kudita sa una, labi na itong panahon pa ni kining Corazon Aquino, no, katong pagkabagsak sa rehimen ni Marcos Senior. Sila matong Gringo Hunasa, no, silang Fidel Ramos, buhi pa man ni si Gringo Hunasa, no, papatay na si Kuan Enrile. Matud pa, no, human kuno sa kudita, wa may nahitabo sa atong nasod. Lami po na hisgutan nato kung doon taon mangila itong manon, eh. So resolution of no objection, angay yun na himuon na porma nga pagsugot gikan sa local government unit, no, muna kinahanglan na appeal sa mga resikitos, ha, kaning resolution of no objection. Pero kinundom tani ini sa usapata sa aga duma ni sales and marketing, ha, sa usaka kining subdivision, no, developer mga higala. Once natin itukod lagi nga subdivision sa mga lugar, labi na diha sa Dawes, ano naman tayo gitukod diha, no, under sa Fortune Group of Companies, Fortune Real Property Improvements Corporation, kinahanglan, no, na adunay konsultasyon, kapila may balik-balik diha sa Barangay Biking, aron mo lagi na makigatubang sa mga opisyalis sa mga katawhan, aron matagaan taniining resolution of no objection. So kinahanglan, unta po, adunay ni requirements ni ini, na di pa makahatag og franchise, kinahanglan na aduna joy iduso una or aduna poy usa sa mga rekitos niin, resikitos niin is resolution of no objection o kanang itawag og formal na pagsugot gikan sa LGU or local government unit, sa dili pa mahatagan og permit, no, ang usa ka casino operator. Mo nang gikonfirma man na sa mga pipila ka mga sakop sa Sagudeng Bayan, dito sa lungsod sa Panglao, nga aduna nay nag-operate og poker og e-games establishment sa maong lungsod. So na, no, existing na, aduna na yung mga operasyon ni ining poker. Mulagi na atong na hibawan nga aduna tay mga higala na wadtog Panglao magduwa og poker, no, nya e-games po, no, electronic games diha sa lungsod sa Panglao. So kining konfirmasyon gihimo na atol sa maong committee hearing, labi na sa pagpanguna sa ato mga board member na to, si board member Mocha Tirol, no, o gingon man si board member Benji Arcamo, labi na kanang gisikutan ni ning kuan no to casino in Bohol, mga higala. So mo nang ipasabot mo sab na sa mga opisyal nga ang tumong sa maong operasyon is pagdugang sa tourist attraction og income generation sa mong lungsod tungod kay gitambungan man pud na labi na sa mga opisyales usab dito sa lungsod sa Panglao. Unya usa sa mga gitan-aw nila ani nga dakong tabang no labi na sa operasyon ang pagdugang og mga turista no kining income generation usab kay kita gani ang lalawigan sa Bohol aduna tay gipasugda nga sports tourism pero kani nag-abni og mga turista na dire ibubo ng kwarta pinagi sa pagsugal so maupo ni usa sa kuan no kanang mga kalihukan diha. So dugang pa ni ana adunay hugot nga pagdili alang sa mga kaisuunan na itong mga bulanon, no? Labi na itong mga paglawanon sa pag-apil sa maong mga sugalan. Posible usab nga automatic revocation sa permit kung masakpan nga adunay tagapanglaw nga makadula sa poker facility. So mulagi po na, gipahibaw na nadaan sa itong mga bagbalaod na lisod pugnan pero manghinaot ang butag aduna po ilaing pamaagi ni ini nga di man makapugnan pero ma-regulate or mulagi na kinahanglan pagdugang pang mga resikitos aron aduna dyo saktong pagtuon ni ini aron na kining maong mga kalihukan sa ato ang mga lugar na malikayan ng aduna dyo makadaot gyud sa ato ang mga pamilya ingon man sa ato ang mga kaisuunan nato. Atong atak na alas 9:51 na samtang ari sa tamang higala kay usa po ni sa murag makapasubo po na to nga kining mapalandong labi na kay kung maingon ta og atong mga estudyante atong ipada na to dito sa kauluhan o paeskwilaho na to og kining mga universidad na prestigious na mga kanang universidad adunay paghitabo no usa ka student leader sa University of the Philippines UP Cebu gipanganlan man ni sa si Vince Francis Dingding former student leader sa University of the Philippines UP Cebu mangigala diin naapil ni siya sa maong inkwentro diin adunay mga pipila ka mga batan-on nga nakabsan or naapil sa inkwentro nini nakala sa ilang kinabuhi o giingong biktima ni siya sa NPA recruitment mo nang apil ni siya sa mga sunod-sunod na mga inkwentro tali sa itong mga sundalo na to o mga NPA dito nini tabo sa Negros Occidental sa niaging Mayo 16 adunay paghulagway no atong ipabati kaninyo kining barangay captain no sa Capitol site sa Sugbo diin giila na kining biktima nga si Dingding si Vince Francis Dingding usa ni siya ka student leader sa University of the Philippines Cebu kanon do ba mo sa una kato mga batan-on po na murag ikup-kup sa usa ka universidad diha sa kuan diha sa Cebu unya na rescue ni sila so mo nang mo po ni usa sa makapang matingat ni ana kay mga state universities no funded by the government pero naa diha day ang kuan naa diha ang pugad ni ining recruitment sa maong mga NPA ato ning paminaw no kining pamahayag ni barangay captain na Kelly Quijada labi na ning biktimang si Dingding o sa iyang pamilya kay ang pamilya matud pa na di i-claim ng ilahang di nila i-claim ng ilahang banay kani si Dingding no si Francis Vince Francis kay nagpuyo man niya sila sa barangay Capitol site sa Cebu so first time pa ni ang kuan gyud no kining natumbok gyud na usa ka batan-ong sugbuanon ang na-appeal ni ini sa NPA, appeal ni sa recruitment, unya nakalas ang kanabuhi tungod sa encuentro. Ato ning paminawon mga higala. Gisaligan sa mga
4: bo. Actually, kami nga hitabo bahin na ng kamatayon sa among silingan nga si Francis Incerto Dingding. na inking lang ni kay this morning lang po na kay Bao nga maunay na hitabo na met na mo ang iyang mama niya San Jose nga iyang mama sa taon gabi eh kay Bao siya kay gitawagan po siya sa amiga sa katong iyang anak na maulit po na hitabo na igo sa encounter sa Negros which was May 16. Now, ang ako lang ikasulti aning hitabua, nakaila ko sa pamilya ani. Ang pamilya ani, na ang gani ni uyuan nga militarisan. Kung alam yung batana sa, kay naani sa UP nag-skwela. Sigon sa ginikanan na wag tangi sa ilang pamilya, 2018 pa. Pero kami sa nga lumadaga din ha, nagtuusag mi nga nang trabaho mi kay nakagraduate mi ni sa UP is IT. Kunya, nag-work sa mi sa call center. So, muna, naigking lang mi sa balita nga part day siya sa kalihukan sa Pikas. And, San Jose, ang iyang mama ani, usa sa cancer patient. So, ang nakuha na ko ang simpatiya sa ginikanan nga tan-aw na ko nga lisod sa gyud kay maulagi empleyado siya sa barangay pero ako sa gipalibron kay ongoing yung treatment and karong Wednesday pag yun nalipay ganyan tami kay karong Wednesday balikan siya kupira kay cancer free na siya so isugat man nga issue ron bahin sa pamilya so ang ako lang naghuwat pa sa mayon sa feedback sa uban niyang igsuon kay tuluman isa ka man nagsuon siya may tunga-tunga ng maguwang aning nurse pag nasad sa IT nag-work mo-coordinate pa mi sa pamilya ni kung unsay plano gyud nila madala ba diri sa siyudad sa Sugbo at least makita na to ang patayng lawas mahatagan na to kanang respeto nga mahipo siya saktong pamaagi pero mao lagi ang ato lang tumong ani itabo naman ni sa among barangay ako parsad ning ipakuan sad sa ubang mga lumulupyo nato nga kupuli wa naon tay masunod aning mga batan-on nga nasalaag ba so kanala mo sa among ikakuan for the meantime nga among ikasultify aning nga isip
1: Pilaran by
0: ato sa ning ipasupot ning atong public service may gala no adunay nanawagan nga maroon nga wallet no giuli ni ha gipanag-iya ni siya ni Betsuwa Bazar adunay cash nini og ID nga card onya yawi pod no giuli ni siya ni Roland Cabalit no driver sa tricycle number 0123 kinsa to nakaila ni Betsuwa Bazar maroon na wallet ni adunay cash o adunay mga yawi niini palihog ko claim sa DWRD ha kinsa to nakaila ni Betsuwa Bazar kay giuli na imong pitaka dire og pasalamat ni Roland Cabalit no driver sa maong tricycle mga higala D1RD. Okay, balik ta ha kato si Vince Francis Dingding sayo ta mga higala base pa sa tong pag basa po sa background aning bataa bright ne kaya nahimo na sa scholar sa University of the Philippines UP Cebu unya potential ni siya labi na kaning pag kanibang IT no kamo man iyang kurso ni ene hilig siya ni ana kaning maong matang sa maong software pero matud pa nga na discourage ni siya kay gamay ra sweldo sa tech sector mo nang mi-decide ni siya pag 2018 nga muundang og trabaho sa corporate no kaning career unya mo appeal ni ining New People's Army para maligi po na no makaingon po ta na kaning mga muagi kag activist ka no unya kining naapog kay kamauhan po ka no aduna po kay sakto pong pang kuha no lang tipo ka pangunahuna unya idealistic ka munang musuod ka sa idealismo mga higala munang naka-decide na siya gamay ra ko trabaho or gamay ra ko sweldo sa akong trabaho suod naman ko og kining NPA munang gipamahayag sa maong kapitan no sa barangay barangay Captain Kelly Quijada no ngadto sa biktima si Dingding o ug iyang pamilya nga dugay na nagpuyo da sa Barangay Capitol site no sa Cebu City. Gikataho man gyud siya nang mi-graduate ni siya sa kolehiyo o nagtrabaho ni siya isip call center agent, BPO. Nga nasuta po ni Vince Dingding na milayas ko niya silang balay no tuig 2018. Unya wala na nagpakita no sa iyang ginikanan sulod sa 8 ka tuig. So sama ra po ni sa mga panghitabo no ato mga biktima sa engkwentro ng mga estudyante sa UP no mga batan-on pa pero og ato ang subayon ang background nini kay milayas dugay na wa nagpakita sila ang pamilya unya nakabsa na kinabuhi up tungod kay apil sa engkwentro 8 na ni sa ka tuig na wala na gyud nakabalik sa ilaha kani si Vince Francis Dingding mga higala. Pero punto na to niini, tanawa ang iyang rason. Ang unang rason niya niini is gamay sweldo sa BPO. Unya maybe dako ba kag-offer mag NPA? Or tungod baka po ni kay tungod na ning mga aktivista? So ilaha po ni kasi po na training ba ni or ilang formation nila? Diha sila hang eskwelahan sa UP. Pero kuan og ato po ning subayon mga higala nga kining maong atong mga scholar ng bayan scholar ng bayan gamit sa kwarta sa buhis sa gobyerno mao na gipadagan ana mga scholar mga higala pero mao po ning mga tawhana nga mubarog pod agad sa atong gobyerno di maputa iwo maka-blame nila niini kay aduna man po ni sila mga baruganan. Aduna na sila gisunod na idealismo mga higala, mga idealistic ni mga tawhana. Makita man po na to, sa kakuwangon sa itong gobyerno, tsabaw po ni sila. Mauning mga susama ni mga batanuna nga mauning mo fight against the government, musood na lang og mga gitawag o pakikibaka diha, no? Sa mga walhon nga grupo, musood og NPA, aron batukan ng maong mga palpak sa itong gobyerno, mga kakuwangon sa itong gobyerno. Pero maulagi po na mga higala o sakto ba po ng ilang gihimo? Or kining mo sugal na lang silang kinabuhi, suod na laman diha sa maong kalihukan, bisan tuod o di nasakto ka o di nasakto puyo, kinaama ka sa kabukiran ni ini, inkwentro ka sa mga militar na peligro sa imong kinabuhi. Pero tanaw na to sa luyong bahin ni ini, ang atong gobyerno, labi na karong panahuna, labi na kay gahisgot ning ato ang texter to kaganina matud pa niya nga kudita kuno sa aduna na kuno po third nga kudita sa Senado adunay hugon-hugon kay hilom man ning duha ka tulfo si Erwin o si Rafe hilom ni sila pero og mga against na gani sa ilaha pong kontra bay tawag na to na nila labi na matud pa na gamay ra kano usa ka tawo na mo tikang nini kay 12-11 man eh pero 13 ne wa man si bato 11 naman ni daan ni minority karon aduna lay usa or duha mo paling nini balik na pud to kinsa na po ituboy nila na bag-o na pong liderato di sa Senado pangutana kitang mga katawhan na mo'y gabayad sa dubuis mo'y gasweldo aning mga tawhana deserving batang ni Ana na mura naman sila gaduwa-duwa diha ganda madrama raman sila sa Senado mo na nakapait ni ining ato ang mga lideres mga politiko mga officials nato diha sa nasudnon mga higala ang medyo wa naman nakafeel na sila nakita nagkalisod-lisod na ta unsay ato ang mga kahimtang nato sa ato ang nasod karon na daghan na tagi pang atubang karong problema pero napagihapon ng ilahang mga kuan kining maong ilahang mga personal na mga interest ilahang gipang dapigan nila or ilang gipang protektahan mga higala sa dili pa nato ni padayon aduna tay texter pod no na nagpadangat pod og kining public service no gikan ni Sir Florentino Jola mayong gabi Sir Leonard no pasibya pahibalo sa mga PNP retiree pensioner transferee and survivors ang PRBS Director National Headquarters mo bisita din sa Bohol ugmang adlawa Mayo 22 no alas 10 sa buntag sa Camp Daguhoy Multipurpose Hall ug makigtigom aron sa pagtuki sa pagpasabot sa mga issue kabahin sa mga claims o benepisyo sa mga retire. Mo nang gidasig ko kamo sa pagtambong ilabi na gatong dunay mga problema sa ilang mga claims o uban pang mga kakulian nga may labot sa retire claims and benefits aron na personal na tong mahinabi ang opisyalis nga maoy nagdumala sa mga retire. Daghang salamat no ang napaubo ang nagpahibaw niini si Florentino B. Jola no ang acting president sa PRAI no Bohol chapter. Sila to po ni ibalik sa tukrong taon. Human sa ato ang commercial na to no Sir Florentino Jola. So sa mga retirees na ha, mga PNP retirees aron aduna mo yung mga concern sa inyong mga claims ninyo matubag na kaya doon na yung mga officialis na mubisita din sa itong lalawigan sa Bohol. So sumpay mga higala sa itong gisigutan.

sumungod kay luoy lang po ng ato ang katawahan ni ini. Adunay fairness, no? Labi na ako mag-iskot kita sa impeachment, no? Pero lahi mo po ang pamahayag po sa ubang obispo, manghigala, labi na si Bishop Bacane, kay gipahinungod niya dito sa mga senador na you are not people of Sara, you are people of nation. Makonsensya naman kayo, hindi kayo tao ni Sara, tao kayo ng bayan. Subot pasabot ni ini siguro kay katong pagkudita nilang Senator Alan Peter Cayetano is maotoy tamilhanan nga mga kuane, mga kagrupo ni sila or mga dumadapig ni Sara Duterte mo nang nagpagawas pag pamahayag ang atong CBCP, ang ato ang mga uban na itong mga obispo, ang hoy kamong mga senador diha, di mo mga tao ni Sara, kinahanglan nga di mo muputikta, no? Matubag, no? Accountability. Pero maulagi po na kaning accountability, mga igala, nga di supak ang atang kadaghanan sa accountability. Doon na po'y post niini na matud pa na I am not against accountability, I am against selective justice. Selective justice, may gala. Dili lang kay itumbok na natutanan ni Sara Duterte, Vice President Sara Duterte, kundi sa tanang nalambigit na ning flood control, 1.2 trillion ang kantidad sa nawala nga pundo tungod ni ining mga flood control controversies. Kining mga ghost project. Mo nang nanawagan ng atong arsobispo, mga igala, ang atong pinilanggang Bulanong arsobispo sa Sugbo na si Abet Uy, sa patas o patas nga hustisya o walay gidapigan nga investigasyon, labi na ining impeachment proceeding batok ni Vice Presidente Sara Duterte nga sugda na karong Julio Saiz, o ingon man kaning aligasyon sa naglambigit ni multi-billion pesos nga flood control scandal, kay makapangutan na ang ato ang mga kaigsuunan na to, nga grabe kayo pagpaningkamot sa NBI, sa DOJ o guban pang mga ahensya sa atong gobyerno, nga gukdo nila ni si Bato de la Rosa, pero ilan nagikalimtan kani si Zaldico, matod pa nga nganong obses mamo kaayo ang gobyerno na dakpon si Bato de la Rosa, nga kining gatubang nga kaso ni La Rosa sa ICC. Aduna pay question ni ini, labi na ni ining unsa joy main issues ni ini TRO ra, ang ipaklaro man na sa kining Korte Suprema, mga ikala kana lagi pod ubabasa ta, pero ang uban ni ini kay hasla comment naman po dayon ang ato pong mainstream media po, gi-emphasize po tong gi-deny tong TRO, pero aduna po'y gi-lakip ni ini ha, dito sa maong gipagawa sa Korte Suprema, na nag-ingon nga the Supreme Court only decided on the prayers for interim relief. The main issues raised by the parties in their pleadings and the motions are yet to be resolved in the main case. Subot pasabot ni ini, aduna pa joy issues ni ini nga atong at tubangon pa, wapa ni gitagaan nila og hukom ni ini. Pero mayon taga tong TRO, ilan ni ning gidesidean dayon. Pero ala dakpan ninyo na si Bato. May problema ni ana og obses atong gobyerno na dakpon si Bato de la Rosa, kay napapunay na ihang warrant of arrest po na igawas ni ini. Pero gukda po to ninyo si Zaldico. Asa na po si Zaldico? Asa naman tong ubang nalambigit ni ini? Involved ng mga senador, kongresista. Hala, dakpa o kasuhin na sila. Di lang po tama lang kita po na why investigasyon na tama, kundi kasuhin ko na o mga preso na niyana. Dili lang kay selective justice mo ni punto sa ato ang pinilanggang obispo na to, no, si Bishop Abet Uy, kabahin ni ana nga dapat dili selective justice ang ipahamtang ni ana ngadto sa mga nalambigit ni ining mga kontrobersya sa atong gobyerno. Pamaagi po na sa pastoral letter, gipanawagan mo po na tumong sa mga Pilipino na ang maong kining matang sa maong panghitabo karon, kinahanglan nga adunay patas no gustong proseso ni ini.

0: kinahanglan po na ang pagsalig sa publiko, labi na sa ato ang hustisya, na di pili-pili, no, ug dili og kanang kuan, dapat patas po, no, na ipatuman, labi na dili lang tungod sa kaatbang sa politika, kundi ipahamtang ni Satanan, unang nanawagan, labi na ang ato ang mga Catholic Bishops Conference of the Philippines, CBCP, ang kusganong musulti batok sa pasangil sa korupsyon, labi na sa pag-auhag, labi na sa ato mga senador, na kinahanglan na magtigom dayon, mag-convene dayon aron sugda na ning impeachment court, impeachment trial ngadto ni Vice President Sara Duterte aron matagaan po kay higayunan na makadepensa siya ko galingon. Unya hala kay kayon po to bag-o naman ning gada karon sa Senate Blue Ribbon Committee, si Senator Pia Cayetano naman hala sugdi na na, no, pagtuki ni ana, no, unya kay kaya gyud na kinsa pa ning angay manubag ni ini. Kay namahayag naman to si Senator Fanpilo Lacson, ang former Senate kuan Blue Ribbon Committee Chair, ang wa kunoy mastermind ni ining maong flood control, kay systematic ra kuno why mastermind, sutaan na, no, unsa man itong gipamahayag ni Saldico, unsa man itong gipamahayag sa mga 18 Marines na do nagipanghattan og mga malita, gipang-mention man tong pangan sa presidente, ipang-mention man tong pangan sa former speaker, kinahanglan matagaan gyud na og kining pagtagad, no, kinahanglan gyud na nasutaon gyud og unsa joy kinatuoran niini, kay ang bottom line ini ganse ang ato ang mga katawhang bulanon, katawhang mga Pilipinhon, amo nang daghan nagyung mahimo niining Francis Vince Dingding, na musuod na lang og NPA aron makigbatok sa atong gobyerno, aron matagad ning usay mga yangungo nato, dili enough ning bugas na atong nadawat ato karon, pila ra man ni kaadlaw, pero tanawa nato pila na may value sa peso against dollar, tanawa pod ang inflation nato, tanawa ang presyo sa atong mga palalito nato karon, tanawa pod ang ato ang mga kahimtang nato, labi na sa atong kurente na to, panubig na to, labi na kay adunay El Nino, adunay habagat, andam na bata na pagtubag ni ining ato ang mga kalamidad na to. Unya, mahitabo ni Noel Manghigala ato ning paminawo ning mensahe sa usa ka interview, no, ni Senator Amy Marcos, adunay tulo ka mga posibleng mahitabo, karong umaabot sunod tuig, Manghigala, ug ma-impeach si Sara Duterte, no, matud pa why mahitabong election karong 2028, ug ma-extend ang termino sa mga naglingkod karon diha sa Kongreso ug sa Senado, labi na katong miboto og yes na ma-impeach si Sara Duterte, mga gala, ito na yung paminawan.
1: Totoo yun kasi mga congressman rin ang kausap ko, yung iba taga Cebu, talagang tinakot-takot sila ng kaso, kawawa naman sila. Tapos, ang sinabi, tatlo yon. Isa, 20 million pesos na in cash. Ikalawa, yung 200 to 250 million sa infrastructure program. DPWH, baka may flood control na liwat. And then, ikatlo, wag mag-worry sa Visayas and Mindanao votes ang mga congressman. Mag-worry sa DDS or kaya sa mga simbahan. Wag kayo mag-worry dyan kay waray eleksyon. No L ang sinasabi nila. Pag tumalpak ang impeachment, tapos tuloy-tuloy pa yung eleksyon, ang mangyayari, hahabaan na lang ang term. Ikakasa ang CONAS. So, eto na, papalitan ng konstitusyon, dagdagan ng 3 taon ang mga congressman, pati ang pangulo, 3 taon na dagdag, at yung election, if ever, pang local positions lang. Usa pa, ang edad, papalitan din yung edad na maging, instead of 45, maging 50 years old dapat ang presidente para ma-disqualified si VP Sara kasi wala pang 50 yun. But it turns out na hindi lang pala si Bato ang issue. Hindi lang pala yun. Gusto talaga nila paltan yung liderato ng Senado. They want a leadership change and another group in the Senate kasi kung kami, unang-una yung flood control, yung corruption issue, ayaw namin tigilan yan. We want to pursue it. There are so many witnesses and we need to follow, as you well know, we have to follow, Juril, yung ebidensya wherever it goes, right? Wherever the evidence leads, we have to follow the evidence. And whether it's my brother, his son, my first cousin Martin, kung sino man ang lumabas dyan, wala tayong magagawa. We need to pursue. Eh yung sabi ng administrasyon, tigilan na kasi masyado ng maraming dokumento, masyado ng lumilitaw yung testigo. Gusto namin ituloy. Isa pa, bago mag-impeachment dyan sa lower house, sa Congress, may tatlong incentive package. Narinig na ba ninyo yung incentive package?
2: Ngayon lang. Lang maririnig yan, Senator, yung sinasabing ano ba yung incentive package.
3: Malita ba yan?
1: Oo. Oo, totoo yun. Totoo yun kasi mga congressman rin ang kausap ko, yung iba taga Cebu. Talagang tinakot-takot sila ng kaso, kawawa naman sila. Tapos ang sinabi, tatlo yun. Isa, 20 million pesos na in cash. Ikalawa, yung 200 to 250 million sa infrastructure program, DPWH, baka may flood control na liwat. And then, ikatlo, wag mag-worry sa Visayas and Mindanao votes ang mga congressman. Mag-worry sa DDS or kaya sa mga simbahan. Wag kayong mag-worry dyan kay Waray Eleksyon. No L ang sinasabi nila. Pag sumalpak ang impeachment, tapos tuloy-tuloy pa yung eleksyon, ang mangyayari, hahabaan na lang ang term. Ikakasa ang CONAS. So, eto na, papalitan ng konstitusyon, dagdagan ng tatlong taon ang mga congressman, pati ang pangulo, tatlong taon na dagdag, at yung eleksyon, if ever, pang local positions lang. Usa pa, ang edad. Papalitan din yung edad na maging, instead of 45, maging 50 years old dapat ang presidente para ma-disqualified si VP Sara kasi wala pang 50 yun. So yun ang yung sinasabi. Kaya
0: okay, so mga itmengala, no? Tulo ka senaryo ang mahitabo ni ini. Ha? Una ni ini, Noel. So why, kung ano murag why angay ikabalakan ang mga milingkod karon sa mga posisyon. Kay why eleksyon mahitabo. Unya, moday siguro ning mga tawhana nga gusto gyud mo ilog diha sa Senado ay kontrolado naman nila ang Kongreso, gusto nila kontrolon ang Senado tungod kay adunay CONAS na mahitabo niini, i-extend ang mga termino na labi na sa atong presidente. Unya, tas-an ang edad sa mahimong presidente para di makalusot ni si Sara. Kasi si Sara madyo kontrahan na yun nila. Matod pa ni Constantino Apet. Good PM sir, mga senador nga nalimbigat sa flood control scams, mga DDS, SEN, o mga press, o mga president si Sara, luwas sila tanan. Happy all, di po tao yun ni ini. Tanan lagi, no? Di good tama, di good tama. Walang gina, kanyang mga laban-laban aning politika. Labi na kay magbag-o na po do presidente, manggawas na po tong mga gipangpreso tungod sa mga korupsyon. Kay bawa naman mong kinsa tong mga presidente ha, kinsa tong mga opisyala nga nangapreso na tungod lagi aning korupsyon. Pero gipangpardon man og lahi nag presidente, politika gihapon lagi mo na katong nasod na to. Mo na og makinumdaw na po ko giingon ni Lee Kuan Yew. Na ang makapapurdoy gyud sa nasod, no, na Pilipinohon kaning atong Pilipinas nato na very rich country man ta ne. Tungod lagi aning politika na to, tungod sa korupsyon. Sakto man ang giingon ni Constantino ba? Nga og si ma-presidente si Sara ang mga kaalyado po niya. Sa man ang mga kipanghisgutan adunay mga kaso ni ini or wa pay kaso. Adunay mga sumbong ni ini or mga pasangil nga appeal sa mga flood control, na preso naman to si Bong Revilla, si Jingoy Estrada, no, si Villanueva, si Chase Escudero, naaman ni sa grupo nilang Senator Alan Peter Cayetano, unya og mapresidente ng ilahang giingon o gilabana nila, maabswilto ra po ni sila. Mo na giingon lagi ni Lee Kuan Yew manghigala, tungod aning kahoyang nato, labi na sa ato mga leader, sa kahoyang tungod sa mga leader na itong ahoyang rakayo, muhatag og penalty or mo hamtang og sila.

0: Tot ni na to mga politiko, maunay ato mga politiko yung mugara po, na ay senador na suod gawas sa prisuhan, unsay isyo, korupsyon. Pero nakadagan mga ipogbalik, no? Nakalingkod gihapon og posisyon. So karon na po, bago na pong isyo, bahin na po sa flood control, di na gihapon tamutagam. Di gihapon mutagam, mulagi po na kay nagabot sa eleksyon ni ini, malupig mang yod ang atong kadaghanan. Mga tao tungod kay kwarta man. Nado na yung mga pipila nga mubarog sa atong baruganan nga di igunta mo dawat, di igunta mo pili o mga leader na to o mga politiko na magpapili. Nga adunay mga background of corruption, mga corrupt. Adunay ginahinda o mayor nga grabe itong issue about sa pagka-drug lord, daog mang gani. Pero kanang ingana, tungod malipod kay majority wins man. Kinsay daghag boto mao may mudaog. Unya ang mga majority baya o katong daghag boto kay katumang mapalit o kwarta. Aside from mapalit o kwarta mga igala, is makaingon ta nga nagsalig sa kwarta. Hindi man kayo mangwartahay ni puro dako po gamit nila o tagaan sila o 2,000, 5,000. Mo kagat na dayon. Kay matod palagi sa ato pong nabasahan ang demokrasya na maunay gipa matuto gyud mo na itong gi inject gyud sa mga Americans na to democracy which is for the people ingnon ta lang og for the people unya by the people tumoy na ni by the people palita ang mga tao palita ang mga katawhang Pilipinhon una for the people unya by the people unya napay usan ini of the people summoning of the people what ag katungod ang mga tao mao nay demokrasya mahigala nato na sinati nato karon tungod lagi ng demokrasya mismo bisag decision sa Korte Suprema sumpuon po sa panghunahuna og opinion sa uban po mga abogado kay mo lagi na namatay free speech demokrasya man ta mahigala unang angay na bata magunahuna og angayan magyuta ang demokrasya o yun bata ni ini o kangayon nagkita mag-usap sa atong konstitusyon ni ini unsanay kining hitsura sa ato ang nasod kung magpadayon tag-ingin ni mga higala atong takna alas 10:23 na ato sa nipaluso na to ang mga detalye sa ato mga balita gikan sa ato mga alagad field reporters atong unahon mga balita nga nahipos gikan sa kalungsuran o nanukad gikan sa buhatan sa BPPO si The Barker Cell Remulador Cell.
1: Okay, dikang salamat lino.
0: Go ahead, Cell.
1: Okay, pulos gihatod sa tambalanan sa Maribohok ang tulo ka manakigala human kini makangkon og sa matinigbasan sa kalawasan kini atol sa nitabong pagpanigbas dito sa Purok City sa Barangay Lurito Cortes na itabo Miyerkules sa kadlawon. O gabasi sa gihimong investigasyon na seran nga kining tulo ka mga biktima nagtagay dito sa Purok City sa Barangay Lurito Cortes sa diyang kalit miboto kining 61 anyos nga suspek nga gipailang usa ka Paulino Lumaad kinsa gikataho nga lango kini Sabino sa diyang giagda sa mga biktima nga motagay apan sa wa sharing hinungdan kalit kining milanit sa lagaraw o gitigpas kining biktimang si Mark Anthony 31 anyos nga nakangkon kini oga sa matinigmasan sa oga tuo nga bukton santang kining duha ka mga biktima nga misuway pagabadlong gitigpas usab kini sa maong suspek ang biktimang si Robert Tulop na kangkon kini oga tinigpasan sa tuo nga bukton o kining biktimang si Loy J. Guhel na kangkon usab og samad sa paa o kapi-dapi nga bahin inungdan nga gidali kini sila o katot sa tambalanan. Voluntaryo nga mitahan sa abotan sa responding kapulisan sa Cortes ang mga suspek lakip na ang lagaraw nga gigamit niini sa pagpanigbas. Tukmang sumbong ang giandam sa kapulisan sa Cortes batok sa mao nga nadakpang suspek nga kasamtangan karon nga napaslak sud sa silda dito sa lungsod sa Cortes. Kung panimbaya, og happy birthday ni 2nd District Congresswoman Van Van Cadorna Amintado, nga nagsaulog sa iyang birthday karong adlawa. Happy birthday, Congresswoman. Og shout out diay ni Captain Rudy Cadorna, uban usab ni Mother Bridget Cadorna, kagawa Duinwin Cadorna dito sa lungsod Duero, uban ni John o kang Lia Magdua. Nanukad gikan sa buatan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Cohoy, the Barker Cell Remulador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Daga salamat the Barker Cell Remulador si mong reports na katun sa tuntak na may gala 26 minutos milabay sa last 10 sa gabi. Matud pa ni Texter 0511, sir, para nako total naglisod na parehas nako swildo, dili nakaigo wa nay pagkabana ang gobyerno, maayo pay matapos na kalibutan aron bag-ong tao na ipuli sa Ginoo, ha. Mo sa may pamagiha mana naman tong lunop, no, Noah's Ark. Sunog na po siguro or manay linog na pod. Pero di po ta magusto may tabo ni na. Ampo lamang ta sa kanunay ni ni Texter. Adita may gala sa itong sitwasyon sa itong tambalanan sa Governor Celestino Gallares Memorial Medical Center. Detalye sa mga balita, ipadangat ni Alerto June Gutierrez. June.
2: Yes, arakan salamat kay Leonard. Patay nga nilangat niya sa Congressman na Simeon G. Toribio Memorial Hospital. Ang usa ka driver sa usakang motosiklo humakanin na kahidon og lain nga motor diha sa lungsod sa Carmen. Ang nga namatay nga driver gipaila nga si Clifford Tires 18 anos nga lumad kong barangay de Victoria sa lungsod sa Carmen. Sa tuwa na sa irang rin naman sa 8 imidya sa sayo nga kapunan nga kini si Clifford gikan kini sa lungsod sa bayan og si iya na unta pagpauli. Pag-abot yun diha sa may sa ilahang barangay sa barangay de Victoria Carmen, wa sa makabantay sa usa ka usab ka motorsiklo nga iyang ekwentro nga may kalit og babag og dito kana himpuntarya sa iyaha nga agianan minudang nagsungag kini nga kani nga driver nga nakasungag ani nga namatay nga gipaila nga si Edward Amanon 19 anos taga Kalangahan Sagbayan minudang nga mayantan pakaloko og dali sila og riskyo sa tuwa nga MDRRMO sa lungsod sa Carmen. Apan kani si Clifford at Teres nakaangkon og grabing mga angol ug bunog sa iya nga kalawasan, mahinunda nga gideclare kini ni Dr. Alicia Socoren, doktor sa tuang hospital sa Roscarmen, nga patay human kini nakaangkon mga grabing angol ug lawas sa iya nga mahinunda sa iya nanali nga kamatayon. Nakining iyang ikwendro nga kani nga si Edward Manon gidali usab og transfer diri sa tuang Gallares Medical Center. Nakaangkon usab kini duha ka mga bali diha sa iyang tiil og bukton ug angol usab sa iyang kalawasan, minunda nga pareho sa pinisiya gatiman sa tuang mga doktor. No, usab sa lain nga bahin, Leonard, no, nga ato maging nasaksihan atol sa adlaw na tawhan sa tuang congressman Banban Amentado sa 2nd District atol sa iyang gipasaulog nga birthday karong adlaw dito kini sa tuang Gallares Hospital kay nang hatag ni og mga baby stroller. No, pangadaghan kay mga ginikanan nga first baby halos ko tanan natagaan, no, mao na dako kay pasalamat ang atuang karagkuhan sa atong Gallares Hospital og labi na gitong mga ginikanan nga way pili ma first o ma third o ma second district ka basta nga naa ka sa ward nga nanganak ka dito first baby halos tanan gyud, no, na tanan gyud natagaan sa
0: gawas an trolley John. Aduna po yung mga kit na nadawat, no?
2: Yes, naa na yung mga diaper, mga senina, daghan tong ipanghatag.
0: Apil po to, no, agi sa naging adlaw to sa Don Emilio Hospital, no,
2: sa Talibon Hospital.
0: Talibon, no. So, bale, mo na instead na, matod pa ni Kung Banban, na instead na magpabunga siya kaon, na, iya na nang ipahinungon gato sa mga babies, no, mga ginikanan.
2: Yes, kahit tinumatod pa ni Kung Banban, mandiha po siya gianak sa tuwa nga Gallares Hospital. Mao na nga iya po nga nakita, mao na nga nalipay po ang ato mga ginikanan.
0: Pero kani John, si Kung Banban na sa 2nd District, pero kani siya ayang banay, kagika nila Cadorna, Duero.
2: Duero. Oh, dahil taga Duero, no?
0: Oh, 3rd District. Pero napod sila sa Dawes karon, so mula na, 1st, 2nd, 3rd, yun ang ilang kuha na niya. Muna ang ipatas sa laghatag niya, kaya basing mapaninglan siya.
2: Yes, kay first nilang nahitabo, yun nga, wala sila magtuo ang mga tao nga dito nga congressman, nga na first nilang nakita nga inana ang iyang gihimo ato sa iyang birthday.
0: Gawas pa ni Ana John kanang programa nila ni Gob Aris no, kining tukudan og panimalay.
2: Kanang balay sa paglaom,
0: balay sa paglaom. Sobra gatos nang ilang nahimong balay.
2: Dako na.
0: Oh, pero kanay personal lang ila na nga kwarta, di ba?
2: Yes, tinuod gyud na Leonardo, personal gyud na witness gimi ana kay ang ako ang grupo sa Beniang Bulanon, usa-usab nga hintabang sa ilang mga programa sa voluntaryo na mo nga paggama og balay.
0: Na ba ni slight partnership sa kapulisan, di ba?
2: Kanay yes, no, na atuang provincial atuang
0: BPPO.
2: BPO, no. Yes, tinuod gyud ano?
0: Oh, mo nang karong sa pagsaulog sa ika 45 mas birthday ni kung Congresswoman Banban Umitado.
2: 45. Okay, wa ko masayop no kay ihaman tong gikuan sa live kanina.
0: So this is mo nang ipanghatag niya karon no, o daghang nangalipay na mga ginikanan nga na timingan nga na nanganak sa atong mga tambalanan.
2: Yes, tinawag yun na no? Na ang katong kuan ni kay iyang budget ato mga 45 manto ka mga stroller baby. Ang iyang gipang lista tanan kay katong naa dito gyud nga iyang gatuan nga sobra man iya gyud tagaan.
0: Tagaan. So ang gidalang is Diego mo nang iyang og pila ka buok tong naa dito iyang pa, iya pang apilan og apil apilan nag palit.
2: Yes, tinawag yun na.
0: Sige, salamat kayo.
2: Okay, mao ni Leonardo sa tuang gikan diri sa tanang mutangan sa Galiaris Medical Center kan sa Leto Jungut Series ang Fred mo forever. Basta balita DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Daghang salamat Alerto June Gutierrez. Kita po personal mahigala labi na sa nagsunod sa tong Facebook account na to. Sige jud ko share no sa mga kalihukan no kalambuan sa Second District. Isip po suporta ni Congresswoman Van Umintado. Kay di po na to ikalimod na daghan pong natabang ni si Congresswoman Van Umintado no labi na sa tong mga kalihukan diha sa probinsya. Unya ka to po mibisita dito sa kauluhan diin giabi-abi ta sa House of the Representative. Nagani ko'y isulti ninyo dito pagbisita na to. Hinabi na to ang mga security guard, no? Katong mga nasa opisina dito. Doon nagito'y ipamulong sila. Wala pong nakugang po may. Kaya matutpahingo na the worst Speaker of the House. Katong baguhay palang ipalagpot, ipulihan ni Boji Day. The worst, ha? Matutpa, ha? Trabahante na dito sa House of the Representative, the worst Speaker of the House. Nila kuminsyo kinsa. Usa to si Congresswoman Banban Umintado, nag-abi-abi na to. Aside from ni Ana, no, sayod kita na way pili ng pagtabang ni Congresswoman Banban Umintado, labi na sa mga proyekto dito sa Segundo Distrito. Labi na ka tong mga bisag di kalyado niya, no, tagaan o mga proyekto, no, nag-agi si Congresswoman Banban Umintado. But despite ni Ana, doon na pa joy pipila, labi na og hilabtan ang personal na kinabuhi, labi na sa pamilyang Umintado, ang inon ang bata ni ini, o niya later on mahimong victim, no, mo play victim ang higala kato mga mangdaot, no, mag BIBI. So mo nang makaingon ta nga kining magbuhat ang usa ka tawo og maayo, uhagon yun og tawo po na mag BIBI mo critic bisag way natabang uway ikatampo. Mo nang saludo ko ni Congressman Banban Umintado sa imong pagsaulog karon, sa imong adlaw natawhan, no, happy birthday. Umanghinaot ang katawhang Bulanon labi na sa Segundo Distrito. Ingon man ang kagikan sa Kadorna, no, sa Duero, sa 3rd District. Ingon man ang ato ang 1st District, no, saludo o nalipay sa mga programang gipakita o ingon man gipabati ngadto sa mga katawhan labi na sa Segundo Distrito. Daghan kayo salamat o happy birthday!
3: Happy birthday!
0: Happy birthday, Congresswoman Van Umintado. O ingon man, ha, kung happy birthday po ni Lisa Hinampas na atong staff sa LGA. O ingon man si Boss Bibot Sumampong. Ato ang LG head na to, no? Happy birthday ka kaninyong tanan.
3: Woo! Happy birthday!
0: Atong tak na may gala alas 10:35 na unya pagbalik na to basa patag mga mensahe sa atong mga viewers sa atong Facebook Live ug uban pang mga text, isip mga reaksyon o mga greetings, no, mga pagtimbaya sa atong mga kaisuunan na to. Atong pagbalik human sa atong mga pahinomdom. Atong tak na may gala. Unya padangat lang mo sa inyo mga mensahe, no? Labi na sa itong mga viewers sa itong Facebook Live, ato natagantog pagtagad inyong mga mensahe, labi na mga reaction or mga greetings, din hila sa itong tulumanon sa Tagbilaran by Night. Atong takna, alas 10 sa 30 sites na.

0: Your five-star vacation awaits at J Park Island Resorts and Water Park, Mactan, Cebu, and Panglao, Bohol. For bookings and reservations, visit our website at www.jparkislandresorts.com.
1: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. At tuwa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawag sa telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
2: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diha sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad, dealer sa tanang matang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.

0: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, who's a customer development manager.
1: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radio eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, di ko believe. Strong sa una,
2: herba, strong karun. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hadbongan sa tubig, mauwan man o ang ato mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
6: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
7: Nako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Immuni Plus for 6 months. Gamit kay siya na ko kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayan ma-action, dayan may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe. Kanang silbi ako ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Ako mga ipambati, mawala ganun siya. Immuni Plus, wellness every day.

0: at dilaw na muso ubang pan. Karun, dilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Catherine Diana, taga Linuan, Muntidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron mahatagan ko o precious Jud nga anak. Kinamang ko yung mga tao, mag-baby, ay, anak na babae, dinak anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gimi sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanaw nila kay open na clear na kay ako ang matres, gi-clear sa ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay Jud kay mi, kay kung nato ko ang bana mo, testify gito kung sa kamaayo gid ang ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay ate,
3: Makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
6: Ana ang mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
5: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
7: Are you looking for a perfect place to dine and celebrate special occasions? There's only one place to go. Shang Palace Seafood Restaurant. We offer 2-in-1 great food selections, Chinese cuisine, and live seafood specialties. Live crabs, prawns, and lapu-lapu. Cooked and served in sumptuous meals. Discover our unique taste and experience our cozy, elegant ambiance at Shang Palace Seafood Restaurant. Commercial Center, CPG North Avenue, Talukto District, Tagbilaran City. So, dine now and enjoy our terrific food and great accommodation. At Shang Palace, we only serve the best that you deserve. Accepts reservations for VIP and function rooms suitable for wedding receptions, birthday parties, graduations, seminars, and other occasions. For inquiries, call 0917-658-8654 or visit us at our Facebook page, Shang Palace Seafood Restaurant.
8: DJX 500!
9: Si Sabaluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
10: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
9: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
10: Okay.
8: DTX 500!
9: Sinukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
8: DTX 500! Mabibili sa mga butika.

0: Marcella Feeds, tubo sigurado, kita garantisado.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osmini Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Care. Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
3: Strong sa una, herbal strong karun.
4: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit, ug malunggay to help promote healthy aging with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
7: YY Home Builders Depot. Nagatanyag ang kabligya sa mga construction o home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical o plumbing materials. Nagabligya usab sila o mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya o semento. Mahimo usab sila mo make o mga color na gusto nimo nga i-mix. Nagabligya usab sila o mga stainless, mga PVC tank o nagabligya usab sila o mga empty drums. O usab ang YY Home Builders Depot. Ilaw sa gibaliga ang mga imported o local ceramic tiles. Ato ang ilang tindahan diya sa may 7G Avenue ni atong dakbayan sa Tagbilaran o aduna sa sila'y sangang mga tindahan diya sa Jake Larin ang YY Homeware o dito usab sa Ubuhan District ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan imong matawagan sa ilang telepono numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalain nga mga materials o sa ka-hardware na maligya sa mga nagkalain nga mga construction o plumbing materials, electrical supplies. Nagmaligya usab sa nagkalain mga klase nga mga pintal para sa mga simento, kahoy, o potaw. Pag-anaa ang ilang tindahan diyan sa may CPG Avenue at pagkinis sa Ball Print Shop ng atong dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall dinis sa downtown area dinis sa atong dakbayan sa Tagbilaran din imong mapalit ang mga naglalail mga palaliton diyan sa mga tindahan. Iksoon kining tindahan sa Plaza Marcela din na maligya usab kinis sa Marcela Free Tubo garantisado kita sigurado. Ang ICM Kun Island City Mall usa ka dako og labing bag-o ang moderno nga mall dinhi sa atong dakbayan sa Tagbilaran din na imong mapalit ang tanan nimong mga panginahanglan sa mga tindahan. Mao kini ang The Store of You Have It All, ang Island City Mall. Lain nga naghatag kinabuhi ting atong tulumanon maong Dumars Candlelight diya sa Malayo Norte Cortes Bohol di nagagabak kini o mga kandila mga nakalailain nga mga disenyo sa kandila nagibaligya sa nakalailain nga mga moros din sa ato lalawigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight gidumala o gipanag-iya sa buutan nga tag-iya sila si Marcelo o Vida Tikong diya sa Malayo Norte Cortes Bohol.

Balik tama higala itong mga mensahe sa itong mga viewers sa itong Facebook Live at itong mga pagtimbaya ni Aster Doy Sabas, no? Patimbaya po ni John Real Masana, Mayor Merotsa, diha sa Punsod, Maribuhok. Ingon man ni Vice Mayor Dandan Summer sa Habitat Buol. Joey Dumagan, Pakul Baribuyon sa Macau, China. Valerie Aiko from Antiquera, Esther Lagi Romano sa Lubog. Titi Tatad, mayong gabi in mo diha, no? Sa Poblacion Cortez. Sa Cugo Norte, Luon, si Silverio Mijares, mayong gabi in. Jay Lagitaw sa Kanandam, Puro 4, Dimyaw, Buhol. Unya si Arnie Budyungan from Lubok, Arita Humamoy. Ma'am Rachel Felicilda, mayong gabi. Unya si Isabel Villaverhin Yuso Hakulba. Unya si Chudoro Kahilog sa Lubimbo City. Apolinaria Doria Lumod Adlaon, mayong gabi. Si Merz Mulit, no? Mina Dud Kanunay sa Kamayaan Cortez. Ingon man si Joey Dumagan Fakua, mo na yung ganina, no? Edwin Digal, mo yung gabiin mo diha. Sarah Jane Musigin Tatad, Alzin Agwebeba, Marcelo Orasyon diha sa Lubok, no? Sa Bantul Boy sa Uy Lubok, Buhol. Cords Kubal, no? Sa Tip-Tip, Maribel Madiloso sa Cebu. Jonathan Abadingo, mo yung gabiin mo diha, no? Labi na sa Purok Otso, Abadingo family, no? Sa Kugon. Si Gilbert Kalamba, mayong gabiin mo diha, no? Esther De Sabas, Maribek Magtasos. Si Nings Mons, mayong gabiin. Buboy Daguldol, Olin Salboner, Norberto Labaw Jr. Greet ko ni Engineer Jaime Mortejo o yung asawa, si Oning ni. Onya si Norberto Labaw, no? Sarah Jane's Lily Hins, mayong gabiin mo diha, no? Shout out po ni Sarah Jane o family. Si Kagawa, Kagaw's God, no? Gubot kayo ang Pilipinas, sir. Ilang kaugalingon nagyunho na ang mga tao, ang mga pobre samot ka pobre. Bao asa ilang konsensya muraraman sila gadula daghag mga tao gipangutom tinuod yun na. Ato ning baliko na to pagpahibaw, no, gikan ni Florentino Jula, no, mayong gabi sa tanang mga PNP retiree, pensioner, transferee and survivors, ang PRBS Director National Headquarters na mobisita dinis atong lalawigan sa Buhol ug mga adlaw Mayo 22 alas 10 diha sa Camp Daguhoy Multi-Purpose Hall, no, magtigom aron pagtuki ug pagpasabot sa mga issue kabahin sa mga claims o benepisyo sa mga retiree. Munang gidasig ang pagtambong labi na sa mga dunay problema sa ilahang mga claims ug uban pa mga kakulian nga may labot sa retiree claims and benefits aron personal na mahinabi ang opisyalis nga mao'y nagdumala sa mga retiree. So nagpahibaw ni ana si Florentino Jola, ang acting president sa PRAI Bohol chapter. So daghan kayong salamat. Og sa to mga pagtimbayo sab, no, Villa Caballero mayong gabi eh. Og sa tanan nato mga testers, no, nawa nato nabasa ang uban ninyong mga mensahe. Salamat kayo sa pag-uban sa atong tulumanon sa Tagbilaran by Night. Og dighi nagtakop ang hawagala ang atong panag-uban sa atong tulumanon sa Tagbilaran by Night karong adlawng Webes, Pizza 21 na buwan sa Mayo 2026 sa ngalan ni Kagawad Tuntunan Iskal, Alindoy Dora, o ni Ern Payahay sa Pikas Lawak, si Engineer Gilbert Tulop sa tanan nato mga sukintig paminaw at mga viewers. Daghan-daghan kayo salamat kini inyong higala sa kanginan.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the world, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: ng una sa mga balita.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Edwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh, weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitake ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. Nirecommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the whole, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Ang pagpanguma nga mao'y labing unang panginabuhian sa tao sa pagkahimugso ning kalibutan. Mao kanunay ang gihatagan og pagtagad sa gobyerno. Daghan ang mga interventions og teknolohiya ang gihatag ngadto sa agri-fishery sector. Pagsiguro nga adunay makaon, din adunay pipila nga wa masayod nga gihimo kini sa gobyerno. Hinungdan nga namugna kining tulumanon ang bul-anong panguma. Tunga sa oras nga tulumanon nga ipahibaw kanatong tanan ang lakat sa agrikultura sa Bohol. Ang bul-anong panguma o ganiya ang atong mga farmcasters.
1: Mayong adlaw sa tanan, welcome no sa pagbalik sa itong programa din sa bul-anong panguma.
2: Ako gyapon si Jema Cubragas, inyong agri-patroller nga maghatod kaninyo sa pinakabagong impormasyon o kahibalo.
1: Ato i-welcome atong guest karon no, si Engineer Noel P. Tajeles, atong Assistant Chief of RAED Regional Agricultural and Engineering Division o Section Head of PMS. So, sakto ba, Engineer, ang meaning sa tuang RAED?
3: Ayong adlaw. May adlaw kanimo, Nico. Okay, ang ato ang RAED mga, okay, sakto ka nga Regional Agricultural Engineering Division.
1: Mm-hmm.
3: Yeah, mao kanin siya ay division sa Department of Agriculture nga maoy nag-implement sa itong mga kanag-kanag-kanag-lain nga proyekto nga para sa itong mga mag-uuma din sa Region City.
1: Mm-hmm. So, kanidi engineer, no, kaniyang sa itong mga listeners karon naiuban din nga, wa sila kabalunga, na di engineering sa agriculture, nga no, nai engineering, no, nga, mingon tag-engineer, naman tayo ginatukod nga mga building, pero nga no, sa agriculture, unsay naadi na engineer, no, eh?
3: Sa ito ang Regional Agricultural Engineering Division, dili lang tungkol kay natay mga infra, so naman tayo mga proyekto nga related sa itong mga pang-uma. So mao na natay division sa engineering, sa agricultural engineering, usa sa kita mao mag-implementar para sa mga babuyan, poultry, kana mga infra na nga related sa agriculture, sa agrikultura.
1: So unsa di papel no sa to ang Regional Agricultural Engineering Division sa Department of Agriculture, Engineer Noel?
3: Ang ato ang role sa ato ang sa RAED o Regional Engineering Division, kita mo imo implementar sa mga proyekto nga related sa ato ang agriculture. So tanan nga proyekto para sa pagpatubig, para sa ato ang mga co-service facilities, kana naginahanglan na siya og mga sa taga-RAED nga mao'y mag-implement. Kung dugang pa niya na, ano na pa tayo mga makinarya na ato ipang apod-apod sa ato ang mga mag-uuma para ang ato ang ani, musaka, unya, maayos sa ato ang produkto nga pag-atima nila nga ng handling. So, naman tayo mga gitawag o mga post-service nga mga equipment, post-service facilities nga atong pagkatukuron para diha nato mabutang ang ilang mga abot panalitan sa ato ang humay naman tayo mga warehouse.

0: house, tapos tayo mga budiga, nag-provide po tayo mga dryer, halatay harvester, dryer, from planting to harvesting, atay programa sa agrikultura nga atong gihatag sa mga mag-uma. Kana, libre na tanan, Nico, libre na tanan, wala tayo gipangayo nga bayad, kundi ang ilalang counterpart nga na sila'y luna nga kabutangan sa banalitan, sa birbiga, kailangan naman tayo asa tukuron, so mauna itong ilang counterpart.
1: So, mayo din nun. So, dili lang liso ang mapangayo sa Department of Agriculture. Pwede ta ka-request sa RAED o mga infrastructure o mga makinarya. So, karon din hi, Engineer Noel, kamusta ang sitwasyon din hi sa Department of Agriculture, Central Visayas?
0: Sa pagkakaroon, no, ang tuig 2026, aduna tayo target sa ato ang Region 7 sa agriculture na Osaka Irrigation Project. Ya, kini nasa biro. Og alawas pa, na po tayo mga vertical project sama sa kanang mga usarbes, kanang mga ikaingon ko na kato mga vermicide. So, natay 48 na proyekto sa Region 7. Na po tayo masinari o mga equipo nga 54. Kininda na naglangkob ni sa duha lang ka probinsya. Kay kuan naman na Sir Nico, Bohol naman
1: Bohol Cebu. Cebu.
0: So mo na ato ang target karon nga tuiga nga ato ipaabot sa atong mag-uuma. Ya, kung atong basihan pod sa mga nangaging mga katuigan gikan sa base sa datos na to sa ato ang agriculture nga December 2025 paubos, daghan na nagnahatag nga mga proyekto sa atong mga mag-uuma na natay irrigation nga 354 kapin kulang nga project na dai mga vertical project nga mga pusarbis nga 327 ug gawas pa na ang pinakadaghan gyud kaning machinery equipment mukabat nga to sa 3,427 base sa atong datos nga nakuha gikan sa ato ang record sa RAED from 2025 below.
1: So, unsay pasabot aning vertical project, Engineer Noel?
0: Kani mga vertical project panitan para sa ato ang mga pusarbis, facilities, mga budiga, ano man ay mga vertical project, mga vermicide, na tayo mga poultry, na po tayo mga para sa babuyan, na mga greenhouse, mga bagsakan center. Mauna siya ay gipasabot sa vertical project. Sir Nico.
1: So, muni ang pinaka-common nga request sa itong mga farmers in there or napadyay mas daghan pa ni?
0: Actually, ang atong mga farmer, daghan na siya o mga gusto nga ipaabot nga unsa mga proyekto ha. Gani, depende na siya kung unsay aktual nga pwede na ito ika-implementar ang lugar ha. Kaya, kanaan mo sila, Sir Nico, before sila muadto sa DA nga mag-ngayo proyekto, muagi na sila sa lungsod, naman tayo gitawag o municipal agricultural office. So, ato sila ang palmer, mangwayo, magama sila og intent, mga gama silang sulat, nga gusto silang muabil. So, nana sila intent, ang isip, ang municipal agricultural officer, siya iyaman ang area ang lungsod. So, aware siya o unsay kinahanglan sa ato mga mag-uuma. So, anang napita, ang mao na to, mohimo siya og endorsement paingon sa ato ang opisina sa Department of Agriculture sa ato para ma-assist nila kung unsay needed nga kinahanglan pa sa ato ang mga mag-uuma.
1: So, mo din ang kinahanglan ng engineer no nga, muduol ta sa ato ang municipal agriculture para baka request or mo provide sila endorsement.
0: Yes.
1: So, dili ta kalahos-lahos di ay og anhi lang sa atong opisina no. So, makansi ang pliti ba sa farmer.
0: Dapat moagi gyud sila Sir Nico kay usama sa ato ang requirements kay ang asa kong ikaingon na nga ang lungsod covered na sa ato ang municipal agricultural officer o MAU or MA municipal agriculturist. So kung sa mga proyekto nga gusto nga i-avail sa farmer, i-endorse na sila. Unya kantor sa mga kwalipikado nga organisasyon or farmers maray makatagaan sa ato mga proyekto kay dili tanan man nga na may mga organisasyon nga dili siya wa siya maristro. So dili sila qualified. So katurang i-endorse sa MAU katong mga qualified nga mga grupo sa mag-uuma.
1: Okay, so medyo daghan-daghan atong naibaw-an ron, no? So mobalik sa kita mga kaigala sa itong pagbalik. Ato pangutanon si Engineer Noel kung unsa may mga requirements ni ini, no, sa proseso pod, pila ba kani siya kaadlaw nga mukabat o maka-avail ba ang individual or kinahanglan jud dunay association ng ato ang mga farmers sa itong pagbalik.
2: Nako, wala namang maibubugayang hybrid rice mo na yan. Mataas ngang umani, eh hindi naman pwede sa tag-ulan. Mahina!
3: Tado, matagal ko nang nasubukan ng hybrid rice sa tag-ulan. Maniwala ka, pwedeng magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan.
2: Hybrid rice sa tag-ulan? Pwede?
4: Pwede. Pwedeng pwede magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan. Tulad ng inbred rice, bantayan ang tubig nang may iwasan ng pagdapa. Sa pag-aabono naman, gawing 2-3 beses ang pagpapataba ng nitrogeno para iwas sa pag-atake ng mga peste. Tandaan, hybrid o inbred rice man, siguraduhin tama ang pamamahala mula sa pagpili ng binhi hanggang sa pag-aani.
5: Magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan man o tag-araw, siguraduhin lamang ang COPS sa inyong lugar.

0: Pansayang ito ay handog sa inyo ng Department of Agriculture at ng Hipilang ito.
1: Huwag mo kata itong mga painom-lom, mga higala sa mga kasapama, yung adlaw ka na itong tanan. Niyagya po na ito ang guest, no, si Engineer Noel T. Cajeles, Assistant Chief of RAED. So, muna niyo mga kaiksonan, no, ang RAED is ang Regional Agricultural and Engineering Division. So, nai-engineering, no, sa agriculture, mga kahigala din, maghatag sila o mga farm mechanization. Appeal na niyo, Engineer, no, ang irrigation o water management ninyo, Engineer.
2: Oh.
1: And ang post-harvest facilities. So, balik na sa itong pangutana, Engineer, no, sa kaganina. And unsa may proseso, no, nga maka-avail ang usa ka farmer o kinahanglan ba nga do na sila i association?
2: Oh, nindoto nga pangutana si Nico. So ang ato ang proyekto karon, kinahanglan gyud maggrupo ang mga mag-uuma para daghan sila nga makabenepisyaro sa ato ang proyekto. Ang una lang buhaton maghimo sila og letter of intent o magsulat sila, mo-coordinate sila sa LGO, sa Municipal Agricultural Officer or Municipal Agriculturist, atong MA, para i-endorse na nato sa region, sa Department of Agriculture. So, aside ana, once makumpleto na ito, ilahang letter of intent o MUA, ang endorsement letter, ato ka nang iagi sa opisina para evaluate. So, kung makita kung unsay mga feasible na pwede nga isa ilang request, diha na musod ang ato ang validation team. So, ang technical na ilang evaluate ang area kung kwalipakado ba o mupasar ba sa ato ang mga requirement as to guidelines. Kay tanan na ito nga project, namin kita basihan. So, kung sa guideline mo na itong sundon, o niya, tanan po nga lang apply, dili ingon nga, ana dayon ma-approvean ang ilahang gusto nga, tanang unsay ilang gusto nga proyekto. Naman tayo gitawag kung unsay priority pagkasunod nga tuig, kung na-align sila ang ilang priority, mawag usa nga posible nga ma-appel sa mapunduhan. Mm-hmm. So kung dili sila priority ang ilang request ng tuiga, posible sa sunod na mga katuigan nga maabot, base dito na masunod ang ilang gusto nga unsa nga klase nga project nga pangayon sa itong mga mag-uuma, sir Nico.
1: Mm-hmm. So sa mga naminaw karon, no, hilabi na sa mga dunay mga association, i-inform dayon ninyo inyong president muduol dayon sa MAU, no, kay para maka-request dayon mo ba unya sa mga individual makadawat gyapon sila ni engineer, no, pero murag mas maayo jud nga nakagrupo jud sila para grupo, mas dali
2: dali ang mga gunay ato ang sa programa nga ang grupo mas daghan sila og pwede nga makagamit kay at least ang ato ang paritan na kay usa ka project. Mm-hmm. Dili na yung usa ka tawo lang ang magamit. So, kung mahimo, grupo ang ato ang tagaan sa ato ang mga proyekto nga i-implementar sa Department of Agriculture.
1: Mm-hmm. So, pag-apply ani engineer, no, kay dali ra pud ni. Pabatra ni ko sa kadlaw, ato lang ka sa sina ni sa
2: dali,
1: MAU.
2: Dali ra kayo na, mm-hmm. Sini ko kay kining paghimo sa letter of intent pag suwat, dali ra man kayo ni. I-guide man sila sa MAU, i-guide sila kung sa ilang pagkabuhaton. Mm-hmm. So once ma-guide na, ma-endorse na, maabot na lang sa opisina. So ang opisina na, sila na po yung schedule o kanusaan nila mabalidate, mm-hmm, ang ilang gusto nga, proyekto nga pangayon.
1: So, kuhan ka ng sa mga minoron, no, dili pasabot nga, hatag na ninyo sa inyo ang application, ugma dayon na yung mga taga-engineering na mabalidate, dili pa, maagi pa ni mga pila ka-adlaw engineer.
2: I-evaluate naman ito base sa endorsement sa mga kungsay proyekto karon nga na-align karon tuiga.
1: Mm-hmm.
2: So kung wala ma-align ang ilang gipangayo karon tuiga, so mahuwat na po tao karon sa itong tuiga nga mautoy target sa ito ang mm-hmm programa.
1: So naghisgot naman ka engineer, no, sa alignment, unsa di pasabutan ng alignment or ka ng unsaon na ito pagkaibaw nga na under ta or nabilong ta sa mao nga priority.
2: Ang ato ang programa ko kay kanatuig man naman tay target nga palitan, ingon na kang tuiga na tay irrigation.
1: Mm-hmm.
2: Duha ka irrigation. So katong nga nang-apply para nang irrigation, mao to ito pilian.
1: Mm-hmm.
2: Mao to base sa validation nga feasible siya, qualified nga site. Mao to pilian nga asa lapita ta mukuha og atong mapandingan. Mm-hmm. So mao na gipasabot sa na-align nga unsay target ang tuiga, mao na ito ang basihan sa ilang mga application.
1: Mm-hmm. So dita maluya mga kaigala, no, kung makaingon ta ba nga wala ta na align, no, or na nabilong sa priority. Ko lang gihapon ta, request lang gihapon ta kay basin sa sunod na pod nga higayon matagad na ni nga to ang request.
2: Mora na ito ang pagabuhaton nga dili lang kita mo ingon nga okay na to kay nagsabi to eh. So paabot nang ipunta kay tungod sa kadaghan sa mga request di man gitan lang pwede na to mapandingan. So ato ra ning ibase sa validation kung sa tong mga possible nga qualified nga dugay po nag-apply posible kito pud sila mo mauna og pahatag sa ato proyekto.
1: So sa mga nabay requirements ani engineer nga ma-qualify ka, for example kanang nabay estimate nga one measurement sa ato ang basakan para maka-apply ta ani nga project.
2: Number one yung requirements pula ni kinahanglan organize ang inyong association registered sa SEC. Mao naman ay usa naman na appeal man aron sa gipangusgan nga og sa SEC sa DOL dapat naa mo ana kay mao gyud ang usag na requirement sa mga guidelines sa ato ang mga proyekto nga ipanghatag sa agrikultura kinahanglan registrado sa SEC o sa DOL. So kung wala pa maristro pwede na mo pa-assist sa inyong mga usaon pag-avail na maristro, maristro mo. So, mga ayaw mong assistant sa inyong mao nga taba patabang mo unsa mo ma-digit na yung kapanungan ba nga ma-recognize na mo sa DOL kay usama na sa ato ang requirement sa agriculture nga kinahanglan registered association.
1: So engineer kani nga pagutan na magsige gyapon siya balik-balik no kanang do na ba ni bayad no or kanang bisan sa mga naay mo investigate na or mo assess sa maong lugar magpabayad baka gyapon ang Department of Agriculture.
2: Oh, sana mo inindot nga pangutana sa Nico kay kaning ato ang programa sa agriculture gihimo ni sa ato ang sekretary ron ni Laurel sa mga ka-previous nga mga sekretary nga ang ato ang proyekto walay bayronon, walay obligasyon ang ato ang farmer. Ang ilang obligasyon ay nga naa sila'y area nga kabutangan. Part sa ilang equity or counterpart dapat pag-instan, mangayo sila o budiga o service facilities. Dili na isolder sa agriculture ang butangan. Kung naamagaling mayroon nun, dapat part na sa ilang counterpart sa mga grupo sa mag-uuma. So ilahan na ito ni ko nga obligasyon nga masitol to tanan kay di man puta mo hatag o proyekto kung ang right of way nga pagabutangan pagabutangan nga proyekto ha na ay problema kay di man ta pwede mo implement kung naay mga problema sa right of way. So mientras nga naplano na sila kung mga apply ilang yung situate nga ang ilang planuhan ng asa ibutang sito na to na hangyo na ang iyan na yung mga definition kinanglan clear na nga before sila mo apply.
1: Okay, so numdumi to ninyo no mga kahigala unya sa to pagbalik ato pagutan-on si Engineer Noel kung unsa pa may mga angay buhaton nun or andamunon no sa to ang mga farmer na farmer association para maka-apply ni ini o kanang unsa may nindot nga project no para sa musunod na pod nga tuig sa itong pagbalik.
3: Iwas peste. Problema mo ba ang damo, kuhol, daga, ibon? Ang mga pesteng kulisap tulad ng stem borer, rice black bug, plant hopper, rice bug? O baka may sakit din ang iyong palay tulad ng rice blast, sheath blight, bacterial blight o pungro? Mag-iwas ang pinakamabisang solusyon sa kanila! Paano? Gumamit ng matibay na variety. Isagawa ang sabayang pagtatanim pagkatapos pagpahingahin ng isang buwan ang lupa. Pangalagaan ang mga kaibigang organismo sa palayan. Palagiang bisitahin ang bukid. Tandaan, prevention is better than cure. Pag may makitang insekto, huwag agad magbomba ng pestisidyo.
4: Nicolas, diin magkagikanoy. Unsa man imong gibitbit?
5: Aga, may tambong kong bansay-bansay matungos pananom o gutanon do. Maayo man di ay nga doon agitay atong kogalingong garden. Aron kung ganahan ta maglutog o tanon, mukutlo raman ta sa atong garden. Sa ingo ni Ana Presko, ang atong utanon nga kaunon, o ganoon na pagkildaghan kayong sustansya do.
4: Gusto ka yun, Nicolas. Maayo na nga kaalam ngay mo nakatunan da.
5: Nala, beto, ato na ko. Ako pang andamon. Ang akong gamay nga lunak diya sa akong nataran. Aron makasugod na ko sa akong vegetable garden.
4: Sige, Nicolas. Kay maghimo sa ko sa akong garden.
6: Ang Departamento sa Agrikultura nag-awhag sa pagtanom og mga utanon diha sa inyong tagsa-tagsa kanataran. Kining mensahe gihatod ganato sa maayong kabubuton sa Department of Agriculture Regional Field Unit 7 o Ning Istasyon.
1: Ug mo katoto mga painundo mga igala sa mga sa para yung adlaw ko natong tanan. Welcome back no sa atong programang Bulanong Panguma. So Engineer Noel, mangumusta sa diko kung unsay status sa Central Visayas no hilabi na sa Bohol, kung daghan na bang mga projects ang na-implement sa RAED.
2: So pagkakaroon ang ato ang agriculture no sa Central Visayas, kung in terms sa unsa mga pila ka mga project ang Bohol nato miko dili na muminos natay mga patubig o irrigation, dili na muminos sa 300 ka mga site na putay gitawag og mga vertical project, mga machinery nga di na pod muminos og 300 gihapon ang ato ang mga vertical nga ato pinakadaghan kaning ato gitawag sa mga equipo machinery nga more or less 3000 unya kani dili lang ingon kay natagaan lang sila dapat pod ang ila po ng amumahon, ila po ang atimanon kung sa itong mga proyekto ng atong nahatag sa itong mga uma kay kanilang God Nico, dili man good kay wala sila yung obligasyon. So ang atong ipangayo lang sa opisina nga kinahalan atimanon po nila alang para ma-maintain. Ma-maintain nila ang facilities, ang atong mga makinarya, ma-maintain nila para sa umaabot ng mga katuigan, magamit niya po nila sa ito ang pag-uma. Nya, labi na karon kay kaning nakita niyo nato no nga ang Bohol og in terms sa production dako gyud kay duha ra man taga probinsya karon Bohol ra man taga Cebu atong Region 7. So ang Bohol mao na nga daghan tag intervention tungod kay nakita pon nga dako siya og potential area for agriculture.
1: So unsa may mahitabuan ni engineer no sa mga nakadawat na gayud sa inyo ang intervention unya wala na atiman nila?
2: Kanto sila Nico, kung na sila yung mga request niya, naman tayo regular monitoring. So, kani po na itong opisina, naman tayo nag-monitor kung nagamit ba nila, uwa. Ilabang atiman, uwa. So, katong mga asosisyon na nagpabaya sa ilang obligasyon, pag-atiman sa ilang mga, unsa mga proyekto nga nadawat, less priority na sa murag, di na to sila pwede nga tagaan o laing mga project. So, ato na po sa uban nga, tanaw na ito nga, na sila'y initiative nga mo, mangita o maintenance, sila rin mo keep, mo amping sa ilang mga makinarya nga nadawat.
1: Kung may nguntag patubig engineer, mga pila pud mo ka tuig ana mag-assess? Kung maga, ana?
2: Panalitan, naman tayo bitawag o small water impounding o kanito mga sweep. Kani itong sweep, nani siya ay kanang within 25 years, pwede pa na siya magamit. So, namay after 25, kung tanaw to nga, napuno na glanong kay kung ano man siya, embankment, earth dam ra man gani gihara nga nang duha ka bukid. So ugay mga sigig uwan, modahili man tong mga soil, maanod man to mahimong lanong. So mugamay ang atong volume sa atong storage. So ang ato ang kasagaran nga kuan sa atong patubig kana sa sweep 25 ka tuig kana magamit na siya. Kung mayo ta o masinari sa akong kaingon na kung sa ato mga pump and engine, magdepende yun na sa pag-atiman. So kung imong gatiman ang imo ang unit, so na tendency nga lugay pag yun na siya nga madaot. Kaya kung imo lang magpasagada ka, muna dili tagod ka gusto ka nga maabot ang napita kay kani ato atabang sa mag-uma. So ang mag-uma, ang pingat nila kung unsay nahatag sa gobyerno para kanila kay dili man tigay karon na tamudawat na pa may maabot ng mga proyekto nga kasunod. So, kung maayong pag-atiman, so, mga asosisyon, so, na po may tendency nga. Kamu, kung na pa yung mga intervention sa DA, mo na ilang magamit niya. Karon, ang problema po na yung kanang dili maayong pagkamintingan, kaya isa may maghuwat na puta o mangayon na puta sa agrikultura. So, kanang puntuhan mo na o dili na nato ipaabot kay magsalig naman ta kung wala tay action nga gihimo. So daw gobyerno dali pero dili na may mentality kung sa gihatag sa to ang gobyerno atong ampingan.
1: So maayo din na engineer no sa mga makadawat or nakadawat na din ha, maayo nga ampingan ninyo kay libre ra pud ni kay kini nga kwarta gikan ra pud ni sila ha no itong mga katawhan. So ano man jud tay igong oras pa engineer no nya unsa man imong ang mensahe sa atong mga farmers karon nga naminaw. So, doon na pa ba yung mga upcoming na mga programs or di kaya mga seminar, mga training bahin sa Regional Agricultural and Engineering Division?
2: Tuan eh, Nico, usala magin o ato ang tumong ani nga unsaon pag padako sa atong ani o kita sa atong mga muuma. So mo nga kita magpinabangay nga ang mga muuma mapadako o ang ilang ani o gusto sa sila nga mga namumutay kitawag sa ilang mga kahayupan nga ang ilang ang maminusan ng gasto kinalang ipreserba po na ito ang mga tabang na sila yung mga pag-atiman ba? Pag-atiman. Kunya, usapod nga sa akin ako, ikaingon ko na nga dapat itong ampingan atiman nun aron mas bulungtan pa kini o ang kapasidad bulungtan sa kapasidad sa atong proyekto. Ug sa uban mga grupo nga mag-uma nga gustong makatagampan tapo niining atong mga proyekto, ayaw ka mo pag makuli og dool sa inyong agricultural office o sa inyong mga MAO, municipal agricultural officer sa lungsod aron matagaan og giya kun unsay buhaton ug unsay dokumento nga ihatag aron matagaan ug tukman kasulbaran ang inyong mga problema kabahin sa pagpanguma. Maura siguro na niko nga kinahanglan yun na atay coordination sa atong mga NGO.
1: Sige, daghan kayong salamat, no? Engineer Noel T. Cajeles, ako ang Assistant Chief of RAED Regional Agricultural and Engineering Division. Wala naman dyan tayo oras, mga kaigala, sa sunod na po nga higayon o ginaot. Sa sunod nga, kung na po, engineer, no? Ma-invite ka balik, no? Maka-guest para dugang na po nga mga detalye sa ito ang mga farmers
2: ka. Okay, daghan salamat, Nico.
1: Daghan salamat.
2: Sa pag-atag o pipila ka minuto nga magkapawa. Dayag ka sa ito ang mga programa sa agrikultura. Sa ngalan sa amo ang departamento, no? Sa amo ang chief sa Regional Engineering Agricultural Engineering Division, si Ma'am Engineer Ignayo, o sa amo ang director, Ma'am Angel C. Enriquez, kami nagpasalamat sa inyong mga suporta sa ito ang mga farmer na hinautunta, unsay nahatag na mo sa agrikultura, inyo kini mapuslan o magamit sa hangtod sa kahanturan. Again, salamat kayo, Nico, sa paghatag ni mo namo og pila ka minuto nga mopadayag sa amo ang mga proyekto sa Department of Agriculture. Daghang salamat.
7: Inyong napati ang ato og inyong tulumanon ang bulanong panguma nga madungog matag Lunes, Miyerkules ug Beres nga tanan sa semana sa may mga alas 4:30 hangtod sa alas 5 ang tagna sa kahaponon. Salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Ako si former governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee.
2: Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Alas 5:30 sa DYRD.
5: Cheers sa barkada nating night shift, OT, breadwinner. Deserve niyo magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
6: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
7: Yes, Lucans.
6: Gainom ka og dito ang side mandit. Gisulayan gini mo.
7: Dugay ko makatulog, magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko, katamata ba? So, hindi gini ko, sakto yung tulog, yeah. Straight. Tapos, huang tiil, mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamit na, which is bulan kapina. Ana palang ganit ako ang paggamit. Naano ko'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi og pamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog, di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata kung bangon magani ko buntag na ako mismo nakapamatuod ko nindot yun adun na yung TikTok GTX
8: mabibili sa mga butika.
9: DYRD nag-una sa mga balita.
10: Igala may nga buntag kini si Ray Tutas sa mga uluhan sa mga balita karubuntaga ning adlong Biyernes Mayo 22, 2026. Patay ang usa ka 18 anyos nga lalaki sa panagbangga sa duha ka motorsiklo sa barangay La Victoria, lungsod sa Carmen. Tulog ka managhigala gipang tigba sa usa ka senior citizen sa barangay Lorito, Cortez suspect voluntaryong misurrender sa kapulisan. Tugod na pod sa iro, naangulong sa kababae, humanakaligis o iro, samtang nagmaniho ang motorsiklo dito sa lungsod sa Duero. Gikalarma sa publiko ang pagdagsa sa jellyfish o bukya dito sa kadagatan sa lungsod sa Dawis. Mao kito mga igalang at mga uluhan na mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy kusap, maing buntag.
9: DYRD nag-una sa mga balita.
11: DYRD Weather Report.

0: pag umatake ang rheumat arthritis.
1: Oh! Eh, paano niya may tagad yan? Dahil walang aw sa paw!
2: Para mas mahimping ang tulog, ipaulo naman agad yan dahil walang aw sa paw!
3: Pagkatapos ng trabaho, paulo naman agad yan dahil walang aw sa paw!
0: Punahan ang kirot, magpahid na ng paw dahil walang aw sa paw! For better life.

0: Downy Rock, The Rock Bango-Bango, New Downy, even better na. DIY Weather Report.
1: Maayong buntag, ani akining pinakauling kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlawa. Doon na tayo gimonitor nga low pressure area nga naa sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlawa, ang low pressure area gibanabana kini basis na ng available nga mga data. Anaa kini may mutang sa 940 km east of southern Mindanao o anaa kini coordinate nga 6.2 degrees north, 133.6 degrees east. Samtang kini mong low pressure area, ubos ang iyang chance nga mahimong usa ka bagyo. Samtang laing nga sistema nga nagpasulabi karong mga panahon na kining gitawag natong easterlies o hangin gikan sa silangan nga may nakaapekto ditong dapita sa Luzon ug ingon usab sa tibuok Kabisayan. Samtang ang ato ang forecast karong adlawa, ang Caraga ug lakip na sa Davao region kining mga lugar makasinating maragumon nga kalangitan ug dunay katag nga mapag-ulan ug mga pagpanrupakilat gumikan sa trough of low pressure area or extension of low pressure area. Samtang ang Metro Manila og lakip na usab ang bangbayan sa Luzon og ingon man sab sa tibuok Kabisayan og lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran og tagbayan sa Tagmilaran. Karong adlaw makasinati kita og maayong panahon gawas sa laman sa mga pupanagsang pagpanag-om og ngadto na sa usahay dunay maragumo na kalangitan og ginubanan sa panagsang nga mga daklit, mga pag-ulan, mga pagpanlupagkilat gumikan sa easterlies o hangin gikan sa silangan. Samtang ang bangbayan sa Mindanao, makasinati laman ang mga pupanagsang pagpanag-om o ngadto na sa usahay adunay maragumo ng kalangitan o ginumanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanurpakilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay o ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa aminan silangan o ngadto na sa aminan nga may mapuslabi ditong dapita sa Mindanao o laing direksyon sa hangin nga mahinay o ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa silangan ug paingon nga to sa aming silangan nga may mapuslabi sa Central Luzon ug Southern Luzon ug lakip na usab sa Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa tung probinsya sa Bohol. Ug samtang direct line direction sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa batang silangan ug paingon nga to sa aming silangan nga may mapuslabi sa bangbahin sa Luzon. Ug samtang kadagatan ini mga lugraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa itong dapit, sukod sa temperatura, makasukat sa 26, pataas nga doon na sa 33 degrees centigrado. Heat index temperature, makabat nga doon na sa 41 degrees centigrado or 41 degrees Celsius. Effect-based classification sa mong heat index is extreme caution. Effect on the body, heat scram and heat exhaustion are possible. Kunting activity could lead to heat stroke. Manang padayon gyapon kita nga nagapahinumdum sa tanan labi na katong dunay mga balatian ug ingon man usab sa ato ang mga senior citizen nga dili gayud sila magpasulabi pagbulad sa init sa adlaw karong mga panahon. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:21 sa kabuntagon ug mosalop usab kini sa may alas 5:58 sa kahaponon. Dinhi na lang kutob kini nagikan sa DOST Pag-asa Albuquerque Bohol Radio Station, Yunado Samar, mayong buntag. DYRD
2: Weather Report. Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Alas 5:40 sa DYRD.
5: Oh, ano mo kung ano man ay mong dagway, pre?
4: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water Pre-K, akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga. Sa akong nahinumduman, kadapuran mang kumubayad. Sa pagsubay sa ilang computer pre, akong nasairan nga, wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan. Tungod kay, nawanin ako ang maong bill, ug dili na ako makitaan.
5: Dili pa pil ni manulay tao sa inyong balay pre?
4: Maulagi pre, unsaon, narbaho man ta.
5: Yun na pre, nalagay mailbox na imong balay o sa gate.
4: Wala pre, magpagama pa ko.
5: Ay sus pre, ang nga dyan butangan ni mo na o mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water nga mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan ta mo bayad pre. Manaay bill o wala, pero sa akong himalaan pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga giprovide, din na mo balik ang mo mag-deliver.
4: Kanya, unsa may laing pamaagi pre para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
5: Daghan ng mga pamaagi pre aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo pre. Nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
4: Mao ba pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
5: Yamat. Sweet to maligi ka ana pre.
4: Millennial na guto pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
5: Sa akong nahibalaan pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
4: Aw na, aman na pre, sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Dahil kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water pre kay dili pun mapaulahi sa trend karon.

0: Ang Bohol, gilibutan og lapad ng kadagatan. Diin ang atong mga isda og uban pa mga seafoods nagagikan. Dili nato labayan ng mga basura og hugaw ang atong kadagatan. Ikaw o ako ang adunay kaakuhan aron magpabilin nga limpyo ang atong kadagatan.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
2: Ang takna, alas 5:45.
3: Aldridge, balitang kalusugan.

0: High blood, tridor nga sakit. Daghan na ang nabiktima ni ini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom og Aldrich Body Argo Capsule. 100% pure herbal. Ang Aldrich Body Argo Capsule motabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo aron kini mahimong normal ang blood pressure level ug maligaya ng high blood. Usa lang ang atong kinabuhi. Ampingan ta kini Aldrich Body Argo Capsule na pamatud ang epektibo gikan ni adto hangtod karon.
1: Aldrich Body Argo Capsule. Ito ang totoo.
2: Igala maayong adlaw ka natutanan. Good morning, may papanikay sikay sa atong mga kaigsuuna nining adlaw karon. Adlaw nga Biyernes, pizza 22 na nining nga buwan sa Mayo, tuig 2026, hapit na mo libkas kining buwan na sa adunay daghan ang fiesta mga higala. Ania na usab ang atong tulumanon, Aldrich Balitang Kalusugan. Nagpahinomdom kanato sa atong mga produkto sa Aldrich Corporation. Pau de Arco Herbal Capsule, Pau Liniment, Pau Masahe, Pau Sports, Energo Toro mga higala. Mapalit sa inyong suki ng mga butika. No, sa mga suki ng mga butika din ha sa inyong tagsa-tagsa kadapit. Adunay mga 150 na kuno, no? Matod pa ni Pari Gilbert Arais ang gidaghanon sa mga butika nga na ang ato ang mga produkto sa Aldrich Corporation. Pura buyag, no? Nagkadaghan. Nagkadaghan ang mga butika nga nagbaligya sa itong mga produkto tungod kami salig sila mga higala nga nga itong produkto makatabang o makatabang pag-ayos sa ito ang panglawas. Ang Pau de Arco Herbal Capsule, Pau Liniment, Pau Masahi, Pau Sports o Energo Toro makatabang sa itong mga inadlaw ng mga gikinahanglan sa tuang lawas. Pangsuot sa ginuhaan, auna ang atong Pau de Arco Herbal Capsule. 1988 pa kini nakasood dinis Pilipinas. Dinis itong lalawigan sa Bohol, nakasood 1999. Hangtod karon, nagpabilin ang ato ang mga produkto nga wa gisuroy-suroy naas sa mga butika. Naas sa mga butika ang Pau de Arco Herbal Capsule o guban pang mga produkto para sayon sa itong mga kaigsunan nga maka palit, no? Nga di na makasaoy-saoy pa nga ito sa ubang mga lungsod kundili diha gyud sa inyong mga lungsod. Diha dool sa iyong tugkaran kung dool mo og butika ang inyong gipuy-an ninyo. So good morning ni Ma'am Dori Kagoko, ni Ma'am Betty Humawi, ni Boss Iti Sanchez. Good morning usab ni Brady Tony Boy Itak, no, diha sa Graham Avenue, Barangay Kugon. Ma'am Enday Bonete sa Hazel Bulaluan, good morning. Biloy Bustamante de sa San Isidro. John Rin, no, good morning. Junior Ano diha sa Habitat Bool. Si Paring Vin Arrigo diha sa Habitat Bool. Mayo nga pagpamati. Evangeline Libot Inas, good morning. Okay, salamat kayo. Ma'am Doris Caloyong, good morning. Si Ma'am Maria Jima Auman, Pau Liniment User. Okay, salamat kayo. Ingo masab si Boss Iti Sanchez, Pau Liniment User na sila. Oh. So, misalig sila sa ito ang mga produkto. O salamat kayo sa inyong pagsalig sa ito ang Pau de Arco Herbal Capsule o uban pa ng mga produkto sa Aldrich Corporation. So, ang atong mga kaigsuunan, mga higala, nga naka paminaw sa ato ang tulumanon, ato silang dasigon kanunay, no? Sa paggamit sa ato ang mga produkto sa Aldrich Corporation. Ang atong Pau de Arco Capsule, nga makatabang o makatabang pag-ayo sa maayong sirkulasyon sa dugo mga higala. Importante kayo nga ma-circulate ang dugo sa to ang lawas kay naa dito ang mga nutrients, oxygen nga gikinahanglan sa mga organo sa tong lawas. Kung aduna kay problema sa sirkulasyon, magproblema ang imuang heart, nya duna poy mangkuan kining manghubag, magkuan bitaw kanang naay mura ka og manghupong, no? Basta adunay problema sa sirkulasyon. Basta adunay tao nga problema sa sirkulasyon, kinahanglan nga magpahilot-hilot gyud, no? Magpahilot-hilot unya haplasan sa tong pau liniment aron mong gawas ng mga hangin-hangin sa lawas. Maria Nila Nilia Tasong Ado, good morning. Estrella Libanti Andal diha sa lungsod sa Tubigon. Si Ma'am Doris Caloyong, Pau de Arco Liniment o Pau de Arco Capsule User. Okay, salamat kayo, Ma'am Doris Caloyong. Okay, so sa atong mga kaigsuuna nato nga mga farmers, ayaw pagpakawa sa tong Pau Liniment o Pau de Arco Herbal Capsule. Kay makatabang ni nato mga higala sa itong inadlaw-adlaw nga trabaho. Gikinahanglan ang ito ang lawas nga maaskil-askil, pinaagi sa ito ang Pau de Arco Capsule, Pau de Arco Herbal Capsule o ang Pau Liniment para po pang OO sa kalawasan ng haplas. Pero pang hilot-hilot, pwedeng magamit ang ito ang Pau Masahe o niya kuanan, no? Inighumani mo sa Pau Masahe kay ang Pau Masahe kay minyo dangog-dangog man siya. Haplasan nimo sa Pau Liniment dayong undang nasa pagmasahe. So Evangeline Libot Inas, good morning. Mao ni ang pahinumdom gikan sa Aldrich Corporation kay aron ang ihang ka hanghang ang iyang sikap mo extract sa Pau Liniment makatabang pag-ayo sa panit, no, o sa to ang lawas gikan gihilot. Niya ang Pau de Arco Herbal Capsule 30 minutos sa dili pa mukaon katulos o sa kaadlaw mga higala. Tulak-tulaki lang init-init nga tubig. Ayaw pagsalig nga karon maayo ka pa og lawas, no? O basin bagha ganun na kay giluom lang nga gibati sa imuhang lawas. O ayaw pagsalig kay batan-on ka pa. Ayaw pagsalig, no? Bisan basta mo laba mo imo edad ka nag 18 anyos pataas, pwede na nga mogamit sa itong Pau de Arco Capsule. Pero buntis, nagpasusubata, wa na to sila dasiga anak, no? Kato mga nag-edad, ugubo sa 18 anyos, wa na to dasiga sila nga mogamit sa itong Pau de Arco Capsule. Lakip na po katong adunay mga problema. Adunay grabe na kayong problema sa renal failure o bleeding disorder. Kadtong nay lasaw nagdaag dugo, kadun ay giinom nga pangpalasaw sa dugo, wa sila na to dasiga nga moinom. Wa na to mahinganli, mamahimong moinom sa tong Pau de Arco Herbal Capsule. Camilia Pakatang, taga-asam ni si Ma'am Camilia Pakatang. Juan Paulo Herrera, good morning. Mayong nga pagpamati. Kadtong maupay pagka, wa pag yun makasuway sa to ang produkto sa Aldrich Corporation sa itong Pau de Arco Capsule, sulay lang ninyo, no? Sulay lang ninyo, taas kayo ang inyuhang sugar, taas po ang inyuhang BP, taas ang inyuhang uric, labi na kay hinumhumay sa piyesta, no? Walay pura, walay limit, basta ang malimit lang o mabusog na kayo, no? Unya daghang nasud sa lawas nga alcohol tungod sa inom, daghang nasud nga tamis sa lawas tungod sa gipangkaon nga mga fruit salad o guban pang mga sweets, no, sa gihandam sa pagkaon. Ayaw kalimot sa itong Pau de Arco Herbal Capsule kay makatabang na sa pagpagawas, pagdetox, no, sa mga toxin sa lawas. Makatabang atong Pau de Arco Herbal Capsule. Ya katong mga batan-on pa nga askil, bisag mag-maintain mo sa ito ang Pau de Arco Herbal Capsule para sa prevention. Kinanindutan kayo nga doon na kay panagang mga higala, doon na kay prevention. Di lamang saligan ng ito ang kung sa itong nakaon sa matag-adlaw. labi na kung nakakaunta o mga dili maayo sa tuang lawas. Lami sa tuang dila pero dili maayo sa tuang lawas. Ang kuana na madili mag-aduna kay mga problema gyud no nga madangatan. Pero limitation lang in moderation lang unya nagauban kanunay ang Pau de Arco herbal capsule ug uban pa mga produkto. Medyo bubintaha gyud ang paminaw sa lawas kaysa walay pura, wala bay limit sa pagkanon o pagaimnon. Wa gyud sama sa health conscious gyud nga tao mga higala. Daghani gamit sa Pau de Arco diri sa among barangay. Nakasundog nako kay nangutana nako og maayo ba maong nagagamit na po sila matod pa ni Ma'am Dors Kaluyong diha sa kanang kanapnapan na Kurilya o asto dapita diha imuha sa Kurilya Ma'am Dors. Ma'am Marianette Salibay diha sa lungsod sa Balilihan. Pareha po ni Ma'am Dori Kaguko, no? Ni Ma'am Dori Kaguko. Nga maoy nagdani usab sa mga kauban o sa iyang mga sakop sa seniors diha sa lungsod sa Alburquerque. Misunod po nga to niya. Iram fi inting badyang aying. Kitang mga kitang mga senior citizens labi na gyud no natong mga sektor sa mga may pangidaro na dili alam to ingog mo tiguan na kay daghang mga makuan marang mahi ubos katulad naman na adunay pangidaro na no hinay na nga tong panglihok-lihok kinahanglan nga di ta magpakawa sa ato ang Pau de Arco herbal capsule. Di ta magpakawa ani mga higala. Og ang haplas sa ato ang kalawasan nga moatiman pod sa ato ang pamanit. Skin care kini nga ato ang Pau liniment. Moatiman sa atong pamanit katong mga nagmugis-pugis, no? Sulayin lang ninyo ang ato ang Pau de Arco Pau liniment panghaplas. So mao na to, no? Ang ato ang pagpahinumdum sa ato mga kaigsuunan. Shout out ko ni Mother Mother Cass kaayo og Pau de Arco. Okay, si Ma'am Marianette Salibay iyahang inahan 88 anyos na. Wow, no? Salamat gyud kaayo, no? Magpasalamat gyud sa atong labaw makagagahom mga higala. Angayan gyud pasalamatan ang ato ang Diyos nga naghatag sa kinabuhi kung makabaton ka na og taas nga edad, no? So 88 anyos hilang na nga makit-an ang maong pangidaron karong panahon na mga higala. Okay, so Josephine Lumaad Tabuno, good morning. Maayo nga pagpamati diha sa Barangay Daon ng atong siyudad sa Tagbilaran. Salamat kayo sa inyong pagtubay o ikalimot sa itong mga produkto sa Aldrich Corporation. Maayong buntag ka natong tanan. Ato usab nga timbayaon si Attorney Edgar Migrino Chato sa unang distrito sa itong lalawigan sa Bohol uban siyang banay Brad Ching o Sister Alice Tandog. Sa Bohol Bicycle Supply sa ilang mga suki de CP Junior Avenue, ang Cortez Bicycle Shop de sa Upper La Paz Cortez ni Ma'am Christine Joy Tandog o ni Sir Jay Tandog sa Dawi Cycle Center. Good morning. Mga pensionado sa SSS, GSIA, sa mga senior citizens, suki nila ni Ma'am Jigjig sa Cebu APC Finance Corporation. Good morning. Bradley Batugan, Sister Phil Batugan sa Riffles Jewelry and Repair Shop. Ilabihang kugihana kayo nga kagawad mga higala sa Barangay Kugon ito ang Dakbayan. Bro, kagawad Dani Abiliana. Kagawad Roberto Batsoy Alba, kugihan po des Poblasyon 2 ni atong syudad. Mayong pagpamati po ni kanhi kapitan o kagawad des Mansa sa Paul Pahang, no? Nagpaminaw sila karon. Ingo manusab nga to ni kagawad sa Barangay Buol, Ma'am Isabel Rinca. Good morning, ug maayong pagpamati ni Ma'am Lali Aliman ang napadagan sa Serenity Park na sa tip-tip kansang buhatan na nahimutang sa second floor sa Galeria Luisa na itong Dakbayan sa Tagbilaran. Good morning. Nga to ni City Councilor Tim Butalid ug ni City Councilor Plong Rinca, no? Good morning. Maayong pagpaminaw o pagpamati usab ni Engineer Edgar Maminday Balungas sa Balungas Lichones, Purok 3, Barangay Dao. Makontak sa

0: Karon sir, akong inon sila nga kamong tanan inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang ima de la Rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Karon sa detalye sa ato mga balita, tungunahon ang mga balita hatod ganato sa Marcella Feeds. Gimbestigahan karon ang ginudahang whale shark watching activity dito sa Barangay Dao, lungsod sa Dawis. Kini mo'y gitutukan sa report ni Alin Doidora. Alin, go!
1: Gipaimbestigahan karon ang gidudahang illegal nga operasyon sa whale shark interaction sulod sa kasikbit nga kadagatan sa Dao Public Beach sa Barangay Dao, lungsod sa Dawis. Kinihuman gibalabang ang resolusyon sa sanggunian bayan sa Dawis nga nagmando sa pagpasa sa field monitoring og surveillance report ni Jose Erwin Tuazon, Environmental Management Specialist 2 sa LGU Dawis ngadto sa buhatan ni Gobernador Ari Sumintado, sanggunian panalawigan og Bohol Provincial Environment Management Office alang sa posibleng aksyon. Sa nakuha nga kopya sa maong resolusyon sa DYRD ngadto sa buhatan sa SP Secretary, base sa report sa Municipal Environment and Natural Resources Conmenro, gihimo ang monitoring ni adto Mayo 1 sa Dao Public Beach human adunay mga allegasyon nga adunay whale shark interaction activity sa maong lugar. Sa gihimong inspeksyon, walay na diskubrihang aktual nga whale shark interaction o mga turista sa ang oras sa pagmonitor. Apan dunay pipila ka mga sitwasyon nga namatigdan sa lugar nga nakahatog o pagduda sa posibleng operasyon. Lakip niini ang presensya sa usa ka dakong sakayan nga nakaangla sa lugar, usa ka floating cottage o daghang susamang kolor o gidakon nga mga paddle boats nga dili di motor. Matod pa sa Mendro report, sumala sa ilang pagiginabi sa mga lokal nga mga mangingisda, walay aktibong whale shark interaction nga gihimo sa maong panahon. Apan ilang gibutyag nga ang mga kagamitan o gisaktura sa lugar giingong gituyo alang sa whale shark interaction activity. Dugang pa adunay mga residente nga mitaho nga adunay pipila ka mga tao nga magbalik-balik nga moadto sa floating structure matag alas 2 sa kaadlawon o adunay posibilidad nga ginani o gipakaon ang mga whale shark sa maong mga oras. Bisan walay direktang aktibidad nga nasaksihan atol sa monitoring, giingon sa Mendro nga ang presensya sa mga kagamitan o ang magkasinabot nga testimonya sa mga residente nagpakita o dakong posibilidad nga adunay preparasyon sa nagpadayong whale shark interaction operation sa maong lugar. Giadugang usab sa report nga kini nahimong seryosong kabalaka sa aspeto sa ginayahan o regulasyon. Inabi na kung walay tukmang permit o authorization ang wildlife interaction activity. Tugod ni nag-coordinate na ang Mendro sa Municipal Tourism Office o Municipal Agriculture's Office aron mapaligon ang monitoring sa lugar. Girekomenda usab ang paghimo og joint inspection sa Mendro Municipal Offices, punong barangay sa Dao, SB Committee on Environment, Agriculture and Tourism o ubang may kalabtanan nga ahensya aron mabatud-an ang allegasyon, masusi ang pagsunod sa balaod sa ginehan og matino ang posibleng legal nga administratibong aksyon. Kini si Alin Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Maminaw tag labing ulahing katikaran gikan sa Pag-asa sa atong panahon. Ito paminawon karon si Sir Leonard Summer gikan sa Pag-asa Radio Station. Sir Leonard, good morning.
2: Maayong buntag. Ani akining pinakaulay kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlawa. Doon na tayo gi-monitor nga low pressure area nga naa sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlawa, ang low pressure area gibanabana kini basis tanang available nga mga data. Ana kini may mutang sa 940 km east of southern Mindanao o ana kini coordinate nga 6.2 degrees north 133.6 degrees east. Samtang kanimong low pressure area, ubos ang iyang chance nga mahimong usa ka bagyo. Samtang laing nga sistema nga nagpasulabi karong mga panahona kaning gitaw na itong easterlies o hangin gikan sa silangan nga may nakaapekto ditong dapita sa Luzon o ingon masab sa tibuok Kabisayan. Samtang nga ito ang forecast karong adlawa, ang Caraga ug lakip na sa Davao region, kining mga lugar makasanating managumo ng kalangitan ug dunay katag nga mapag-ulan ug mga pagpanrupakilat gumikan sa trough of low pressure area or extension of low pressure area. Samtang ang Metro Manila ug lakip na sa ang bangbayan sa Luzon Oging nga masab sa tibok Kabisayan, ug lakip na usab dinhi sa itong probinsya sa Bohol, o mga kalungsuran o nagmiyas nagmilaran. Karong adlaw makasinati kita og maayong panahon gawas sa laman sa mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay dunay miragumo na kalangitan ug ginubanan sa panagsang nga mga daklit, mga pag-ulan, mga pagpanlupagkilat gumikan sa easterlies o hangin gikan sa silangan. Samtang ang bayan sa Mindanao makasinati laman og mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay dunay miragumo na kalangitan ug ginubanan sa panagsang nga mga daklit, mga pag-ulan, mga pagpanlupagkilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinayog nga ito na sa kasarang hangin nga nagagikan sa aminang silangan o nga ito na sa amihanan nga may mapuslabi dito napita sa Mindanao o laing direksyon sa hangin nga mahinay o nga ito na sa kasarangan nga nagagikan sa silangan o pengon nga ito sa aminang silangan nga may mapuslabi sa Central Luzon o Southern Luzon o lakip na usap sa Kabisayan o lakip na usap dinhi sa itong probinsya sa Bohol. Ug samtang direktlaing direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa batang silangan ug paingon ngadto sa amihang silangan nga may mopuslabi sa ubang bahin sa Luzon. Ug samtang kadagatan ini mga lugraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tung dapit sukod sa temperatura makasukod sa 26 pataas ngadto na sa 33 degrees centigrado. Heat index temperature makabat nga ito na sa 41 degrees centigrado or 41 degrees Celsius. Effect-based classification sa mong heat index is extreme caution. Effect on the body, heat scram and heat exhaustion are possible. Kunting activity could lead to heat stroke. Manangapadayon gyapon kita nga nagapahinomdom sa tanan, labi na katungdun ay mga balatian o ingon manusab sa ato ang mga senior citizen nga dili gayud sila magpasulabi pagbulad sa init sa adlaw karong mga panahon na. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5:21 sa kapuntagon ng Musalop, sa kini sa may alas 5:58 sa kahapon nun. Dini na lang kutob, kininagikan sa DOST Pag-asa, Albuquerque, Bohol Radio Station, Yunado Samar, Mayong Buntag.
3: TYRD Radio, Balita, Balita.
0: Salamat Sir Leonard Samar, good morning. Ato ni Nilo Renoblas sa diha sa Danaw Antikera, Cecilia sa Terra Calipes, Bungahan Antikera, Doris Caloyong diha sa Corilla, Emily Dinky. Shout out ko si Ratoy from Jay and Family, Jay Shero, Jimili, Genesis, Papatino, Lamay and Family diri sa Tanday, Corilla sa Purok Tres. Pedro Besas sa Mayong Buntag si Ratoy nagtanaw live sa Bugsok from Bugsok, Sirabul Yunes, good morning. Maribel Labuan, kanunayng namati dire sa Ginuban, Sibilya from Kagawad. Maribel Labuan, Yenyen Diolaa, no? Diolaa ba ni? From Fatima Cortez. Padailos ta sa mga balita gikan sa kauluhan. Gipahayag ni Senador Erwin Tolfo nga ang pagpabuto sud sa Senado o sa ka blessing in disguise para nga makita ang problema sa seguridad sa Senado. Kinimoy gitutukan sa Billionario News Channel.
4: Pinaiimbestigahan ng Senate Minority sa Committee of the Whole ang nangyaring barilan sa Senado noong nakaraang linggo. Ang detalye sa agenda report ni Hanati.
5: Blessing in disguise kung ituring ang mga nangyaring insidente sa Senado nitong nakaraang linggo. Nakita raw kasi ang problema sa seguridad sa premises nito ayon kay Senator Erwin Tulfo. Unang nagpaputok si ngayoy suspended Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca at sinabing inatake ang Senado ng umano'y mga tauhan ng NBI.
6: Kung totoo yung sinasabi ni Aplasca na inatake tayo wala pa nga tayo nakita pero nagka-problema
5: Problema para kay Tulfo ang hindi pag-secure sa mga senador na naipit sa isang silid habang nagko-caucus sa gitna ng putukan. Vulnerable na raw ang pwesto ng mga senador at tila pinabayaan sila habang kasama ng commander on the ground na si Aplasca ang mga miyembro ng usaan ng mangyari ang putukan. Kitang nasa gilid lang din umano at naghihintay ang mga marinong kasama ng usaa. Hindi alam ni Tulfo kung may existing VIP evacuation plan o standard operating procedure dito sa Senado para sa mga insidenteng gaya ng nangyaring barilan nitong nakaraang linggo. Bukod pa yan sa evacuation plan kapag may lindol o sunog. Ani Tulfo, paano na lang daw kung may totoong lumusog na sa Senado?
6: Ang dami pa ng mga senador dyan matatapang, yung mga bunga nga namin na pag bumatikos, eh baka naman maubos kami riyan. And at least, this time nakita namin na may loophole, pero ika nga, may problema sa seguridad ng mga senado mismo, sa loob mismo ng Senado. Paano ko hinagi? Meron nga talagang buang. Dahil walang nakabantay, binuksan yung pinto ng mga senador, hinagisan sila ng granada, dinaubos sila lahat. Diyos ko po.
5: Pagdating sa kung dapat bang maging accountable din si Senate President Alan Peter Cayetano, ani Tulfo, naiintindihan daw niyang kumukuha lang ito ng report mula kay Aplasca.
6: Ito pang report ni Aplasca, parang exaggerating masyado na we're under attack, sir, we're under attack. Di siyempre, si Senator Cayetano, yun yung sinasabi niya sa media, we're under attack. Diba? Dahil yun ang report sa kanya.
5: Gusto ng Senate Minority magkaroon ng investigasyon sa nangyaring putukan gamit ang Committee of the Whole o samot-saring mga komite, kabilang ang Blue Ribbon, Finance at iba pa. Inaasahang sa Lunes tatalakayin pa sa Senado ang Senate shooting. Para sa Agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
4: Samantala,
0: samtang sa laing bahin, giila si Senador Bato de la Rosa nga pugante, ipasikop na sa DOJ. Ato paminawon mga balita gikan sa News 5 gabahin ini.
7: Dinuturing ng pugante at pinaaresto na si Senator Bato de la Rosa. Ayon sa Justice Department, valid ang arrest warrant sa kanya ng ICC.
8: Libo-libong pulis na rin ang naka-alerto. Sa gitna niya, nagbabalay ng DOJ sa mga tutulong kay Bato na magtago. Nasa frontline, ang balita niyan si Camille Samonte.
9: Galing na mismo sa Department of Justice, isa ng pugante o fugitive from justice si Senator Bato de la Rosa.
10: Senator Bato is fugitive from justice. And he should be brought to the ICC to face the charges before him.
9: Ayon kay Acting Justice Secretary Frederick Vida, enforceable o pwede nang ipatupad ang arrest warrant ng International Criminal Court laban sa senador. Kasunod ito ng pagbasura ng Supreme Court sa petisyon niya para sa temporary restraining order laban sa pagsisilbi ng nasabing warrant. Kaya naman inatasan na rin ng DOJ ang lahat ng law enforcement agencies, kabilang ang NBI at PNP na arestuhin si Bato. E agad naman kayang ipapadala si Bato sa The Hague oras na maaresto siya.
10: These are operation matters that I cannot discuss so that we don't defeat the purpose of the arrest, which is the ultimate objective is to bring him to the ICC.
9: Nagbabala naman si Vida sa mga magtatangkang tumulong kay Bato na magtago.
10: Those who might be aiding or abetting or helping Senator Bato evade the law, there are consequences. Hindi lamang po sa mata ng batas ng Pilipinas, pati rin po sa batas ng ICC.
9: Ayon naman sa PNP, nasa 225,000 ang kanilang miyembro ang naka-alerto sa pag-aresto kay Bato. Naghihintay na lang daw sila ng utos sa DOJ.
11: Sinasabi nga po natin, hayaan na lang po natin ang DOJ na magbigay ng pahayag kaugnay ng mga nasabing usapin po.
9: Tiniyak din ni PNP Chief Jose Nartates na gagawin nila ang kanilang mandato alinsunod sa mga umiiral na batas at due process. Ang NBI naman sinabing DOJ ang mangunguna at susundin nila sa anumang aksyon sa pag-aresto kay Bato. Una nang sinabi ng kampo ni De La Rosa na maghahain pa sila ng motion for reconsideration sa SC. Sa Facebook post naman ng abogado ni Bato na si Attorney Jimmy Bondoc, iginiit niyang wala pang malinaw na batas sa mga foreign warrant. Binweltahan din ito ang mga kumikwestiyon sa pahayag niyang pwede niyang isilbi ang warrant of arrest sa kanyang kliyente. Bakit daw si dating Senador Antonio Trillanes pwedeng mag-serve ng warrant? Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5.
0: Inyo nabati ang unang bahin sa itong mga balita, hatod kanato sa Marcella Fee.

0: Oras sa DYRD, ang Friend Mo Forever, alas 6.28.
1: Andrew is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag-Parex B araw-araw. Time check is brought to you by Downy, Down the Rock, The Rub, Bango-Bango. Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
0: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan ng tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances, ug daghan pa. Ananay mo tang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated. Adto na ta.
1: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. Time check is brought to you by Vinoculapo. Kondisyon sa naay ambisyon. Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kun mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa. Time check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug nangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
0: Sa mga nagunang ulohan tudling sa itong mga balita karong adlaw, gikaalarma sa mga tinugyanan sa panlawas nga unom na ang namatay sa dengue sulod pa lamang sa upat ka buwan karong tuiga. Mikabat sa 50 milyon ka pesos ngadto sa 100 ka milyon ka pesos ng kantidad sa mga proyekto ang gipangayo sa mga mayor sa unang distrito sa Bohol sa nasudnong kagamhanan. Pinaagi ni Kongresista Babayap. Samtang kapin sa 55,000 ka mga tao ang nakaparehistro sa tibuok lalawigan sa Bohol para sa barangay o sangguni ang kabataan elections kanong Nobyembre 2 nining tuiga. Kini ug dugang pang mga balita inyo magbati karong alas

0: Hello mga kugihang tigpaminawan. Nakasinati ba kamo og pagpanghawi, panusok-tusok og pagpamanhod sa inyong kalawasan? Siguro daghan na kanato ang nakasinati na niini. Apan giantos lamang tungod kay dili mamahimong mohunong sa pagpangita o kapanginabuhian para sa kaugalingon og sa pamilya. Mao nga tambag ko kaninyo, mag Pharix B Complex kada adlaw. Adunay igo nga vitamina B base sa DOST FNRI PDRI 2015. Tabang para malikay sa pagpanghawi, panusok-tusok, pagpamanhod uban sa eksaktong diet og healthy lifestyle. 5 pesos o 50 centavos is RP lang. Mao nga kayang-kaya, mao nga mga tigpaminawan. Para sa atong mga pangandoy o sa atong mga mahal sa kinabuhi, ayaw kahunong mag Pharix B kada adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Pharix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
3: Basta na ay hilanat,
4: dapat matik. Ibay Jessic.
3: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
4: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
3: Dapat matik, iBiogesic.
5: Alagang Unilabian.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, iBiogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
8: Takot yung po na mawaan ang sakit. May pamilyang umaasa sa akin eh.
9: Balisama na ang isip.
10: Wala tayo choice. Para-paraan na lang.
9: May kabaman sa dibdib. May ginhawang hatid ang bawat patak ng Pau Liniment. Nalaman ko yon na Pau Liniment may natural antibacterial and antiseptic properties din pala kasi herbal. Natuwa ako! Pau Liniment may tulong protection din pala laban sa mga sakit na maaaring dumapo sa balat. Sa ganitong panahon, kampante na ako sa Pau Liniment. Mula sa Pau Liniment, iba yung pag-iingat. Kasama niyo kami sa panahon ng pagsubok. Dahil walang aw sa Pau.
11: Unsa ang ambisyon nimo?
12: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu, kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: Ma'am, unsay ngalan na to, ma'am?
5: Engineering Prosperity, Deniser, Tagamanogan, Zamboanga del Norte. Sa una, hindi dyan ko katulog, sir. Magmulmul niyong pikas na ko nga batang. Niya high blood po ko. Niya, masulib ko kalipo. May maintenance na gani ko, sir, sa high blood. Sa mga inahandira nga kasakit ang batang, puy-puy ang mga lawas. Pag DTX-500 na muog niya, pagdagan sa pipila kaadlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o batang, sir. Dili na po ko maglipong-lipong, sir. Sa una, mura ko hubog maglakaw buyod. Niya kasakit ni akong ulo. Karon kaluyan sa Ginoo, sir. Okay na gid siya. DTX-500 o may TC Retro nga akong ginain.
6: DTX-500 highly recommended sa mga eksperto.
7: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
8: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
9: 3 times faster.
8: Mongi pa extra, bilis-bilis. Bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
9: New Alaksan Extra.
8: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
9: New Alaksan Extra.
8: Extra paspas, extra galing.
10: Naulian na ka, ma?
11: Wa pa.
10: Naulian na ka, ma?
11: Wa pa.
10: Naulian na ka, ma?
11: Wa pa.
10: Nganong dugay agad mawala anang sipon na, ma?
12: Kung naay sipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
13: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
10: Naulian na ka, ma?
11: Gahapon pa!
10: Ah, kuya, waoy!
13: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
14: Alagang Unilab yan.
15: Phenylephrine HCl plus chlorpheniramine maleate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
17: Unilab quality yan.
16: Vitamin B complex is a generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Good morning, ato ni Melinda Paredes, watching from Ansasa. Isaw Paredes, good morning po ni Kagawad Paul Pahang diya sa Mansasa, no? John Rin Junior Ano, Vin Arrigo diha sa Habitat Buol, Kagawad Bro Dani Abiliana diha sa Barangay Kugo ni Dakbayan sa Tigbilaran, good morning. Ni Delphine Sumampong, good morning. Ni Kagawad Batsoy Alba des Poblacion 2, mayong nga pagpamati. Cyril Ceruela, good morning. Jan Mart Yungson, Lubgob Sibilia. O gingo manusab ni Ilaw Jan Mart Yungson, good morning. Mayong pagpamati. O good morning sa mga tricycle drivers o ubang mga nangaon diha karon sa Kauntabay. Diya sa Tabaco Street, Barangay Kugo ni itong siyudad sa Tagbilaran. Alas 6:37 na!
19: Way balinay, DYRD kanunay!
20: Hello again mga MXT Believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Kauban nato si Krisha Buena, usaka young and pretty awesome mom and working also as a VA or virtual assistant. Hello Mommy-ish! Kamusta?
21: Hello pretty Carly!
20: Truly, you are indeed amazing Mommy-ish! Kinaunsa ni mo ba pagkaya ning danan nga pagsabay-sabay yun?
21: Matingala gid bitaw sila nga nang dili gid ako dali ka po yun. Kauban sad nako ang MX3 throughout this journey. It helps me to be energized every day basta syempre sabayan sad nimog healthy choices sa imong food. And galaw-galaw po ta usahay pampasingot ba? MX3 helps me to do more every day. MX3, dire ko believe.
20: Mommy-ish. As an awesome mom, grabe, I am loving the energy that I'm feeling today. Who can juggle everything in between and daghang kaayong salamat.
21: Salamat sab kayo Carly og salamat sab MX3.
20: Till our next kwentuhang MX3 mga ka MX3 believers.
0: Kayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.

0: City Councilor Idi Burha ni Tim Butalid ug ni Plong Rengka nga namati nato karong buntaga, ni Aida Longhas Almidilia, ni Ma'am Betty Matiga Humawid, good morning ni Kagawad sa Buol Isabel Rengka. Gingo manusad ni Ma'am Adel Ayeng Sulihon, ni Ma'am Dorik Kagoko, Doris Kaluyong og uban pa. Alas 6:40 ng atong oras sa kabuntagon, maminot ang labing lahing katikaran gikan sa City Hall. Bilagin ni Kai Casinelio Bayuko, Kai Go!
1: Muabot na sa kapin 23.2 million pesos ang napasulod ngadto sa lokal nga ekonomiya sa Tagbilaran, pinaagi sa nagkalain-laing subsidy o assistance programs nga gi-implementar sa pamunuan ni Mayor Jane Yap ubos sa Energy Crisis Social Protection Package sa Dakbayan. Lakip ni ini ang kapin 15.5 million pesos nga cash distribution alang sa kompra sa Tagbi Food Voucher Program, 1.7 million pesos alang sa libreng sakay program ug hapit 6 million pesos nga fuel subsidy alang sa mga tricycle drivers ug fisher folks. Base sa datos sa City Government of Tagbilaran, mukabat na sa 95,000 ka food vouchers ang nagamit sa pagpamalit ug pagkaon ug uban pang mga baligya sa merkado. Samtang sa libreng sakay program, hapit moabot sa 100,000 ka pasahero ang nakabenepisyo ug nahatod sa nagkalain-laing ruta sa Dakbayan. Matod ni Mayor Jane Yap, ang maong mga programa dili lamang ayuda, kundili usa-usab kapamaagi para mapalihok ang lokal nga ekonomiya ug masuportahan ang mga pamilyang Tagbilaranon nga naapektuhan sa crisis. Padayon ang implementasyon sa maong mga programa ubos sa Energy Crisis Social Protection Package. Live, gikan sa Tagbilaran City Hall, kini si Kai Casinelio Bayokot, ang friend mo forever. D-Y-R-D.
0: Good morning ni Ma'am Isabel og Junior Istomo diha sa Purok 6B, Tangnan, Panglao nga kanunay namati dinhi sa ato ang atulmanon. Ingon usab ni Brady Lou Araneta diha sa Katarman, Dawis, naglanog-lanog ang ato ang sibya dito, mga higala ni Brady Boy o Tony Boy Itak, no, diha sa Graham Avenue, Barangay Cogon. Ingon manusab ni Paring Vin Arrigo diha sa Habitat Buol, Pirting Sipaa ang ato ang sibya dito, mga higala. Good morning akong pagtibaya sa adlaw ni Cora og ni Jeffrey Kahefe, namati dire sa Kalbaryo Luway. Salamat kaayo, good morning ninyong tanan diha atong mga suki nga mga tigpaminaw, tigpamatian dinhi sa ato ang tulumanon diha sa lungsod sa Luway. Adunay pahibaw sa tanang mga kaperintihan o mga kahigalaan nga si Justina Ninette Dulugan Bantawig nga namatay na itong Mayo 19 sa edad nga 72 anyos. Ang iyang haya naa sa St. Peter's Chapel sa Taluto. Din ang iyang lubong pagahimuon karong Mayo 24. Adlaw nga Domingo human sa Misa Rikim sa may mga alas 3 ang takna sa kahaponon diha sa St. Peter's Chapel. At to kini siya ilubong sa Dampas Catholic Cemetery ang nagpasibya si Plessy Dulugan igsuon sa namatay. Oras alas 6:43 na.
2: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
3: DYRD Worldwide.
4: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
0: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation, and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more. Unang round sa itong Round Bohol Balita, nagbutyag na may dagsa ang daghanang bukya or jellyfish sa kadagatan o sa kababayunan sa kadagatan sa lungsod sa Dawis. Ngano kaha gaming guwa maning maong daghanang mga bukya. Ato paminaw di tele sa report gikan na Earn Pahayahay. Earn, pasok!
5: Ang lokal nga pagangamhanan sa lungsod sa Dawis posibleng mo pagawas o pahimangno batok sa pagdagsa sa bukya o jellyfish sa Dawis. Nirekomendar sa Bohol Provincial Environment Management Office o sa Municipal Environmental Resources Officer kon Menro de sa Dawis nga kinahanglan magpagawas o pahimangno si Mayor Miriam Sumaylo ngadto sa publiko human matikdan ang pagdagsa sa bukya o jellyfish sa kadagatan sa Dawis ilabi na sa Dapdap Beach sa Barangay Bingag o uban pang dapit. Kini gitug-an ni Municipal Disaster Risk Reduction Management Officer Queenie Melody Foliante sa DYRD balita og dugang niya nga angay magpahimangnoan gayon ang publiko sa posibleng peligro nga dala sa jellyfish. Gihangyo ang publiko nga likayan una ang pagpangaligo o paghikap, labi na paghikap sa bukya tungod kay mahimo kini nga moresulta sa kapaso, panghubag o grabing allergic reaction nga mamahimo delikado sa panglawas. Gituho ang usa sa hinungdan sa pagdagsa sa jellyfish mga pag-init sa temperatura sa dagat o kusog nga current nga nagdala niini padulong sa shoreline. Hinoon may mga report nga sama niini sa ubang lungsod o gipang monitor na sab kini sa local government unit. Kung mataptan sa jellyfish, gitambakan nga hugasan dayon o kapiktadong bahin gamit ang seawater. Ayaw kuskusa o pagpakonsulta dayon sa tambalanan kung grabing kasakit o lisod na ang paginhawa. Gikan diri sa Dawis, kinis Earn Pahayahay ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Nayuban nga matakbuyan na ng jellyfish nga mamatay. Nang sobra kayo ka allergic ba sa jellyfish ang ilhang pamanit nila. Sa laing nga bahin gihatod sa tambalanan sa lungsod sa Maribohok ang totoo ka mga managhigala human nakaangkon o mga samad tinigbasan. Ang nahitabo dito sa barangay Loreto Cortez, Miyerkules kadlaon. Si The Barker Cell Remulador sa iyang report. Cell, pasok!
6: Dito sa lungsod sa Cortez, sa pulos gihatod sa tambalanan sa Maribohok, ang tulo ka managhigala human kini makaangkon og samad tinigbasan sa kalawasan kini atol sa nitabong pagpanigbas dito sa Purok 7 sa barangay Lorito Cortez Miyerkules sa kadlaon. Base sa gihimong investigasyon na sairan nga kining tulo ka mga biktima nagtagay dito sa Purok 7 sa barangay Lorito Cortez sa dihang kalit may botho kining 61 anyos nga suspect kinsagi kataho nga lango sa bino sa dihanggi agda sa mga biktima nga mutagay. Apan sa wa isay ring hinungdan, kalit kining milanit sa lagaraw o gitigbas kining biktimang si Mark Anthony, 31 anyos nga nakaangkon o tinigbasan sa o og tuo nga bukton. Samtang kining duha ka mga kauban nga misuway pagbadlong, gitigbas usab sa mga suspek. Ang biktimang si Robert Tulop nakaangkon og tinigbasan sa tuo nga bukton og kining biktimang si Loy G. Gohil nakaangkon usab og samad sa paa og dapi-dapi nga bahin inungdan nga gidali kini og hatod sa duol nga tambalanan sa lungsod sa Maribohok. Voluntaryo nga mitahan ngadto sa responding kapulisan ang mga suspek lakip ang lagaraw nga gigamit niini sa pagpanigbas. Tukmang sumbong ang giandam sa kapulisan sa Cortez batok sa maong suspek nga kasamtangan karon nga napaslaksod sa silda dito sa lungsod sa Cortez. Nanukad gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Gohoy, The Barker Cell Remulador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Alas 6:49 ang itong oras sa kabuntagon na mayong pagpamati ni Cheryl Ceruela ni Tessil Terry Lasco Dalugdog Puhadas diha sa Kauswagan Katigbian. ni Jonathan Abadengo diha sa City Square. Lola's Lynn's Blog, good morning diha sa lungsod sa Dawis. Good morning usab ngadto ni Sir Francis Antonio dito sa New York. Mayong pagpamati po ni Lynn Adalim na Malata Chan dito sa Australia. Alas 6:49 ang atong oras sa kabuntagon. Padayon ganon sa atong mga balita. Patay ang usa ka 18 anyos nga driver sa motorsiklo human nga gikabangga og laeng motorsiklo dito sa lungsod Carmen. Si John Gutierrez sa iyang report. John, go.
7: Duha ka mga motorsiklo nga nagsungag diha sa lungsod sa Carmen. Ang usa ka driver ni patay, ang namatay nga driver gipailang nga si Clifford Tires, 18 anyos nga lumad kag barangay La Victoria sa lungsod sa Carmen. Sa tuon na sayo gahapon sa mga 5:30 sa iyo nga kapunon, nga kini si Clifford gikan kini sa lungsod sa bayan og sa iya nga pagpauli lulan si gida nga motorsiklo. Pag-abot kyo sa may barangay La Victoria Carmen, wa siya makabantay nga nay usa-usab ka motorsiklong iyang ikwento nga mikalit og babag dito kini himputarya sa iya nga linya. May nunda nga naga-head-on kini nga ang driver nga naka-head-on ni ini kipaila nga si Edward Manon di si Noivy Anes nga lumad kita ka barangay Kalangahan sa lungsod sa Sagbayan. May nunda nga gidalit sa laugar riskyo sa tuwa nga MDRRMO sa lungsod sa Carmen o gidagan niya sa ospital sa lungsod usab sa Carmen o sa tuwa nga nasaira ng tungol kay grabe ang naangko ni Clifford Tires. Gideclare kini ni Dr. Alicia Socorren nga doktor sa tuwa nga kongresman na si Mion Naturibio Memorial Hospital sa Lungsod Carmen nga patay. Sa tuwa usab nga nasairan nga basi usab sa aso ni Police Staff Sergeant Jason Redelias, Police sa Lungsod sa Carmen.
8: Kini si Manon, punta ki kini na si Kuan Manon, kini si Manon.
9: Okay.
8: Ato sa bayan, iting sa bayan, kini si Kuan, kini si Clifford report pato Carmen.
9: Ah, okay. Masa na may pagkita ko ana ito.
8: Yaning no shoot ni si Juan kini si kini kanang na adi aron kanang taga Kalangahan.
9: Ayan, kini si Manon may na overshoot ni.
8: Oh, tipas sa tikas linya.
9: Ah, so kan sila hit on.
8: Oh, hit on.
7: Na buntag ato aga gisusi nga kani si Edward Manon, ginali usab og transfer sa tunga Galilea Hospital o tuwa na sayran nga nakaangkon nga nagbali siyang paabukton og angol usab siyang kaluwasan og panay sa kini gatiman sa tuwa mga doktor. Gikan ang direhmo tangan sa Galilea Medical Center kani sa Retro Sports ang friend mo forever basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Greet ko og happy birthday ni Pablio Serenuela og ni Junjun Balate gikan sa ATI-7 family pinagi ni Brad George Pat Trinidad. Good morning usab ni Ma'am Myra Trinidad diha sa Mabuhay Village, 44 Barangay Dao. Inyo na bati ang kinatibukang bahin sa itong Round Bohol Balita.
4: Nagunang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita uman sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
0: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation, and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more. Happy birthday, happy 30th birthday ni May Angeli Lapay Kabahog diya sa Ubuhan District. Gikan ni siyang mapinanggaong inahan nga si Alicia Alice Kabahog or Lapay. Good morning usab ngadto ni Aida Lunghas Almidilia. Good morning ni Ma'am Bete Matigaw Mawid, maayong nga pagpamati po ni Ma'am Dori Kaguko. Ni Ingon Manusab, maayong nga pagpaminaw ni Boss City Sanchez mga higala. Itong oras alas 6:54 na.
10: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
11: DYRD. Operation.
0: Tabang. Hello, good morning.
12: Hello, good morning, sir.
0: Good morning, kisa ni ma'am.
12: Si Teresa is the unobserved, taga Poblacion Sorbat 1.
0: Kisa may pasyente.
12: Ako, sir, kanang dialysis patient.
0: Pila may edad ni mo, ma'am?
12: 54.
0: Okay, huwat-huwat na nasa gawas, ha? Madula kay madawat sa katidad nga 1,000 peso against to mga loyal donors. Palihok ko nung pasa na yung mong cellphone. Anang uban ko nga doon na ihangyo diha. Hello, good morning.
13: Good morning, sir.
0: Good morning, kisani.
13: The Crescenciana, sir.
0: Ayuban. Crescenciana, Ayuban. Kisa may pasyente.
13: Ang anak, sir, to agidoyan.
0: Kisa yung sa mong anak.
13: Mary Grace.
0: Unsa may sakit, ani?
13: Dialysis, sir. Togit siya lang na.
0: Okay, sige. Pila edad na niya?
13: 40.
0: 40?
13: Oo.
0: Okay, sige. Salamat kayo. Huwat-huwat lang diha, ah. Sa gawas, palihog. Palihog ko og paggamit na yung mong cellphone. Anang aduna po ilang ihangyo diha. Good morning ni John Paul Tungko de Estaluto. Hello, good morning.
14: Oh, good morning.
0: Good morning, kisani.
14: Isidro Aplacador.
0: Isidro Aplacador. Taga-asa man eh.
14: Taga-tubigod.
0: Kisa may pasyente.
14: Ako.
0: Ikaw may pasyente, sir?
14: Hmm.
0: Ang gibutang diri sa imong papel, giswatang kay Maribeth. Kisa man eh si Maribeth?
14: Hmm.
0: Aw, Aplacador. Asa napitas barangaya sa Tubigon?
14: Ilan Norte.
0: Pila may edad ni mo?
14: 44.
0: Usa may problema, sir?
14: Kaling sakit akong epilepsy.
0: Ha?
14: Sakit nga epilepsy.
0: Sige, huwat-huwat lang sa gawas, ha?
14: Hmm.
0: Palayhog pasa anang imong cellphone nga gigamit anang doon na po ilaing ihangyo diha. Maoda lain na rin usang taga-Tubigon. Hello, good morning.
13: Wala.
0: Wala ilain?
13: Wala na? Oh, wala na, sir.
0: Sige. Watwat mo din tanan sa gawas. Salamat sa itong mga loyal donors, mga higala.
15: Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang. First Consolidated Bank, FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencio's Caltech Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Rollitz Auto Care, Jesus Loves You, Bohol Shipping Lines Corporation, Yeshua Jesus Loves You, Anonymous Panglao, Taseco, Anonymous Lila, Rene, Elmer Abueva Lourdes Panglao, Mr. and Mrs. Eric Paul Romulo and Family, TC Bueno, PMI Instructors, MM of Maribohok, Anonymous Tip Tip, ug Purok Dos Dao Tagbilaran.
0: Salamat kayo sa Purok Dos Barangay Dao, Purok Tres sa Barangay Dao, Loyo sa Dao Diamond, ang higala. Good morning usab, ug salamat kayo ni Sir Juboy Tabera sa Rulit Soto Care. Adunay tag 2,000 kada semana mga higala para sa Operation Tabang sa DYRD. Ang Rulit Soto Care na himutang nilihalayo sa Co-op Hospital at Barangay Dampas ning atong syudad ni Sir Leo, ni Ma'am M. Srikina, ni Ma'am Praxides Mahoma. Salamat po kayo ni Dr. Kristan na doon ay 200 pesos nga ihatag ni Father James Darunday sa programang Bounce sa Kagawasan. Ang 500 pesos ipaagi paghatag og tabang diha sa Sticky Diner at bang sa Solidad Suite sa Poblacion 2 ning atong syudad. O ang 500 pesos ni Ma'am Inday Bonite sa Hisel Bulaluan. Ang Hisel Bulaluan ay mutang dili halayo sa KFC Church. Adunay restaurant punuan sa Acacia diha. Wailain mauna na ang Hazel Bulaluan. Salamat kayo o sa uman pa nato ng mga donors mga higala. Salamat po kayo o may pagpamati ni Ayes Tata diha sa Sinakayanan Katigbian mga higala. Ganlong lanog. Pabutang laman siya speaker kuno dito. perting kusuga ang ato ang sibya dito mga higala, milanog siya mga silingan dito sa sinakayanan na katigbian. Salamat kayo. Good morning usab ni Municipal Councilor Singgingging Umuloy Kabalyo ni Ma'am Edith Herbita des Baclayon. Pigado itin ang atong oras mga higala. Kini si ato ikosab ang friend mo forever. Mudapit ka na itong tanas pagpaminaw sa labing labas ng mga balita sa alas 7. Basta balita, DYRD ang kasama.

0: senior citizen
1: og PWD discount.
0: MedSure Pharmacy.
1: Buutan og maabi-abihon ang mga staff.
0: Sa ground floor,
1: the Haresco Building.
0: Kilid sa Old Alturas Glass Service.
1: B in Ting Street,
0: Tagbilaran City.
1: MedSure Pharmacy. Barato na. Sure ka pa.
2: This time check is brought to you by BJV Printing Press. Located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Toralba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
3: Nagpangita ba kamo karon og butika nga nagbaligya parato nga presyo itandi sa ubang mga butika? Anha dayon ang Kalapi Butika ng Bayan, diha sa eskina Miguel Paraso Binting, Poblasyon 2 ning siyudad. Kalapi Butika ng Bayan atbang sa emergency room sa Ace Hospital sa Barangay Mansasa. Ug sa dili madugay, buksan na usab ang ilang ikatutong butika diha sa Yukon Building, Dan J. E. Clarin dool sa Holy Name University ning Dakbayan sa Tagbilaran. Ining panahon nga lisod ang dagan sa panginabuhian, dili gayud unta angay nga makasakit. Kung nga mupili ta og butika nga makadaginot og diha lang sa Kalapi Butika ng Bayan, gamot na mapisa at abot kaya. Kalapi Butika ng Bayan, gipanag-iya ni Isabelita Rinca. Palit na!
4: Bukas na ang ikatutong tindahan sa Kalapi Butika ng Bayan diha sa Silong Abahin sa Yukon Building, Dan J. E. Clarin, iskina paingon ngadto sa Holy Name University ning siyudad.
5: Ang laing sangang butika sa Kalapi Butika ng Bayan diha sa Galiari Street at Bangsa Romero Hospital ning siyudad sa Tagbilaran.
6: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients, every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit Intawala Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
7: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
8: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
9: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhan yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy, hantod gabi, mura ka namin yung nasa unsang sikreto ni mo, mayroon sa vitamins ni mo. Wala ko'y lain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa o makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
10: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to the whole, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: WYRD Weather Report.
1: Para sa lakad sa panahon, natupuminaon si Leonard Samar kan sa lokal ng buhatan sa pag-asa. May butag, Mr. Samar.
2: Maayong buntag. Ani akining pinakaulay kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Doon na tayo i-monitor nga low pressure area nga naa sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlaw, ang low pressure area gibanabana kini basis tanang available nga mga data. Ana kini may mutang sa 940 km east of southern Mindanao o ana kini coordinate nga 6.2 degrees north 133.6 degrees east. Samtang kini mong low pressure area, ubos ang iyang chance nga mahimong usa ka bagyo. Samtang laing nga sistema nga nagpasulabi karong mga panahona kining gitawag natong easterlies o hangin gikan sa silangan nga may nakaapekto ditong dapita sa Luzon ug ingon usab sa tibuok Kabisayan. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang Caraga ug lakip na sa Pangdabaw region kining mga lugar makasinating maragumon nga kalangitan ug dunay katag nga pag-ulan ug mga pagpanrupakilat gumikan sa trough of low pressure area or extension of low pressure area. Samtang ang Metro Manila ug lakip na usab ang bangbayan sa Luzon ug ingon man sab sa tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran ug tagmian sa Tagmilaran. Karong adlaw makasinati kita ug maayong panahon gawas laman sa mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay dunay maragumon na kalangitan ug ginubanan sa panagsang ang mga daklit, mga pag-ulan, mga pagpanrupakilat gumikan sa easterlies o hangin gikan sa silangan. Samtang ang bangbayan sa Mindanao, makasinati laman ang mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay adunay maragumon ang kalangitan ug ginumanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanurpakilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa amihanan silangan ug ngadto na sa amihanan nga may mapuslabi ditong dapita sa Mindanao ug laing direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa silangan ug paingon nga to sa aming silangan nga may mapuslabi sa Central Luzon ug Southern Luzon ug lakip na usab sa Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa tung probinsya sa Bohol. Ug samtang laing direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa batang silangan ug paingon nga to sa aming silangan nga may mapuslabi sa bangbayan sa Luzon. Ug samtang kadagatan ini mga lugraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa itong dapit, sukod sa temperatura, makasukad sa 26, pataas nga ito na sa 33 degrees centigrado. Heat index temperature, makabat nga ito na sa 41 degrees centigrado or 41 degrees Celsius. Effect-based classification sa mong heat index is extreme caution. Effect on the body, heat scram and heat exhaustion are possible. Kunting activity could lead to heat stroke. Manang nga padayon gyapon kita nga nagapahinumdum sa tanan labi na katong dunay mga balatian ug ingon man usab sa ato ang mga senior citizen nga dili gayud sila magpasulabi pagbulad sa init sa adlaw karong mga panahon na. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:21 sa kabuntagon ug mosalop sab kini sa may alas 5:58 sa kahaponon. Dinhi na lang kutob kini nagikan sa DOST Pag-asa Albuquerque Bohol Radio Station. Leonardo Samar, mayong buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Inyo na batin DYRD Breakfast News. Ito ganis maing tinguha sa Island Cinebol. At tingin dugang balita din is DYRD Radyos Katawahan. Daghang salamat. Maayong buntag.
0: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: 5 minuto sa di pa mag-alas 8.
3: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances o daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
4: Time Check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
5: Time Check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
6: Time Check is brought to you by MX3 Herbal Products.
7: Time Check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
8: Time Check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
9: Time Check is brought to you by Vinoculapo, kondisyon sa naay ambisyon.
10: D-Y-R-D. Balita, Pilipinas.
1: Kining balita, Pilipinas, ato kanato sa BGY Enterprises Incorporated, nagabaligya kanis mga bateryang motolayan sa mga sakinan, hardware, plumbing fixtures, electrical, electronic supplies, and construction materials. Nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse o truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises, dalan Lower Binti, dakbayan sa Tagbilaran, gibutyag sa House Prosecution Panel, kagahapon nga andam na kini alang sa posibleng pagsugod sa impeachment trial ni Vice President Sara sa July 6. Gipagawas usab sa panel nga gipangunahan ni Representative Luestro o sa miyembro nga si Representative Terry Ridon ang pahayag human usab gipahibaw ni Senator Erwin Tulfo nga gilauman kini nga magsugod among husay sa nahisgutang pitsa. Kundi mo sangpot, kun mo sangat og tubag ang Vice President nagtuo si Ridon nga dili na kinhanglan nga mo file og tubag ang prosecution. Dugang usab niya nga naara kang Duterte kun mo pakita ba siya o dili sa impeachment trial apan dili kini makabalda sa paghusay. Dugang balita Pilipinas o manini.
3: D-D-Y-R-D Balita Pilipinas.

0: BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine and replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along B. Inting Street. Get a great deal at BGY. Your choice. Get there first.
1: Kini nga balita Pilipinas, ito kanato sa Tire Queen, Goodyear Servitech, your first stop in first class tire service, tagalidad nga servisyo, tungod kay gipaluyuhan kini sa Goodyear. Duawa karon ng Tire Queen, Goodyear Servitech, Dalan Binansyo, Pinting Avenue, Nakbayan sa Tagbilaran.
2: Nagpagawas o galambuan ang ICC kamahin sa kahimtang ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, samtang napriso dito sa Dahig. Matod pa sa ICC, nga si Duterte matawag nga tigwa nga piniriso o delikado nga matumba o madagma mao nga gipaubos kini sa ilang monitoring. Gipasabot usab sa ICC nga dunay panagsa nga higayon nga madamang si digong o dali usab kini nga tabangan silang custody staff o i-examine sa ilang mga doktor.
1: Balita sa gawas sa nasod ang paugnan sa kusog humani ini.
3: D-D-Y-R-D. Balita, balita, Pilipinas.
4: Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binansyo Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imumaangko ng dekalidad nga servisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa First Class Facility. Kasaligan ang servisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire Service you can trust.
1: Balita sa gawas sa nasa na ito sa Tire Queen Goodyear Servitech. U.S. President Donald Trump ingon nga paspas usab sila nga naglihok padong kini sa pagtapos sa gubat sa Iran. Gipasiog daw usab sa presidente ang kusog sa militar sa Estados Unidos nga gipa sa bagong operasyon nila nga adunay makapaubos usab nga kapalidad kun na capability sa Iran. Gipasiog daw usab ni U.S. President Donald Trump nga ang Iran dili tugutan nga makahimo kinig armas nuklear bisan sa unsang mga kahimtang. Gikan sa DYRD Chronicle Sports Monitoring Center, balita sa paugnan sa kusog.
2: Gitudlo sa samahang basketball ng Pilipinas si Bart Bittitus isip bagong head coach sa Gilas Pilipinas Women. Gipulihan ito si Patrick Aquino nga dugay nang nagduma sa national team. Umitabang sa pagsaka sa Gilas Women sa international nga eksena sa nata sa basketball. Sa pagkakaroon, anaa sa ika-30 nga pwesto sa world rankings ang Gilas Pilipinas Women human ang malampuso nilang kampanya sa nagkalain-laing international nga mga turneo karong tuiga. Ug sa dugang balita sa paugnat sa kusog, ania si Leonard Simbit.
5: Sa nata sa basketball, gipanguluhan ug mipabuhagi o 30 puntos ang back-to-back